0: He was unstoppable against how government is being run. In fact, marami nga po ang bumilib sa kanya sa lahat ng kanyang mga sinisiwalat, no? The problem is, ang nangyari po, inungkat din po yung kanyang history, where his wealth came from, how the solar energy franchise was applied. So, kung may mga kaso na talagang ibinabanta dito po kay Congressman Leviste, at dinala lahat ng mga dokumentong yan sa Pransya, kasi yun po ang balak gawin ni Ombudsman Boying Remulla, no? To go there to France and to speak to I don't know who and present all the documentation to portray all these fugitives as fugitives of the law. So makakahina po ba ito sa kanilang application for asylum?
1: Well, actually, if it is shown that they're ordinary criminals, na sila'y pangkaraniwan lamang na mga kriminal, hindi po yan pinapayagan na nagiging basihan ng paggrant ng pagbigay ng asylum. Halimbawa, si Harry Roque, di ba? Naging maiinit yung labanan nila ni Digong, hindi ba? Pinatawan daw siya mga kaso. Yung kanyang asylum application na deny. See? Kahit na magkababag sila, even if they were in conflict with Digong, his application was denied. Mm-hmm. There was no showing that it constituted political persecution. Iba yung kinasuhan ka dahil kalaban ka sa politika. Iba yung kinakasuhan ka dahil sinusupil o pinapatay yung iyong paniniwalang political. Ba? There's a difference between filing a case because of a political disagreement and filing a case because you want to kill a certain political mode of thinking, a certain political philosophy. You want to lock them away. Yung suppression, di ba? Sinusuppress yung expression, sinusuppress yung pagpalaganap ng isang punto de vista na political. You're suppressing political expression, di ba? That is a guaranteed freedom. See? Pag inipit mo yan, pinatay mo yan, and usually it happens as a class, di ba? Isang grupo ng mga tao yan. Yan ang political persecution. Di ba? Kaya nga parate ang mga kaso tungkol dito involve yung mga strongmen, yung mga authoritarian rule, di ba? Tinatanggal nila yung mga democratic reliefs. Ngayon siguro itong sila Saldico, sila Loren Legarda, ayun ang gusto nilang ipagmalaki. Alam mo, sa Pilipinas, yung dictatorship sa amin kasi genetic eh. Yan. Di ba? Kasi they're riding on the history of yung perception or misperception that former President Marcos, Ferdinand E. Marcos Sr., ran a dictatorial and authoritarian regime. Di ba? So sinasabi nila, yung implicit criticism dito, yung pinalalabas nila ngayon sa mundo, itong si Bongbong Marcos, ganun din. Authoritarian regime. Yan talaga yung, right, yung mga patama nila, di ba? Sabi, tignan mo yung ginagawa dito sa mga kalaban sa politika, iniisa-isa.
0: Okay.
1: So, they're trying to make out a case na gusto nilang palabasin na itong pagpa-file ng mga kaso sa mga katunggali sa politika, political persecution.
0: Okay. So, sir, if the Remulla brothers, DILG Secretary John Vic and Ombudsman Boying, are both going to France to make a case, I'm not so sure who they're going to be speaking with, but if they're able to make a good case against granting of asylum to Loren Legarda, Leon Leviste, and Saldico, pwede po bang mag-request sila para ang pulisya ng Pransya ay tutugisin ang mga Pilipinong ito? Or sasabihin ng Pransya na problema nyo yan, kayong humanap sa kanila?
1: Alam mo, hindi ko alam. Tama ka, Corina. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Ang suggestion ko, dumaan sila sa Faconab at magpatahin ang magagarampolo. Pero any,

0: Pwede sila mag-request doon. Hindi ko alam kung pagbibigyan sila. Probably not, di ba? Mm. Kaya mas mabisa yung dumaan sila sa Interpol. Tama, kung ako nga naman yung gobyerno, syempre. Anong dictatorial regime? Wala. Ito, mga kaso to, mga kriminal yan. Tingnan mo yung ginawa. Kinuha lahat yung aming solar power. Tingnan mo itong si Saldico. Inubos lahat ng maleta sa Pilipinas or whatever, di ba? Kung ano man yung mga krimen nila, yun ang sasabihin nila doon. So, ito, hindi cases ng political suppression ito. Ito, mga kalaban talaga to, may mga krimen talaga. Yang, Corina, that kind of rubric, yang exchange na yan, that is a classic political battle. Whether or not it rises to the level of persecution and asylum seeking and non-refoulement and refugee status is a different matter. Mm-hmm. Diba? Iba yun. Ibang mga parameters ang ginagamit doon. Dito, sinasabi ngayon ng gobyerno, padadala ko dyan yung ombudsman, yung interior secretary, ipapakita sa inyo, ito yung mga ebidensya, mga criminal ito, hinahabol namin. Huwag kayong magpaloko dito.
1: Okay, I digress for a bit. On September 23, magdedesisyon ang Senate, mga senador, senator judges, tungkol po dito sa numero that constitutes 2/3 of all senators. What is your opinion about that? What is your prediction will happen?
0: Well, I'm not sure what will happen, Corina. It's very hard to predict what will happen in the Senate because, you know, in that place, it's a confined environment. People pull out their guns, fire many shots, and nobody gets killed. It's amazing. So I cannot tell you what will happen. Maybe if they use grenades, I will be a little more accurate. But let me put it this way. I could give you a long, elegant discourse in legalese about what the ruling should be. But that's a waste of your time. That's a waste of everybody's time. Mm-hmm. Let's get down to practicality, di ba? Ano ba sinasabi ng batas? Maging practical tayo. Ha? Hindi na kailangan yung marami pang mabulaklak na salita kung paano explica itong konstitusyon. Napakasimple. Okay? Mm-hmm. Ano ba nakasulat doon? 2/3 of the members, di ba? Mm-hmm. Okay. Samba, ano ba ibig sabihin ng 2/3? Sinasabi nyo sa akin, 16. Meron ba diksyonaryo nagsasabi 2/3 equals 16? Wala. Meron ba diksyonaryo nagsasabi all the members, ang members ang ibig sabihin lamang noon, 24? Wala. You know why? Alam mo kung bakit? Bago pa dumating tong constitution na to, before this constitution came, there was already a Supreme Court doctrine called Avellino versus Cueco, which remains good law. Ito, matagal ng ruling to. Hanggang ngayon po, ito ay naasahan at maayos na batas, bahagi ng batas natin. What does the rule say? What does the doctrine say? Simple lang, ano ba sinasabi nito? Na pag yung senador ay hindi kayang puwersahin ng mismong senado para dumalo, ha? At makilahok or makibahagi dun sa mga kailangan gawin, ay hindi siya dapat ibilang dun sa tinatawag na members para sa pagdetermina ng quorum. When the Senate is incapable or unable to compel one of its members to attend and participate with the matter at hand, then he or she does not form part of the quorum. Now, moving forward, as a practical matter, bilang isang bagay na practical, palagay niyo ba yung konstitusyon sinulat na alam nito mga gumawa nito, yung mga doktrina yan, pero dinisenyo nila, ay hindi, pag ito nagkaloko-loko, kailangan tumigil muna yung republika, hindi gagalaw hanggang pumunta tayo sa Supreme Court at doon tayo magtanong, Supreme Court, ano bang gagawin natin? Mm-hmm. Do you honestly believe the Constitution was written in such a way that at a certain point, everything comes to a halt and the Republic must freeze and we go to the Supreme Court and ask, beg for a question which it can decide in its own sweet time? Ganun ba? I don't think so. I do not think so. I think that the message, the language is clear. Malinaw po ang mensahe at lingwahe ng saligang batas. Mm-hmm. Yung two-thirds po, kaya ginawang two-thirds yan, yung two-thirds po, maraming ibig sabihin yan. Gaya nga ng sabi ko, para maging masiguro sa susunod, mga granada gamitin nyo dyan sa Senado. Ha? Pag sumabog na yan, bilangin natin kung ilan na natira. Yun ang quorum.
1: Okay, yun no quorum. Violence please. Okay, maraming salamat po, Attorney Judd Roy, former President and Law Dean ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Thank you, sir.
2: Parental guidance. Thank you, Dean.
0: Corina, gusto ko lang minsan maging simple yung mensahe. Kahit ang sabi ko sa'yo, kung gusto mo, isusulat kita ng judicial decision quality na ano opinion. Pero hindi natin kailangan yun. Intindihin natin, pwedeng kumilos ang Senado dyan. Pwede nilang desisyonan yan. Alam na nila kung ano yung nag-a-apply. Alam na rin ng publiko yan. Kung nagpe-pay attention lang kayo, you already know. Let the Senate finish their business. Kung gusto nilang dalhin sa Supreme Court, tapusin muna ng Senado, dalhin nila sa Supreme Court afterwards. You watch. Hindi makikialam ang Supreme Court dyan. Maraming salamat. Magandang umaga. Always a pleasure to see you, Corina Willard. Magandang umaga, mga kababayan, dito man o sa Pransya. Thank you
1: po. Maraming salamat. Au revoir. Merci beaucoup. Nakakatawa si Judge Roy. Okay, napangiti tayo doon. Okay, ngayon nalinawan tayo sa isyong ito. Alamin natin ang komento ng ating mga manonood online. Sa palagay ba nila, babalik pa ba si Senadora Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste sa Pilipinas? Bakit? Ang sabi nila, ayon kay Mirna Bon Kaiser Link, hindi na. They will if they haven't done it yet. Apply for an asylum.
2: James Pite, depende kung sino ang manalo sa 2028.
1: Ha? Depende kung sinong mananalo?
2: Kung friendly na yung administration, babalik sila.
1: kung babalik. Oh. I see. Okay. Ronald Lantin Bautista, pag guilty, takbo at tago.
2: Sabi naman ni Jess Radomes, hindi na. Nag-apply na mga yun ng asylum sa bansa. Tayuan ng mga plunderer.
1: Paz Cruz, oo naman. Sa 2028 nga lang, okay lang. Iba ang batas kasi. Now bends the law.
2: Maraming salamat po sa mga comments, manatiling nakatutok at magbabalik ang memo.

0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
1: Inaasahang tataas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin kasunod ng panibagong oil price hike. Ngayong linggo, aray-aray-aray-aray. Sakit.
2: Kasabay niya, naghahanda na rin ang mga negosyo at consumers sa posibleng pagtaas din ng gastos sa transportasyon at delivery na maaring maipasa sa presyo ng mga produkto.
1: Naku, tinanong po namin ang taong bayan. Sa pagtaas ng presyo ng bilihin, ano

0: iwasan sa pang-araw-araw na gasto. Sige nga, ang sabi nila.
1: Pag mall or pag shopping po, siguro mas gagamitin ko na lang po siya sa pang-araw-araw po na baon para po makatulong din po sa magulang.
2: Pagkain sa labas. Tapos yung mga hindi importante, hindi ko nabibilin. Yung mga importante lang bibiling ko. Tulad ng mga bigas, ulam, pakailangan ng mga anak ko.
3: Dapat ano, magtipid tayo ngayon. Tapos yung mga pagbili ng mga pagkain sa labas, mas the best kasi pag ano, sa bahay ka lang nagluto.
4: Para makatipid, kakain na lang sa loob ng bahay. Magluto ng something special para sa for family get-together.
0: Ay, ganun pala yun.
5: Oo nga eh.
0: Karamihan pala ng ating mga kababayan. Alam mo, nagugulat ako ha. Pag ako naglakad sa mall, nung isang beses naglakad ako sa mall, or when we had our dinner, remember? Nag-dinner tayo pagkatapos ng agenda. Yun ay Martes?
5: Martes, tama.
0: Martes, pero puno. Puno yung mga kainan sa mall.
5: At pila pa. Ang hirap magpa-reserve at kumuha ng table.
0: Hindi ba, no? So, yun pala ang parang kumbaga luxury ng ordinaryong Pilipino. Ang kumain sa labas.
5: On a weeknight, ha?
0: On parang, a weeknight.
5: Parang yun na yung pinaka-reward nila siguro after a hard day's work.
0: Palagay ko, oo. Tsaka parang bonus na nila sa sarili nila na hindi na ako magluluto. Kakain na lang ako ng gusto ko dito sa restaurant na ito.
5: Pero ako kakain pa rin sa labas.
0: Alin?
5: As in, sa garahe.
0: Okay.
5: Sa labas ng garahe.
0: Ako magbo-bonfire ka doon. Okay, ikaw, ano ang, no really, pag tumaas lahat ng presyo, ano ang unang mawawala sa inyo, sa pamilya nyo?
5: Mga bagong damit. 99 pa naman ngayon, ako'y online shopping. Ang dami kong hindi check
0: 99?
5: Out. Kaya mga bagong damit, bagong sapatos, wag muna. Hindi naman siya talaga kailangan na kailangan.
0: O parang ganun din yung sagot nila, no? So hindi na sila bibili ng kahit na anong bago, sapatos, shopping, wala yan. Pagkain sa labas. So, ang tatamaan pala talaga ay mga mall.
5: Tama. Saka mga laruan ng mga anak natin. Hindi tayo bibili ng mga bago.
0: Naku, tumigil na si Pepe and Pilar. Ang dami na nilang laruan, ha?
5: Oo.
0: Gibain nyo lahat ng Lego nyo. Ulitin nyo ang paggawa ng mga yan. Hindi ba, no? No more new Lego. Excuse me. So, pare-pareho pala. Yung mga biyahe-biyahe, mawawala na yan. Ang problema, kapag talagang hindi kinaya, na pati yung pamasahe papunta sa eskwelahan at saka sa place of work o yung trabaho, ay apektado na rin. Kasi tataas na naman ang presyo ng pamasahe, yung mga ganyan. Para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon via Zoom si Steven Kua. Presidente po siya ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Kasi tatanungin natin, kailan kaya tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin? Magandang araw, Sir Kua.
6: Karina, Willard, magandang umaga.
5: Opo. Morning, sir.
6: Morning.
0: Wow, yes. 5 pesos and 18 centavos na dagdag sa presyo ng diesel kada litro sa gastos ng mga negosyo at retailers. Ano po ang epekto ng ganito kataas na presyo ng krudo?
6: Well, syempre, ang unang tatamaan yung mga those items delivered on a daily basis, no? Palengke, no? Prutas, gulay, karne, no? Yung mga araw-araw dinedeliver, no? Kasi sa supermarkets, hindi naman araw-araw dinedeliver ang mga goods, no? Minsan once a week, kung tinapay, minsan 3 times a week, okay? Or even daily, no? So, yung mga items na pang araw-araw na hinahatid, yun talagang tatamaan dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. No? Although taas ang presyo, taas pa ba ang presyo ng gasolina, no? Hindi katulad ng presyo ng bilihin nga sa supermarket, sinasabi nila, parating pataas, hindi na bumababa.
0: Mm-hmm. Totoo po ba yun na hindi na bumababa ang presyo ng mga goods sa supermarket?
6: Corina, hindi. Bumababa din. Paano? Promotions. Di ba? Mga promo. Buy one, take one. 50% off. Those are the times where prices go down. Pero people don't notice. Kasi ang nasa frame of mind nila, mindset nila, dati 5 pesos, ngayon 5 pesos pa rin eh. Di ba? Pero buy one, take one. Naging 250, di ba? Parang ipintalo. Of course, only choose the items that you need.
0: Okay. So, but Well, not every

0: kung ano ang babawasan nilang gastusin, no? Nakahapon nalaman ko isang tauhan ko nagrereklamo na kanilang minimum fare sa LRT dating magkano? Dating 15 pesos ay ngayon 20 pesos na. Malaki wow. increase yun, 33% increase. Oo, para sa atin 5 pesos parang maliit na halaga pero 33% increase on one item you spend daily, no, that's gonna hit you hard, right? Right. So, yun ang, to say by how many percent ay, you know, ingat-ingat din ang mga manufacturers. Number one, a manufacturer has many goods. So, they will only probably increase the big size items, no? Those are selling to people who can afford, the moneyed people, di ba? And also probably the items na for the premium market. Yung pangmasa, they'll hold on to that. Number one, yun ang kanilang volume, ano eh, pagdagdag sa volume at benta nila yun, sa kanilang production eh. So, it's a strategy, pero yun na nga, hindi naman lahat ng items sabay-sabay gaganap. At yun na nga, the fact that DTI has not been calling us to a meeting, sa National Price Correcting Council, is telling us that hindi nga alarming ang increases right now ng sabay-sabay at malalaking increases sa mga manufacturers. Ang unang i-meet niya yung mga manufacturers bago retailers.
1: I see. Okay, sir, kung so nataasan, halimbawa tinaasan na yung mga presyo, nakatatak na yan dyan. Sa bagay, hindi naman tinatatak mismo sa ano, produkto. May mga, meron lang po kayong mga ano doon. But if the retailers bought from the manufacturers at a higher price and suddenly the war between Iran and America comes to a halt, sana nagbukas na yung Strait of Hormuz, bumaba ang presyo ng gasolina. Paano po yun? Bababa rin? Mapipilitang ibaba kaagad ang presyo ng mga manufacturers to the retailers and then to the consumers?
0: Well, hindi kaagad-agad yun. Madugo ng konti pagbaba ng presyo. Naisip mo na tao, bakit di ba dali lang babain? You know, adjust the prices lang, no? Retailers would have already stocked up on goods at higher prices kung magbababa ang presyo ng manufacturers. Huh? Nag-stock up na tayo at higher price. So, maghihingi ng rebate ang retailers. Uy, I have 100 stores, for example, or I have 300 stores, no, the bigger chains, no? Eh, bumili ako ng ganong karami ang aking inventaryo ng iyong produkto, binaba mo ang presyo. Paano kung bababa ang presyo sa, no, sa merkado? Pag hindi ko binaba, talo ko sa kalaban. Pag binaba ko, lugi ako. So, hihingi ng rebate ngayon ng mga big retailers. So, andugo, no, na to lower prices. But this happened. This happened, no? Hindi naman lahat ng presyo bababa. Hindi lahat ng produkto ng isang manufacturer ay maari bumaba. Pero they can decide to lower the price, no? Para kumbaga rollback, price rollback on certain items and present it as a promotion, no? To gain market share.
1: Okay. So, when do you expect na magkakadesisyon na po with the DTI on price increase? Hindi pa ngayon, well, sabi ninyo, no? Hindi naman agad-agad yan. Pero ano po ang napipintunin yung panahon na yan ay mangyayari?
0: Sana wag.
1: Sana wag talaga.
0: No, opo. Kaya lang, Corina, with the rains, no? It's also you know, hampering people from going out, no? So you're saying that paano na mga mamimili, no? Yung iba, they're buying online. No, because of the rains nga and the cost of mobility, no? You know, lalo na department stores, no, are wary of what's happening, no? Because
2: you can go online naman, eh, di na go out, right? So, mapapumas ang benta nila, no? And these places, the stores inside the mall need volume, no? To stay, to keep themselves afloat, no? Otherwise, you see a lot of empty spaces, you know, unrented spaces sa malls, vacant, no? Yung slots in the malls, no? Diba? At huwag sana. Because we are a consumer-driven economy. We're hoping that, you know, money goes around. From the remittances na pinapadala dito, perang umiikot, sana umiikot somewhere para magka-negosyo ang mga negosyante at magka-trabaho ang mga empleyado.
1: Sir, short the question, last question, short answer. Ano po, yes. Ano po ang nangyayari dyan sa mga karni na yan pag hindi po nabibili?
2: Well, there are many markets, no? Ang ating nakikita ay consumer, mga mabibili, no? Pang household. Pero malaki ang institutional market. Karinderia, restaurant, caterers, hotels, no? So, malaking market yan, no? Well, some supermarkets have their own calendaria for their employees, no? For these ating tao, medyo hindi na fresh siguro. We're about to expire, no? So, kailangan maging innovative kami, creative, no? Kung saan namin dadalhin kapag hindi tumakbo ang isang produkto, lalo na pag fresh produce.
1: Ayan, okay. Sir, kasi kung may surplus, pwede bang i-donate? Ako po ang unang pipila para po sa mga para sa mga shelter namin. Okay, marami pong salamat sa inyong oras, Presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, Stephen Kua. Thank you, sir.
3: Thank you, sir. Good morning. Manatiling nakatutok po, magbabalik ang memo.
4: I'm Mai Rodriguez for your Midday Report. We'll be giving you the story shaping the nation at this hour. In the headlines.
5: Stay informed when it matters most. Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
4: Stay informed and stay safe. That's the Midday Report Monday to Friday at 1 p.m. only here on BNC.
5: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
6: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
7: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
8: Mahirap patunayan.
9: The paper trail catches the lawyer.
5: Join Attorney Mike Toledo and Attorney Karen Jimeno on
10: Abogado Thursday,
11: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
12: I'm Attorney Karen Jimeno.
5: No judgment.
12: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
13: Palagay ko na kumpleto na eh.
5: No debate.
12: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
14: As of now, kasakita na eh.
5: Just open conversations.
15: Wala palang basis. Ano ginagawa natin dito?
16: But in objection, bakit ba?
17: The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
12: Be informed, be insightful of the news.
5: At the forefront.
18: Pero Tito Ron, may tanong lang ako.
5: No matter how much we try to save electricity, why does the power bill just keep going up?
19: Ay, yun ang reklamo.
18: Oh.
5: Join NEA Administrator Antonio Almeida and ERC Chairman Attorney Francis Juan.
20: Lord of the day.
5: What's the point of power in the Philippines? With Ronnie Puno.
21: Usapan natin lahat dyan.
5: And Alex Caleja.
22: Ano ba talaga?
5: What's the point?
1: O hindi ba? Okay ba yung huli kong tanong? Saan na pupunta?
3: Yung
1: karne? Hindi ka ba nagtataka? Ganun pala yun, ano? Nag-wholesale sila sa mga malalaking mga establisimiento.
3: Saka yung mga tira rin sa restaurant? Saan kayo
1: matupunta? Wala. Mga tira sa restaurant, tinanong ko na yan. Tinatapon talaga. Bawal daw sa kanila. Alam mo, dapat magkaroon nga ng batas eh. Na dapat pwedeng gamitin yun para ipamigay sa mga mahihirap. Kaya lang, kinatatakutan ng mga restaurant owners na baka sisihin sila pag nagkasakit.
3: Sumakit dyan din.
1: Oo. Pero, I mean, you know, there's probably a way if the DOH really intercedes, di ba?
3: Kasi mga bakery, di ba, may 50 off pagka a certain time of the day.
1: Oo, pero magtataka ka rin. Kung hindi pa rin mabili at 50 off, anong mangyayari doon? Tatapon ba nila yun? Sayang, daming gutom sa Pilipinas. Anyway, sa ating pangatlong pag-uusapan ngayon, nakararanas ngayon ang Pilipinas ng krisis sa edukasyon ayon sa ilang mga organisasyon. Agree naman ako dyan. Kaya naman ang DepEd nagsulong ng ilang programang makakatulong sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon, lalo na sa mga bata.
3: Sa kamakailang pagdinig sa Senado, ang naturang mga programa at tinamaan ng budget cut, partikular ang aral program na nagbibigay ng libreng tutorial at learning support sa mga estudyanteng nahuhuli sa klase.
1: Nang tanungin namin ang taong bayan, paano makakaapekto sa pagkatuto ng mga estudyante itong pagbabawas ng pondo para sa tutorial session sa mga batang nahuhuli sa edukasyon? Ang sabi nila?
23: Malaking apekto sa amin, sa akin, kung pababawasan pa ang pondo ng aral program. Kasi hindi lahat ng nanay may kakayanan kumuha ng tutor para sa mga bata. At malaking tulong sa mga estudyante yung aral program.

0: nga po marami na yung bata ang nahuhuli sa mga tinuturo, lalo na po yung anak ko, isa rin po ako sa mga magulang. Kaya po sana wag po nilang bawasan at para maraming bata ang matuto ngayon po.
1: Halos hanggang ngayon mga bata halos di na nga nakakapag-aral sa pang-araw-araw baon, tapos ngayon babawasan pa. Malaking epekto sa mga bata.
2: Oo, makakapekto pag binawasan nyo pa. Kasi ang mga bata po natin, much more, kailangan pa po matutunan. Kasi nagkukulang na tayo sa learning. Para sa akin na. Kasi hindi na po kompleto ang pasok ng mga bata sa ngayon. So tingin ko nga, wala na nga halos na kututunan yung anak ko.
3: O hindi ba? Ang daming holiday.
4: Oo.
3: Ang daming araw na.
4: Oo,
3: tsaka hindi lahat ng mga eskwelahan may kakayahan mag-online classes. Ang mga bata, hindi naman lahat mayroong gadget o mayroong ano, no, mga laptop, etc.
4: Tapos mga magulang, tama yung sinabi ng isang ina-interview, walang pambayad pang tutor.
3: O, syempre naman, oo. Para talakayin ang isyong ito, kasama po natin ngayon via Zoom, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Welcome back to Memo, sir.
5: Hi, morning to Ina. Good morning, Willard. Thank you for having me.
3: So kung, bago po ang lahat, ano, ano po ang stand natin sa pagpapatupad ng aral program or anumang mga programa para sa mga mag-aaral ng bansa para mapabilis ang pagkatuto at makahabol naman yung mga nahuhuli?
5: Well, kailangan talaga ng aral program o programang katulad nito para sa learning recovery. Dahil ang naisolusyonan nito yung problema na finding ng EDCOM 2 na actually umaabot ng senior high school na less than 1% actually na competencies yung mga dapat patutunan nila, ang actual na natutunan ng mga estudyante natin. Pangalawa, yung finding rin na napakarami ng bilang ng mga functionally literate yung nakakabasa pero hindi nakakaintindi ng malaking bahagi ng kanilang binabasa, up to something like 83% ng mga gumraduate ng high school at senior high school di marunong or functionally illiterate, di nakakaintindi. So ito yung mga target na masolusyonan or kahit bahagi nito, bahagi ng problema ito ay gusto masolusyonan ng aral program.
3: Mm-hmm. Okay. So, pero is it already confirmed na sa pagtapyas ng budget ng edukasyon, bagamat ito yata ang pinakamataas pa rin sa 2027 budget, pero natapyasan po, ano, na nabawasan. Kumpirmado na po ba na itong aral program ang tatamaan at tatanggalin?
5: Isa sa mga tinamaan, 44 billion pesos mahigit ang bawas sa budget for DepEd, for proposed budget for 2027. At maraming mga mahalagang programa nito ang natamaan. Bukod sa aral, ay pinakamalaking nabawasan yung classroom construction program, yung school feeding program, yung budget para sa textbooks. Tapos, si Secretary Angara din ang nagsabi na unlike last year or this year, 2026, na mayroong 8.9 billion na nakalaan for aral, for next year ay wala daw. So, kinonfirm yun ni Sec. Wow. Angara. At inote natin na kaya na bawasan ng 44 billion ang proposed budget for next year dahil binalik na yung flood control projects. No? Yun, isa sa mga kinailangang bawasan para maibalik yung flood control projects ay itong DepEd.
4: Ano ang chances kung tinyo na mabibigyan pa ng pondo itong aral program? Isusulong ho ba nila na malaanan ito ng pondo?
5: Well, kailangang bigyan ng specific na pondo ang aral program kasi otherwise itutuloy pa rin naman yan. Ang tanong na ngayon, sino ang mag-i-implement nito? Ang mangyayari dito, ang mag-i-implement, yung mga existing teachers natin. No, so ang kahit naman this year, kahit na may pondo ang aral this year, ganun na rin ang ginagawa ng Department of Education. Supposedly, sa aral law, mayroong batas specific sa aral. Maaaring mag-hire ng external tutors, mga dagdag na tutor, yung necessarily licensed teachers, ang Department of Education, pwede sana sila mag-hire at yung budget na yun, ang bahagi nun ay pwedeng gamitin para sa bayad, no? Sa honorarium, sa mga external tutors na to. Sa halip, ang ginagawa ng Department of Education ay dinadagdag sa existing teaching force yung aral. So pagkatapos nung regular na teaching load ng teachers ay meron pang additional na oras na ilalaan ang teacher para magturo ng aral. Kaya dagdag na pabigat po sa mga teachers natin na overwork na sila sa dami ng kanilang teaching load sa isang araw.
3: Opo, okay.
5: Walang budget na natatanggap. Instead, binibigyan sila ng tinatawag lang na service credit. No? So parang vacation leave, if ever.
3: Hindi po ba pwedeng paglaanan ito ng insertion? Hindi ba may mga ganyan namang pondon po na ibinibigay sa mga legislators? At kung magkakasundo halimbawa ang ilan, pwede pong paglaanan ng dagdag na budget kahit kaunti. Ito pong restoration of the aral program?
5: Well, ganun nga. Kaya ni-raise ni Secretary Angarian sa committee briefing with the Committee on Appropriations. Isa sa mga, ang itindi ko, yan ay isa sa mga institutional amendments na pinarating nila sa Kongreso para ipasok sa General Appropriations Bill. So, yun yung intention. Along with other increases in the budget of education, dahil nga maraming mga programa nito ang nabawasan ng pondo.
3: Okay. Mm-mm. Sir, okay. Marami pa sana kaming tanong pero may kakausapin din po tayo tungkol pa rin po dito sa usapang ito. Magbabalik po, babalikan po namin kayo ano po sa isa na namang edition po natin. Maraming salamat po sa inyong oras, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Thank you.
4: Thank you, sir.
5: Maraming salamat. Good morning po.
3: At bago tayo magtuluyang magtapos ang ating programa, kunin naman natin ang reaksyon ni Dr. Carol Mark Yee, Executive Director ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Magandang araw, Dr. Yee.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Thank you.
3: Ayan. Reaksyon po ninyo, ano kaya ang dahilan? Bakit kailangan bawasan o alisin ang pondo para sa aral program ngayong 2027 budget?
6: I guess yung explanation po is that this is, we're comparing dapat NEP to NEP, meaning to say when it was proposed last year by the president through Congress, doon pa lang dinagdag yung aral budget. So ang paliwanag ay dahil talagang hihintayin yung Kongreso magdagdag, pinapaubaya sa Kongreso na mag-restore ng funds for aral program. So sigurado naman tayo maraming supporters ang paglalaan ng pondo sa aral kasi priority yan ng gobyerno at may batas po tayo dyan, ang Republic Act 1-2028. Mm-hmm. Pero sa amin din pong palagay, sana po yung DBM din ay pinaprioritize yung pinakamahalagang reforma kasi alam po natin we are facing a learning crisis. Literacy continues to be a challenge, and so we hope that even at the executive side, at the submission of the budget from the executive, sana po talagang nakikita yung ganoong pagpaprioritize at pagpupondo sa

0: 14:04, lunes hanggang biyernes mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: Itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
2: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
3: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
1: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
4: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
2: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
5: Congratulations!
2: That's the order. That's the agenda.
6: From diapers and first steps to graduation and work, grandparents have witnessed it all. Remember to spend time with the people who will always remain dear to you. Grandparents' Day.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mello 947 BFM. Nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Mello 947.

0: Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello, Willard!
1: Hello, maulan na naman.
0: Oo, alam mo. Ano ang nakasulat sa memo natin ngayon? Hindi pa rin nakakabalik sa bansa ang nag-medical leave na si Senator Loren Legarda at ang nasasangkot na anak niya na si Batangas Representative Leandro Leviste sa issue ng hindi natuloy na proyekto ng solar power company nito sa gobyerno. Ano ba ang pagkakaalam mo? Parang ghost solar project?
1: Kumbaga, hindi siya nakapag-deliver doon sa obligation niya na mag-deliver ng this certain amount of green energy. Tapos, meron pa siyang prangkisa na natanggap din sa Congress, pero hindi rin siya nakapag-fulfill ng obligations doon.
0: Okay. Pero matapang kasi si Congressman Leviste.
1: Kinalaban niya kasi administration eh.
0: Eh well, kailangan mo naman talaga kalabanin ang administrasyon kung tama ang sinasabi mo. Pero kung meron ka palang kasalanan din, kung totoo yun ha, kung meron ka rin tinatago din, kung totoong may tinatago siya, dapat siguro medyo manahimik ka at ayusin mo na lang yung sarili mong bakuran.
1: Oo,
0: ganon. So, dahil nga sa ayaw niyang tumila, napag-initan at inuna na siya.
1: Tapos I wonder, kung totoo nga nag-a-apply sila ng political asylum, anong magiging standards ng bansang ina-applyan nila? Kumbaga, pagbibigyan ba kung sakaling lihiti mo naman yung mga kasong isinasampa laban sa kanila?
0: Hindi ko lang alam, pero meron tayong source na nagsabing kumpirmado na yung mag-ina are seeking asylum.

0: kumbaga, parang, parang ano eh, talagang si Congressman Leandro yan eh. Kaya lang sa lahat yata ng transaksyon ni Kong Lian, kasama si Senadora Loren. So kumbaga, parang wala naman yata ikinakaso kay Senadora Loren kung hindi ginawa niya ng paraan yung kanyang anak. Something like that, ano? Okay. Hindi natin sigurado lahat ng mga detalye. Pero yun nga, kaya hinihintay sana natin na sila'y bumalik para maipaliwanag sa atin. Pero mamaya po makakausap po natin, eksperto kung paano nga ba humanap at sino ang nabibigyan ng political asylum. Dahil kahit po yung pugante na si Congressman Saldico ay humahanap din daw at also seeking political asylum in France. Oo. Parehong France. Bakit kaya?
1: Oo nga, baka may friends sila sa French government.
0: Siguro, or maybe talaga the French government is open no, sa mga ganon. Malalaman natin mamaya. Samantala, memo number 2, kahapon sumipa ang big-time oil price increase sa produktong petrolyo. Grabe, grabe, grabe na po. Ang presyo ng gasolina at diesel, apektadong-apektado na ang transport sector. At aasahan ang domino effect nito sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto. Ano kaya ang balak ng mga may-ari ng mga supermarket? Meron naman sigurong stock yon. So hindi agad-agad natataas po ang presyo ng basic commodities. Pero kailan? At gaano kalaki kaya ang porsyento ng pagtaas?
1: Naku, Bermans pa naman na at malapit na magpasko. Sana hindi naabutan yung December mismo.
0: Alam mo, di ba sa Disyembre, bukas lahat ng ilaw?
1: Oo nga.
0: Baka madilim ang Pasko natin. Paano ba yan?
1: Isang parol na lang na walang ilaw.
0: Hindi, kandi-kandila. Kandi-kandila, tapos ang problema naman, sunog.
1: Ay, oo.
0: Di ba?
1: De bateryang kandila na lang.
0: De bateryang mahal ang baterya.
1: Sabagay. Drawing na lang.
0: Hindi ba? Drawing na lang. Hindi yun eh. Yung pagkain, yung mga regalo na gusto natin ibigay sa mga anak natin. So, yun ang medyo nakakalungkot. Kung hindi pa matatapos talaga ang gera sa Middle East at sa Amerika.
1: Pag-iisipan na natin kung ano yung mga kailangan. Isakripisyo muna na kaya para mabili lang
0: ang mga tinanong natin. Bilhin. Lahat bubusisiin, lahat alamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Grave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bat.
0: Conversations that go beyond the political headline.
5: Sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi man kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
7: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Politico Talks, Friday, 8 p.m.
8: Ito mga kasama po natin ngayon via Zoom, Attorney Judd Roy, former pamantasan ng lungsod ng Maynila President, and Law Dean. Welcome back to Memo, Attorney Judd.
9: Magandang umaga, Corina. Magandang umaga, Willard. Magandang umaga, mga kababayan. Good morning to everyone here and in France.
10: Good morning, Attorney. Bonjour.
8: Bonjour. Bonjour. Ayan, oo. Sa sitwasyon po ngayon, Prof, nina Senador Loren Legarda at Representative Leanne Leviste, no? Posible ba silang ano? Bakit po sa Pransya ang punta nila? Kasi nandun din po si Congressman Saldico. Ano ba ang mayroon sa France? Are they more lenient?
9: The quick answer, Corina, is wala tayong treaty on extradition with France. So walang napagkasunduan between the Philippines and France ukol sa extradition. Meron tayong mga treaties and agreements sa

0: cultural exchange, hindi ba? Mm. Meron dito, di ba, mga French fairs and French events na yung ini-introduce yung French culture at and so forth, no? Pero yung extradition treaty, kahit yung mutual legal assistance, eh, if I understand correctly, nagne-negosasyon pa. Kaya yung mga ibang tao na ayaw masakop ng jurisdiction ng Pilipinas, tumatakbo doon sa France at doon nananatili. Mm. At hindi sila maaring abutin ng mga arrest warrant ng Pilipinas doon.
1: I see. So if say Interpol would go to France, they also cannot arrest anybody from the Philippines?
0: Different story yan. Yung sa Interpol, ang primary operational na effect ng Interpol, no? Dadakipin ka pag nagtangka ka na bumiyahe. Sa border nila kinokontrol yan eh. Mm. Hindi kagaya ito ng mga James Bond na papasok doon sa France tapos magbabarilan sila. Hindi na gano'n. Okay. Abangan ka na lang sa airport. Ah. Pakatuli. So, yun lang. I-detain ka.
1: Right. So Interpol can only go as far as the borders and the exit.
0: Yeah. To be honest, Corina, hindi ko alam how far they're allowed to go. Alam mo yung mga cooperation between agencies, cooperation between law enforcement agencies. Malaki na, marami na ang na-accomplish niyan. So, pero yung magpapadala ka pa ng tao, yung Interpol, magastos pa yun eh. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Message, text na lang ngayon, tapos padala ng dokumento.
1: Oh.
0: Di ba nga, si Digong, nung inaresto, ni walang pinadalang foreign ano dito, di ba? Dokumento lang.
1: Right, so, right. Ah, ganun pala yun. So,
0: yeah, so yung use of extraterritorial measures, magpapadala ka ng foreigner tapos mag-aaresto ka. Nako, malaking human rights na gulo yun. Yan ang buong sinasakop ng ICC, ang mga problema ng ganyan. Yung mga use of force, yung mga assault on persons, yung across jurisdictions. Kaya tayo may ICC. So, yan, hanggat maaari, dapat iniiwasan talaga yan kasi nagkakagulo talaga dyan. Pero yung cooperation dyan sa border controls, yung mga wala tayong extradition treaty, etc. Minsan, usapan lang ng mga polis-polis yan, ng mga border, i-detain yun doon.
2: Dean Roy, kung halimbawa ang dahilan ng kanilang pag-stay abroad ay dahil naharap sila sa mga reklamo at investigasyon sa Pilipinas, sapat na ba yun para masabi na may political persecution at pwedeng maging basihan ng asylum?
0: Willard, yan ang $64 question. Pero siguro doon sa, dahil sa exchange rate, $1 na lang, mahal na.
1: Oh.
0: But anyway, ang standards for asylum are well established under international law. Persecution by reason of ethnicity, religion, political beliefs, di ba? Tapos meron mga displaced persons, mga victims of war. Ito ang mga entitled to asylum and protection. Yung entitlement to asylum and protection usually involves a threat to life. Hindi lang threat to liberty, also threat to liberty, pero hindi lang threat to property. So kung makukumpis ka lang yung mga property mo, sumiiwas ka, hindi. Kailangan may threat to life. So, ano ang posibleng maging dahilan dito? Kung ako yung mga ligarda, sasabi ko, political or ethnic persecution. Yung political, paano magiging political yan dahil magkalaban kayo sa politika? Hindi naman ganun kasimple yun. Dapat ito, ang traditional formulation ng basis for asylum asylum or refugee status, eh kailangan yung iyong political beliefs. Diba? So, siguro pag sinabi mong ako, parliamentarian, Republican, or democratic system, tapos yung isa ang gusto, yung revolutionary government, military junta, entirely opposed, ayun, yung political beliefs na yun, diba? Uh-huh. Yung mga Communist Party of the Philippines, di ba? Kaya nga na-exile si Joma Siso na matagal sa Netherlands. Kasi yung ini-espouse niya, communism. Samantalang yung gobyerno natin, yung constitution natin,

0: lamang na mga kriminal, hindi po yan pinapayagan na nagiging basihan ng paggrant ng pagbigay ng asylum. Halimbawa si Harry Roque, di ba? Naging maiinit yung labanan nila ni Digong, hindi ba? Pinatawan daw sa mga kaso. Yung kanyang asylum application na deny. See? Kahit na magkababag sila, even if they were in conflict with Digong, his application was denied. Mm-hmm. There was no showing that it constituted political persecution. Iba yung kinasuhan ka dahil kalaban ka sa politika. Iba yung kinakasuhan ka dahil sinusupil o pinapatay yung iyong paniniwalang political. Ba? There's a difference between filing a case because of a political disagreement and filing a case because you want to kill a certain political mode of thinking, a certain political philosophy. You want to lock them away. Yung suppression, di ba? Sinusuppress yung expression, sinusuppress yung pagpalaganap ng isang punto de vista na political. You're suppressing political expression, di ba? That is a guaranteed freedom. See? Pag inipit mo yan, pinatay mo yan, and usually it happens as a class, di ba? Isang grupo ng mga tao yan. Yan ang political persecution, di ba? Kaya nga parate ang mga kaso tungkol dito involve yung mga strongmen, yung mga authoritarian rule, di ba? Tinatanggal nila yung mga democratic reliefs. Ngayon siguro itong sila Saldico, sila Loren Legarda, ayun ang gusto nilang ipagmalaki. Alam mo, sa Pilipinas, yung dictatorship sa amin kasi genetic eh. Yan. Di ba? Kasi they're riding on the history of yung perception or misperception that former President Marcos, Ferdinand E. Marcos Sr., ran a dictatorial and authoritarian regime. Di ba? So sinasabi nila, yung implicit criticism dito, yung pinalalabas nila ngayon sa mundo, itong si Bongbong Marcos, ganun din. Authoritarian regime. Yan talaga yung, right, yung mga patama nila, di ba? Sabi, tignan mo yung ginagawa dito sa mga kalaban sa politika, iniisa-isa.
1: Okay.
0: So, they're trying to make out a case na gusto nilang palabasin na itong pagpa-file ng mga kaso sa mga katunggali sa politika, political persecution.
1: Okay. So, sir, if the Remulla brothers, DILG Secretary John Vic and Ombudsman Boying, are both going to France to make a case, I'm not so sure who they're going to be speaking with, but if they're able to make a good case against granting of asylum to Loren Legarda, Leanne Leviste, and Saldico, pwede po bang mag-request sila para ang pulisya ng Pransya ay tutugisin ang mga Pilipinong ito, or sasabihin ng Pransya na problema nyo yan, kayong humanap sa kanila?
0: Alam mo, hindi ko alam. Tama ka, Corina. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Ang suggestion ko, dumaan sila sa Faconab at magpatahin ang magagarang polo. Pero anyway, pwede sila mag-request doon. Hindi ko alam kung pagbibigyan sila. Probably not, di ba? Kaya mas mabisa yung dumaan sila sa Interpol. Ha? Ah. Tama, kung ako nga naman yung gobyerno, syempre. Anong dictatorial regime? Wala. Ito, mga kaso to, mga kriminal yan. Tingnan mo yung ginawa. Kinuha lahat yung aming solar power. Tingnan mo itong si Saldico. Inubos lahat ng maleta sa Pilipinas. O whatever, di ba? Kung ano man yung mga krimen nila, yun ang sasabihin nila doon. Ito, hindi cases ng political suppression ito. Ito, mga kalaban talaga to, may mga krimen talaga. Yang, Corina, that kind of rubric, yang exchange na yan, that is a classic political battle. Whether or not it rises to the level of persecution and asylum seeking and non-refoulema and refugee status is a different matter. Mm-hmm. Diba? Iba yun. Ibang mga parameters ang ginagamit doon. Dito, sinasabi ngayon, ng gobyerno, o padadala ko dyan yung ombudsman, yung interior secretary, ipapakita sa inyo, ito yung mga ebidensya, mga kriminal ito, hinahabol namin. Huwag kayong magpaloko dito.
1: Okay, I digress for a bit. On September 23, magdedesisyon ang Senate, mga senador, senator judges, tungkol po dito sa numero that constitutes 2/3 of all senators. What is your opinion about that? What is your prediction will happen?
0: Well, I'm not sure what will happen, Corina. It's very hard to predict what will happen in the Senate because, you know, in that place, it's a confined environment. People pull out their guns, fire many shots, and nobody gets killed. It's amazing. So I cannot tell you what will happen. Maybe if they use grenades, I will be a little more accurate. But let me put it this way. I could give you a long, elegant discourse in legalese about what the ruling should be. But that's a waste of your time. That's a waste of everybody's time. Mm-hmm. Let's get down to practicality, di ba? Ano ba ang sinasabi ng batas? Maging practical tayo. Ha? Hindi na kailangan yung marami pang mabulaklak na salita kung paano explica itong konstitusyon. Napakasimple. Okay? Ano ba nakasulat doon? 2/3 of the members, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ano ba ibig sabihin ng 2/3? Sinasabi nyo sa akin, 16. Meron ba diksyonaryo nagsasabi 2/3 equals 16? Wala. Meron ba diksyonaryo nagsasabi all the members, ang members ang ibig sabihin lamang noon, 24? Wala. You know why? Alam mo kung bakit? Bago pa dumating tong constitution na to, before this constitution came, there was already a Supreme Court doctrine called Avelino versus Cueco, which remains good law. Ito, matagal ng ruling to. Hanggang ngayon po, ito ay naasahan at maayos na batas, bahagi ng batas natin. What does the rule say? What does the doctrine say? Simple lang, ano ba sinasabi nito? Na pag yung senador ay hindi kayang puwersahin ng mismong senado para dumalo, ha? At makilahok or makibahagi dun sa mga kailangan gawin, ay hindi siya dapat ibilang dun sa tinatawag na members para sa pagdetermina ng quorum. When the Senate is incapable or unable to compel one of its members to attend and participate with the matter at hand, then he or she does not form part of the quorum. Now, moving forward, as a practical matter, bilang isang bagay na practical, palagay niyo ba yung konstitusyon sinulat na alam nito mga gumawa nito, kuya mga doktrina yan, pero dinisenyo nila, ay hindi, pag ito nagkaloko-loko, kailangan tumigil muna yung republika, hindi gagalaw hanggang pumunta tayo sa Supreme Court at doon tayo magtanong, Supreme Court, ano bang gagawin natin? Do you honestly believe the Constitution was written in such a way that at a certain point, everything comes to a halt and the Republic must freeze and we go to the Supreme Court and ask, beg for a question which it can decide in its own sweet time? Ganun ba? I don't think so. I do not think so. I think that the message, the language is clear. Malinaw po ang mensahe at lingwahe ng saligang batas. Yung 2/3 po, kaya ginawang 2/3 yan, yung 2/3 po, maraming ibig sabihin yan. Gaya nga ng sabi ko, para maging masiguro sa susunod, mga granada gamitin nyo dyan sa Senado. Ha? Pag sumabog na yan, bilangin natin kung ilan na natira. Yun ang quorum.
1: Okay, yun no quorum. Violence please. Okay. Maraming salamat po, Attorney Judd Roy, former president and law dean ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Thank you, sir.
2: Parental guidance. Thank you, Dean.
0: Corina, gusto ko lang minsan maging simple yung mensahe. Kahit ang sabi ko sa'yo, kung gusto mo, isusulat kita ng judicial decision quality na opinion. Pero hindi natin kailangan yun. Intindihin natin, pwedeng kumilos ang Senado dyan. Pwede nilang desisyonan yan. Alam na nila kung ano yung nag-a-apply. Alam na rin ng publiko yan. kung nagpe-pay attention lang kayo, you already know. Let the Senate finish their business. Kung gusto nilang dalhin sa Supreme Court, tapusin muna ng Senado, dalhin nila sa Supreme Court afterwards. You watch. Hindi makikialam ang Supreme Court dyan. Maraming salamat. Magandang umaga. Always a pleasure to see you, Corina Willard. Magandang umaga, mga kababayan, dito man o sa Pransya. Thank you.
1: Thank you po. Din. Maraming salamat. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.
2: Manatiling nakatutok at magbabalik ang memo.

0: ang lahat ng items sabay-sabay gaganap. At yun na, the fact that DDI has not been calling us to a meeting, the National Price Coordinating Council, is telling us that hindi nga alarming ang increases right now ng sabay-sabay at malalaking increases sa mga manufacturers. Ang unang i-meet niya yung mga manufacturers bago retailers.
1: I see. Okay, sir. Kung so nataasan, halimbawa tinaasan na yung mga presyo, nakatatak na yan dyan. Sa bagay, hindi naman tinatatak mismo sa ano produkto. May mga, meron lang po kayong mga ano doon. But if the retailers bought from the manufacturers at a higher price, and suddenly the war between Iran and America comes to a halt, sana nagbukas na yung Strait of Hormuz, bumaba ang presyo ng gasolina. Paano po yun? Bababa rin? Mapipilitang ibaba kaagad ang presyo ng mga manufacturers to the retailers and then to the consumers?
0: Well, hindi kaagad-agad yun. Madugo ng konti pagbaba ng presyo. Naisip mo na tao, bakit di ba dali lang babain? You know, adjust the prices lang, no? Retailers would have already stocked up on goods at higher prices kung magbababa ang presyo ng manufacturers. Ha? Nag-stock up na tayo at higher price. So, maghihingi ng rebate ang retailers. Uy, I have 100 stores, for example, or I have 300 stores, no, the bigger chains, no? Eh, bumili ako ng ganong karami ang aking inventaryo ng iyong produktong binaba mo ang presyo. Paano kung bababa ang presyo sa, no, sa merkado? Pag hindi ko binaba, talo ko sa kalaban. Pag binaba ko, lugi ako. So, hihingi ng rebate ngayon ng mga big retailers. So, andugo, no, na to lower prices. But this happened. This happened, no? Hindi naman lahat ng presyo bababa. Hindi lahat ng produkto ng isang manufacturer eh maari mo ba, pero they can decide to lower the price, no, para kumbaga rollback, price rollback on certain items and present it as a promotion, no, to gain market share.
1: Okay, so when do you expect na magkakadesisyon na po with the DTI on price increase? Hindi pa ngayon, well, sabi ninyo, no, hindi naman agad-agad yan, pero ano po ang napipintunin yung panahon na yan ay mangyayari?
0: Sana wag.
1: Sana wag talaga.
0: No, opo. Corina, with the rains, no? It's also hampering people from going out, no? So you're saying that paano na mga mamimili, no? Yung iba, they're buying online, no? Because of the rains nga and the cost of mobility, no? Lalo na department stores, no, are wary of what's happening, no, because you can go online naman, hindi na go out, right? So, ako masarap din, no, and these places, the stores inside the mall need volume, no, to stay, to keep themselves afloat, no. Otherwise, you'll see a lot of empty spaces, unrented spaces, some of those vacant, no. Slots in the malls, no, di ba? At huwag sana, because we are a consumer-driven economy. We're hoping that money goes around from the remittances na pinapadala dito, perang umiikot, sana umiikot somewhere para magka-negosyo ang mga negosyante at magka-trabaho ang mga empleyado.
1: Sir, short the question, last question, short answer. Ano po, yes, ang nangyayari dyan sa mga karni na yan pag hindi po nabibili?
0: Well, there are many markets, no? Ang ating nakikita ay consumer, mga mabibili, no? Pang household. Pero malaki ang institutional market. Karinderia, restaurant, caterers, hotels, no? So, malaking market yan, no? And some supermarkets have their own calendaria for their employees, no? For these items na, medyo hindi na fresh siguro, or about to expire, no? So, kailangan maging innovative kami, creative, no? Kung saan namin dadalhin kapag hindi tumakbo ang isang produkto, lalo na pag fresh produce.
1: Ayan, okay. Sir, kasi kung may surplus, pwede bang i-donate? Ako po ang unang pipila para po sa mga para sa mga shelter namin. Okay, marami pong salamat sa inyong oras, Presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, Stephen Kua. Thank you, sir.
2: Thank you, sir.
1: At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
3: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio. 14:94 Lunes hanggang Biyernes mula 7:30 hanggang 9:00 ng umaga. Ako si Corina San.

0: The latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget ban.

matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: Crave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
7: Sino

0: President Sara Duterte. The Senate impeachment court may turn to retired Supreme Court justices to help settle the voting threshold to convict the vice president. The Quezon City Prosecutor's Office dismisses the complaint of VP Sara's husband, Attorney Man Scarpio, over the disclosure of their bank records in the House hearings. And Ayala Mania goes stateside. The Pinay tennis star makes her U.S. television debut on CBS Mornings. The Sandigan Bayan wants not only former House Speaker Martin Romualdez's doctors to explain his medical condition, but the lawmaker himself to appear in court if his condition allows. This comes as prosecutors push back against his plea for hospital confinement. Kumuha tayo ng detalye kay John Riz Calata. Nasa linya siya mula sa Sandigan Bayan. John Riz, go ahead.
1: May maling tinututulan ng Office of the Ombudsman ang motion ni dating House Speaker Martin Romualdez para sa hospital confinement. Ito'y kasunod ng kanyang pagkaka-arrest sa kasong plunder kung saan kapwa akusado niya si fugitive at resigned Congressman Zaldico at dalawang iba pang individual dahil sa pagkubra umano ng 7.4 billion peso kickbacks sa flood control projects. Sa katunayan, hihilingin nila ng mga prosecutor sa korte, hindi lamang isang doktor, kundi grupo ng mga government doctors ang susuri kung ang mga idineklarang karamdaman ni Romualdez ay nangangailangan ng confinement o kung maaari itong gamutin sa labas ng ospital. Kung ang kanyang mga karamdaman ay kayang gamutin sa labas ng ospital, paghahain ng motion ng mga prosecutor na ilipat siya agad sa isang regular na detention facility katulad ng lahat ng iba pang nasasakdal sa non-bailable cases. Bukas, nakadagdang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division ang apat na doktor ni Romualdez para ipaliwanag ang kalagayan niya. Sa nasabing pagdinig, inaasahang tatalakayin ang motion for hospital confinement ni Romualdez. Pinadadalo rin umano ang dating speaker o pinadadalo rin mismo ang dating speaker kung kakayanin ng kanyang kondisyon. May bukod kina Romualdez at apat niyang doktor inatasan o inatasan

0: korte sa kanilang order na so far, nasa kanila pa rin ang kustudiya ni Romualdez o yung legal custody niya. Ibig sabihin, kahit na humiling pa si na Secretary Remulla na ilipat siya sa PNP General Hospital, ay nasa korte pa rin talaga ang desisyon. At bukas, inaasahang mapag-uusapan yan sa hearing dito sa Sandigan Bayan. At sinabi ni Attorney Dennis Pulma, ang clerk of court ng Sandigan Bayan 3rd Division, maaari nga itong erase ng sino man sa korte, lalo na particular na yung mga may kaugnayan sa DILG at PNP, na erase yung motion sa mismong pagdinig hinggil doon sa motion for hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Bye.
1: Riz, pero meron din bang nakahanda para kay Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas kung sakasakali? Kasi parang narinig ko rin ito kahapon that it's possible for him to be detained there if his condition allows. Doon din kasi naka-detain ang mga nadawit sa flood control corruption scandal.
0: May kanina, nakapanayam nga natin si Sandigan Bayan 3rd Division Executive Clerk of Court na si Attorney Dennis Pulma, at sinabi niya na isa yan sa mga dahilan kung bakit inimbitahan nila yung ilang officials yung jail warden ng New Quezon City Jail at ang isang doktor dito, no, para malaman kung may capacity o kaya pa ng New Quezon City Jail sa Payatas na i-accommodate sakali man yung sakit na nararamdaman ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero in particular, wala pang sinabi kung meron na bang assigned room sa kanya para doon on behalf of the Sandigan Bayan and the Sandigan Bayan na silang maglalabas ng commitment order kung saan na i-detain si dating House Speaker Martin Romualdez sakali mang maging maayos o fit na para ilipat ng detention facility ang dating leader ng Kamara. May?
1: Maraming salamat, John Riz Galata, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. It has been 2 days since former Speaker Martin Romualdez was arrested, and he remains at Cardinal Santos Medical Center where he is under hospital care and police custody. Kumuha tayo ng update kay Isaiah Mirafuentes live mula sa San Juan. Isaiah, go ahead.
2: May nakantabay pa nga rin tayo dito sa sitwasyon dito sa Cardinal Santos Medical Center na kung saan nasa loob nga ng ospital na to ang considered as person deprived of liberty at former House Speaker Martin Romualdez. Hanggang sa mga oras na ito, may mga police officials pa rin na 24 hours na nakabantay sa buong ospital. Mahigpit din ang seguridad na ipinatutupad na sa mga papasok at palabas ng Cardinal Santos. Base sa medical records ni Romualdez, nakaranas siya ng ilang karamdaman gaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. Kahapon nakitang dumating dito ang asawa ni Romualdez, si Tingog Representative Bieda Romualdez at ang isa niyang anak. May alam mo, hanggang sa mga oras na ito, wala pa tayo nakikita, no, kung may karagdagan ng dumalaw kay Representative Romualdez. At viniverify pa rin natin kung nasa loob pa ba ng Cardinal Santos ang kanyang asawa at anak. At nakantabay rin tayo dito, may, no, kung ano man magiging desisyon din ng Sandigan Bayan kaugnay nga doon sa hospital arrest na request ng kanyang kampo. May.
1: Isaiah, I would presume wala pa sa mga pamilya ni Romualdez ang nagpapa-interview, ano? Pero may nakausap na ba kayong doktor? At kasi hanggang ngayon, wala pa ring medical bulletin. Am I correct?
2: Yes, may, tama ka dyan, no? Dito nga kahit maraming media nag-aabang, sobrang higpit din actually may nang pinatutupad ng seguridad ng Cardinal Santos para sa mga media. Actually, hanggang dito lang kami sa pwesto na to at hindi kami pwedeng magpunta o magtagal doon sa mismong main lobby nila. Kung mag-aabang nga sana kung may mga kamag-anak ni Romualdez ang nandito sa ngayon. At tama ka rin, May, as of now, wala pa kami nakakausap na mga doktor ng ospital para sana magbigay ng impormasyon sa kasalukuyang kalagayan ng dating House Speaker. May.
1: Hanggang kailan kaya, Isaiah, hanggang kailan natin aasahan ang pananatili dyan ni former House Speaker?
2: May, base doon sa request, no, o sa opina ng Sandigan Bayan, maliban doon sa 4 na doktor na pinapatawag nila to testify para doon nga sa request ng kampo ni Romualdez sa mag-hospital arrest, no, kabilang sa pinatatawag ay mismong si Representative Romualdez, ay yan ay kung akayanin ng dating House Speaker na magpunta ng Sandigan Bayan. So yun ang aabangan natin kung iuutos na ba ng doktor niya by tomorrow o naupayagan.

0: ba siyang pumunta ng Sandigan Bayan para nga mangyari yung kanyang request. And other than that, kung sakali man nga na hindi mapagbigyan ng hospital arrest, we will wait for the decision from the Sandigan Bayan kung kailangan na ba siyang dalhin doon sa kulungan niya. May.
1: Ay, sayo, may option ba si Romualdez o yung kanyang mga doktor para tumanggi dito sa pinapapunta sila ng Sandigan Bayan sa korte?
0: May, based on our understanding and based on the information din na nakukuha natin, no, regarding with the subpoena, since utos to, no, ng Sandigan Bayan na dapat kinakailangang humarap apat na doktor na pinatatawag mula dito sa Cardinal Santos Medical Center. Ang based doon, may subpoena, no, yung may base sa pagkakaunawa na rin natin, yung may option lang talaga si Representative Romualdez, kasi nakalagay doon, yan ay kung kakayanin nga ni Romualdez para doon sa Sandigan Bayan. May.
1: Alright, maraming salamat. Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. A room is ready for former House Speaker Martin Romualdez at the PNP General Hospital should his condition allow the transfer. The PNP is now waiting for the Sandigan Bayan's go signal to take him into their custody. Nasa linya si Edwin Balasa mula sa Camp Crame para sa detalye. Edwin, go ahead.
2: May nakahanda na nga ang kwartong paglilipatan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa PNP General Hospital. Ito ay sakaling aprubahan ng Sandigan Bayan ang motion for custody ng PNP sa paglipat ni Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco, nakikipag-ugnay na rin ang PNP doktor sa mga doktor ng Cardinal Santos na tumitingin sa kalusugan ng mambabatas. Sa ngayon, wala pang katiyakan.
3: Executive suite, yung mga special rooms are rooms. So, ordinary rooms. Wala pong ano. So, we do not know if the same room will be provided. But a room is already being prepared.
2: Sa ngayon, wala pang katiyakan kung ngayong araw ba ipapail ang motion sa paglipat ni Romualdez, pero posibleng mangyari ito anumang oras. Una nang sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na may mga pasibilidad at tauhan, facility at tauhan ng PNP General Hospital para magbigay ng medical care kay Romualdez. Tinayak rin niya na patuloy na susundin ng PNP ang mga itinakdang proseso sa pagpapatupad ng arrest warrant anuman ang dating posisyon ni Romualdez. Kahapon ay binalik ng PNP CIDG sa Sandigan Bayan ang arrest warrant matapos itong maihatid kay Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa umanoy 7.4 bilyong flood control kickback scheme. Isinubit rin ng pulisya sa Sandigan Bayan ang kanyang medical certificate, spot report, mugshot, booking form at certificate of detention. May?
1: Edwin, hindi naman kasi bago ito, no? Marami na ring VIP at mga matataas na opisyal dati na hospital arrest na dito sa PNP General Hospital, di ba? So paano ba ang proseso nitong motion to custody para mailipat sa pangangalaga ng PNP si former speaker?
2: Ayon sa PNP, kailangan muna magpile sa Sandigan Bayan ng PNP. Hihintayin nila kung ano ang resulta at kapag naging favorable ang decision, saka na nila pwedeng ilipat si Romualdez sa PNP General Hospital mula sa Cardinal Santos Medical Center. At ayun nga, katulad ng sinabi ni Colonel Co, ready na ang kwarto nito pero ordinary room dahil wala namang VIP room dito sa PNP General Hospital.
1: Pero Edwin, ano ang balibalita dyan? Posible bang ma-transfer siya ngayong araw?
2: Ang balibalita rito, bukas magkakaroon ng meet dyan sa Sandigan Bayan at doon malalaman kung inilipat si Romualdez dito sa PNP General Hospital.
1: Okay, kasi bukas nga ang hearing. Ano? Maraming salamat, Edwin Balasa, nag-uulat mula sa Camp Crame. The PNP CIDG says former Speaker Martin Romualdez was unstable during his initial mugshot, prompting authorities to simply place a shirt over him. On BNC's On Point, CIDG NCR Chief Colonel John Diyagi said, a proper mugshot will be taken once Romualdez is stable and fit. He also explained they want Romualdez transferred to the PNP hospital to provide tighter security and reduce

0: player rather than relying only on baseline tennis.
1: Meaning she can really push up her ranking once again. So I think she's more than proven her worth this year, and I think we should slightly reserve judgment with taking that next step moving forward. She definitely can, but let's also appreciate what she's done already this year. She's achieved a lot.
0: Ayala will also have a valuable opportunity when the 2027 season begins, entering Australian Open with only 10 ranking points to defend. That leaves plenty of room for her to add to her total and continue her climb. From 5 Grand Slam wins this year to the possibility of a top 10 breakthrough next year, Ayala's rapid rise is showing no signs of slowing down. Zeus Valdez, Bilyonario News Channel.
2: Southwest monsoon is affecting central and southern Luzon, so we should expect bouts of heavy rain in these areas. Let's get the latest forecast with Pag-asa weather specialist Grace Castaneda. Hi Grace, pati rin ba sa Metro Manila ay lalakas din ang ulan? Ano ba ang latest sa habagat?
3: Magandang hapon sa ating lahat. Sa ngayon po, habagat ay patuloy pa rin na magdadala ng mga pag-ulan maging dito din po sa Metro Manila. So, unahin po muna natin yung mga occasional rains natin or yung halos tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. Mararanasan po yan sa area ng Zambales. Maging dito din po sa ilang bahagi pa ng Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. While dito sa Metro Manila and for the rest of Luzon, Aklan at Antique, meron din po tayong mga pag-ulan pa din na mararanasan. Nandyan pa rin po yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan natin. Though meron po tayong mga brief period or yung humihinto din naman po yung mga pag-ulan, but generally throughout the day may chance po na may mga biglaang bugso po tayo ng mga malalakas na pag-ulan. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan, and likely magtatagal po itong mga pag-ulan na ito hanggang bukas. So bukas po posible mas madami pa po yung mga pag-ulan na ating mararanasan or mamayang gabi din po. And then pagsapit ng Friday, medyo toned down na po yung mga pag-ulan natin, but still may mga scattered rains pa rin po lalo na sa western sections ng central and southern Luzon. And this coming weekend naman po, nakita natin, is gradually improving na po yung ating weather. And sa ngayon po, wala din tayong minimonitor pa na bagyo or LPA na mari maka-apekto dito sa ating bansa. Pero not ruled out pa rin po yung possibility na may mabuong low pressure area sa loob po ng ating par sa mga susunod na araw. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang hapon po.
2: Alright, magandang hapon din sa iyo. Thank you for the weather update. Pag-asa Specialist Grace Castaneda.

0: political situations, ano ang punchline mo? Mauna ka na.
1: So, campaign promises during election season.
2: Mangungurakot pero magsishare.
0: From the impeachment personalities, who among them, defense, prosecution, or senator judge, ang nakikita mo na funny?
2: Eto ah, pagka medyo suspense yun, parang si Senator Pilla. Kasi laging hinihi, parang...
1: Oo nga, ba't siya parang
2: hinihi? Pati ako naradam ako yung tensyon, di ba? Kahit na wala naman siyang gusto sabihin, pero yung tensyon, yan. Once and for all, gusto ko lang may magsalita ng tuloy-tuloy na walang may mag-o-object. Oo, nakakabitin kasi. Pagka, di ba, parang sapaw eh.
0: Win got siya yan, Senator President.
2: Ngayon ko lang nalaman, naiintindihan ko na ngayon yung feeling ng, di ba, may driver sa akong doktor. Di ba, kaya pala yung conductor, hindi siya umuupo dun sa may tabi ng driver. Kasi, ano yan, attention yun, ha? Kasi, pakiramdam ng driver na, gusto mo mag-drive din? Parang ganun, eh. At, yun, tapos, dahil sa, syempre, inain ngayon si Robin. Naisip mo ngayon yung Batman and Robin.
0: Okay.
2: Ngayon ko lang realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
0: Dahil?
2: Kasi pag nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, ang sa atin ng mga kriminal? Asan si Batman? Wala, ako lang. Weh!
1: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
2: Yung last na witness.
1: Si Lodok.
2: Si Lodok. Tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
1: Saan talaga?
2: Oo, pogi. Pogi rin. Oo, pinagtabi na sa akin ni Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganon sila.
0: Ay, malungkot.
2: Tanawin mo kung ano sinabi ni Lontok. Wala silang matandaan.
1: Eh, yung mga abogado, si Attorney Sheila Season.
2: Para kasi siya ngayon namin eh. Yung guidance counselor ko elementary. Yung may problema ka pero hindi mo malapitan kasi baka pagalitan ka lang.
0: Gong Luis ko.
2: Lapis ang kaibigan ha. Nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo ulit simulan, dapat pala may. Kasi sabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, hindi mo lang sasya naman, Kong. Pinabayaan siya, ano, di ba? Dapat siya pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun ha.
1: Hindi ko napansin yun, meron pala.
2: Meron, di ba yun ang kumalat sa kanya? Yung dito namuyok na to yung ano. Ayun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
1: Ay, si Lorna Kapunan.
2: Ay, kaibigan ko si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun eh. Nakasama ko yun sa face-to-face eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng range ni Attorney Lorna Kapunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinusob niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay. Nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kapunan yun.

0: parang nakakatuwa kasi na-enjoy ko siya. Yun yung trip kong gawin talaga. Kumbaga, yun yung canvas ko yung kotse.
1: So, sa simula, out of necessity, nung sumali parang ka sa ganun, family business.
0: Yes, sir. Parang more on, kailangan ko tumulong sa family para matuloy namin yung business. And at the same time, nagkataon din na I'm very passionate on those type of approaches, yung mga design tasks ilipat mo sa kotse. Mm-hmm. Parang ganun.
1: So, pero, kailan nagsimula yan? Because, na-mention mo kanina, kayo yung gumawa ng mga staker sa mga gasoline, diesel, ganun,
0: yes,
1: di ba?
0: Sir,
1: pero, naging special, naging, I guess, specialization nyo, mm-hmm, yung mga kotse.
0: Mm-hmm.
1: Kailan nagsimula?
0: There was a time na talagang uso talaga yung ano eh, yung mga decals eh.
1: Mm-hmm.
0: Typically yan, naalala ko nung time na yun. Wala pa kasi internet. Uso pa nun yung mga magazine. Mm-hmm. Mga street tuner magazine. May mga kliyente kami, darating sila, papakita nila sa magazine. Kasi nga, wala kasi talaga nagbebenta naman ng mga automotive stickers nandito eh. So kami talaga lagi yung kumukopya. Ni-scan namin sa scanner, kinukopya namin. Yun, so...
1: So dyan nagsimula?
0: Doon nagsimula. Oh. Tapos nagkataon na may time na uso yung mga nagda-drag racing, motorsports. So lagi sila nagpapagawa sa shop hanggang nag-evolve na, hanggang naging nauso na yung car show, hanggang yun, nagtuloy-tuloy. At a certain point din, kami lang din talaga yung medyo willing, kumbaga magtsaga, copying. Kasi wala, kami, in a sense, kami talaga yung nagsimula mag-graphics ng kotse. Inas, papunta sa kinukupit, like sa mga car show, parang gano'n.
2: Gano'n ba katagal yung trabaho niya? Halimbawa, yun nga, sabi mo, may dalang magazine ano page, 'di ba? Pakigaya naman 'to, gano'n. O sige, give me X number of days or weeks. Gano'ng katagal 'yon?
0: Dati sir, matagal. May point pa nga dati. Yan po yung stencil namin eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kinakamay. Nung nagkaroon ng machine, medyo bumilis. Eventually nung nagkaroon na kami ng mga files, mas mabilis na. Pero pag mga customize, naalala ko noon yung time ng Fast and the Furious eh.
1: Oo.
0: Lahat gano'n gusto ko tsura ng kotse. Typically pag mga ganung graphics, it only takes one day to complete. Pero minsan yung design itself, mas matagal sa mismong pag-decate, pag-produce eh.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung typical
2: pero process. Mas mabilis nga ngayon, sabi mo, dahil may computers na, di ba? Mm-hmm.
1: Pero, may machine na.
0: Yes, pero ngayon kasi mas mga wild na yung design.
1: Okay.
0: So, may mga process na it takes one week. Pero medyo mas sanay kami talaga sa ano, medyo quick strike ng mga project. So, typically mga pag mga ganun, ginagawa namin hanggang madaling araw, 2 to 3 days.
2: Ano yung quick strike projects?
0: May mga kasi may mga project na minsan late na sinagawa. Minsan kailangan pa i-secret, so hindi mo pwedeng gawin ng umaga. May mga ganun. Kasi minsan ina-unveil yan eh. Like nitong last, may project kami sa Hot Wheels, so hindi siya pwedeng mapicturean. Tapos binigil lang kami ng 3 days to basically wrap the whole car and the design.
1: Okay. Is it still a family business or solo mo lang?
0: So, yung shop namin, yung pinaka main branch, I manage that. Yung mother ko, she still do stickers, pero more on mga corporate side. Mga bus, mga giveaway stickers, mga ganyan. Yung ate ko naman, more on sa mga ano siya, sa mga pan-delivery. Like yung mga e-commerce na nag-deliver, like Dali, mga ganyan. So,
2: ayan, like, pinapakita ngayon sa screen. No? So, you also do commercial applications like
0: for
2: businesses.
0: Yung business namin, ang scope namin hindi lang ako, well, ako I focus more on car customization, yung mga pinaka-car show. Pero ang scope namin hindi lang dun, more on sa ano din, kumbaga commercial, mga vehicle branding kasi may business ka gusto mo i-promote. Pati sa mga industrial din, minsan gumagawa rin kami ng mga stickers sa mga wall, salamin. Iba-iba, sir.
1: Medyo maraming
0: variety yung pag when it comes to stickers.
1: Oh, napaka-diverse. Eh, yan nga, may menu nga. Oo,
2: may menu.
1: Napakita namin ngayon eh. But apart from that, kailan umasayin sa'yo yung business? Because na-mention mo, you had to stop going to school para tumulong. At what point na did you decide na, okay na ako dito? I can actually make a life out of this.
0: Ang nakakatawa kasi parang since passion lang siya nung una, parang di kasi ako nagtatrabaho eh. Parang mag-enjoy lang ako. Tapos tuloy-tuloy lang.
1: Hindi mo naramdaman na mahirap.
0: Yes. And nagka-family ako maaga eh. So parang okay. So I might as well do my best na lang dito sa ginagawa ko. Eventually, nakakatawa kasi nung una, sinasama lang ako ng mga customer ko sa car show. Tapos nagkaroon ako ng kotse from that. So parang okay to ah. So pwede siya. And then medyo eventually na-meet ko yung mga malalaking brands. Nagtuloy-tuloy. So eventually, kinausap ko ng parents namin na parang, sige, magtayo doon lang yung sarili niyong shop din. Mm-hmm. And then yun, eventually nag-grow na yung pinaka-shop.
2: Can you describe yung market, yung merkado ngayon ng mga customers nyo? Ano ba ang gusto nila? Ba't sila lumalapit sa'yo? I mean, nabanggit mo car shows. Siyempre, yung iba dyan, alam naman natin may competition dyan. Pero yung, let's say, an average person, bakit, why would they want to go to you? Ano ang gusto nila mangyari sa sasakyan nila?
0: Mostly, sir, bukod sa styling, is more on giving character to their car. So yung iba gusto, limbawa, ayoko na masyadong plain. O kaya yung iba talaga gusto mag-stand out. Lalo na ngayon sa social media, syempre. Pag may mga events, gusto mo yung kotse may medyo mapapansin. At same time ngayon, yung kotse pwede na sumika sa social media itself. So, kami, more on, we focuses on parang one-off design. Kumbaga kung gusto mo ng design na medyo kakaiba, most of the time, kami lang din halos yung, well, from idea to design, di-design natin, to execution. Kaya medyo kami yung go-to shop when it comes to mga livery sa medyo mga wild na approach sa mga kotse.
1: So, original and unique siya.
0: Yes, sir. Yun po yung focus namin.
1: May mga design ba na na-reject mo dahil for, you know, whatever reason or purpose, may mga na-reject bang designs?
2: Sir, sorry, pero ang baduy nun. Gusto nyo mangyari sa kotse? Actually, I don't want you to do that to yourself.
0: Yun yung mahirap na part eh. Kasi at a certain point, may mga client na medyo, kumbaga, iba yung preference niya. Pero then, again, at the end of the day, business ka eh. Minsan, pag may request ka, di mo pwede tanggihan yung client. So, kailangan mo lang matuto, ilagay siya sa borderline ng medyo simple and yung medyo baduy.
1: Yeah.
0: Kumbaga, nandun ko lagi sa linya. So, kailangan mo din matuto na sabihin sa kliyente na, sir, parang hindi bagay ito. Mas maganda gantong style.
1: Parang kung gusto nila yung baduy.
0: Minsan, sir, minsan.
1: Diba, may ganun eh, diba?
0: Sir, tama. May ganun. Hindi natin may iwasan. Minsan, napapush din ako minsan. Lalo na sa social media. Pero at the end of the day, ang focus ng mga sinamin talaga, sir, hindi naman to please yung mga tao eh. Okay. Ang focus namin, masatisfy yung client eh. If you can only advise, ano yung pinaka... Pero kung ayaw talaga nila, wala kayong magagawa.
1: Oh, at the end of the day, coach nila yun eh. Diba?
2: Tsaka business yun eh.
1: Yeah, that's true. Alright, we're gonna have to take a quick break for the meantime. Mamaya pag-usapan natin na, well, yung mga coach mo rin. Kasi yes, I'm curious kung napapressure ka o hindi. And we'll take a short break. When we return, we'll go deeper into the world of car customization, where design meets car culture, and how a simple idea can turn into a head turning build. Stay with us, we'll be right back. You're still tuned in to BNC, the Billionaire News Channel, and Mellow 947 BFM. First, a word from our sponsor.

0: Looking for the perfect escape? Discover Club Nalu, a serene beachfront retreat where stillness meets style. Nestled along the quiet shores of Bacnotan in La Union, Club Nalu is designed for slow mornings, ocean breezes, and moments that help you unwind. From cozy rooms and sun-drenched villas to relaxing spaces inspired by nature, every corner invites you to pause, breathe, and recharge. Club Nalu, come as you are and leave feeling a little lighter. Book now at clubnalu.ph.
1: Welcome back. You're still watching Shift Happens. And for those who are just tuning in, I'm Paolo De Rosario, and you're listening on Mellow 947 BFM. Simulcast on BNC, the Billionario News Channel. We're still here with True Royalty, Dical Royalty. Si Dical Lord, Chuck Alpajaro, a creative entrepreneur, automotive graphic designer, car enthusiast, and the owner of Dical Republic. Hindi lang siya Lord, may Republic din siya.
2: Ay, okay.
1: Oo, tama yan. So, Chuck. Okay. Na-pressure ka ba? Na-pressure ka ba na kailangan always on point yung dala mong auto? Kasi Dical Lord ka eh. May kotse ka ba na walang Dical?
3: Wala, sir. Siyempre lahat na yun.
1: Oh,
3: yung isang kotse nga, pang walo na yung wrap niya eh.
1: Seryoso?
3: Yeah, so, parang, kailangan ko palitan lagi. Parang kasi yun yung ano ko eh. Yun yung creative output ko eh. Parang ganun.
1: Sorry, hindi ba yung masisira kapag naka-multiple wraps ka? So, siyempre tatanggalin mo yung kada layer. Hindi ba masisira yung yung body, yung chassis?
3: Hindi naman. It's more on yung basically paano mo siya babaklasin. Mm. May tamang approach din paano mo bakbakan yung sticker. Kasi minsan yung adhesive. At the same time, minsan masafe pa nga yung papalit-palit ka eh. Kasi minsan yung sticker pag tumagal sa kotse, nag-refuse yun sa top coat eh. So, mas okay din na. Let's say after a year, 2 years, palit ka na. Huwag mong patatagalin. Lalo na, mainit sa atin eh. So,
1: so hindi lang yan business proposition, ha? Hindi naman. Ganun talaga. Technically speaking, yan talaga yung dapat
3: gawin. Experience.
2: Change often. Ka-ching!
1: Oo. Puto kayo Dical Republic every year para magpapalit ng wrap.
2: Yeah. So, pero ano ba, what are the benefits of, ano? I mean, let's try to be practical also. Because, of course, I would guess, well, nabanggit mo rin naman na may protection din yung pag naka-ano ka, naka-wrap ka or may decals, no? At the same time, yun nga, sabi mo, pag nag-overstay naman yung decal, it may also affect your car's, So, what's the ideal timeline for, ano, for...
3: Well, it depends din, siyempre, kung paano mo alagaan yung kotse. Kung yung minsan tanong ko sa kliyente kung nakagaray ba. Or, kumbaga...
1: Naka-expose siya.
3: Kina-carcover mo ba o hindi. Pero most of the time, yung mga sticker naman na gamit natin, matitibay din. And we make sure din na inaalam natin yung history ng kotse. Typically kasi kung ang kotse is stock paint, medyo safe yan, dikitan. Pag mga repainted, tinatanong ko kailan siya na natapos pinturahan. Pero then again, dalawa kasi talaga ang approach on car wrapping. Isa talaga yung protection. Nauso ngayon yung PPF, yung transparent sticker. PPF. Which is okay din. Kung gusto mo lang technically...
2: You also do that ba? Sorry.
3: Yes, we also do PPF. Okay. And then, in many sense, ang wrapping kasi, halimbawa, ang kotse mo red, gusto mo gawing pink. Mm. So parang ano na rin yun, protection na din siya. So, iba-iba ng style. Pero when it comes to protection yun, longevity-wise, honestly, I can say na be very specific pag nagpapagawa ka. Yung time lifespan ng kotse, ay lifespan ng material. Kasi minsan, yung sticker, imbis na ma-protect yung paint, pag tinanggal mo, nasisira pa. So,
2: iba-iba rin ba klase ng stickers? Ano ba kung yung suppliers?
3: Maraming klase, sir, actually, ngayon. Lalo na, the age of, siyempre, medyo trend siya ngayon. Meron mga murang material just to cope up with the demand. So, minsan, not necessarily mas cheaper, mas okay. Kami naman, ang approach namin lagi is, basically, pag nag-price kami, medyo nasa gitna kami. Mm-hmm. Hindi rin sobrang mahal. Mm-hmm. So, well, they can check naman kung ano yung typical objective.
2: Anong basic or entry level, ano mo? Let's say, si Paolo, gusto pumunta sa inyo para magpa Padikal.
3: Yes.
2: What's the basic package for you? How much would that be?
1: Kung ako yun, libre, di ba? Or, yeah. Or discounted, ano?
2: Yeah. Let's take that offline. Sabi nga nila. Sige,
3: it depends eh. Kung mga simple design lang, alibaba, let's say you have a Mustang, gusto mo lang lagyan ng racing stripes, mm-hmm. that typically costs around mga 7 to 10,000.
1: Okay.
3: Okay. Mm. Pag gusto mo na medyo, medyo unique na design, halimbawa, nung last, may ginawa rin kami Mustang Land Lightning McQueen. Mm-hmm. So, pinopen namin yung design noon yung sa cars. So, yun, nabot siya ng mga 30 to 40K.
2: Karong ganda noon, no?
3: Mm.
1: Oo. May mga design ka ba na masasabi mo na, oh, ito yung favorite na gawa ko?
2: Your most proud of?
3: Gusto ko yung mga medyo, ano eh, napapaisip yung tao. Meron ako dating ginawa doon sa kotse ko. Sinali namin siya sa competition
1: online. So, kotse mo, ha? Let's be specific here. Kotse mo to?
3: Sa kotse. Okay. Kasi yung iba, di rin kaya yung ano yung trip ko eh. So, may ginawa ko yung kotse ko. Ginawa ko siyang parang mukhang kalawang.
1: Ha?
3: Yeah, ginawa, okay. Ginawa ko siya parang luma. So, parang tawag doon rat look. Ang gusto ko doon sarap na yun kasi, una, pag sa mga event, may mga nag-aaway dyan. Hindi, nag-aaway sila kung totoo bang kalawang o hindi. So, doon pa lang, visually, masaya na ako. Pero hindi ko makalimutan yung kaya gusto ko yun kasi may time na may kliyente o nanonood, hinawakan niya yung rap, tilingnan niya kung may kalawang, inamoy niya, at yung huli, tinakman niya pa. Para lang masyon niya na. Hindi talaga kalawang.
2: May so, taste
3: test. So, mga, doon na patunayan niya, sticker lang. Doon na medyo nakakatawa. Yun yung mga medyo gusto kong project. Yung napapaisip sila kung sticker
2: mo siya ba yun. No?
1: So, dapat yan yung susunod mo na product eh. Yung flavored na yung decal eh, di ba? Para ano to, next time.
2: Or scratch and sniff.

0: Oh, better rin, di ba? Why not? Why not? But how would you characterize yung taste ng Philippine market? Ano ba gusto nila typically?
1: Iba-iba eh. Actually, ngayon, dalawa. Lalo na ngayon, medyo influence ng tao eh, through social media din. Meron mga talagang gusto nila yung medyo unique.
0: Oh.
1: Medyo nag-i-stand out. Meron naman yung mga lumang style. Ang gusto niyan, clean look lang. Dapat ganito lang, ganyan lang. Naalala ko nga nitong lately, meron kaming ginawang Innova. Vlogger to eh, from Japan. Gusto niya yung Fast and the Furious. So yung kotse ni Paul Walker doon is a Skyline, a Nissan.
0: Yes.
1: Pero ang didikitan niya ang kotse, kasi ang kotse lang nila, family car, Innova.
0: Innova. Okay.
1: So ngayon, nilipat ko yung design. Pero sinabi lang ko siya, sabi ko sa kanya, ninyo, okay lang ba sa'yo na hindi lahat magugustuhan ito kasi dalawa nga eh. May magugustuhan siguro na tinutupad mo yung pangarap mo. Meron naman sasabihin, ba't papakailaman mo yan?
2: Yeah, ikaw do, personally, nung nag-approach siya sa'yo tapos ganun ang gusto niya, na diskumpiyado ka ba? Parang, teka, paano ko gagawin to?
1: Well, tinanong ko muna kung matapang ba siya. So matapang
2: good,
1: naman.
2: Good question.
1: Yeah, kumbaga, can you accept accountability na bibigyan ng opinion?
0: Oo.
1: Lalo na ngayon, may mga pecking account, di ba? Di ba kung ano lang sasabihin, asa rin ka lang.
0: Oo.
1: So sinabi niya naman, sir, kaya ko yan. Talaga yun yung gusto ko eh. Bata ako, sir, pangarap. O sige, ganito gawin natin. Kailangan natin i-execute ng tama. So dapat, aside from sticker, kailangan dapat nakasabay yung mags mo. Ito dapat meron ka rin ganito. Ito yung effect, etc. Overall, I can honestly say, nung natapos namin, medyo nagbigay siya ng trend. Pero I can honestly say, siguro mga 70% naman yung masaya.
0: 70%?
1: Pero 30%
0: okay.
1: Talaga. May type mga nagagalit sa akin yung mga tao eh.
0: Kasi pumayag ka.
2: How could you? Niya,
1: pero matinangin.
2: How could you?
1: Yeah, pero again, ang focus naman natin is basically yung babigay natin sa client yung gusto nila eh.
0: Uh-oh.
1: Importante masaya sila, not necessarily that masaya yung mga nanonood. Parang gano'n.
0: No, pero okay rin yan ah. May advice ka rin for yung mga bashers.
1: Yes.
0: Kasi hindi yung maiiwasan eh. The thing with art is that you can't please everyone.
2: Yeah, exactly.
0: Tama. So normally, anong sinasabi mo sa mga kliyente mo or even sa mga artists under your mga katrabaho mo to be able to handle yung criticism na yun? Kasi I can only imagine na marami kang hater rin eh, no?
1: Yung mga kakaibang build.
0: Okay. Yung mga build.
1: Hindi kasi sa Pilipinas, kasi kapag maganda yung coaching ginawa mo, okay na eh.
0: Okay.
1: Pag basic car, like yung Innova, medyo dami agad nila sinasabi. Pero most of the time, ang ginagawa ko na lang ngayon is I try to showcase yung gawa namin in a good activation. Like nitong last, meron kaming project with Hot Wheels. I displayed 17 cars. So iba-ibang influencer yun, iba-ibang design. Merong Lightning McQueen, may Buzz Lightyear. Meron akong design doon na Challenger na parang may dugo-dugo. Meron doon design na may Sakura. So I just try to kumbaga, relate yung mga tao na okay lang yung ganitong style. Kasi at the end of the day, kasi hindi yun yung trip ko eh. Kung pupunta ka sa akin, sasabihin mo simple, okay din naman. Pero ako, ang typical talagang gusto kong gawin, medyo kakaiba. So, I try to make it in such a way na makita ng tao, okay pala yung ganitong style eh. Babagay naman. And then that gives our client confidence din na, okay, so maganda naman pala yung feedback, sige, tutuloy ko na to. Actually, dami nag-PM sa amin na gusto rin nilang mag ng ganong kawild na kotse, mas gusto nilang unique. Which I think, kumbaga, in a sense, okay din sa scene.
0: Ano mo, you know what I love about si Lord?
1: Okay. Si Lord.
0: Grabe, ramdam ko na nai-enjoy mo talaga yung ginagawa.
2: Sabi nga niya, parang hindi na raw trabaho eh.
0: Okay, passion talaga eh. I mean, like, hindi ba yung nawawala para sa'yo? Kasi ilang taon ka na nag-ano?
1: Tagal na sir, 20 years. After high school, I'm 38 now. So.
0: Mukha kang 37.
2: Wala naging nangyayon si Lord.
0: Oh yeah. 37 nga, diba?
1: Nakakapagod din. Mahirap nga pag lalo na pag nai-scale mo na yung business kasi misa ma-burn out ka eh. May time na hindi ko naman pwedeng lagi araw-araw mag-drawing, let's say, or kung ano, ka-painting. Eventually, you have to rest. Kaya minsan, I make it a point na after every big event, medyo meron akong downtime. Kasi kailangan mo rin protektahan yung, ano mo eh, yung creative input mo eh.
2: Are you preparing for something major, let's say a car show, or meron ka bang kliyente na mga yun, for that, for yun ang purpose nila at the moment? Ano ang kinabibisihan mo ngayon?
1: May malaking, well, katatapos ng event namin with Hot Wheels, so yun yung medyo tindi ng pressure nun kasi kinimission kami ni Hot Wheels to basically copy a toy. So merong every parang sa convention event, every country, kailangan mong gawin yun. So, siyempre, iba-ibang country, iba-ibang approach. So,

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget ban. Nanawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: walang special treatment ang mga kaalyado ni Pangulo Marcos?
1: Nakikita ko na mukhang walang special treatment ng kaalyado ni President Marcos because even his own cousin was even arrested. No? So, sabi ko, eh, siguro, is kind of equal na yung playing fields dito. I mean, hindi na pwedeng akusahan pa ng opposition na, o ito, namimili si President Bongbong. I mean, ultimong kanyang pinsan, na-arresto. No? Of course, hindi naman siyang papa-arresto, kundi ang ombudsman. Pero the thing is, palagay ko, dapat talaga managot na, dapat managot.
2: So you're whether saying...
1: Whether it be sa opposition o sa administration, dapat managot na, dapat managot.
2: You're saying ho na ito yung isa sa mga strong message ng administrasyon. So ano po yung effect nito dun sa mga dating kaalyado ni Speaker, former Speaker Martin?
1: Palagay ko, ito na yun siguro magiging effect ng administration because sinabi naman ni President Bongbong nung siya ay nagkaroon ng SONA, di ba? Nung mahiya naman ako, di ba? Sinabi niya yan. Palagay ko, with the arrest of the former Speaker being the first cousin of the President, ibig sabihin, wala nang pwedeng akusahan pa ang accusation about this, no? Lahat na. And ako, nahiniwala ako that whoever who he might be, whether it be in the opposition or in the administration, pag nakagawa ka ng kasalanan sa bayan, dapat managot ka.
2: Or hindi ho kaya parang sacrificial goat na lang rin si former speaker kasi kung nandiyan na siya, so yung mga ibang kaalyado or ibang mga involved, pwedeng hindi na masyadong, wala na masyadong clamor yung public kasi si speaker nandiyan eh.
1: Na-surprise ako dahil sa ICI, di ba, naalala mo yung sa ICI, wala naman nakita na ginawa si former speaker doon. So, akala ko okay na yun. Pero hindi pala.
2: And yet, he is here. He has a case. And
1: yes.
2: He's in

Who do you say that I am? Para sa inyo, sino nga ba ako? Magandang araw mga kaibigan, magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Yan po ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung naaalala ninyo. Yan din ang tanong sa atin araw-araw sa ating buhay. Ano po ba ang sagot ninyo? Ano man yan, sana raw hayaan nating maging Diyos ang ating Diyos. Let God be God. May mga nagtuturing daw po kasi sa Diyos na parang utusan natin, parang katulong sa bahay na kung ano-anong pinagagawa natin, ultimong maliliit na bagay. Halimbawa, Lord, sana po walang traffic ngayon. O sana po may makuha agad akong taxi ngayon. O sana manalo ang basketball team namin, etc. Pwede naman pong hilingin yan sa panalangin, pero huwag naman nating kalimutan na ang Diyos ay ang may gawa ng langit at lupa, ang lumikha ng sangtinakpan, ang Panginoon ng panahon at kasaysayan. He is God Almighty, Creator of heaven and earth, the Lord of the universe and of time. Abalahin naman natin paminsan-minsan patungkol sa mga naglalakiang issue sa ating mundo. Ang laganap na kahirapan, ang mga kasalukuyang digmaan, ang pagguho ng ating kalikasan. Siyempre kasi kung anong dasal mo, gawa mo. Eh, ayaw nating masangkot sa mga yan. Nais lang nating asikasuhin ang personal nating buhay, ang maliliit nating mundo. Ani nga mga pantas, pinaaamo naman daw natin masyado ang Diyos. Parang aso na pinabubuntot-buntot lang natin sa mga pribado nating buhay. We have domesticated God. Made Him our own private valet. And that is the ultimate blasphemy.

0: opening, ba't parang matilis? Ay, sakto. Ay, nako. Pasensya na, walang kuryente kanina. At ito napansin ko, parang mas high-tech ang Pilipinas sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, pag brownout, walang kuryente, tumatawag pa para malaman kung kailan babalik ang kuryente. Sa Pilipinas, hindi ganyan. Paano malaman pag may kuryente? Hintayin mo lang magpalakpaan yung kapitbahay. May kuryente na. Minsan, may happy birthday pa. Pero, mataas talaga ang singilan dito eh. In fact, pag pipintahan mo ngayon yung ano mo, yung bill mo, para kang nasa game show. Pagbukas mo, tatakpan mo muna yung figure. Tapos isa-isa mong ano, isa-isa mong ginagano, no? Parang ganyan, no? Pinipinta mo per digit, oh. Yan, bilang titigil mo. Oh, nako, eto ah. Pero hindi pagkat mataas ang singilan ng kuryente sa Pilipinas, eh gagawa ka ng illegal. Huwag yun. Kasi minadaanan ako, nag-aaway, magkaibigan. Yung isa, naiki-jumper doon sa kaibigan niya. At galit na galit pa yung naiki-jumper. Sabi doon sa kaibigan niya, huy, naputulan ka raw. Alam mo naman, pag naputulan ka, wala rin kami kuryente. Ba't ka naputulan? Pwede mo magtrabaho kang mabuti? Work harder? Naapektuhan kami na naiki-jumper eh. Wow, siya pa yung galit. Power! Okay ba yung point ko? Dito Ron?
1: Ay, nako. Talaga, hindi mo alam kung kailan may ilaw o hindi. Di ba? Ay, nako. Pero ngayong gabi, hindi lang knowledge sa kuryente. Kundi pag-unawa kung paano ito gumagana. Bakit ito ganito kamahal? At ano ba ang pwedeng gawin ng bawat consumer tungkol dito? Yan ang pag-uusapan natin dito sa
0: What's the point?
2: Dahil sa mataas na singil dito, maraming Pilipino nga daw ang nakukuryente dahil sa mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Pataas ng pataas ang electric bill, kaya lang hindi natin naiintindihan. Bakit? Mahal na nga, hindi palubos na nauunawaan ano ba yung mga binabayaran. Generation charge, transmission charge, distribution charge, system loss, universal charges, taxes, subsidies. At sa dami nito, ang tanong, lahat ba talaga

0: ay dapat ipinapasa sa bulsa ng mga consumer?
1: Pababain ang presyo ng kuryente sa bansa.
0: Matapos mabigyan ng standing ovation sa SONA 2026, paano nga ba mapapanindigan ng administrasyon ang pangakong mapagaan ang bayarin sa kuryente? Paano nga ba aalalayan ng gobyerno ang mga ordinaryong Pilipino na mayroon lang saktong sweldo, pero baka nasisingil na ng sobra sa kanilang electric bill? Mga usapin tungkol sa power sa Pilipinas, iisa-isahin, mas lilinawin! Isang pangmalakasang diskusyon ngayong gabi dito sa What's the Point?
2: Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa What's the Point? Dito, hindi lang natin pinag-uusapan kung ano ang nangyayari. Sinisikap din nating intindihin kung ano ba ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, si Ronnie Puno, at kasama ko pa rin sa diskusyon ang sikat na sikat, nag-iisang si Alex Calleja.
3: Good evening, Tito Ron. Napaka-electrifying ng episode natin ngayon. At hello sa lahat ng manood sa atin ngayon. Importante itong pag-uusapan natin dahil tinatakasan natin ito lahat kapag due date na. Ito na si, ang electric bill. Di ba guys, di ba? Judith. Si Judith. Paano? Masakit talaga sa ulo kapag bayaran na. Kahit anong tipid mo sa kuryente sa bahay, pagdating ng bill, mataas pa rin at pataas pa ng pataas. Parang spaghetti. Ah, sakit-sakit na, Tito Ron. Parang sa relasyon, di mo na alam kung paano mag-a-adjust.
2: Nako, yan talaga ang sentimento ng mga kababayan natin, Alex. Lahat tayo may kailangan bayaran, pero gaano ba talaga natin nauunawaan ang nasa likod ng electric bill natin? Yan ang sasagutin natin ngayong gabi sa What's the Point of Power in the Philippines? At makakasama natin ngayon para sagutin yan ang Administrator ng National Electrification Administration or NEA, si Mr. Antonio Mariano C. Almeida.
4: Magandang araw po, Manong Ronnie.
2: At kasama rin natin si Attorney Francis Nino Juan, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng Energy Regulatory Commission o ERC. Welcome, Chairman.
5: Magandang gabi, Tito Ron.
2: Bago natin sagutin ang mga tanong ng mga kababayan natin, pag-uusapan natin muna ang inyong mga ahensya. Kasi hindi siguro naiintindihan ng tao, ano yung ERC, ano yung NEA, ganyan, ano ha? Hindi nila alam napaka-importante ng papel nitong dalawang ahensya na to, no? Kapag sinabi natin ang NEA at ERC, ano ang dapat malaman ng ordinaryong Pilipino tungkol sa inyo, no? Halimbawa, totoo ba na kung sa malalaking kumpanya, ERC ang kausap? Totoo yun? Yung mga Meralco, Aboitiz, mga ganun. Kayo o sa ERC ang medyo sumusubaybay sa kanila. Totoo ba yun?
5: Opo, totoo po yun. Kami ang sumusubaybay, nagbabantay sa kanila. At dahil sila ay may mga distribution utilities, kami rin ang nagtatakda ng singil nila.
2: Maraming lugar sa Pilipinas, hindi siniservisyohan ng mga pribadong sektor, di ba? Kaya't naisip ng gobyerno panahon pa nung unang Pangulo Marcos na siguro magkaroon ng tulong ang gobyerno sa pagpadala ng kuryente sa mga liblibyan na lugar. Okay. Ang tinakda nilang organisasyon noon para gawin ito, yung National Electrification Administration. Administrator Nani, ikaw ngayon ang bahala doon sa mga lugar na hindi sineserbisyo ng mga Meralco, Aboitiz, yung mga malalaking kumpanya, di ba?
4: Tama po yun, Manong Ron. Sa buong Pilipinas po ay merong 121 electric cooperatives.
2: Wow.
4: Ito po ay may mga prangkisa. Ang operations po nito are outside the private DUs. Yung okay. Meralco, Veco, Davao Light. Basta ho, pag hindi na private at electric cooperative, ako na ho ang nasa mandato ko na po yun.
2: Okay.
4: At kasama rin po sa mandato ng NEA ay yung pag-manage or pag-roll out ng original vision and mission, which is total electrification.
2: Okay.
4: NEA po ang nagmamanage ng pondo ng gobyerno or national subsidy para ibaba sa 121 electric cooperatives para makarating ang kuryente sa sulok-sukulukan at yung mga liblib na lugar ho sa mga probinsya. Dito sa 121 electric cooperatives, non-stop non-profit to eh. Mm-hmm. So ang kanilang rate setting na ibinibigay ni ERC, ni na Chair Nino, ang tinatawag nating cash flow methodology. Mm-hmm. Kung magkano lang ang kailangan nila para i-operate, panweldo, yun lang ho ang pwede nilang singilin sa mga kanilang subscriber or kanilang consumer. Iba ho dun sa private deal. Oh.
2: Sino mga miyembro ng cooperative ba, Admin?
4: Lahat ho ng consumer or subscriber are miyembro ng electric cooperative.
2: Mm. At sino nagpapatakbo niyan?
4: Meron ho silang board, which is the policy making, at meron din yung management. Yun ang aming sinusubaybayan. No? Yung conduct of business ng board, board of directors, at papaano ginagawa ng management ang pagpapatakbo.
3: Sa kay attorney naman, yung sa ERC po, sir, kailan po naman pumapasok yung, parang saan yung boundary ng ERC? Alam ko sa Meralco and sa mga kumpanya, ano pa po yung function ng ERC?
5: Saklaw ng ERC ang buong value chain ng ating power industry. Mula generation hanggang distribution papunta sa consumer. Yung distribution sector, nariyan yung mga electric cooperatives na ina-administer naman ng ating NEA. Pero ang aming kapangyarihan, hindi lang sa mga pribado na kumpanya, sumasaklaw din yan sa mga electric cooperatives.
3: Ah, okay.
5: So lahat ng distribution utilities, sila ay nakapaloob sa aming kapangyarihan pagdating sa pagtatakda ng singil, pagdating sa pagdetermina kung ano yung naaayon na kalidad ng kanilang serbisyo. Pero, syempre, kakailanganin na mayroon katwang ang ERC at ito nga ang NEA pagdating sa pag-a-administer sa mga electric cooperative.
3: Ngayon, sagutin naman natin ang tanong ng mga naliritong Pinoy katulad ko na parang na-hold up one buwan dahil sa taas ng kuryente at naghahanap ng mga sagot. Kaya hindi ko na papatagalin pa. Sagutin na natin ang tanong nila. Ano ba talaga?
6: Nakakalito kung bakit buwan-buwan tumataas ang bill namin sa Meralco. Ano ba talaga ibig sabihin ng mga linya na to? At saan ba talaga napuputa at kinikita ng Meralco?
2: Sagutin natin yung tanong ng ating tagapanood doon. Ano, ha? Oh. Ano ang generation transmission, system yan. Loss, distribution, universal charge? Pero pa dating feed-in tariff, parang ganun?
5: Opo, hanggang ngayon kasama yan.
2: Ano ba yun?
5: Ito yung iba't ibang mga charges na dati, nung bago nag-ipira, isa lang o dalawa lang yung nakikita natin, yung power adjustment.
2: Ano yung ipira?
5: Yung batas na ito, nag-restructure sa power industry. At sinabi dito sa batas na ito, yung ating power industry, ating himayin sa apat. Yung generation, transmission, distribution, at supply. Mm. At ang layo naman ito ay i-identify kung ano dito sa mga sektor na ito, dito sa apat, ang pwedeng magkaroon ng kompetisyon. At ito na nga yung generation at transmission.
2: Okay.
5: Kaya itong mga singil na ito na nakikita natin sa bill, ito lang ay kumakatawan doon sa iba't ibang mga serbisyo at produkto na nakakarating sa atin. Ang produkto, syempre, yung kuryente. Pero ang kuryente, kailangang dumaloy doon sa transmission at sa distribution na linya bago makarating sa atin. So yung serbisyo naman ng transmission at distribution, ito ay may separate din na singil.
2: Uh-huh.
5: At lahat ng ito ay kinokolekta lang sa atin ng ating distribution utility. Pero ang talagang para sa distribution utility ay yun lang distribution charge. At all others ay mga pass-through charges na ibinabayad naman doon sa mga ibang nagbigay ng serbisyong ito or yung produkto na kuryente.
3: Ito, Tito Ron, may hawak ako ng actual house bill of lights. ito ha, generation po, nakalagay dito 1,993.99. Ano po yung generation?
5: Ito yung produkto, yung kuryente mismo.
3: Okay po. Transmission saan
2: galing yan? Mga planta? Coal plant, mga ganon, hydro, mga windmill, ganon doon.
5: Tama
2: yan
5: po.
2: Yun ang generation.
3: Yan po ang generation. Ang transmission po?
5: Yung transmission, ito naman yung linya ng NGCP. Ito yung serbisyo naman ng pagpapadaloy ng kuryente na yan. sa mga linya ng transmission.
2: Yung nakikita natin mga kabling matataas pag dumadaan tayo sa highways.
5: Highway.
2: Yung mga matataas.
3: 322 yung binabayad niya doon.
2: Transmission yun. Energy source. Pagkatapos yung transmission. Ngayon, distribution. Di ba yun ang ano?
5: Para sa mga utilities. Meralco. O kaya yung mga electric cooperatives. Dahil yung kuryente, dadaan niya sa transmission, mataas ang voltahe nun. Pabababain yung voltahe para makadaan doon sa mga distribution wires. Hanggang papunta sa cost.
2: Para hindi masunog yung bahay mo. Ganun.
3: Ito, subsidies. Maliit lang to, 0.24 lang. Ano po yung ibig sabihin ng subsidies?
5: Itong subsidies na ito, ito yung mga nasa batas na kakailanganing ibigay na tulong sa ating mga ibang kababayan. Tulad nung sa feed allowance, GEA allowance, yung sa lifeline rate, at saka senior citizen.
2: Korean. Senior citizens, kasi pag singit sa senior citizen, binabawasan, ganun?
4: May discount. Opo,
5: may discount. Kapag
2: tapos babawiin dyan.
5: Meron pong...
2: So kung may lolo ka sa bahay, babawasan siya, dadagdagan ka. Ganun.
3: Parang ganun.
5: Yung mismong bill nung senior citizen na yon na nakarehistro bilang senior citizen, may diskwento siya. Pero yung... pambayad noon, nung diskwentong yun, nanggagaling sa ibang mga customer nung utility na yun.
2: Maganda yan kasi parang pinapaalam natin sa publiko kung ano mga different elements na yun. Mga elemento ng kanilang mga billing, di ba? Sige, tama
3: ito,
2: yan.
3: Ito, malinaw to. Government taxes.
5: Yan ay yung value added.
2: Bayad tayo lahat dyan.
3: Yan.
5: Yan ay yung value added.
3: Ito, universal charges, 83.94. Pang-universe na to. May mga alien ang sagot dito.
5: Ibig sabihin lang ito, itong singil na ito ay pare-pareha sa lahat ng mga consumers ng bansa. Ito naman, may iba't ibang mga pakay, yung universal charge na yan. Uh-huh. At isa dito yung universal charge for missionary electrification. Okay. Ito naman yung para sa subsidies natin sa mga off-grid areas, yung mga isla.
3: Ito, pagsabayin ko na. Fit all, renewable, ayan, open and close parenthesis, 52.49. Tapos, GEA all, renewable, 9.68.
5: Ito rin ay similar sa universal charge. Pero nung nagkaroon ng Renewable Energy Act ng 2008, sinabi kasi doon, mayroong programa na incentive ito para sa mga renewable companies para mag-put up ng kanyang generation facilities. At saka later on, ang DOE, nag-roll out siya ng programa niya, yung Green Energy Auction Program. Para masuportahan itong mga programa na ito, kinailangan na mag-establish ang ERC ng ganitong singil na tawag ay feed-in tariff allowance at saka green energy auction allowance.
2: Sabi sa'yo, Alex, mano-nosebleed tayo ngayong umaga.
3: Sobra!
2: Teka, yung feed, no? Feed-in tariff, yan ang pondo na linaan ng gobyerno para ganahan yung mga tao magtayo ng solar, for example. Di ba? Para hindi laging langis o bunker fuel ang ginagamit natin or coal. Kasi ang mundo nagbabago, naghahanap tayo ng mas malinis na klima. Ito ang ginagawa ng gobyerno, ang pamamaraan niyan, yung FIT.
3: Yan. Meron pa pong huling-huli na lang, applied credits.
5: Ito naman yung iba't ibang kadahilanan kung kasi nagpalabas ang ERC ng amended Magna Carta at sinabi namin na yung mga refund ng mga bill deposit, ito ay dapat na i-credit kung pupwede nang isoli yung deposit na yan. So, ibabawas na sa singil ng kuryente. Oh,
3: babalik pala sa atin to. Kaya pala naka-negative. 0.84 nga lang. Ang tanong, tayo naman lahat po nagbabayad dito. No? Malamang nanonood sa atin. Marami ng paniki ngayon, Tito Ron. Ang bayad paniki. But ako ang magbabayad. But kami. But ganun po. But po may mga ganun.
5: Sinabi doon sa batas kung ano talaga yung takdang gastos doon sa pag-produce ng kuryente at pag-deliver nito, ito ang kailangan bayaran natin. Walang manggagaling sa gobyerno na subsidy except yung mga ilang ina-allow tulad doon sa senior citizens, sa lifeline rate. Pero ang subsidies na ito ay nanggagaling nga sa ibang consumers.
2: So kung talagang nakinig kayo, maintindihan nyo na ngayon yung paano babasahin yung electric bill ninyo. Tuloy pa natin ang mga tanong na ating mga kababayan dito. Sunod na natin yung susunod.
7: lagi kong nakikita sa bill ng kuryente ang system loss. Kung kuryente ito na nawawala bago pa makarating sa consumer, bakit ako ang nagbabayad? Bakit hindi na lang ito sagutin ng distributor?
3: Bago yung sagutin yan, ha? Yung bill pala, nasa, nagpinapaliwanag din sa likod. May paliwanag na

0: weakness nga lang sa record. Kasi baka na doon yung systems loss.
1: Pero o sinong gustong sumagot yan? Alam ko, Nea, ayaw ninyo yung systems loss na tatanggalin ng singil, di ba?
2: Let me qualify, Manong. After the SONA, when the president mentioned yung system loss, agad-agad kami ho ni Nanino, ni Secretary Sharon, ni President Coco Nograles, ay nag-usap-usap po kami. Gumawa ho kami ng plano, no? Gumawa ho kami ng plano kung paano i-implement yung binanggit ng presidente. At sa pagpaplano na yon, hiniwalay namin ho yung system loss sa technical at non-technical. Yung technical po, iniwan mo muna namin kay Nino, no? Pero yung non-technical ay ginawan ho namin ng plano, programa, dahil una hong maapektuhan dito ay ang mga electric cooperative.
1: Correct.
2: Gaya nga po ng sinabi ko kanina, ang mga electric cooperative naman ho ay hindi nag-ooperate for profit. Tama-tama lang ho yung singil nila, yung distribution. So kung yan pong systems loss ay tatanggalin, at para ma-address ko po yung tanong ng ating viewer kanina, bakit hindi pabayaran sa distribution company, which is in the case of the electric cooperative, wala akong pagkukuhanan. Kaya ginawan ho namin ng plano, gaya ng NEA, gumawa ho kami ng programa kung saan, paano i-address yung pagnanakaw ng kuryente, yung theft, at yung mga illegal connection, no? Para mapatigil natin or makontrol natin ang illegal connection, hanapin natin yung mga consumer na walang metro, metrohan natin.
1: Yun.
2: Para maging legal.
0: Kasi kasama sa binabayaran ng systems loss yung ano eh, pagnanakaw ng kuryente. Ano bang kaso ng mauhuli para malaman din nila kung yung mga jumper dyan, ano bang kaso sa pareho lang ba?
3: May kulong yan dahil pag nanakaw yan, hindi lang yung kuryente, yung pati yung mga kawad ng kuryente. So dun sa anti-pilferage law natin, may mabigat din ang mga parusa yan.
2: Actually, Manong Ron, hihingi kami ng tulong sa iyo. Maybe through your political party, makahingi kami ng suporta. It's about time amendahan na natin yung anti-pilferage law natin. Medyo matagal na ho yun eh. I think, siguro, if I may suggest, no, lagyan ho natin ng konting pangil. No?
1: Yeah.
2: Kasi yung mga tao po, hindi na natatakot magnakaw eh. Alam niyo po, gusto ko rin malarinig ng mga televiewers natin, akala natin minsan pag illegally connected tayo, mas mura binabayaran natin. Hindi po totoo yun. Mas mahal ho ang binabayaran ninyo. Dahil yung nagpapabigay ho sa inyo ng kuryente, dapat ho silang kumita. At yun po ang aking panawagan sa mga nakakapanood sa atin ngayon, na kung kayo ho ay illegally connected, tigilan na ho natin yan. Pwede naman ho kayo pumunta sa electric cooperative nyo or sa private DU, mag-apply ho kayo ng legal. Kasi yung illegal connection, dyan sa mga jumper, dyan nagmumula yung sunog.
1: Correct.
2: Ha?
1: Tama.
2: Dyan nagmumula yung illegal connected ka na. Minsan nangyayari sa barangay, medyo ito ay local government issue. Yung barangay captain, nakaisip magnegosyo. Yung kuryente ng barangay, i-coconnect niya ron sa mga illegal settlers doon sa lugar niya at siya mangongolekta ng kuryente. Eh hindi ho tamang singil yon. Mas mahal ho ang binabayaran ng mga yung illegal set, saka siguro po yung batas na kailangan meron kang titulo or contract of lease, eh siguro i-accommodate na natin yung illegal settlers. Kasi hindi ho makapag-apply ng connection kung wala kang contract of lease or titulo sa lupang kinatatayuan mo, eh marami na ho sa atin eh yung mga illegal settlers. So gusto naman magbayad, no?
1: Tama.
2: So they are left with no choice but mag-illegal connection siguro sila. Eh pwede naman ho siguro natin pag-aralan kung paano natin ma-accommodate itong mga tao ito.
1: Maganda ito mga nasabi mo. Totoo yan.
0: Dito na pasimplihin ko lang ha, bilang marami siguro nagtatanong kasi ang kuryente, mahirap imagine yung nanakaw eh. Sinasabi nyo kasi, yung walang metro, system loss yun kasi gumagamit ng kuryente, hindi na mo-monitor, hindi na babayaran. Pero kasama ba sa system loss nyo, halimbawa, yung kuryenteng nawawala, lumalabas dahil sa wala lang monitoring,

0: sinisingit pa rin sa amin yun. O lagi lang yan sa nakaw.
1: Hindi, yun naman ang tinatawag natin technical systems.
0: So, ah, sa technical yan. So, sa ERC.
2: Yun, importante yung distinction na yun.
1: Distinction na yun.
2: Kasi yung technical, yan yung sa makina nila, sa mga kable nila, sa mga gano'n na pagka nag-generate ka dito, ang dadating doon sa kabila, hindi yung inaasahan mo. Kaya, yung, mababawasan ng konti yun.
0: Yung nawawala na yung technical system loss. Sisigil sa atin. Oh. Okay, okay. Marami pa tayong pagkukwentuhan. At alam ko, yung mga nanonood sa atin ngayon, shock! Na shock sa mga information. Pero dapat bago talaga tayo magbayad, naiintindihan mo ang babayaran mo.
2: Susunod, alamin natin, ano ba ang karapatan mo bilang consumer? At posible ba na humingi ng discount sa kuryente mo? Sagutin natin yan sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Welcome back to you sa What's the Point? Balikan ko lang mga sir ha. Pwede bang alisin ang singil sa systems laws? Attorney Nino?
1: Pwede yan eventually, pero ayusin lang natin yung underlying cost para pagpapababa na ito to the barest minimum, kung tanggalin man yung system loss charge, ay hindi ito makaka-apekto sa operasyon ng ating mga utilities. Pero kasi yung singilan sa system loss, ito ay kinukonsidera ngayon na pass-through. Dahil yung system loss ay talagang para sa generation cost ito doon sa kuryenteng pin-procure ng utilities, pero hindi lahat ng kuryenteng yon na babayaran niya sa generation companies ay naibebenta niya sa mga customers niya dahil nga may nawala.
2: Kasi ang iniisip pa, chairman ng mga tao dyan, ano, kung bumili ka ng mga makina dyan, tapos hindi mo nakuha yung 100% efficiency dyan, di ba kasalanan mo yun? Bakit kami magbabayad ng depekto ng makina mo? Bakit dahil hindi ka nakapagrating ng sapat na kuryente doon sa kabila, kami na magbabayad? Di maghanap ka na mas magaling na sistema. Yun ang iniisip nila.
1: Pero kasi ang sistema natin ngayon, yung mga utilities, hindi talaga sila ang bumibili ng kuryente tapos nire-resell nila sa consumer. Kumbaga, ang utilities natin, nagpo-procure sila ng kuryente on behalf of the consumers. So, kaya nila pinapass-through kung ano yung dapat nilang bayaran sa generation.
2: Pero di ba ang principle dyan, you pay for what you get?
1: Opo.
2: Why should you pay for what you did not get?
1: Kaya po ang basihan ng system loss ay yung cost ng generation dahil yung ating kuryenteng actual na ginamit, ang halaga niyan per kilowatt hour ay yung katumbas noong generation charge at yung system loss charge.
2: In-average out mo na.
1: Opo, kasi kasama talaga yung halaga ng system loss doon sa halaga ng kuryenteng actual natin na ginamit.
2: Bakit hindi sabihin na lang na ganun?
1: Opo, dati nung hindi ina-unbundle yan, yung system loss ng ating mga utilities, nire-recover nila rin sa power purchase adjustment sa PPA. Dahil nga ito'y talagang kasama or kaparte ng generation cost ng ating mga utilities.
0: Ano lang ba yan? Pilipinas lang ba yan? Pilipinas ng bank systems loss? Or buong,
1: hindi, buong ito. Oo. At hindi lang naman Pilipinas ang nagpapa-recover nito from the consumers. Lahat din ay mayroon din na nasisingil para sa kanilang system loss mula sa consumers din.
0: Ito ha, tapos na natin intindihan ng charges sa electricity bill. Ngayon naman, ano ba ang dapat gawin kapag sobrang taas na nito? Ito ang tanong ng kababayan natin.
3: Napakamahal na ng kuryente. May discount ba o subsidy ang gobyerno para kapag hirap na magbayad? Ano ba talaga?
4: Marami namang subsidy

0: available, no? May tinatawag tayong lifeline subsidy. Mm-hmm. Yung mga konsumidor na below 50 kilowatt below ay nililibre na yon. Mm-hmm. Yun yung lifeline subsidy. Meron naman din na tinatawag na subsidy na galing sa 4Ps, no? Mm-hmm. Yung mga member ng 4Ps na yung 50 kilowatt below sinasubsidize na rin, libre na rin. Ngayon, ang mga seniors discount may 5% as mm-hmm. long as hindi ka lalagpas ng 100 kilowatts, no? Ah. Tapos meron din naman may mga LGU rin naman na nagbibigay rin ng subsidy uh-huh. sa kakayahan ng kanilang sari-sariling LGU. Uh-huh. So, yun ho ang mga available subsidies na meron sa mga konsumidor just in case hindi ho nila alam.
1: Yung ano ba po, PWD, pasok po niya sa discount? Senior citizen, pasok po sa discount? Kailangan po bang magpumunta para sabihin, may senior sa amin?
0: Kailangan ng consumidor mag-apply.
2: Mag-apply.
0: Mag-apply. Kailangan ipagbigay alam nyo sa electric cooperative na kayo ay kwalifikado under the Lifeline Subsidy Program, gaya ng sa 4Ps. Ang kailan lang po, last year lang po ay nagpirmahan po ang NEA at ang DSWD at ang electric co-op kung paano ang magiging sistema na kapag may nag-avail nito, DSWD ho ang magbabayad sa co-op.
1: Ah, yan, okay. Hindi lang kuryente ang tumataas ngayon, Tito Ron, pati BP ko at mga viewers natin. Pero mas ma-high blood ka kapag ito ang nangyari sa iyo.
3: May viral case ng isang residential account na umabot ng halos 94,000 ang bill nila sa isang buwan. Pag nangyari sa akin yon, nang hindi naman ako sikat sa social media, paano ko ipapacheck ang bill ko nang hindi ko kailangang mag-viral?
4: Kontakin nyo kagad yung utility nyo. Minanduhan namin lahat ng utilities na magkaroon dapat sila ng mga consumer welfare desk. So parang ito yung unang dapat nilang pinupuntahan. Pero kung hindi naman sila makontak o hindi sila pansinin ng utility, pwede silang dumulog agad sa aming tanggapan. Meron kaming website, pwede nyo check doon ang aming mga contact details. Idiretso nyo sa amin yung reklamo nyo at yon ay papasagot namin doon sa utility.
1: Ito, Tito Ron, posible ba to? Paano na yung malalaman yung tama yung bill meter reading versus bill? Di ba, metro?
2: Yeah.
1: May nagbabasa dyan na ano eh. May nagbabasa tapos doon yung lumalabas. Paano po na yung malalaman? Siguro malalaman mo pag mataas yung bill mo, yung metro mo, may hangin na nilalabas. Yan, masyado na mabilis yan. Pero ano ba, paano mo pag may hangin na doon, ibig sabihin magtipid ka na. Paano po ba malalaman kung tama?
4: Unang pwedeng i-monitor mo yung meter readings. Sa tuwing magkakaroon ng pagbabasa ng metro mo, pwede mong sabayan, tingnan din, at picturean mo para lang sa ganun makikita mo, makukumpara mo kung ano yung lumabas sa pag picture mo ng metro at saka yung reading na nandoon sa bill mo.
2: Yan. Kung nanalitrato yung metro.
1: Oo. Di ba may mga metro sa taas na ngayon? Tapos dikit-dikit. Paano ginagawa
4: yun
1: doon?
4: Yung mga elevated meters, ito yung mga clusters ng meters. Ito ay strategiya rin naman para pababain yung system loss. Kasi kung dito sa area na to, mas prone sila doon sa illegal connection. So itinataas ang mga metro para mahirap abutin.
2: Itataas mo man sana para hindi pitasin.
1: Oh, pero sasabay ka sa taas pag gusto mong mag-meter reading din sa kasama na kaganoon ka doon sa taas. Agad ka rin. Anyway, yung pala yun. Kasi ako nahihirapan ako. Nakikita niyo yan, di ba, sa taas?
2: Kung nagre-reklamo sa billing, habang pending ang dispute, kailangan ba bayaran ng buong amount muna bago mag-diskusyon?
4: Depende kasi doon sa complaint. Kung ito ay complaint na mayroong kinalaman doon sa high billing, doon sa aming Magna Carta, sinasabi doon na kung unusually tumaas yung pinapabayad sa iyo ngayon, pwedeng ang babayaran mo lang muna ay yung average nung last year mo or 12 months. Para nang sa ganon, habang hindi pa nare-resolve ba yung issue na kung talagang tama yung ni-register na konsumo ng metro, hindi ka mapapagbayad ng yung hinihingi mas malaki.
2: Kung gano'n nagawin mo, Chair, tapos pinutol ka pa rin.
4: Ah, hindi pwedeng magputol kasi pagka mayroon.
2: Violation ng, sa magkakarta yun.
4: Opo, violation na yun ng utility.
1: Ito pa, at Tito Ron, halimbawa nag-brown out, power interruption, alam ko, mababawasan naman yung kuryente mo noon. Di po ba? Power interruption eh. Pero pwede po ba magreklamo sa pagkaabala? Halimbawa sa trabaho. Dahil sa naputol yung ano, yung kuryente, di ba po ba ano, obligasyon magbigay ng kuryente? Paano po, ano ba ang trabaho ko? Nag-i-involve ng kuryente, work from home ako. Ano, tumatanggap ba kayo ng mga ganung reklamo na naapektuhan ang aking trabaho?
4: Sa ngayon, wala pa tayong talagang relief na naibibigay pagdating diyan kasi may mga allowances na inaallow para doon sa mga outages, hindi lang sa mga utilities, ganun din sa ating mga generation companies and transmission dahil talagang hindi nila magarantihan na all the time available yung serbisyo nila, available yung kuryente. Ito yung mga allowable na outages, pero kung lumampas naman sila doon, mayroong mga pwedeng ma-impose sa kanilang penalties.
2: Ano reasonable period? Gano'ng katagal ang pag-ayos ng complaint?
4: Dapat ay sa loob ng maikling panahon lang nare-resolve ng utility ang complaint na ilalagak sa kanila. At kung walang action o kaya yung consumer ay hindi satisfied doon sa resolution ng CWD officer ng utility, kaagad silang pwedeng magpunta sa amin para kami ang mamagitan. At kung wala pa rin, ay ina-advise namin yung consumer na mag-file ng verified complaint sa amin para ang commission naman makapag-desisyon. Parang korte, kami ay magpapalabas ng desisyon kung sino man ang nasa tama sa kanila. So yun ang magiging desisyon batay doon sa ebidensyang isusumite ng magkabilang parties.
2: Okay. Pero alam mo Alex, may isang sitwasyon na mas mabigat pa. Sa pagtanggap ng malaking bill, yan ang mawalan ng kuryente. Oh, ito ang susunod na tanong natin.
5: Kapag hindi nakabayad on time, pwede ba talaga putulan agad ng kuryente o dapat may notice muna? May karapatan ba bago putulan ng kuryente? Ano ba talaga?
0: Ang electric co-ops ay pag binigyan ka ng notice ng regular billing, you have 9 days to pay. Ngayon, kapag dinigyan ka na ngayon ng notice of disconnection, you have 48 hours to settle. Ngayon, kapag hindi ka nakapag-settle, it's a policy na puputulan ka talaga. Pag nagbayad ka, kailangan, minsan may mga reklamo kaming natatanggap. O nagbayad ako ng alas dos ng hapon, alas 6 na ng gabi, wala pa kaming kuryente. Ang mga electric cooperatives po are directed to reconnect after 24 hours na nakapagbayad ka. Minsan no, napapabilis, minsan naman no, kung masa malayong lugar, ay siyempre pupuntahan po. But the electric co-op are given 24 hours para i-reconnect ko after nagbayad yung
2: consumer. Bigyan mo ng konting oras yung co-op dahil di total, ikaw naman ang hindi nagbayad. Gagamutin na nga nila yung problema. Parang ganun.
1: Ano nang pinakamahalagang consumer rights sa ilayon ng Magna Carta for residential electricity consumers na dapat alam ng bawat Pilipino?
4: Siyempre, yung right to electric service, yun nga yung nabanggit ni Nani na noong una, kailangan meron kang titulo, meron kang contract of lease para makapag-apply. Pero kamakailan lang, binago na namin to, medyo niluwagan namin. Kasi nga, gusto rin namin na makonsidera yung sitwasyon ng mga kababayan natin na napipilitan naman na makikabit or mag-enter doon sa mga redistribution na arrangement. So gusto natin na sila ay makapag-apply ng kanilang sariling linya at maka-benefit din doon sa mga iba pang karapatan under the Magna Carta.
1: Ayan, nako. Bilang consumers, dapat alam talaga natin ang mga karapatan natin. Dito kasi sa Pilipinas, ang napansin ko, kulang tayo sa consumer empowerment. Big word. Nababaon tayo sa pagbabayad ng hindi natin alam, ano ba ang karapatan natin? Kaya maraming salamat sa mga sagot nyo, mga sirs.
2: Kaya dito sa show natin, gusto natin malaman ng mga Pilipino, ano ba talaga ang dapat para sa kanila? Ituloy natin ang pagtalakay sa iba pang mga katanungan sa pagbabalik natin sa
1: What's the Point?

0: itsura na naman. Hindi pa rin titigil ang MMDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
0: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: Welcome back dito sa What's the Point. Kasama pa rin natin sa talakayan si Administrator Almeida at Chairman Juan.
1: Oh, masingit ko lang na ang pangalan ni Sir Ernie Sir is Nani. Oh. Tapos Nino. Oh, diba? Abakada dito, Nani, Nino.
0: Oh, laging ganyan eh.
1: Yan, pang-breaker lang yon sa tension natin ating kwentuhan ngayon. Mula sa mataas na electric bill hanggang sa disconnection.
0: Malaking perwisyo, maputulan ng kuryente. Pero paano kung renter ka at nagka-problema ka sa landlord mo?
1: Nako.
0: Pakinggan natin to.
2: Kapag pinatayan ako ng kuryente ng landlord ko dahil may hindi kami pagkakaunawaan, pwede niya bang gawin yon para mapalis ako?
1: Malamang dito nung jowa niya yun eh. Nagka-split sila nung rent.
0: Ay, nako.
1: Paano gagawin doon?
3: Ito, aware na tayo doon sa ganitong mga arrangement na pinapasok ng ilan nating kababayan. Sila yung either renter lang o nangungupahan nga. At yung talagang registered customer ay yung may-ari nung apartment o kaya yung nagpapagamit nung koneksyon. Yun ay pwede rin na idulog sa amin, mag-complain sa amin yung nangungupahan na yan. Nang sa ganon ay, kasi while ang aming talagang direktang nire-regulate ay yung utility, pero yung landlord na yan, siya'y customer naman ng utility. So pwede namin na maabot ng kapangyarihan namin yung landlord na yan through the utility.
1: Marami na tayong napag-usapan, bill, charges, consumer rights, disconnection, reconnection. Pero sa lahat ng ito, may isang mas malaking tanong na siguradong naiisip ng maraming Pilipino. Eto.
4: Ang hirap talagang mabuhay dito sa Pilipinas. Kaya pa bang pababain ang bill ng kuryente? O ito na ba ang bagong normal?
1: Ano po bang sagot doon sa tanong ng ating kababayan? Ano pa talaga?
3: Nabanggit ko, pinakamalaking kumpono nito yung generation. So, hindi naman overnight talaga na masusolusyonan nito na bababa. Kasi para bumaba yung generation, kailangan bumaba yung gastos doon sa pag-degenerate ng kuryente. At dumami din yung supply. Kasi dumadami nga yung nagtatayo ng planta, pero dumadami din naman yung konsumo. So, naghahabulan lang at dahil para makapagdagdag ka ng mga planta, kailangan mo rin ng dagdag na transmission, distribution. So, parami ng parami yung pangangailangan. At para magawa mo lahat yan, kailangan kang merong puhunan. At yung puhunan na yan, kailangan mong malikom mula sa mga pribadong kumpanya. At yung mga pribadong kumpanya, siyempre maghahanap yan ng magandang kita. Pero kung marami na talaga yung supply, bababa at bababa yan dahil yung competitive forces talagang mapipilitan magbaba ng presyo yung mga generation.
1: Tito Ron, may isa lang akong tanong Nani, Sir Nani. Kasi kanina pa nasabi na ang kooperatiba walang masyadong kita. Hmm. Ano pong ano nyo? Ano pong driving force nyo? Alam ko yung mabigyan ng mga kuryente, pero ano po yung talagang naghihikayat sa inyo para pasukin yung mga ganyang mga...
0: Bukod sa pagmamahal sa bayan.
1: Pagmamahal sa bayan.
5: Kasi, well, dito sa industriya ng electric co-op, which na-realize ko rin, nakasama na rin ako, yung advokasiya na makapagbigay ng kuryente. Kasi yung kuryente para sa amin, hindi ito necessity. Ano to eh? Karapatan ng isang tao to. Sana ma-experience mo yung na-experience namin na nakapagpailaw kami ng mga tao sa bundok, yayapusin ka ng mga matatanda at sasabihin ng abot ng pasasalamat sa iyo. Hmm. At akala nila mamamatay sila, hindi sila makakakita ng ilaw ng bumbilya. Hmm. Mahahabag ka talaga. I mean, these are the things na drives us para abutin

0: yung mga taong nasa bundok, nasa malayo, lalo na yung mga IPs natin. Power precedes progress. Pag walang kuryente, wala tayong pag-uusapan progreso. So, kailangan natin maabot ng kuryente ang mga bawat lugar.
1: Sa mga darating na taon, no? Anong pwede natin sabihin sa ating mga kababayan? Anong pwede nilang asahan sa mga darating na taon? Let's say 3 to 5 years from the private sector at saka from the electric co-ops.
2: Lahat ng maaaring gawing pulisiya at yung mga implementing na regulasyon naman, ito ay pinagtutulungan ng Department of Energy at ng ERC. Nang sa ganon, ay makatiyak tayo na patuloy na dadalo yung mga investment, yung pamumuhunan sa ating industriya at magkakaroon ng sapat na supply sa susunod na 3 hanggang 5 taon. At kung mayroong sapat na supply, ay magkakaroon ng mas maayos na kompetisyon na magpapababa naman sa presyo.
1: Kasi tuloy-tuloy yung mga gera, tuloy-tuloy yung mga problema sa mundo, yung mga sakuna natin, mga klima sumasama. Yung private sector, kailangan kumita pa rin. Yung mga co-ops, hindi naman kailangan kumita yan. Kaya kung anong sisingil nila, alam natin na malamang yan talaga. So, anong pwedeng gawin natin, Chairman, para ipaghanda yung ating mga kababayan sa mga darating na taon?
2: Yung ating mga private na mga utilities, ngayon nga ay inaayos na natin yung kanilang singil dahil sa loob ng mahigit isang dekada, hindi yan na isa katuparan. Kung maayos yung kanilang magiging singil at maayos sila makapag-ooperate, mas magiging epesyente ang kanilang operasyon, mas maganda yung serbisyo. At the same time, mas mayroon silang abilidad ngayon na makapag-procure ng kuryente, yung murang kuryente para sa kanilang mga consumers.
0: Sa mga electric cooperative in the point of view, Nea, siguro sa gitna ng mga sakuna ng nangyayari ngayon, ng gera, ng mga epekto ng climate change, dun ho sa mga hindi nakakaluwag sa buhay, siguro kailangan manggaling sa sarili natin yung responsibilidad para magtipid sa kuryente. Kasi ho, dito sa industriya ng energy, lahat ho yan ay napag-aaralan. Meron hong polisiya in place. No? So, kung paano ho mapagbababa ang kuryente, yan ho ay ginagawa na ho ng paraan ng the whole energy family. Maganda ho ang samahan namin sa energy family ngayon. Sa aming Sekretaryo Sharon Garin, lahat ho kami ngayon ay nag-uusap-usap paano i-address ang sitwasyon sa Visayas, for example, sa nangyayaring power crisis ngayon sa Visayas, at sa mga darating na panahon. Na ito naman hong sigurong administrasyon ni Presidente BBM, maybe hindi nyo mararamdaman ang epekto ngayon. Baka sa mga darating na panahon, masasabi nyo, plinano at ginawa ni Presidente Bongbong Marcos.
1: Next 1 year or 2 years, ganun.
3: Napaka-informative na naging diskusyon natin. Talagang knowledge is power. Di ba, guys?
1: Maraming salamat sa inyo, no? Administrator Nani Almeda, my good friend, at Chairman Juan, maraming salamat. You have been very helpful and I'm sure naliwanagan lahat sa ating pag-uusap ngayong araw.
3: Medyo may liwanag na ang buhay, tulad nga ng tagline ng Meralco. Pero sana di mahal, di ba, Tito Ron?
1: Yan talaga ang pangarap ng lahat, Alex. At magandang pagkwentuhan natin yan sa pagbalik ng What's the Point?

Mamaya sa agenda, jail warden at doktor ng New Quezon City Jail, pinatatawag na rin ng Sandigang Bayan, kaugnay sa hirit ni Martin Romualdez na hospital arrest. Dating House Speaker, makakadalo kaya sa pagdinig? Exclusive, malaking bahagi ng tinaguriang Billionaire's Village sa Benguet, gumuho. Isa pang exclusive, barangay sa Kalumpit, Bulacan, higit isang buwan ng lubog sa baha. Exclusive din, malawakang dredging sa tila Ghost Town sa Zambales, konektado umano sa Chinese companies. Reklamo.

0: Tito Ron, aaminin ko ah, bago pa ang lahat ng to, ang electric bill para sa akin, may isang go lang. Bayaran. Pero ngayon, mas interesado na ako sa bakit. Ah, kasi may mga charges pala na may pinagmulan at may mga termino na dapat talagang itindihin. Kaya ang ating what's the word for the day ay systems loss. Yan. Yung pala, ano, no? Talaga palang di may iwasan yun, no, Tito Ron? Kahit anumang gawin natin, talagang meron talagang systems loss.
1: Sa isang banda, yung technical, hindi talaga. Dahil, alam mo, yung kable na lang, pag maglagay ka ng kuryente sa isang dulo, pagdating sa kabidang dulo, mababawasan talaga yun. At iba-iba sa haba ng kable, kaya hindi naman pwedeng ipareho mo sa lahat. Kaya yung sa atin, nagkakaroon ng percentage na systems loss. Kasi yun ang, kumbaga, yung katumbas nung dapat napunta sa'yo na nawala dahil sa kable, sa hindi kasalanan ng tao. Yung non-systems loss, yung mga nanakaw daw, no, mga ganyan-ganyan, alam mo, dahil karamihan yan, nandun naman sa electric co-ops, ano, ikaw ang gawa na rin yan. No? Kaya tama yung solusyon nila, na kabitan na lang ng metro, magbabayad naman yung mga yun. Diba?
0: Kasi tama rin naman yung tanong niyo, ang reaction niyo kanina, Tito Ron, yung ba't kami magbabayad? Hindi ba parang sa ano yan? Hindi ba parang pag nagdinegosyo ka, Tito Ron? Sa restaurant, hindi naman sinisingil sa kakain yung nabulok po yung ano namin yung karne namin yung gastos nun, sisingilin namin sa inyo.
1: System loss.
0: Pero, Tito Ron, alam ko, nag-uusap na tayo sa mga bagay tungkol sa billing. Ako naman, ang natutunan ko dyan, siguro, para dun sa kaya nating makontrol, kasi, ano yan gobyerno yan, Meralco yan, o kaya sa kooperatiba yan, yung ating makukontrol, yung pagtitipid ng ano, ng kuryente. Ngayon ko, kasi nung 80s, laking 80s ako, laking 90s ako, wala namang, di ba, uso yung mga charger na yan. Tapos ang kuryente nun, dibunot Wala namang remote dati. Ang napansin ko, ang malakas kumonsumo, yung tinatawag nilang mga vampire, ang tawag vampire Tito Ron, ano yun? Pag yung TV nyo, in-off nyo, di ba? Off. Naka-off. Pero meron siyang pula. Nakasaksa ka rin
1: Tama.
0: May pula. Nag-experiment ako sa bahay. Pinatay ko lahat ng kuryente, pero iniwan ko yung mga TV. Tapos ang charger kasi, Tito Ron, may ilaw yan na sinasabing charging ka.
1: Correct.
0: Pag nakasaksak yan, kahit wala nakasaksak ng cellphone, may pulang ilaw yan. Ilaw. Titignan ko yung metro ko tumatakbo.
1: Ha, ganun?
0: At nag-experiment ako kung anong pinakamalakas na konsumo. Ito ha, sariling experimentation ko lang to. Pinatay ko lahat, pati yung mga binulot ko lahat, iniwan ko yung rep. Malakas ang rep. Ano siya, pero pinakamalakas sa lahat, yung TV kong malaki, yung 65 inches, nagpabilis yun. Talagang gumanon yung tingin ko dun sa metro.
1: Talaga?
0: So, inaaral ko yung malalakas. Aircon, malakas yan. Kaya lang, bihira lang naman yung, pero may konsumo. Kumukonsumo siya. Ang tawag doon, vampire na, So, ako, nag-ano ako kasi ang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo nakaka-contribute sa yung konsumo ng buong mundo. Ako, ginagawa ko, pag umaalis ako, ensure na bunot. Kasi ingat din sa sunog yan
1: Tama.
0: Tito Ron, galing ako sa Australia. Siyempre, magkukumpara-kumpara sa bansa natin. Alam nyo, kayang-kaya natin Talagang kung magtutulungan lang. Sabi ko, sana magkaroon tayo ng pride na yung bansa natin, talagang ang ganda ng bansa natin. Sana simulan na natin sa kuryente. Mayroon pa palang mga porsyento ng mga tao na sa probinsya na wala pang kuryente.
1: Marami-rami pa
0: Marami-rami pa. So, mahalag.

0: source, yung power generation source, no? Mas okay ba mag-nuclear, mas okay ba mag-solar? Kasi yung mga bunker fuel, yung coal, mga ganyan, medyo nakakasira sa environment natin. Malayo na yung tao dyan. Kaya lang yung mga ibang mga alternatibo natin, mas mahal. No? Kaya yung mga feed-in tariff, pumapasok yung ganyan. Pero sa Pilipinas, alam mo, ang bilis ng paglawak ng ano ngayon, ng solar, araw yan eh, di ba? Dadating ang araw, yung bahay mo, diretso kang nakakonekta sa enerhiya dahil sa araw. Sana dumating na kagad yun, di ba?
1: Yan. So ano nga, Tito Ron, ang dami na nating napagkwentuhan. Ano nga ba ang point ng power sa Pilipinas?
0: Sasagutin na natin yan. Susunod na,
1: What's the point?

0: Anako, ito lang masasabi ko sa usaping power. Sana may power ako. Tayo, para mapababa ang singil sa kuryente. Kaso ang reality, wala tayong power sa power. Bukod sa privately owned siya, wala tayong choice. Kung meron kasi, pwede tayong mamili kung sino mababang maningil. Kaso wala. Yun ang power nila sa atin. Dahil wala tayong magagawa eh. At ayaw naman nating wala tayong kuryente. Sasabay lang tayo sa pagtaas ng singil nila. Ang daming nakasalalay sa power, gaya ng ilaw, ng mga appliances, at ngayon, pati internet. Kaya di tayo pwedeng mag-boycott, kundi apektado ng buhay natin, pati trabaho. Ayaw natin ma-disconnect. Hindi naman natin sinasabing sagutin ng gobyerno ang bayarin natin sa kuryente. Sana lang ay matulungan nila tayo na kayanin natin ito. Kundi bababa ang singil sa kuryente? Beke naman, sana sumasabay sa pagtaas ito ang pagtaas ng sweldo. Sana dumami ang opportunity sa trabaho para magkaroon ng kakayahan ng mga kababayan natin na makapagbayad kahit na mataas ang bill nila sa kuryente. Sana dumating ang panahon na kahit na wala ng power ang kababayan natin, sana gamitin ng gobyerno ang power nila kahit gaano pa ito kalimited para mapababa ang singil sa kuryente. And that's my point.
1: Ang power ay hindi lang tungkol sa kuryente. Ang power ay may kapangyarihan baguhin kung paano tayo mamumuhay. Kapag maaasahan ng kuryente, may pagkakataon tayong magtrabaho, magnegosyo, mag-aral, at mabigyan ng pamilya natin ng mas maayos na buhay. Kaya ang pagkakaroon ng maaasahan at accessible ng power ay hindi dapat pribilehyo lang ng ilan. Karapatan ito natin lahat ng bawat Pilipino. And that's the point.
0: Maraming salamat, Tito Ron. Napakaganda na naman ang iyong mensahe. Muli, ako si Alex Calieja. At sa inyo lahat, sa susunod na paghawak nyo ng electric bill, sana hindi lang total ang tignan nyo. Tignan din natin kung ano ang nasa likod nito. Kasi may mga bagay na mas madaling harapin kapag naiintindihan natin.
1: At kapag may tanong, huwag matakot magtanong. Dahil ang impormasyon ay hindi lang para sa mga expert. Para ito sa lahat ng taong araw-araw na umaasa sa kuryente. We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dahil dapat lahat tayo ay may alam at matutong makialam, because that's the point. Magandang gabi ulit sa inyong lahat at ako muli si Ronnie Puno. Magkikita tayo ulit dito sa What's the Point?

0: naman kayo.
1: Malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.

0: Dalawang taong balita, isang agenda. Maghanap ng kasagutan, ihatid ang katotohanan.
1: Dalawang taong serbisyo, tuloy ang trabaho. Kung may dapat himayin o busisiin, ipaliliwanag namin.
2: Samahan niyo kami sa ilang taon pang balita at talakayan, brave, bold at beyond na pag-usisa sa bawat issue ng bayan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang ikalawang taon ng agenda. Jail warden at doktor ng New Quezon City Jail, pinatatawag na rin ang Sandigan Bayan. Kaugnay sa hirit ni Martin Romualdez na hospital arrest. Dating House Speaker, makakadalo kaya sa pagdinig? Exclusive, malaking bahagi ng tinaguriang Billionaire's Village sa Benguet, Gumuho. Isa pang exclusive, barangay sa Kalumpit, Bulacan, higit isang buwan nang lubog sa baha. Exclusive pa rin, malawakang dredging sa tila ghost town sa Zambales, konektado umano sa Chinese companies. Reklamo ni Attorney Man Scarpio, binasura ng korte. Financial records niya at ni VP Sara gagamitin na ba sa impeachment trial? At kapatid ni Kim Chu na si Lakam, nahaharap sa 100

0: Tila ayaw tantana ng Office of the Ombudsman si former House Speaker Martin Romualdez hanggat hindi siya nakukulong sa kasong plunder. Kukontrahin kasi nito sa Sandigan Bayan ang hirit na hospital arrest ng pinsan ng Pangulo. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
1: Bukod sa mga doktor ni former House Speaker Martin Romualdez, inatasan na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang jail warden at doktor ng New Quezon City Jail Male Dormitory na dumalo sa pagdinig bukas kaugnay sa hirit na hospital arrest ng mambabatas. Ito'y sina Jail Superintendent Maria Lourdes Pasyon at Jail Chief Inspector Dr. Henry Fabro. Dito, posibleng matalakay ang kahandaan ng detention facility para ma-accommodate ang mga akusadong may iniindang karamdaman. Pinadadalo rin ang dating speaker mismo kung kakayanin na ito ng kanyang kondisyon. Ipinagutos din ng korte ang pagdalo ni PNP CIDG NCR Chief Colonel John Giyagi. Mariin namang tinutulan ng Office of the Ombudsman ang motion. Hihilingin daw ng mga prosecutor sa korte na hindi lamang isang doktor, kundi grupo ng government doctors ang susuri. Kung ang mga idiniklarang karamdaman ni Romualdez ay nangangailangan ng confinement o maaari itong gamutin sa labas ng ospital. Kung kaya naman daw gamutin sa labas ng ospital, maghahain ng motion ang prosekusyon na ilipat siya agad sa isang regular detention facility katulad ng iba pang mga nasasakdal sa non-bailable cases. Sa pagdinig bukas, posible ring matalakay ang paglilipat kay Romualdez sa PNP General Hospital mula sa Cardinal Santos Medical Center kung ihihirit man ito ng DILG sa korte. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na isa pa ring flight risk si Romualdez. Inaresto ang dating speaker dahil sa kasong plunder. Kapwa akusado niya si fugitive at resigned Congressman Zaldico at dalawa pang individual dahil sa pagkubra umano ng 7.4 billion peso kickbacks sa flood control projects. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
0: Kinasusuri ng PNP sa independent doctor si former House Speaker Martin Romualdez. Layo nitong makumpirma kung physically fit na siyang humarap sa Sandigan Bayan. Narito ang agenda report ni Lade Cabagan.
2: Nakahanda na ang magiging kwarto ni former House Speaker Martin Romualdez sa PNP General Hospital sakaling katigan ng Sandigang Bayan ang mosyon ng DILG na ilipat doon ng presidential cousin mula sa Cardinal Santos Medical Center.
3: Health service already undertaken the necessary preparations for the possible transfer. Also, our doctors have been coordinating with the doctors of Cardinal Santos for practicing rights para po ma-assess din natin independently of their assessment, and then they will confer whether for us to be able to assess if the former speaker will be able to face, physically fit to be face yung sa Sandigan Bayan po.
2: Giit ng PNP, walang magiging special treatment para kay Romualdez. Welcome din daw ang independent doctors na suriin ang kalagayan ng mambabatas.
3: To erase any doubts, any suspicion of special treatment, better po, the more the merrier po sa amin yan.
2: Bantay sarado pa rin ng PNP ang dating speaker habang siya ay nasa Cardinal Santos Medical Center.
3: Since he is already under custody, to ensure that he stays there, ang free movement niya lang po is within the hospital grounds, hindi siya pwedeng lumabas. So yun po, up to that point lang po ang sa PNP.
2: Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng PNP ang dalawa pang co-accused ni Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Wala pa rin natatanggap na surrender feelers ang mga otoridad. Para sa agenda, Lade Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
4: Hindi na raw mahalaga ang damdamin ni PBBM sa pag-aresto sa kanyang pinsa na si former House Speaker Martin Romualdez. Mas nangingibabaw daw kasi ang pananagutan sa batas para sa mga sangkot sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
5: Dalawang araw matapos ang pagkakaaresto, walang planong pagdalaw sa ngayon si PBBM sa pinsan niyang si former House Speaker Martin

0: Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Bukod sa wala pa raw siyang naipapaabot na mensahe kung ano ang kanya saloobin, hindi naman na raw siguro importante kung ano ang nararamdaman ng Pangulo dahil ang mahalaga raw ay ang mapanagot, ang dapat mapanagot sa flood control scandal.
1: Hindi na po siguro makakaapekto kung ano man ang damdamin ng Pangulo. Masaya, malungkot, anuman. Hindi na po siya importante. Ang importante po dito ay gumagana ang ating hustisya at kung kailangan na siya ay masingil kung mayroon man dahilan at ito ay makikita sa korte, hayaan na po natin ang korte na siyang humusga.
0: Wala rin daw special treatment ang gobyerno sa pinsan ng Pangulo.
1: Hindi naman din maipipilit ng PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertipikahan na hindi pa nararapat na tanggalin. Kung nasa ospital naman po yan, hindi naman po siguro yan makakatakas.
0: Bibigyan na lang daw ng benefit of the doubt ng palasyo ang mga doktor na nagpapatunay sa karamdaman ng dating speaker. Hindi ni naman daw kasi mapipigil ang mga eksperto kung talagang may nakikitang sakit sa kongresista. Salungat din sa puna ng mga kritiko, walang nangyayaring laglagan sa pagitan ng magpinsan dahil ang Pangulo sa ebidensya at proseso ng batas tumitingin. At ang kaso raw ni Romualdez ay base naman sa findings ng Office of the Ombudsman. Hindi rin daw natatakot ng Pangulo na maglabas ng pangalan si Romualdez. Ilang buwan kasi matapos dumutang ang pangalan nito, nangako ang kongresista na hindi siya babagsak na mag-isa. Encouraged niya na mailabas ang lahat ng nalalaman ng sinuman para matuntun kung sino ang dapat managot dito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Tikom pa rin ang pamunuan ng Cardinal Santos Medical Center sa latest medical condition ni former House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok sa ospital si Isaiah Mirafuentes para sa kanyang agenda report. Isaiah, kumusta na ang sitwasyon dyan?
3: Marina, ikatlong gabi na ni former House Speaker Martin Romualdez dito sa Cardinal Santos Medical Center. Yan ay simula noong maihain sa kanya yung arrest warrant kaugnay nga sa kasong plunder. Alam mo, Marina, within this whole day, no, wala tayong nakuhang impormasyon kung may mga kaanak o kaibigan ba si Romualdez na nagtungo dito sa ospital. Yan ay dahil na rin sa higpit ng seguridad na ipinatutupad dito na maging kami nga na mga miyembro ng media ay hindi pinapayagang magtagal doon sa main lobby nitong ospital na ito. Katunayan, bantay sarado pa rin ng PNP ang loob at labas ng Cardinal Medical Center. Nakalatag ang mga pulis sa maraming bahagi ng ospital. Sinyalis na may binabantayang individual sa loob. Pero ang mismong pamunuan ng Cardinal Santos ay tahimik sa pagbibigay ng update kaugnay sa kondisyon ng dating House Speaker. Sa naunang assessment ay nilabas patungkol sa sakit ni Romualdez, nakararanas siya ng ilang karamdaman kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. At ito ang dahilan kaya humihiling ang kanyang kampo ng hospital arrest. Sa unang araw ni Romualdez dito, sinuri rin siya ng mga doktor mula sa PNP General Hospital at kanila rin daw kinonsidera ang naging findings ng mga doktor ng Cardinal Santos Medical Center. Kunin na hanggang din sa mga oras na ito, wala pang inilalabas na formal na medical bulletin ng mismong ospital ng Cardinal Santos, no? At bukod dyan, inaabangan din natin kunin na bukas kung papayagan ba si former House Speaker Martin Romualdez ang kanyang mga doktor na makalabas dito sa ospital para nga mag-testify sa Sandigan Bayan kaugnay doon sa kanyang request na magkaroon ng sumailalim sa tinatawag na hospital confinement o hospital arrest. Kunin na.
2: Okay, maraming salamat Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Dahil questionable ngayon ang voting threshold to convict an impeachable officer, dudulog na ang Senate Impeachment Court sa legal at constitutional experts. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
4: Pinky, ang pag-iimpita ng legal experts ng Senate Impeachment Court ay para mabigyang linaw daw itong voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Ilan doon sa mga posibleng sumulpot ay mga constitutional expert at mga dating justice ng Korte Suprema. Nakakulong sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. On the run naman si Senator Bato de la Rosa, habang nakalive pa rin si Senator Loren Legarda. Sa gitna ng pagka-no-show nila sa Senado, concern na ngayon kung kasama pa rin ba sila sa botohan para hatulang guilty o not guilty si VP Sara. 16 votes ang kailangan para i-convict ang bise. Two-thirds yan ng buong 24-member Senate, sang-ayon sa konstitusyon. Habang nasa kustodiya ng Sandigang Bayan sina Marcoleta at Estrada, sabi ni Senate President Win Gatchalian,

0: ating Chief Justice, Supreme Court Justice at iba pang kilalang constitutional expert ang susulpot para magbahagi ng pagtingin nila tungkol sa voting threshold. By September 23 naman, maglalatag ng legal arguments ang prosecution at defense kaugnay nito. Target din sa parehong araw na pagbutohan kung dapat bang mabago ang threshold. Simple majority lang ang kailangan para rito. Kung ma-overturn ang 16, hindi pa automatic na may bagong number. Ibang usapan pa kasi kung kailangan pa rin sagutin kung sino ang isasama sa bilang. Kahit magdesisyon ang Senado, posibleng hindi roon matapos ang issue. Inaasahan ng merong dudulog sa Korte Suprema kaugnay nito.
1: Thirds of the figure or not less than 16 members.
2: Pinky, bending the law to the breaking point kung ituring ng PDP laban itong pagtalakay ng Senate Impeachment Court doon sa 16 voting threshold para hatulang guilty ang isang impeachable official. Sabi kasi ng PDP laban, malinaw naman daw sa konstitusyon na two-thirds ang kailangan out of the 24-member Senate. At yung pagbabago raw doon sa threshold ay pagtatangkang iligtas yung umano'y mahinang kaso ng prosekusyon laban kay VP Sara at inakusa rin nila na ang administrasyon daw ang nasa likod ng hakbang na ito. Sa September 23 ay inaasahan natin na posibleng magkaroon nga ng botohan itong mga senator judge pagdating doon sa voting threshold. Balik sa iyo, Pinky.
3: Hana, dahil mainit na usapin ito, may mga senador na bang nagpahayag na huwag na lang nilang pagbotohan itong voting threshold at iwan na lamang siguro sa Supreme Court?
2: Pinky, ayon kay Senator J.V. Ejercito, kung siya raw yung tatanungin, mas maigi raw na Korte Suprema na lang yung mag-decide pagdating nga doon sa voting threshold when it comes to the conviction of the Vice President. Kasi raw para maiwasan itong gulo dito sa Senado at kasama niya itong si Senator Raffy Tulfo para raw maiwasan na yung away at confusion among the senator judges pagdating nga doon sa numero when it comes to the voting. Balik sa iyo, Pinky.
3: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
4: Dalawang taon ng agenda, dalawang malaking storya.
3: Mula sa gumuhong alyansa hanggang sa Pilipinas sa ilalim ng baha.
5: Parang fairy tale na nag-umpisa sa once upon a time. Ang unit team ni na PBBM at VP Sara. Pero hindi nauwi sa... And they lived happily ever after. Wala pang isang taon matapos magsanib para sa 2022 elections, unti-unting lumabas ang bitak sa political marriage ng dalawang makapangyarihang political dynasty. Isa mula sa norte at isa mula sa katimugan. 2023 nang magbitiw si Duterte sa Lakas CMD na pinamumunuan ng pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez dahil sa anyay political toxicity. May ilan pang hindi pinagkakasundo ang politikal ang lumutang. Pero 2024 nang tila naging personal ang away nang lantarang atakihin ng ama ng bise ang Pangulo.
6: May drug addict tayo na presidente.
5: At marahil, lalong naging mas personal ang hidwaan ng arestuhin ng ICC si FPRRD noong Marso 2025 dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa kanyang War on Drugs. Sino rin ang makakalimot sa explosive online press conference ni VP Sara noong November 2024 kung saan pinagbantaan niya umano ang first couple at si Romualdez.
7: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke.
5: At ngayon, impeachment na ang umano'y pagbabanta ng bise, paglustay sa confidential funds at unexplained wealth kabilang sa articles of impeachment. So, ano nga ba talagang dahilan ng kanilang hiwalayan? Ika nga, in politics, there are no permanent

0: than friends or enemies, just permanent interests.
1: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha.
2: Diyan humantong ang expose ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa bilyong-bilyong budget insertions. Kabilang dito ang naglalakihang alokasyon para sa flood control projects, ang multi-billion peso scandal unti-unting lumitaw matapos ang mga audit, inspeksyon, whistleblower testimony at congressional insertions. Ang tanong, saan napunta ang pera para sa mga proyektong sasalba sa mga Pilipino sa paulit-ulit na problema sa baha? Mula project proponents at contractors hanggang sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, lahat nakaladkad. Ilan sa key figures ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Si resigned Congressman Zaldi Co, na dating chairman ng House Appropriations Committee, pugante. Si Senador Jinggoy Estrada, kulong sa plunder. Si former Senator Bong Revilla, out on bail. At si dating Speaker Martin Romualdez, kamakailan lang ay kinasuhan ng Ombudsman for plunder bilang isa sa mga tinatawag nitong big fish sa flood control scandal. At habang inaanod ng korupsyon ang mga proyekto, taon-taon lubog pa rin sa matinding baha ang maraming Pilipino.
3: Dalawang taon na rin kaming naghahatid sa inyo ng mga expose at mga exclusive, and today is no different. Naaalala niyo pa ba ang binansagang Billionaire's Village na Alpha Land sa Benguet? Hindi rin ito nakaligtas sa pagguho dahil sa higit isang buwan ng pag-ulan. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman.
4: Wasak ang kalsada at natapyasan ang bundok na pag-aari ng Alphaland Baguio Mountain Lodges matapos ang pagguho nito lang August 29. Tatlong bahay sa Sitio Tolebeng, Luwakan ni Togon ang natabunan. Wasak din ang apat na greenhouse ng mga magsasaka. Limang pamilya ang apektado. Pansamantala silang nakikisilong ngayon sa mga kamag-anak. Si Nerson, napapailing na lang habang tinatanaw mula sa bakuran ng kamag-anak ang kanyang bahay na nilamon ng mga lupa't bato.
5: Hindi maintindihan eh. Lalo na nasa ospital yung anak ko noon. Hindi ko alam yung buwan. Umiyak talaga ako. So, hanggang ngayon hindi ko pa alam kung paano magsimula.
4: Bukod sa bahay, wasak din ang kanilang kabuhayan na taniman ng gulay.
6: Masakit, sir. Hindi ma-accept kasi matagal na kami tumira doon sa bahay, sir.
4: Nagsagawa na ng inspeksyon sa lugar ang makinaukulang ahensya. Namigay na rin ng relief packs at sinagot ng DSWD ang renta na mga nawala ng bahay para matukoy ang halaga ng pinsala. Nagsagawa din ng initial assessment ang local government unit ng Itogon.
7: Nakita ko lang mga aabot yata ng 6 million. Pero under review. Kasi pinakita ko lang, kaya pinatawag ko yung engineer para kausapin yung mayari kung talagang yon ang lumabas o hindi.
4: Bukod sa danyos, nais din ng mga residente na maibalik ang kanilang kabuhayan at mahanapan sila ng lugar na mapagtatayuan ng kanilang bagong bahay. Takot na kasi silang bumalik sa lugar, lalo na't kinumpirma ng LGU na hindi ito ligtas na mapatayuan ang bahay.
8: Umaapila ngayon sa pamunuan ng Alpha Land ang mga pamilyang apektado ng pagguho na sana sa lalong madaling panahon ay matugunan ang kanilang mga hinaing.
4: Pagbubunyag ng mga opisyal ng barangay at ayon mismo sa mayor, hindi ito ang unang pagkakataong gumuho ang lugar.
7: Last year pa yan, gumuho. Pero hindi yata naasikaso ng Alpha Land kaagad. Kaya ngayon na, lumaki na yung damages.
4: Ang Alphaland Baggy Mountain Lodges ay pag-aari ng Alphaland Corporation. Nagtungo ang Billionaire News Channel sa kanilang tanggapan sa Itogon para makuha ang kanilang panig, pero hindi pinapasok ang news team sa isang pahayag. Sinabing ito ay nakikipag-ugnayan sa LGU para matulungan ang mga apektado at para sa kaligtasan ng lahat. Ang exclusive resort ay pansamantalang isinara sa publiko, empleyado, contractor at maging sa homeowners. Nang pumutok ang flood control scandal, ang Billionaire News Channel ang nagpaputok sa balitang ilan umano sa mga nadawit, gaya na lamang ni Quezon City Representative Arjo Ataide at Congressman Eric Yap ay may mga mansyon sa nasabing exclusive resort. Madalas din daw pumasyal dati rito si resigned Congressman Zaldico. At dito rin nagdiwang ng wedding anniversary si na Heart Evangelista at Senator Francis Escudero. Para sa Agenda, Dobby D. Guzman, Billionaire News Channel, Benguet.
3: Ilang ospital sa Maynila puno na ng leptospirosis patients. At Congressman Brian Po at DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez ikinasal na. Susunod yan sa Agenda.
9: On your anniversary, a more power to you, particularly to your hosts, Ma'am Corina Sanchez, Ms. Pinky Webb, and Willard Cheng. More power in the future. Keep delivering the news to the public and help educate all Filipinos.
10: Happy, happy second anniversary. Congratulations sa buong BNC family. At maraming salamat sa inyong sipag, energy at dedikasyon. Cheers to many more exciting years ahead. Mabuhay kayo.
11: Happy anniversary sa Agenda. Keep up the good work at maraming salamat sa pagbibigay ng information and news sa amin na lahat. Happy anniversary.
12: Oh, nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsususuot.
13: Kasi-kasi ng ulo. Lechon pa more.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
15: All-in-one drugstore!
16: We love you, ma!
17: Ginhawang Generica.
18: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Billionario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders. The latest headlines before you even step out the door.
19: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
18: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
19: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
18: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Billionario News Channel. Before the markets react,
20: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
18: Before the headlines shape the conversation,
20: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
18: Get fresh perspectives on the latest developments,
20: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
18: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
3: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane.

0: Baha pa rin ang ilang bahagi ng kalumpit sa Bulacan. Ang isang barangay doon, higit isang buwan nang lubog sa tubig. Yan ang exclusive agenda report ni Vito Bamba.
1: Kaba at lungkot ang hatid ng ulan sa mga residente ng Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Kada patakasi ay pagtaas ng baha ang kanilang inaasahan. Higit isang dekada na raw silang nakararanas ng pagbaha, pero ito na raw ang pinakamatindi dahil higit isang buwan na silang lubog sa tubig. Imbes na kotse, bangka na raw ang pangunahing mode of transportation.
2: Kapag nagbabangka, tulad ng mga batang pumapasok sa school, hinahatid lang dun sa Metulay, nakabangka.
1: Kalbaryo rin ang dinaranas ng mga PWD tulad ni Orlando. Pahirap na nga raw ang iniindang karamdaman. Doble dagok pa ang baha.
3: Tanggap ko na ng ganito. Tanggap ko na rin kung palalin ko yung matigok. Papalalin ko yung mabuhay. Nasana sa kanya na nun.
1: Ayon sa punong barangay, sanay naman na sila sa ganitong sitwasyon tuwing tag-ulan. Pero tila mas tumindi raw ang kanilang kalagayan nang pumutok ang flood control scandal. Para sa mga residente, hindi dapat inaabuso ng mga nasa pwesto ang nakasanayan na nilang pagbaha dahil tungkulin ng pamahalaan ang iahon sila sa malawater world nilang pamumuhay. Para sa Agenda, Vito Bamba, Bilyonaryo News Channel.
0: Pinalalaki ng gobyerno ang pondo para sa flood control projects ng mga LGU. Layon daw nitong masolusyunan ang malawakang pagbaha sa Pampanga. Narito ang agenda report ni Paulo Santos ng CLTV 36 News.
4: Halos isolated pa rin ang ilang komunidad sa Pampanga 4th District matapos ang malawakang pagbaha at pagkasira ng mga flood control infrastructure sa kasagsagan ng habagat. Partikular na naapektuhan ang mga bayan na malapit sa mga pangunahing river system na tumatanggap ng malaking volume ng tubig mula upstream areas. Sa bayan ng Minalin, wasak ang isang check gate at mahigit 200 metrong bahagi ng tail dike na nagsisilbi ring alternatibong ruta ng mga residente. Dahil dito, hirap pa rin ang ilang mga pamilya na makapasok at makalabas sa kanilang mga komunidad. Maging ang ilang pampublikong sasakyan ay hindi na makapasok dahil sa mataas na tubig at putol na access road.
5: Pati po dyan sa amin, talagang pong lakpas ng madalum. Madalumdom talaga pong ang mga bahay. O po, tsaka yung mga bahay talaga. Wala na po silang nasalba, kaya nagpapasalamat po. Pamagalaga kami sa Panginoon na ganun na lang po na walang mga namatay.
4: Sa flood management meeting kasama ang 8 local chief executives ng Pampanga 4th District, sinabi ni DPWH Secretary Vince Leeson na isa sa mga direksyong itinutulak ngayon ng administrasyon ang pagpapalaki ng Local Government Support Fund o LGSF. Layunin itong mapabilis ang pagpopondo sa mga agarang infrastructure requirement ng mga lokal na pamahalaan, kabilang ang rehabilitasyon ng mga nasirang flood control facilities at iba pang flood mitigation project.
6: Meron po financial, magiging financial package po, ibigay ng ating Pangulo through the Local Government Support Fund, yung LGSF, na ibigay po sa Pampanga, sa mga mayors ng Pampanga, at sa provincial government at sa ating mga LGUs sa mga susunod na araw.
4: Kasama rin sa tinalakay ang mas malawak na flood management strategy para sa Pampanga River Basin. Nabuksan ang posibilidad ng paggamit ng mas maraming water impounding at detention facilities para pansamantalang saluhin ang malaking volume ng tubig bago ito dumiretso sa mga downstream communities. Kabilang sa mga lugar na binanggit sa diskusyon, ang Candaba Swamp na matagal nang nagsisilbing natural na catchment area ng tubig mula Pampanga River System.
7: Diba? Pero at sabi naman ng mga consumers natin, kung wala tayong bahay malaki, pwede naman maraming maluwid. Takot lawag ng pagkakita.
4: Bahagi rin ng flood mitigation strategy ng DPWH ang mas malawakang dredging at clearing ng mga pangunahing river channel at waterways. Partikular rin na binabantayan ang daluyan ng tubig na may epekto sa NLEX Corridor matapos ang pagbaha sa San Simon na nagdulot ng matinding trapiko at pagkaantala sa galaw ng mga motorista at economic activity sa Pampanga. Para sa Agenda, Paolo G. Santos, CLTV 36 News.
0: Ramdam na ramdam ang leptospirosis epidemic sa Maynila. Umabot na kasi sa 39 ang namatay sa sakit. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor.
8: Umabot na halos 1,100 ang kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila matapos maitala ang 43 new cases. 39 na rin ang namatay dahil sa komplikasyon ng sakit. Nitong Lunes, nagdeklara ang LGU ng leptospirosis epidemic. Puno na ang ilang ospital ng mga pasyente tulad ng Ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Justice Jose Abad Santos General Hospital. Sa San Lazaro Hospital, isang infectious disease facility, may emergency room extension na, mga tent sa hospital grounds.
9: Basically, ma'am, kung ano yung gamit natin sa ER, we also put it in our ER tent. It's a good news that San Lazaro Hospital has its own hemodialysis unit. So we do our own hemodialysis here. We rarely do send out either to, yun, nabanggit mo ma'am, NKTI or to other hemodialysis center.
8: May regular ding dumadating na augmentation doctors and nurses mula sa iba't ibang ospital para tumulong sa San Lazaro. Bilang bahagi ng pagtugon sa sitwasyon ng LGU, namigay ng libreng doxycycline sa 44 health centers at 7 district hospitals sa Maynila para sa mga residenteng nangangailangan ng post-exposure prophylaxis. Inatasan din ang City Health Department at mga barangay official na direktang makipag-ugnayan sa mga residenteng na exposed sa baha para magbigay ng naaangkop na tulong medikal. Paalala ng mga doktor, huwag nang paabuting magka-problema sa kidneys at iba pang organs ang leptospirosis infection. Agad nang magpagamot. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
10: Kinumpirma ng DOTR na walang privatization na mangyayari sa EDSA Busway anytime soon. Ang hiling ng ahensya 1.7 billion peso funding para sa proyektong ito sa 2027. Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
11: Binasag ng DOTR ang mga usapang isasapribado ang EDSA Busway, kaya walang budget allocation para rito sa 2027. Malayo pa raw ito sa realidad ayon kay Transport Senior Undersecretary Steve Pastor. Sa panayam ng BNC Mobility, inamin niyang nagkaroon ng usapan ukol dito a couple of years back. Bagamat in-entertain ng gobyerno, understudy pa rin daw ito sa ngayon ng PPP Center.
12: It's not really within the horizon of the department probably this year and especially even the first half of next year. So kinakailangan po talagang may pondo dito sa EDSA Busway para patuloy po yung improvement ng ating mga bus stations.
11: One with the commuters, civil society organizations, and even lawmakers daw ang DOTR sa pagtulak na magkaroon ng pondo ang busway. Base sa National Expenditure Program ng Department of Budget and Management ang kawalan ng alokasyon para sa proyekto. Wala raw binigay na partikular na rason ang DBM, pero maaaring dahil daw sa limited fiscal space. Kaya naman humingi ang DOTR ng assistance sa mga mambabatas sa naganap na budget hearing last week.
12: Ito pong hinihingi po naming pondo na 1.7 billion ay para po isaayos yung natitirang 12 stations po natin na hindi pa po nare-rehabilitate at gayon din po yung pambayad po natin sa security services at gayon din po sa janitorial. Gagawin nating uniform na yung mga stations. May improve din natin yung accessibility especially for our PWDs na magkaroon po ng elevators and man lifts kung saan po ito pwedeng ilagay. At gayon din yung mga pag-improve natin ng stations mismo by putting up yung mga upuan po para sa mga PWD or even yung mga kababayan natin nag-aantay ng biyahe.
11: Kasama rin daw sa mga initiative ang pagpapalawak ng sidewalks sa EDSA kasama na ang bike lanes na mga alternative modes of transportation. Kung maisasapribado man ang busway, magkakaroon ng predictability of travel at single point of responsibility sa magiging concessionaire. Isa pang concern sa privatization ay ang inaasahang taas pasahe. Ayon kay Susek Pastor, too early pa raw ito sagutin pero kailangang alalahanin na may regulatory body na LTFRB. Kung sakali man, main focus daw ang cost of operation.
13: Pandemic baby ang EDSA Busway Project na nagsimula noong June 1, 2020. 6 years after, umaabot na raw sa 200,000 passengers ang gumagamit nito araw-araw. Noong 2025, tumalo ng 6% ang ridership nito to 66.67 million mula lamang sa 63 million noong 2024. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
10: Nagbabalik ang sikat na Love Bus, pero ngayon, mas upgraded na. Nakiisa naman si FL Lisa sa pag-inspeksyon sa mga bagong proyekto ng MMDA. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
14: Inilunsad ng MMDA ang tatlo nitong bagong proyekto na Annex Building, Interactive Gallery at ang pagbabalik ng Love Bus na pinuntahan mismo ni First Lady Lisa Araneta Marcos kasama ang mga Metro Manila Mayor. Sumakay ang First Lady sa bus at sinubukan ang 3D features na Interactive Gallery kung saan makikita ang iba't ibang proyekto, pasilidad at serbisyo ng ahensya.
15: I'm a great believer in the importance of museums in teaching our children, lalong-lalo na na ma-appreciate talaga nila yung ginagawa natin sa larangan ng flood control, garbage disposal, garbage management.
14: Mala hotel din daw sa ganda ang annex building ng MMDA.
16: Para raw pong ballroom ng hotel. Ito po ay may basketball court sa taas. Yung redemption po ililipat dito. At yung ibang floors pa po ay may iba't iba pa pong gamit.
14: Environment at PWD friendly rin daw ang comeback ng Love Bus dahil fully electric at may wheelchair friendly features ito.
17: Bukas magsisimula na ang libreng sakay ng MMDA Love Bus. Magsisimula ito sa Robinson's Galleria Ortigas patungong Eastwood Mall sa Pasig City.
14: Kailangan lang daw mag-download ng Love Bus app para makasakay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ang biyahe.
16: Yan po ay libreng sakay all throughout. Wala pong sisingiling pamasahe. Ang ruta po ng Love Bus natin ay from Robinson's Galleria, dadaan po dito sa MMDA, Arcobia City, C5, Bridgetown, Eastwood. Then pabalik po may mga stops kasama sa Tendisitas. Since we're offering it for free, kailangan wala po kaming maaagawan na prangkisa ng public transport kasi kawawa naman po yung mga naghahanap buhay doon.
14: Sa ngayon, merong available na 6 na unit ang Love Bus. 4 ay donated ng private sector. Ang 2 naman ay bigay ng Antipolo at Rizal LGU. Bibili rin daw ng 3 pa ang MMDA. Inaasahang magseserbisyo ang Love Bus hanggang matapos ang termino ni PBBM. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
18: Kinasal na sina Congressman Brian Polio Manzares and Justice Undersecretary Margarita Gutierrez. The two tied the knot in a star-studded ceremony at Santuario de San Jose in Mandaluyong. Kabilang sa principal sponsor sina First Lady Lisa Araneta Marcos, Senator Tito Soto, Manila Mayor Isko Moreno, and Quezon City Mayor Joy Belmonte. Kasama rin sina Lance Gokongwei, Ramon Ang, at Tessie C. Cosot. Spotted din si House Speaker Boji D. Ginanap ang wedding reception sa Foro de Intramuros in Manila. Binati ni F. Eliza ang newlywed couple sa Instagram. Mensahe niya kay Brian and Margarita, may they always be each other's best friend. Formal nang kinasuhan ang older sister ni Kim Chu na sila Kambini dahil ito sa umano'y qualified theft o pagkuha niya ng milyon-milyong piso pondo mula sa kanilang bag business. Ang detalye sa agenda report ni Teen Matro.
19: Nahaharap sa 124 counts ng qualified theft ang nakatatandang kapatid ni Kim Chu na sila Kambini o Lakam Chu. Kaugnay ito ng umano'y pagkawala ng mahigit 44.3 million mula sa corporate funds ng kanilang negosyo. Batay sa 21-page resolution ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City, may sapat umanong basihan para ituloy ang kaso laban kay Lakam matapos suriin ang mga dokumento at salaysay ng magkabilang panig. Base sa resolution, umabot sa 44,396,331.65 ang pondong umano'y kinuha o nailipat sa 124 na magkakahiwalay na transaksyon mula sa bank accounts ng House of Little Bunny Philippines Incorporated. Ayon kay Kim, natuklasan niyang malalaking withdrawals noong 2025 at kalaunay inamin ni Lakam ang paggamit ng pera sa casino-related activities duties at personal na obligasyon. Pero maring itinanggi ito ni Lakam. Depensa niya, co-owner, incorporator, director at shareholder siya ng kumpanya at hindi umano nangangailangan ng hiwalay na authorization ng kanyang mga transaksyon dahil joint accounts ang kanilang ginagamit. Sinubukan ng Billionaire News Channel na hinga ng pahayag ang kampo ni Kim pero tumanggi itong maglabas ng statement dahil gumugulong na di umano ang kaso. Ibinasura naman ng piskal ang reklamo laban sa accountant ni Kim na si Elena Tayag dahil walang sapat na ebidensyang naguugnay sa kanya sa umano'y pagkawala ng pondo. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
10: PBBM biyahing India para sa BRICS Summit. At reklamo ni Attorney Manz Carpio kaugnay sa bank records disclosure, ibinasura ng korte. Susunod yan sa Agenda.
20: Sa lahat po ng bumubuo ng programang Agenda sa Billionaire News Channel, happy second anniversary po sa inyong lahat. 2 years na pala kayo nagbibigay ng hindi lang ho napapanahon, pero totoong balita. Lalo na po sa hanay ng transportasyon. Napakalaking tulong po ninyo sa ating mga commuters. At ang kagandahan po dito, and what makes you really special, is that your broadcasters have credibility, integrity, and reputation po. Panalangin po namin na sana ipagpatuloy nyo at pangalagaan nyo po ang inyong kredibilidad, integridad, at reputasyon. Kina Ma'am Corina, Ma'am Pinky, Ma'am Erica, bukod po sa napakaganda ninyo, pati na rin po kay Sir Willard at kay Sir Raymond, pogi na rin po kayo. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa suporta po ninyo sa Department of Transportation. Again, happy second anniversary po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.
21: Hello sa buong Agenda family. Congratulations on your second anniversary. 2 years may seem short, pero sa panahon ngayon, every year that an organization continues to grow, serve and stay true to its purpose is already something worth celebrating. Sana patuloy kayong maging boses ng makabuluhang usapan, magagandang mga idea, at mga kwentong nakakatulong sa ating mga kababayan. Again, happy second anniversary, Agenda.
22: Happy second anniversary, Agenda, and love to all the Billionaire families, Politico, Abante, sa mga idol ko, si Ray, tsaka si Hill, at sa lahat po ng Billionaire and Politico staff. Happy, happy anniversary po. Happy anniversary, Agenda. Pasensya na po, minsan di ko kayo nasasagot, pero anytime po, nandito naman po ako para sa inyo at paghatid ng informasyon. Thank you. God bless po saka. Thank you.
23: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
24: Makakauwi ka na!
23: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
25: From diapers and first steps to graduation and work, grandparents have witnessed it all. Remember to spend time with the people who will always remain dear to you. Grandparents Day.
26: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous
27: because the story doesn't pause when the work week ends.
28: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
27: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel.
10: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate naman ang northbound lane. Tumaas ang ranking ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA 2025. Pero sapat ba ang achievement na ito para dinggin ang Kongreso ang hiling na dagdag pondo ng DepEd para sa 2027? Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
29: Sa lahat ng domain, science, reading, and math, tumaas po tayo. So ito na po ang pinakamataas na performance ng Pilipinas as mentioned.
0: Sa resulta ng PISA 2025, pang 77 ng Pilipinas sa 91 countries pagdating sa science, pang 74 naman tayo sa mathematics at 72 sa reading out of 90 countries. Isa itong malaking tagumpay para sa DepEd dahil noong 2018, literal na pangalawa sa huli ang Pilipinas sa tatlong larangan. Isa rin tayo sa nasa dulo ng listahan noong 2022.
1: Little reforms like making sure na wala masyadong administrative work yung teachers, they can focus on teaching. Sabi ni Presidente, let's focus on the basics. Reading, writing, arithmetic.
0: Pero aminado pa rin ng DepEd na marami pang kailangan gawin at habulin. Ang average score kasi ng bansa na 373 sa science, 371 sa mathematics, at 367 sa reading ay mababa pa rin kumpara sa average score na binigay ng OECD na 482 sa science, 463 sa mathematics, at 461 naman sa reading.
2: Saya rin ito, no, na at least meron tayong ganitong maliit na achievement, no? The same, malaki pa rin yung issue natin sa yung problema natin sa education system, no? At hindi rin naman natin to pwedeng ipagdiwang na ito ay representation ng buong system ng ating public education, no? Specifically dahil

0: malita representation lang itong mga nag-take ng PISA.
1: Panawagan ng DepEd sa Kongreso ikusidera ang naging improvement sa PISA results ng bansa sa hiling itong dagdag budget para mapondohan ang aral program o learning recovery program at iba pang unfunded na mga proyekto ng ahensya.
2: Sa proposed 2027 budget ng DepEd, walang nakalaan para sa pag-hire ng mga bagong guro at walang budget din para sa aral programa. Tiniyak naman ni Senate President Wynne Gatchaliana, magiging gabay ang PISA 2025 results sa deliberasyon nila sa 2027 budget para sa isang estudyante na nag-take ng PISA. Naging susi raw ang pagtulong ng mga guro sa kanilang tagumpay.
3: Preparation po kasi, marami pong tumulong sa amin na teachers, na parents po, and ini-integrate po nila yung PISA-like questions sa mga exams po namin. So, medyo hindi na din po kinabahan.
2: Kada tatlong taon ginagawa ang PISA at mga 15-year-old student na kumukuha ng assessment exam. Kinilala naman ni PBBM ang pagtasang ranking ng bansa sa PISA at nangakong ipagpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon. Para sa Agenda, Chad Gatchalian, Billionaire News Channel.
4: Hinimok ng ilang senador si VP Sara na humarap sa kanyang impeachment trial. Mas magiging mabilis at malinaw daw ang paglilitis kung ang bise mismo ang sasagot sa mga alegasyon laban sa kanya. Narito ang agenda report ni Hannah T.
5: Makakasagot daw ng tama si VP Sara sa mga alegasyon kaya maiging sumipot siya sa sarili niyang impeachment trial. Para yan kay Senator Raffy Tulfo.
6: Ideally, yes, mas maganda para from the horse's mouth, masasabi niya lahat ng mga katulungan namin na hindi masagot-sagot ng mga tao niya.
5: Inihayag na ng House Prosecution na gusto nilang iharap bilang testigo si VP Sara sa sarili niyang paglilitis. Bagamat wala pa silang formal request for subpoena, tinutulan na ito ng defense panel dahil may right against self-incrimination ang bise. Proper forum naman ang Senate Impeachment Court para sa pagpapaliwanag ng VP ayon kay Senator Erwin Tulfo.
7: Kasi kung alam mo, usong-uso ngayon yung trial by publicity, lalo na sa social media, maski na fake news nga, pag mabilis yung fake news at kumalat, eh talagang nahusgahan ka na, na magnanako ka, inutil ka, etc. Now, this is the proper forum, the court to explain your side, di ba?
5: Pero may courtesy raw na maaaring ipaabot sa pangalawang pangulo.
7: Pwede mo isabina, pero yung sinasabi na parliamentary courtesy, ganito din, ganun din ito dahil second highest official of the land po siya, yun namin pipilitin. Pero pwede.
5: Sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, hindi rin naman daw ito sumipot. Sa gitna ng mga ito, umaasa ang mga senador na bago matapos ang taon, may verdict na sa impeachment trial.
8: Hopefully before December matapos na namin. Hopefully,
9: may verdict, sir.
8: May verdict. Hopefully, ah. Pag nakikita niyo nagpapalit ng timetable, depende sa prosecution, depende sa defense, depende kung sino yung represent nila.
5: Nag-drop na rin kasi ang prosekusyon ng mga testigo na daan daw para umiksi pa ang paglilitis. May dalawang reklamo pang hindi natatalakay, ang umano'y unexplained wealth ng bise at ang panunuhol umano sa DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel.
10: Ibinasura ng Quezon City RTC ang reklamong isinampa ng asawa ni VP Sara kaugnay sa pagbusisi sa kanilang financial records. Dahil dito, magagamit na raw ang mga dokumento bilang ebidensya sa impeachment trial. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
11: Ilang araw bago simulang talakayin sa impeachment court ang umano'y unexplained wealth ni VP Sara kung saan tax at bank records ang ilan sa mga ebidensya, binasura ng Quezon City RTC ang reklamo ng asawa ng bise na si Atty.

0: At ikatlo ay ito'y ginawa namin in the line of work nung kami po ay nagko-committee hearing.
1: Para naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, tama lang na binasura ang anya'y walang batay ang kaso. Naniniwala rin siya na papaliit na ang mundo ng BC at ng kanyang asawa. Giit pa ng prosekusyon nang dahil sa pagbasura sa reklamo, hindi na makakaangal ang depensa na gamitin ang mga bank at tax records ng mag-asawang Duterte bilang ebidensya. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ng mga unang testigo na ihaharap para sa unexplained wealth. Pero magiging kaabang-abang daw ito. At base sa pre-trial order, kabilang si former Senator Antonio Trillanes sa mga titistigo para sa prosekusyon. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.

0: Aprobado na ng NCR Regional Wage Board ang panibagong hirit na minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon sa Labor Department na ipasa na sa National Wages and Productivity Commission, ang proposal na 60 pesos na dagdag sahod. Inilabas ang bagong wage order habang nakabinbin ang implementasyon ng 85 peso salary increase. Nasa NWPC na raw ang desisyon bago tuluyang maipatupad ang 60 peso wage hike.
1: Dadalo si PBBM sa 2026 BRICS Summit sa India para ihain ang mga prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN chair. Magiging miyembro nga ba ang bansa sa non-Western Economic Bloc? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
2: Pinag-aaralan pa ng Pilipinas kung sasali ba ito sa BRICS, isang organisasyon ng emerging non-Western economies gaya ng Brazil, Russia at India. Kailangan pa raw obserbahan ng pamahalaan ang developments ng ASEAN countries na sumali sa BRICS bago magdesisyong sumali rin sa 11-member organization. On September 12 to 13, nasa India sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos

0: Makakapulong ni PBBM ang business executives ng host country, lalong-lalo na ang leading economies ng India sa larangan ng technology, health at infrastructure. Samantala, bagaman isang malaking paksa ang peace and security sa summit, wala raw balak mag-set ng kahit na anong bilateral alignment ang Pilipinas sa China o anumang bansa. Ito ang sagot ng DFA pagdating sa patuloy na maritime dispute ng Beijing at Manila. Isa ang China sa founding members ng BRICS. Makakasama naman ang first couple sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Finance Chief Frederick Go. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
1: A massive sinkhole swallows the driveway ng coastal mansion in Nicolas Cage. No one was said to be inside the house at the time. Reports say the collapse also caused a gas leak that temporarily shut off natural gas services sa bahagi ng street in Malibu, California. Under control na ang leak ayon sa authorities, but an evacuation order was issued in the area amid fears na mag-expand ang sinkhole. This followed a weekend of high tides and flooding due to Hurricane Marie. Nirelease na ni Eliza Soberano at HER ang kanilang collab track na BRB. Naglabas din ang dalawa ng teaser for their music video na umaapaw ng Pinoy Pride. The clip shows them enjoying Filipino activities like riding a jeepney, playing in the streets, and doing karaoke. May special appearance din ang sinigang. BRB is part of the soundtrack ng upcoming DreamWorks film na Forgotten Island na pinagbibidahan nina HER and Liza.
2: Exclusive, tatlong high-end road bike na ninakaw sa Quezon City na bawi na. At anak nina Prince William at Kate Middleton na sa Eton College na. Susunod yan sa Agenda.
3: Hi, happy second anniversary to Agenda. More power to you.
4: Bumabati po ako sa second year anniversary ng Agenda. Ipagpatuloy niyo po ang napakaganda niyo pong nasimulan. Napakalaking serbisyo publiko po sa ating mga kababayan. At syempre, napaka-informative po kasi sa ating mga host. Lagi po sana kayong bibiyayaan ng malusog na pangakatawan at saka po syempre yung kaisipan. Good luck po and again, congratulations. Maraming salamat po.
5: Congratulations, Agenda, on your second year anniversary. Thank you for keeping the people informed and updated. More power to you and more success. Cheers to your success.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper.

0: ang mga sasakyan sa northbound lane. Di lang daw environmental concerns ang dapat bantayan sa massive soil erosion sa Zambales. Konektado kasi sa Chinese operations ang mga kumpanyang sangkot sa malawakang dredging sa lugar na itinuturong sanhi ng pagguho ng mga infrastruktura doon. Dinedepensahan naman ng Zambales Provincial Government ang nasabing operasyon. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Ito na ang itsura ng Liwliwa Beach sa San Felipe, Zambales sa pagbisita ng Bilyonaryo News Channel nitong September 8. Mala ghost town at gumuho na ang maraming establishmento. Mahigit isang buwan ng tigil operasyon ang maraming resorts at businesses dahil sa walang tigil na pag-ulan. Mas pinalala rin daw ng masamang panahon ang sinasabing massive soil erosion sa lugar na nagsasanhi ng pagguho at pagtumba ng maraming istruktura na tila kinakain ng dagat. Ayon kay Heidi Fernandez ng Zambales Ecological Network, isang non-government organization na nagmo-monitor sa environmental issues ng lalawigan, ang malawakang dredging sa bunganga ng mga ilog sa Zambales ang sanhi ng massive soil erosion sa Liwliwa Beach.
2: Many people have been negatively affected by that already, but they continued to dredge in Santo Tomas River and in Maloma River.
1: Parte ang dredging ng 2019 DENR Administrative Order 13 na layong i-restore at i-rehabilitate ang tatlong malalaking ilog sa Zambales, kabilang dyan ang Santo Tomas at Maloma Rivers sa San Felipe at ang Bukaw River sa Botolan. Matapos kasi ang apat na dekada mula nang pumutok ang bulkang Pinatubo, nananatili pa rin daw ang banta ng lahar at sediment buildup sa malalaking ilog na siyang nagsasanhi ng pag-apaw ng mga ito tuwing may malakas sa pag-ulan. Ayon kay Zambales Provincial Engineer Domingo Mariano, malaki ang naitutulong ng dredging sa flood control measures ng buong Zambales.
3: May mga kulay na ito ang inabot ng ating baha nung araw nang hindi pa namin naliligyan ng river restoration. At walang no amount of funds ng national government na kaya i-sustain para maligyan namin yung both side ng slow protection.
1: Nanindigan si Mariano na walang koneksyon ang nagaganap na dredging sa pagguho ng mga istruktura sa Liwliwa Beach dahil sa bunganga ng ilog lang naman daw nagaganap ang mga operasyon. Pero tanong ni Fernandez,
2: every year naman, pag may bagyo, nagkakaroon kami ng erosion. Pero pag summertime na, magkakaroon na yan ng, madadagdagan na naman kami ng sand. No? And we're not losing buildings, houses, mga ganyan sa shores natin. No? Ngayon lang talaga when they were dredging.
1: Paliwanag ni Mariano, accretion ang Liwliwa Beach. Ibig sabihin, bago pumutok ang Mount Pinatubo, wala pa ito sa mapa. Dahil sa patuloy na pag-ulan, nadadala ng tubig sa mga ilog ang lahar at buhangin mula sa paanan ng bulkan papunta sa bunganga ng mga ilog na siya namang nadidistribute sa coastal areas at nagsasanhi ng paglawak nito sa pagdaan ng panahon. Sa yearly monitoring ng Provincial Engineering Office, ipinakita sa amin ni Mariano na maraming mga establishmento ang nakatayo sa mga lugar na dati ay bahagi pa ng dagat. Paninindigan niya, hindi dapat nagtayo ng mga establishmento sa beach area dahil ito ay unclaimed public lands na walang mga titulo at nananatiling unstable ayon sa pagtatala ng DNR. Dito sa may likuran ko, makikita ninyo, ito na yung pinakabunganga ng Santo Tomas River patungo doon sa may West Philippine Sea. Kasalukuyan, nandito tayo sa may San Felipe sa may Zambales. Ngayon kapag binaybay mo ng kaunti, makikita ninyo na nandito na sa loob ng Santo Tomas River o kapantay na halos ng coastline ng beach yung mga higanteng dredging vessels na ito. Ngayon ayon doon sa mga nakausap natin ng mga residente, minsan kapag mataas yung tubig, umaabot dito sa may looban pa ng Santo Tomas River ito mga dredging vessels na ito para maghukay ng buhangin. Nilinaw ng Zambales Ecological Network na suportado nila ang River Restoration Program ng pamahalaan. Pero kine-question ng organisasyon kung bakit sa mga bunganga lang ng ilog nagaganap ang dredging activities at hindi raw pumapasok sa loob ng river systems kung saan marami rin aniyang matatagpo ang lahar. Base raw kasi sa isang pag-aaral ng St. Louis University, ang dredging sa bunganga ng ilog ang nagsasanhi ng paglubog ng coastal areas. Paninindigan pa ni Fernandez, hindi na lang dredging ang tawag nila sa mga operasyon, kundi sand mining na dahil ginagawa umano itong komersyalisado. Ang mga hinuhukay kasi na buhangin, dinadala patungo sa ilang massive reclamation projects sa Luzon, kabilang na sa Bulacan at sa Manila Bay sa Pasay City. Sa datos ng Philippine Ports Authority, aabot na sa 57.8 million metric tons ang dami ng dredge sand mula sa Botolan at sa San Felipe mula 2020 hanggang 2025. Nasa 68 Chinese dredging vessels din ang naitala ng ahensya na nag-dredge sa lugar sa loob ng 5 taon. Karamihan sa mga ito ay pagmamay-ari ng state-owned China Harbor Engineering Company. Isang bagay na dapat din pagtuunan ng pansin ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
4: Hindi naman ito outrightly na pinagbabawal natin, but again, there are different regulatory bodies at the local and national level na may mga binibigay na mga clearances o mga permits na dapat ito ay matupad, masunod. Sapagkat ito ay posible maging isang concern din natin pag ma-red flag ito, it could become a threat to national security.
1: Sa isang house hearing nitong Agosto, sinabi ni Central Luzon Mines and Geosciences Bureau Regional Director Glenn Noble na walang Chinese firms na nagde-dredge sa Zambales. Inilahad din niya kung ano ang mga kumpanyang nag-ooperate sa bawat ilog. Para sa Santo Tomas River na binisita ng aming team, Shuafol Resources Incorporated ang kumpanyang nagsasagawa ng dredging operations. Bagaman Philippine-owned ang kumpanya, ayon sa Securities and Exchange Commission documents nito, natuklasan ng BNC na ang pinakamalaking shareholder ay ang United Philippines China Mining Corporation. Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari naman ng mining tycoons na si Neil Andrew Kirkwood Munro, isang Pilipino, at ni Luis Fabregaco, na isang Chinese. Isa si Ko sa mga negosyanteng malapit kay former Duterte Presidential Economic Advisor at alleged drug lord Michael Yang. Paninindigan ng provincial engineer ng Zambales, dumadaan sa tamang proseso ang Chinese dredging vessels na ginagamit sa lugar. Nilinaw rin niya na hindi umano dapat magkaroon ng diskriminasyon pagdating sa mga proyekto ng pamahalaan dahil lang Chinese firms o Chinese nationals ang namamahala sa mga ito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
5: Nabawi agad ng mga otoridad sa Quezon City ang 3 nakaw na high-end road bike na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ito'y matapos ang mabilis na intel operation laban sa 5 sospek na karamihan ay repeat offenders. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
6: 3 high-end road bikes na tinatayang 200,000 pesos ang halaga ang nabawi ng QCPD. Na-recover ito sa 5 tumangay at nagbenta sa mga bisikleta. September 4 nang pasukin ng mga suspek ang isang storage room sa isang subdivision sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Pero hindi nagtagal ang kanilang pagtatago.
7: Within 24 hours, through intel-driven operation, na-identify natin at na-apprehend natin yung 5 suspek and also the recovery of 3 bicycles. During the conduct of verification, sa 4 yung repeated offenders. So 3 yung may previous case na drugs and yung isa ay mayroong previous case na sugal.
6: Natunto ng high-end bikes matapos makita ng biktima ang mga ito na ibinibenta online. Gumugulong na ang inquest proceedings para sa 5 suspek sa kasong robbery. Sa kabila ng krimen, tuloy pa rin ang ilang bike enthusiast sa pagbibisikleta. Pero mas maingat na raw sila.
8: Stress reliever siya. Tapos at the same time, napupuntahan mo nung mga malalayong lugar. Health benefit. At the same time, nakapunta ka dun sa na-enjoy mo nung outdoors. So parang naging lifestyle na rin. Hindi naman karera itong harap.
6: Aminado si Dennis, may risks din ang pagbibisikleta. Kaya importante raw ang road safety, lalo na sa gabi. Helmet, ilaw at pagiging alert. Yan ang ilan sa mga paalala niya sa kapwa bike enthusiasts. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Bilyonary News Channel.
5: Pinaliktad na ang Korte Suprema ang graft conviction ng Sandigan Bayan laban kay former First Lady Imelda Marcos. Kaugnay ito sa alegasyon ng financial interest ng dating unang ginang sa ilang pribadong foundation sa Switzerland. Una siyang sinentensyahan ng 6 hanggang 11 taong pagkakakulong sa bawat count at perpetual disqualification. Nagsimula ang kaso noong nanungkulan pa siya bilang gobernador ng Metro Manila sa administrasyon ng kanyang asawa na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
9: Prince George begins school at the prestigious Eton College. On his first day, sinamahan siya mismo ng kanyang parents na sina Prince William and Kate Middleton at sinalubong ng head teacher ng Eton. Both William and George's uncle, Prince Harry, attended the elite school, which is located

0: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Malamang na hindi raw mabibigyan ng political asylum ang mag-inang sina Senator Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste, pati na rin ang dating mambabatas na si Zaldico sa Pransya. Ayon sa ekspertong legal, kailangan munang maestablisa ang umano'y political persecution at malino na banta sa kanilang buhay. Anybody from the Philippines? Sa programang memo, sinabi ni dating Law Dean ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Judd Roy, na malabong maaprubahan ng political asylum para kay Senadora Loren Legarda, ang anak niyang si Congressman Leandro Leviste, pati na rin ang resigned na mambabatas na si Zaldico, dahil hindi sila umano mga biktima ng political persecution. Binanggit ni Ombudsman Boying Remulla na may impormasyong nag-a-apply umano for political asylum ang tatlo sa Europa dahil sa kasong naghihintay sa kanila sa Pilipinas. Kinasuhan na si Congressman Ko ng plunder na may kaugnayan sa flood control projects. Si Legarda naman ay pinahaharap sa preliminary investigation para sa graft at plunder na kaugnay sa plunder case din na hinaharap ng kanyang anak na si Congressman Leviste. Si Leviste ay kinasuhan din ng human trafficking. Ang plunder at human trafficking ay kapwa non-bailable na mga kaso, nang ibig sabihin ay makukulong habang nililitis ang kanilang mga kaso.
1: It's possible, but it's unlikely. Kasi ito, while there is the political difference, it doesn't necessarily follow that the political difference pertains to a political philosophy.
0: Ayon kay Dean Roy, ang mga kasong ito ay walang kinalaman sa tinawag niyang political persecution at wala ring malinaw na banta sa kanilang mga buhay na mga basihan para maaprubahan ang political asylum sa ibang bansa.
1: There was no showing that it constituted political persecution. Iba yung kinasuhan ka dahil kalaban ka sa politika. Iba yung kinakasuhan ka dahil sinusupil o pinapatay yung iyong paniniwalang political. Pag inipit mo yan, pinatay mo yan, and usually it happens as a class, di ba? Isang grupo ng mga tao yan. Yan ang political persecution. If there is an apparent attempt or effort, mga revolutionary sila, di ba? Or freedom fighters, sabi nila, oppressive itong government ni Bongbong Marcos. Maybe, pwede na sabihin nila Loren na, we're being persecuted.
0: Ani Dean Roy, walang extradition treaty ang Pilipinas sa Pransya na dahilan kung bakit ang bansang ito ang pinaghihinalaang takbuhan ng mga may kaso sa Pilipinas. Nagpahayag na ang magkapatid na sina Ombudsman Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla na sila ay lilipad papuntang Pransya para kumbinsihin ang gobyerno nito na huwag pagbigyan si Legarda, Leviste at Co. sa kanilang aplikasyon para sa asylum.
1: Walang napagkasunduan between the Philippines and France ukol sa extradition at hindi sila maaring abutin ng mga arrest warrant ng Pilipinas doon. Yung sa Interpol, ang primary operational na effect ng Interpol, no? Dadakipin ka pag nagtangka ka na bumiyahe. Sa border nila kinokontrol yan eh. Well, magastos pa yun eh.
0: Wala pang kumpirmadong pahayag kung ano ang aktwal na lokasyon ngayon ni Ko, Legarda at Leviste at kung hindi na nga sila babalik sa Pilipinas.
2: Sa mga kababayan natin sa Nagoya, Japan, ingat po sa mga pagbaha. Nasa highest emergency alert level 5.

0: ang Nagoya dahil sa tinatawag na autumn rain front na nagbuhos ng halos 5 inches of rain sa loob lamang ng isang oras. Ito raw ang pinakamalakas na naitala sa kasaysayan ng Nagoya mula pa noong 1890 dahil dito umapaw ang mga ilog at binaha ang mga kalsada. Sinuspindi muna ang operasyon ng mga subway at bus line, kaya naman stranded ang libo-libong pasahero. Pinasok din ng baha ang ilang pasilidad para sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games na nakatakdang magsimula sa September 19. Dandang atleta rin ang inilikas mula sa kanilang tinutuluyan.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison, kamusta naman dyan sa Zamboanga City?
2: Pinggi, andito ako ngayon sa Zamboanga City sa Mindanao kung saan patuloy pa rin ang mainit at maaraw na panahon sa maghapon. Samantala, base po sa ating latest satellite animation, wala naman tayong namamataan sa paligid na Philippine Area of Responsibility na anumang low pressure area or bagyo. Subalit ngayong Huwebes, posible pa rin po na may mabuong low pressure area sa may West Philippine Sea, kaya ka-weather, manatiling tumutok sa updates ng ahensya. Sa susunod na 24 oras, halos 30 lugar na ang maaaring makaranas ng delikadong ulan dahil pa rin po sa Southwest Monsoon o habagat na siya nagpaulan sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas ngayong araw. Kabilang na dyan ang Pangasinan, La Union, gayon din ang ilang pambahagi ng Cordillera Region, Nueva Vizcaya and Quirino, buong Central Luzon, buong Calabarzon, buong Mimaropa, halos buong Bicol Region, gayon din ang Aklan, Antique at Metro Manila. Nasa around 50 to 100 millimeters ang posibleng dami ng ulan sa susunod na 24 oras at pinakamalaki pa rin dito sa may parteng Zambales or Occidental Mindoro na hanggang 200 millimeters. Posible pa rin po magkaroon sa mga lugar na iyan ng rainfall advisories at heavy rainfall warnings. Kaya patuloy na maging alerto sa banta ng flash floods, pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa. Bukas, September 10, araw ng Huwebes, madaling araw pa lamang may chance na po ng moderate to heavy na ulan dahil sa habagat sa mga nabanggit natin na lugar kanina dito sa Luzon, including Metro Manila. Habang bago magtanghali, may aasahan na rin moderate to heavy rains sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. The weather, posibleng magtagal pa ang pag-ulan sa Luzon hanggang sa paglalim ng gabi. Kaya huwag pong kalimutan ang inyong payong o kapote at tumawag sa mga kinuukulan sakaling kailanganin ng rescue o evacuation. Sa paglawak ng epekto ng habagat bukas, may aasahan na rin pong moderate to heavy na ulan simula bukas ng madaling araw sa may Aklan at Antique. Habang meron namang light to moderate rains sa umaga sa natitirang bahagi ng Visayas at dito rin po sa may Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon at gabi, posibleng mabawasan ng ulan dito sa may Visayas at sa may Region 9. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, buong araw ng Huwebes, mananatiling maaraw at mainit ang panahon. Matindi pa rin po ang heat index hanggang 42 to 44 degrees Celsius, maliban na lamang sa mga biglaang thunderstorms dito sa may Northern Mindanao at Caraga. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po niya ka-weather Benison Estereja na nagsasabi, ang swerte darating sa tamang panahon.
3: The end is near na ba for one late night era? Ayon kasi sa Page 6, hindi na i-renew ang kontrata ni Jimmy Kimmel sa ABC once it runs out next May. But an ABC spokesman denied this sa E-News. Any reports daw about the future of the show are purely speculative. Jimmy Kimmel Live has been on air for 23 years. Last September, nasuspend ito ng ilang araw after Kimmel discussed the killing of conservative activist Charlie Kirk. Bago tayo magtapos, may humahabol pa sa greetings for Agenda's second anniversary. Let's watch this.
4: Billiard Cheng po! Special shout out kay Willard Cheng. Congratulations and happy second anniversary, Agenda. Ito po si Pinky Wave. Pansamantala ko munang iniwan ang aking pag-uulat live mula sa Hague para bumati po sa Team Agenda ng isang very, very happy second anniversary. Sa ngalan din po ito, of course, ng aking mga kasamang sila Billiard Cheng at si Miss Cortina Sanchez Rojas. May your reportage continue to be bold, may your analysis continue to be brave, and may your beauties always be bonggang, bonggang, bongga. Cheers! Pansamantala po kaming gumigate crash sa broadcast ng Agenda para po makabati ng isang taus-pusong happy second anniversary mula po sa Team Aganda. Sa ngalan po ng aking po mga co-anchors at ng milyon-milyong Pilipinong na aabot ninyo sa pamamagitan ng inyong first-rate hard-hitting copy. Ito po ang inyong second-rate trying hard copycat na bumabati ng cheers, congrats, at maraming salamat sa inyo.
1: Parang kuha-kuha niya si Billiard. Si Billiard, panalo ka talaga, Willard. Panalo ka dyan.
5: Kasi Pinky Wave na bumangon na.
1: Oo, bumangon na. Galing talaga sa sahig. Ganun pala yun, ano? Oh. Talagang ano. Thank you, John Santos.
5: Thank you.
3: Yeah, but happy anniversary to you guys. Kasi kayo talaga yung pioneer here. I'm just the new kid on the block. But congratulations to you guys. Second year. And I'm sure a lot more stories, adventures, and, you know, issues to tackle.
1: I know. I can't believe it. Biro mo, from day zero, nakapag, ano na tayo, nakapag-eleksyon, nakapag-install na ng bagong Santo Papa, may bago ng Pangulo, nakapagpakulong ng dating Pangulo, may ini-impeach ng pangalawang Pangulo, pagkatapos, nag-break na si Vincent at si Bea at nagkabalikan na, kinasal na. Pagkatapos, meron pa, ang dami.
5: Parang 20 years na yan. Ano?
1: Parang 20 years. Oo, feels like. Oo. Feels like. Pero kami po'y at your service habang kayo po'y nandyan.
6: Pero syempre, kailangan din tayo mag-thank you to everyone sa booth, behind the scenes, yeah, right. Our executive producer, our producers, our writers, our editors, graphics, lahat po sila. And syempre, yung ating magagaling na mga reporter at mga boss.
1: Yes.
6: Oh. Sip-sip. Oh.
1: Sabihin mo naman ang mga pangalan nila. Mm. Ha? Mm-hmm. Wow. Ayaw ba nila?
3: Mysterious.
6: Let's
3: mysterious.
6: Keep them anonymous.
5: Okay. At syempre sa mga nanonood at nakikinig sa atin, from day zero, sabi nga ni Corina, dumadami na sila, hindi lang pamilya ko at mga kapitbahay. Pero yung mga nakasalubong ko, sabi nila, Agenda talaga at BNC na pinapanood nila. At pinapakinggan sa radyo.
1: Wow.
5: Maraming salamat po.
1: Sa shout
3: marami
1: out.
3: Tayong loyal watchers and viewers, including my parents. Yes, who's watching right now. Yes. Hi, Mom and Dad. And of course, sa lahat ng sa North America.
1: Yeah.
3: Diba? We're expanding our viewership there. So, hello sa inyong lahat.
1: Oo.

0: Ano nga ba ang usual na issue na kinakaharap ng ating mga consumers sa tuwing nagpapakabit sila ng solar rooftop?
1: Thank you for that, Attorney Aina. No? Ang usual kasing pinaka
0: problema na reklamo,
1: isang matagal na permitting. Mm-hmm. Usually nangyayari ito kapag yung ipapa-install mo na solar rooftop ay gusto mo naka-net metering ka. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag sobra yung na-harvest mo na araw, pwede mong ibenta sa DU.
0: Pwede mong ibenta,
1: babayaran ka, or ikakalta sa buwan ng bill mo. Tumatagal kasi may proseso pa ang mga distribution utilities. Pero naging maigting yung naging directive dito ng president na dapat mas maikli na. Dapat 10 araw na lang,
0: mas mabilis
1: na.
2: Siguro yung safety part of it. Paano naman nila ina-address? Kasi ngayon, di ba, parang gustong mag-solar ng kadamihan ng mga tao. Pero pwede ba na kahit sino na lang na electrical connector yung kukuhanin mo?
0: Meron pa rin namang mga safety requirements. And yung installation, kaya mahalaga na yung installer mo ay yung dekalidad rin at mapapagkatiwalaan na sigurado ka na gumagamit rin ng mga internationally accepted standards na magiging safe and secure yung installation mo.
1: Mula sa structural load assessments hanggang sa pagkuha ng net metering approvals, mula sa local distribution utilities, pinapasimple ng Solviva ang buong end-to-end process para makapag-shift ang consumers to clean energy ng hassle-free, habang napapababa ang kanilang monthly power bills. Pakinggan natin ang second part ng ating kwentuhan kasama ang Solviva.
3: In Solviva, yung gusto namin is bawat customer customize and alagaan ka talaga namin. Alam namin kung ano yung kailangan mo. And we design yung system based dun sa gusto mo.
1: If you can walk us through the step-by-step process until dun sa punto na ma-reach ko yung goal ko na mapababa yung kuryente ko or wala akong babayaran at all doon sa kuryente ko. Ano yung kailangan kong unang gawin?
3: Yeah, madali lang. Ano? So, search mo lang kami sa Facebook or Instagram, Solviva Energy. And as soon as mag-chat ka dun, in less than 24 hours, may makakausap pa na agad, may mag-respond na representative namin, and mag-uumpisa na kaagad yung interview namin sa'yo. And then pagkwentuhan natin doon, ano ba yung mga objective mo installing solar? Gusto mo ba na maging malaki yung savings? Yun lang. Gusto mo ba na maging magandang investment ito? Mabilis mong mabawi yung investment mo? Or gusto mo ba ng peace of mind wherein hindi mo naaalahanin yung bill mo kasi laging zero naman yung darating pagdating ng billing period. Kung 10,000 yung bill mo and gusto mong maging zero yung bill, yun yung objective mo, then we'll recommend you a 15 kilowatt system and batteries. So yung quantity naman ng battery will also depend dun sa interview kung gaano ba kadalas yung gamit mo sa gabi. Kung i-oversize naman natin yung system, medyo mas hahaba naman yung ROI niya. But for some, yun talaga yung purpose bakit nila gustong mag-solar. Gusto nilang ma-achieve yung peace of mind na hindi ko na kailangan alahan, hindi ko na kailangan isipin kung ngayon ba yung anak ko, kailangan ba hinaan ko yung aircon kasi ang mahal ng kuryente. Doon papasok yun, which varies, depende talaga sa mga customers namin.
1: Pag sinabi natin mas mahaba yung ROI, ibig sabihin natin mas mahal yung buong sistema.
3: Mas mahal yung buong sistema.
1: Para ma-install.
3: Yes.
1: Magbenta siya pabalik sa grid. Pwede rin ba yung setup na nakakonect ka pa rin sa grid pero hindi mo naman necessarily gusto magbenta? Gusto mo lang na may backup? Pwede rin yun. Okay, so that's option 2. And then another option siguro is yung entirely wala ka sa grid. Hindi ka nakakonect. Mm-hmm. So hindi ka pwede magbenta, hindi ka rin pwede kumuha.
3: Yes.
1: So depende yan sa pangangailangan at kagustuhan ng and sa budget siguro ng customer.
3: Yeah, and all of that are all possible naman dun sa mga packages na in-offer namin.
1: Kaya siguro kailangan ng interview process.
3: Yes, and we provide them and explain all the options para makapili talaga sila kung ano yung gusto nila para dun sa bahay nila. And ito rin yung pinaka-popular for the previous year na klase ng system na kinakabit namin is simple lang siya na grid-tied system, meaning sufficient lang yung solar panel na ikakabit para dun sa daytime consumption. In that way, kung ano lang yung equipment na kailangan para makapag-produce ng electricity para masupplyan yung daytime consumption niya, yun lang yung babayaran ng client natin. So, kung i-analyze natin siya, yun yung option wherein ma-maximize niya yung savings at minimal cost. Yung maganda dun sa design na ginagawa namin for our residential customers is lahat ng installation namin, at least hybrid ready na siya. The purpose of site visit is ma-confirm na lang talaga kung yung napag-usapan ba namin is applicable talaga sa site. Wala ba kaming nami-miss? Kasi hindi rin naman natin iyaalam.

0: hop on the boat. They obviously inspire me to continue to push towards our goals, but at the same time, yun din, diba? My bigot, right? There's a weight of leadership in trying to make sure that they are properly rewarded.
1: Are you ready for our rapid-fire questions?
0: Yes, let's do it.
1: So, handang-handa na ba sa unang tanong? Ang solar home systems ba ay para lang sa mayayaman or affordable na ba ito sa ordinaryong Pilipino?
0: Of course not. So the goal is to make it more affordable for more people.
1: So kayang-kaya na ni Ordinary Juan na makapagpatayo ng solar home system sa bahay niya.
0: Yun ang goal. Yes.
1: At gaano kadalas ko naman ito kailangan linisin? Paano kung maalikabok o madumi sa ating kapaligiran?
0: We'll let you know kung kailangan mo ng linisin.
1: Okay. But yeah, more or less, dapat ba ito once a month?
0: Once a year.
1: Once a year
0: yeah,
1: lang? Okay, hindi naman pala ganun kahirap.
0: Yeah.
1: Paano kung meron na akong bahay?
0: Yeah.
1: Gusto kong magtayo. Kailangan bang baguhin yung aking rooftop para lang kayanin niya yung bigat ng solar home system?
0: We check kung kaya ng bubong, pero more often than not, kaya dapat siya. So hindi mo dapat baguhin yung bahay mo.
1: Paano naman yung mga natatakot na, naku, baka magdala ito ng sunog or takaw sunog ito na maglalagay ako ng mga solar home system sa ibabaw ng bubong ko?
0: Unacceptable, right? Mm-hmm. So, hindi sulit na masunugan ng bahay dahil lang sa solar. So it's something that you always have to make sure na compliant yung system mo and may rapid shutdown device to make sure na kung may short nga yung system, hindi masusunog ang bahay.
1: Ang Pilipinas ba, are we moving fast enough para makapagpatayo at maitaguyod natin ang solar home systems?
0: Before this year, no. This year, yes. We are one of the fastest importers of solar products in the world.
1: Ang solar power ba, agad-agad ay makaka-lower ng electricity bills natin?
0: Yes, as soon as i-on mo. So, kailangan mo lang antayin yung next bill mo para makita, pero as soon as i-on or i-energize namin yung system, you start saving.
1: At ito ba ay kailangan na angkop lang dun sa pangangailangan mo o meron bang tinatawag na oversize ng mga installations?
0: Pwede kang mag-oversize pero depende naman sa preference mo. So kung gusto mo mag-zero bill, more often than not, oversize yung system mo.
1: Pag oversize, ito na yung tinatawag natin na pwede ka na magbenta sa labas or nagiging...
0: Pwede ka magbenta o pwede ka mag-store. And yung goal ng oversize ay para kaya mo mag-generate enough during the daytime para i-offset yung nighttime consumption mo.
1: Ayun. At kung ganito, hindi ba kailangan masyadong, marami ba masyadong kailangan pala ng mga permits galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makapagpatayo?
0: Sa LGU lang naman, pero yung goal naman talaga is kaya natin i-adapt yung permitting para sa growing demand for solar.
1: At itong lahat ng ito, kayo na rin ang bahala dito?
0: Depende sa customer. Kung gusto nila na kami mag-handle, pwede rin sila.
1: What about battery energy storage? Gaano kahalaga na meron ka ring baterya na ilalagay doon sa sistema mo?
0: Napaka-importante niya kung yung household mo ay predominantly nighttime consumer. So ibig sabihin, sa umaga, hindi mo ginagamit yung mga appliances nyo, nasasayang yung solar. And so kung malakas ka gumamit sa gabi, ideally, ma-store mo yung daytime generation mo para gamitin mo sa gabi.
1: Ang solar rooftop ba ay mas mabuti siyang investment kaysa sa iwanan mo na lang ang pera mo sa banko o di kaya magtayo ka ng sari-sari store?
0: 100%, it's a better investment. And where I'm coming from is kasi yung IRR na nakikita namin sa solar investment over 25 years ay higit pa sa 20%.
1: At gaano katagal naman itong solar home system na pwede siyang buhay sa bubong mo?
0: We typically say at least 25 years.
1: 25 years.
0: Yes.
1: So, nakapag-asawa na yung mga anak mo, nandyan pa rin ang solar home system.
0: Yes, clingy siya.
1: Clingy siya. At last question. Nasaan at saan pupunta ang solar home systems dito sa Pilipinas in the next 10 years?
0: I think in the next 10 years, it'll be ubiquitous. Ibig sabihin, most homes should have a solar system.
1: And that's a wrap. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kobe.
0: Thank you.
1: Coming up next, we hear directly from a Solviva customer on how solar energy transformed their lives. Keep the energy on for a milestone moment. The official MOU signing for PowerShift's season-ender community project on Samal Island.

0: Good evening mga ka-Power Shift. Nandito po tayo ngayon sa pamamahay ni Mr. and Mrs. Samson, si Sir Caloy at si Mamalet, isa sa ating mga happy owners ng Solar Home System Installation. At sa harap ko ngayon, si Sir Caloy. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi po.
0: Unang tanong po, Sir. Bakit ninyo naisip na magpatayo o na magpakabit ng solar home system?
1: Napag-isipan ko yung bagay na yon dahil naalarma na rin ako sa taas ng singil ng kuryente.
0: Mm-hmm.
1: So, nasabi ko sa sarili ko na panahon na para magpa-solar tayo.
0: Oo. Pag sinabi niyong mataas yung singil ng kuryente, magkano po ba on average ang binabayaran ninyo noon, nung wala pa kayong...
1: Nung wala pang solar, bumabayad kami ng 16,000 a month.
0: 16,000. And this was last year pa po, ano, 2025 mm-hmm. ito.
1: Uh-huh.
0: 16,000. At paano po kayo namili naman ng kung sino at kung anong kumpanya ang pagpapakabitan ninyo or ang magkakabit para sa inyo?
1: Nag-research ako sa Facebook yung mga advertisement. May mga na-contact din ako ibang company.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hanggang sa nakita ko ang company ito, na sila ang madaling, mabilis na nag-reply.
0: Mabilis na nag-reply.
1: Mabilis
0: at ang
1: na
0: kumpanya po na ito
1: akin
0: ay ang Solviva.
1: Yes.
0: Yan. So nag-compare po ba kayo? Presyo? Ano ang mga naging ano nyo, batayan? Para...
1: Unang-una, yung presyo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung, siyempre, medyo, alam naman natin, medyo mataas ang magpa-solar. Mm-hmm. Pero dahil Solviva, nabigyan nila ako ng magandang term, parang rent-to-own.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ginrab ko yung opportunity na yan.
0: Sige nga, sir, paliwanag niyo po sa amin. Ano po itong rent-to-own? Paano po? O, hulugan?
1: Hulugan, mm-hmm. monthly. Apa installation, wala kang babayaran kahit 5, tapos bibigyan ka pa nila ng 1 month. After 1 month, tsaka mo sisimulan yung hulog sa kanila ng monthly.
0: Nung naikabit na yung solar, ano po ang nakita ninyo na bawas, more or less, magkano yung nabawas sa kuryente na binabayaran ninyo monthly?
1: Yung unang bill sa akin, halos 7,000 ang nabawas agad sa billing ko.
0: 7,000 agad? So parang halos kalahati, ano? So ano po yung mga appliances ninyo dito sa pamamahay ninyo na naging mag kumbaga parang mas na naging efficient ang gamit ninyo dahil may solar na bukod sa aircon kasi aircon ang unang ano eh.
1: Mm-hmm.
0: Ilan po bang aircon?
1: Halos lahat ng kwarto meron eh.
0: So
1: tatlo, apat
0: including lima. Yung itong sala kung nasan tayo ngayon.
1: Bali, anim.
0: Anim.
1: Mm-hmm.
0: Anim na aircon, refrigerator.
1: Dalawa.
0: Dalawang refrigerator. Ano pang meron?
1: Dalawang freezer.
0: Dalawang freezer. Maitanong ko lang, bakit ang dami nating freezer at saka ano?
1: Pinag-i-stockan ko ng...
0: kasi sa ating sa mga manonood, ano, nasa catering business
1: food
0: din.
1: Business,
0: kasi si Sir Caloy. Sir, so ito ngayon, meron din kayong battery. Tama
1: meron
0: po ba?
1: Meron.
0: Bakit po ninyo naisip na bukod sa, kasi ang regular lang naman na solar installation, yung panels lang, bakit nyo po naisip na magkaroon rin ng battery?
1: Yung battery kasi, yun ang magagamit mo sa gabi. Dahil wala ka nang maha-harvest sa araw, gabi na, dun i-store ang mga na-harvest na kuryente, then magagamit mo siya sa gabi.
0: Okay. At sa gabi po, more or less, saan ninyo talaga nagagamit ito?
1: Sa aircon.
0: Sa aircon.
1: Aircon.
0: So, paano po ba ninyo namomonitor yung konsumo, yung consumption, and even yung pag-charge ng battery?
1: Ito
0: so,
1: yung
0: nandyan.
1: I-download nila sa apps sa telephone ko. Kaya, kita ko ang harvest ng solar, supply ng Meralco, yung consumption ko.
0: Yun.
1: Ito yung battery niya. Hindi siya gumagana. Pero ayun, full charge na siya.
0: Senior citizen na kayo, sir, ano?
1: Oo.
0: Pero hindi kayo nahihirapan na yung sa mga app na yan. Napaka user-friendly niya. Ganon. Dito, sir, gano'ng kadalas nyo naman, sinabi nyo na kahit nandyan yan sa inyo, pero sila rin, they are able to see and monitor.
1: Yes.
0: So, yun yung isa sa mga mahalaga, yun sir,
1: ang,
0: no? Na meron tayong tinatawag na after-sales service.
1: May support.
0: May support system
1: yes,
0: kaagad.
1: Oo.
0: Ngayon na umuulan, di ba naka-jacket ako eh. Umuulan, habagat, hindi natin maiiwasan, there are cloudy days.
1: Yes.
0: Nag-ano pa rin ba?
1: Actually, ito, nag-harvest pa siya ng 1.1 kilowatt.
0: Oh, so meron pa rin siyang
1: harvest.
0: Pag sinabi nating harvest, yan naman ngayon kinakarga niya doon sa battery ninyo?
1: Full charge na yung battery ko. Ano na, isa na ang kinukonsumo ko ngayon.
0: Ah, okay.
1: Kaya

0: Kaya ang Meralco ko, minimal pa rin.
1: What about maintenance, sir? Hindi mo ba naisip na, naku, kung nandito tayo sa bayan, maalikabok, paano kung may asphalt na naman? Meron bang mga, ano naman ang mga, ano nyo dito? Ano
0: dahil na? Sagot naman ng company yung maintenance.
1: Ayan na naman.
0: Meron silang isang libreng PMS.
1: Mm-hmm.
0: Then, willing naman siya pag ano, may problema, ora mismo andyan sila. Dahil namomonitor nila yung system ko.
1: So, siguro kahit kung ikaw, hindi mo pa alam na may trouble, mauuna na doon
0: mauuna
1: sa
0: sila.
1: Sistema nila. Paanong nabago ng solar home system installation ang buhay po ninyo?
0: Ang unang nabago, yung pag-iintindi namin, huwag kang gumamit niyan. Mahal na kuryente. Medyo nabawasan yun.
1: Mm-mm.
0: Kaya habi ko sa mga anak ko, pagtirik ang araw, buksan nyo na aircon. Huwag kayo magtiis sa init para hindi kayo mahirapan.
1: So,
0: yun ang nabago sa akin.
1: Yun ang nabago. Yung being able to enjoy, sabihin na natin yung benepisyo o yung privilege na hindi ka na magtitiis.
0: Yes, yes.
1: Gaano katagal po yung decision-making process natin? Yung pagpipili po ninyo?
0: Yung una nga, parang na-disappoint ako dun sa unang company. Tapos hanggang sa nakita ko nga ang Solviva, mabilis sila mag-reply. Responsive ang ano.
1: Mm-mm.
0: So, nag-decide ako sa kanila ko.
1: Doon po sa pagpipili ninyo, aside from cost, dalawa na ang nakita natin, ano, cost and yung service, yung after-sales service. Ano pa po ang pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood na dapat nilang i-consider or intindihin sa pagpapakabit?
0: Yun nga, sa ano, yung pumili sila nung mapagkakatiwala ang company, na kaya sa lang yung support nila para maigad kayo dahil hindi biro basta-basta magpakabit ng solar. Marami din ako nababalitaan kasi na nasusunog yung mga system nila. Tsaka i-check ko naman yung mga system na ikinabit sa akin ng Solviva. Nasa top of the line.
1: Ang
0: maganda yung mga system
1: nila. Hindi pa naman na itatanong ng ating mga manonood, you are actually an architect and you have been an OFW also. Kaya marami na po kayong naging experience. Gaano katagal po or gaano kabilis, sabihin na lang natin, ang pagpapakabit ng solar?
0: Nagulat nga ako nung kabit nila eh. One day lang, tapos.
1: One day? Tapos na kaagad?
0: Nag-start sila ng 9 a.m., 3 p.m., tapos na eh.
1: So, ibig sabihin po, hindi na kinailangan na ayusin or i-retrofit yung bubong ninyo.
0: Hindi na. Dahil bago naman sila pumunta, mayroon silang nagso-survey kung ano ang dapat saan ilalagay.
1: Mm-mm.
0: Kaya pagdating nila, alam na. Kaya ang bilis ng trabaho nila.
1: So, isang araw lang, kabit na kaagad. By the next day,
0: the next day,
1: kasi may araw,
0: na-activate na nila yung system.
1: At gumagana na, nagkakarga na yung baterya. Siguro sir, mga panghuling salita ninyo sa ating mga manonood, ng mga ordinaryo, sabihin na natin, ordinary homeowners po. Ano po ang pwede ninyong sabihin sa kanila ngayong naka-experience na kayo nitong solar home system natin?
0: Maganda, dahil unang-una, isipin nyo, dadating ang panahon, ang kuryente, pataas pa ng pataas. Tuloy yan, may crisis pa, hanggang yan, pa matatapos yan. Tapos, pangalawa, investment din na and investment na talagang makaka-minus kayo sa mga bayarin yung monthly. Karamihan sa atin, monthly ang problema eh.
1: Oo.
0: Ano babayar mo? Kuryente, taas ko. Tubig ko. Yun ang utilities ang iniintindi natin, buwan-buwan. So, para sa advice ko, kung kaya nyo, pag-aralan nyo, at hindi naman kayo magsisisi,
1: agad-agad nyo ba nakita, sir, yung pagbaba ng kuryente?
0: Nung first month pa lang. Dahil end of January, tapos the next day, first day ata ng February.
1: Yung cut-off ninyo?
0: Na-cut-off na siya. Ayun, kita ko na agad sa bilis.
1: Ramdam na agad ninyo. Masasabi nyo ba, sir, na ngayon na meron kayong solar home system, mas naging aware ba kayo sa konsumo ninyo, sa consumption ninyo?
0: Yes. Ngayon, alam ko na kung ano yung mga appliances na pinakamalalakas kumonsumo.
1: Sige nga, sabihin nyo nga, sir.
0: So, dyan, plancha.
1: Plancha.
0: Water heater.
1: Water heater.
0: aircon. Mm-mm. Yung tatlong yan. Ang ref ngayon, karamihan inverter na eh.
1: Kaya so, yung ref at saka yung

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Galibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Maikling bakasyon, Senator Alan Peter Cayetano lumabas umano ng bansa pa Singapore.
0: Ayaw lubayan, hospital arrest. Nahiling ni Romualdez, pipigilan ng ombudsman. Pangulong Marcos, wala pang planong dalawin ang pinsan.
1: Korte Suprema, binaliktad ang hatol na guilty laban kay dating First Lady Imelda Marcos.
0: Reklamo ni Man Scarpio laban sa mga mambabatas, ibinasura na ng QCRTC isang linggo bago ang pagtalakay sa unexplained wealth sa impeachment.
1: Spotted, dambuhalang buhaya nagparamdam sa isang ilog sa Palawan.
0: Kumpiyansa, administrasyon ni Brazilian President Lula handa sa mga epekto ng El Nino.
1: Tila hindi titigilan ng Office of the Ombudsman si former House Speaker Martin Romualdez hanggat hindi ito nakukulong sa kasong plunder. Mabanggain kasi ng ahensya sa Sandigan Bayan ang hirit na hospital arrest ng pinsan ng Pangulo. Yan ang Politico Update ni John Reese Calata.
2: Bukod sa mga doktor ni former House Speaker Martin Romualdez, inatasan na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang jail warden at doktor ng New Quezon City Jail Male Dormitory na dumalo sa pagdinig bukas kaugnay sa hirit na hospital arrest ng mambabatas. Ito'y sina Jail Superintendent Maria Lourdes Pasyon at Jail Chief Inspector Dr. Henry Fabro. Dito, posibleng matalakay ang kahandaan ng detention facility para ma-accommodate ang mga akusadong may iniintang karamdaman. Pinadadalo rin ang dating speaker mismo kung kakayanin na ito ng kanyang kondisyon. Ipinagutos din ng korte ang pagdalo ni PNP CIDG NCR Chief Colonel John Giyagi. Mariin namang tinutulan ng Office of the Ombudsman ang motion. Hihilingin daw ng mga prosecutor sa korte na hindi lamang isang doktor, kundi grupo ng government doctors ang susuri. Kung ang mga idiniklarang karamdaman ni Romualdez ay nangangailangan ng confinement o maaari itong gamutin sa labas ng ospital. Kung kaya naman daw gamutin sa labas ng ospital, maghahain ng motion ang prosekusyon na ilipat siya agad sa isang regular detention facility katulad ng iba pang mga nasasakdal sa non-bailable cases. Sa pagdinig bukas, posible ring matalakay ang paglilipat kay Romualdez sa PNP General Hospital mula sa Cardinal Santos Medical Center kung ihihirit man ito ng DILG sa korte. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na isa pa ring flight risk si Romualdez. Inaresto ang dating speaker dahil sa kasong plunder. Kapwa akusado niya si fugitive at resigned Congressman Zaldico at dalawa pang individual dahil sa pagkubra umano ng 7.4 billion peso kickbacks sa flood control projects. Para sa Politico Nightly, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
0: Dalawang araw matapos maaresto, wala pa raw planong dalawin ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pinsan niyang si former House Speaker Martin Romualdez sa ospital. Iginit ng palasyo na hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman ng Pangulo dahil ang mahalaga ay mapanagot ang dapat managot sa flood control scandal. Narito ang Politico Update ni Ivy Reyes.
3: Dalawang araw matapos ang pagkakaaresto, walang planong pagdalaw sa ngayon si PBBM sa pinsan niyang si former House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Bukod sa wala pa raw siyang naipapaabot na mensahe kung ano ang kanya saloobin, hindi naman na raw siguro importante kung ano ang nararamdaman ng Pangulo dahil ang mahalaga raw ay ang mapanagot, ang dapat mapanagot sa flood control scandal.
4: Hindi na po siguro makakaapekto kung ano man ang damdamin ng Pangulo. Masaya, malungkot, anuman, hindi na po siya importante. Ang importante po dito ay gumagana ang ating hustisya at kung kailangan na siya ay masingil kung mayroon man dahilan at ito ay makikita sa korte, hayaan na po natin ang korte na siyang humusga.
3: Wala rin daw special treatment ang gobyerno sa pinsan ng Pangulo.
4: Hindi naman din maipipilit ng PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertipikahan na hindi pa nararapat na tanggalin. Kung nasa ospital naman po yan, hindi naman po siguro yan makakatakas.
3: Bibigyan na lang daw ng benefit of the doubt ng palasyo ang mga doktor na nagpapatunay sa karamdaman ng dating speaker. Hindi ni naman daw kasi mapipigil ang mga eksperto kung talagang may nakikitang sakit sa kongresista. Salungat din sa puna ng mga kritiko, walang nangyayaring laglagan sa pagitan ng magpinsan dahil ang Pangulo sa ebidensya at proseso ng batas tumitingin. At ang kaso raw ni Romualdez ay base naman sa findings ng Office of the Ombudsman. Hindi rin daw natatakot ng Pangulo na maglabas ng pangalan si Romualdez. Ilang buwan kasi matapos dumutang ang pangalan nito, nangako ang kongresista na hindi siya babagsak na mag-isa. Encouraged niya na mailabas ang lahat ng nalalaman ng sinuman para matuntun kung sino ang dapat managot dito.
5: Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
1: Nakaantabay na ang kwarto sa PNP General Hospital na magsisilbing selda ni dating House Speaker Martin Romualdez. Tiniyak ng pulisya na walang ibinibigay na special treatment kay Romualdez. Narito ang political update ni Laid Cabagani.
6: Nakahanda na ang magiging kwarto ni former House Speaker Martin Romualdez sa PNP General Hospital sakaling katigan ng Sandigang Bayan ng Mosyon ng DILG na ilipat doon ng presidential cousin mula sa Cardinal Santos Medical Center.
7: Health service already undertaken the necessary preparations for the possible transfer. Also, our doctors have been coordinating with the doctors of Cardinal Santos for practicing rights para po ma-assess din natin independently of their assessment, and then they will confer whether yung for us to be able to assess if the former speaker will be able to face physically fit to be face yung sa Sandigang Bayan po.
6: Giit ng PNP, walang magiging special treatment para kay Romualdez. Welcome din daw ang independent doctors na suriin ang kalagayan ng mambabatas.
7: To erase any doubts, any suspicion of special treatment, better po, the more the merrier po sa amin yan.
6: Bantay sarado pa rin ng PNP ang dating speaker habang siya ay nasa Cardinal Santos Medical Center.
7: Since he is already under custody, ay to ensure that he stays there, ang free movement niya lang po is within the hospital grounds, hindi siya pwedeng lumabas. So yun po, up to that point lang po ang sa PNP.
6: Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng PNP ang dalawa pang co-accused ni Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Wala pa rin natatanggap na surrender feelers ang mga otoridad.
8: Para sa Politico Nightly, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
0: Malaking hamon ang mapanatiling maayos at mapayapa ang makasaysayang parliamentary election sa BARM. Pero gaano nga ba kahalaga ang kauna-unahang parliamentary elections at ano nga ba ang parliamentary government? Yan ang Politico Update ni Elmar Acon.
9: Masusubok ang gobyerno ng Pilipinas sa magaganap na kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro, Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARM sa darating na Lunes, Setyembre 14. Malaking hamon kasi na mapanatiling maayos at mapayapa ang makasaysayang parliamentary elections. Ano nga bang parliamentary government? Sa simpleng paliwanag, mula sa ihahalal na 80-member Bangsamoro Parliament, sila ang pipili ng kanilang sariling leader o kaya naman ay chief minister. In other words, unicameral system. Taliwas ito sa umiiral sa atin na presidential system kung saan taong bayan mismo ang direktang maghahalal ng presidente at merong bicameral system, may kamara at senado. Take note, not only once, twice, but four times na rin nagkaroon ng postponement para sa landmark vote o realitong na-schedule noong taong 2022, 2025 at pinagpaliban din noong March 2026. Throwback tayo. Ang BARM ay nabuo matapos ang ratifikasyon ng Republic Act No. 11054 o Bangsamoro Organic Law noong taong 2019. Pinawalang bisa nito ang Republic Act No. 6734 o Organic Act for the Autonomous Region ng Muslim Mindanao at Republic Act No. 9054. Naalala nyo ba ang ERMM o ARM noon? Ngayon naman, ang BARM ay naglalayong palakasin at palawakin pa ang natura

0: ng Organic Act. Bago pa man ito, way way back 2014, nilagdan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB, CAB, sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng IMILF na naglalayong wakasan ang ilang dekada na ring hidwaan. Habang inaantay ang halala transition, itinatag na ang Bangsamoro Transition Authority o kinaman ay BTA. Dito naman tayo sa by the numbers. Just imagine, may 600 candidates ang mag-aagawan sa 80 lamang na upuan sa Bangsamoro Parliament. May 2.3 million registered voters ang BARM ngayon. Sa ihahalal na 80 miyembro ng parlamento, binubuo ito ng 40 representatives sa regional political parties, 32 representatives sa parliamentary districts at 8 representatives mula sa sektor ng youth, women, settler communities, traditional leaders, non-Moro indigenous peoples at ulama. Sa ngayon, sakop ng BARM ang mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi. Gayon din ang Cotabato City at 63 mga barangays na kabilang sa Special Geographic Area. Ang halalang magaganap ay malaking hakbang mula sa interim government at sa BTA patungo na sa elected regional administration. Kaya naman, tuduwa pila ang BARM interim minister na si Abdul Raob Makakuwa para sa maayos at tahimik na halalan.
1: Mga padda mga partido na dibon atakan ka Progressive Party na yanin mo pulo na si Don Long akrasmita mi sa 300 kano kinag-training kami. Yanin mana na yatalagoy ng gulanta no sa guna na mbitiran ikapya na platform of government kaandu gailay no tao ipunten ikapakay abutuan nila. Kagina kinapananggit sa MILF umunggo kinapaninindag dano na dama pamilya siya iyabo na nininindag na si MILF, dama pamilya siya MILF. Lang-lang ang tanong na nininindag.
0: Para sa Politico Nightly, Ilmaracol, Bilyonaryo News Channel.
2: Nakatakdang humarap si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court o RTC Branch 98 sa Biyernes, September 11, alas 8 ng umaga para sa kanyang arraignment kaugnay ng 3 bilang ng grave threats na isinampa laban sa kanya. Ayon sa kanyang defense spokesman na si Attorney Michael Poa, personal na dadalo si Duterte sa pagdinig kung saan formal na ipaalam sa kanya ang mga kasong kinakaharap at pagkakataon upang ihayag ang kanyang plea. Ang arraignment ay kasunod ng pag-issue ng Quezon City RTC ng warrant of arrest laban kay Duterte noong September 4. Nag-ugat ang mga kaso sa mga pahayag ni VP Sara kung saan sinabi niya umano na nakipag-usap siya sa isang assassin at nagbigay ng instruction kaugnay ng pagkitil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay masawi. Una nang itinanggi ni Duterte ang mga alegasyon at sinabi ng kanyang kampo na gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo laban sa mga kaso.
3: Binaliktad ng Korte Suprema ang naging hatol na guilty ng Sandigan Bayan laban kay dating First Lady Imelda Marcos. Sa desisyon na inilabas ng First Division ang kataas-taasang hukuman, pinawalang bisan ito ang conviction sa 7 counts ng graft. Ito'y kaugnay sa aligasyon ng financial interests ng pribadong foundation sa Switzerland na kinakitaan ng kakulangan sa ebidensya para siya ay mahatulang may sala. Inilabas ang desisyon noon pang June 10, 2026, pero ngayong araw lamang isinapubliko. Ang ponente ng desisyon ay si Associate Justice Rodil Zalameda. Una siyang sinentensyahan ng 6 to 11 taong pagkakulong sa bawat count at perpetual disqualification. Nagsimula ang kaso noong nanungkulan pa siya bilang gobernador ng Metro Manila sa administrasyon ng kanyang asawa na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tuloy ang pagbusisi ng Senado sa panukalang 2027 National Budget. Pero kailangan muna nitong habulin ang oras dahil kasabay nito ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Target ng Senate Finance Committee Chairperson J.V. Ejercito na makumpleto ang report nito sa November. Narito ang aking political update. Tuloy-tuloy ang pagbusisin ng Senado sa panukalang 2027 national budget habang target ng Committee on Finance na matapos ang committee report sa November. Sabi ni Senator JB Ejercito, nakatakdang talakayin bukas ang budget ng Judiciary at DILG kung saan posibleng abutin na maghapon ang DILG dahil sa malawak na usapin sa PNP, BFP at iba pang ahensya. May panukalang 86.27 billion pesos na budget ang Judiciary kung saan 45.9 billion pesos ang nakalaan para sa adjudication at court operations. Samantala, 332.5 billion pesos naman ang panukalang budget ng DILG. Pinakamalaki sa budget ng DILG ay para sa PNP na may 242.5 billion pesos para sa pagdagdag ng personnel, police operations at mga bagong pasilidad. Target ng Senado na isang araw lamang ang pagdinig sa bawat ahensya para hindi maantala ang pagpapasa ng 2027 budget.
4: Mabilis lang, usually judiciary mabilis lang naman yun. No? Hindi LG siguro, baka may take the whole day kasi maraming issues dyan. PNP, BFP at iba pa.
3: Inaasahan din ang pagpapatuloy ng budget hearing sa susunod na linggo kabilang ang mga ahensyang nasa ilalim ng DOTR na may panukalang 300.96 billion pesos na panukalang budget. Halos 197.3 billion pesos dito ang nakalaan sa rail transport program, kabilang ang North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway. Tatlong ahensya na ng gobyerno ang pumasa sa committee level. Dalawa ang nakatakdang isa lang bukas. Target ng Finance Committee ng Senado na tapusin at kumpletuhin ang kanilang committee report sa November. At may isa batas ang panukalang 2027 national budget sa loob ng taong ito. Ayon kay Ejercito, mahalagang maayos ang schedule dahil kasabay ng budget ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Sunod-sunod naman, inaano lang namin yung scheduling kasi nga because of the with the impeachment na by October straight eh. So yung inaayos namin na hindi naman madelay because we do not want, the last thing we want is an re-enacted budget.
3: Sa susunod na linggo, sisimulan na ng Finance Committee ang pagsasagawa ng budget hearing kasabay ng plenary session ng Senado. Una nang inaprobahan ng Senado ang pagsuspende sa Senate Rule No. 14 para mapayagan ang Finance Committee na magsagawa ng pagdinig kasabay ng regular na sesyon.
2: Wedding bells naman ang umalingaw-ngaw para kay Congressman Brian Paul Yamanzares. Samantala, festival mode naman si Bulacan Vice Governor at actor Alex Castro. Silipin natin yan at iba pang update sa politiko showbiz ni Carol D.
5: Mula sa panday to groom. Iba naman ang role ni FPJ Panday Bayanihan Partylist Representative Brian Paul Yamanzares ngayon. Tumiyak na ang kanyang love story matapos siya at si DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez ay magpalit ng I do sa isang wedding ceremony sa Santuario de San Jose sa Mandaluyong nitong Martes. Si Brian ay apo ng legendary actor na si The King Fernando Poe Jr. at ng iconic actress na si Susan Roses. Samantala, si Margarita naman ay anak ni dating DOJ Secretary at dating Ombudsman Meseditas Gutierrez. At hindi rin basta-basta ang mga nakisaya sa kanilang big day. Kasama sa mga dumalo ang ilang politiko gaya nina Congressman Sandro Marcos, Congressman Ryan Christian Recto at Manila City Mayor Isko Moreno. May showbiz royalty din sa guest list, kabilang sina Lovie Poe, Primetime King Coco Martin at Julia Montes. Pati ang bilyonaryong si Ramon Ang nakisama rin sa special occasion. From wedding bells, punta naman tayo sa festival vibes. May sariling celebration mode si actor at Bulacan Vice Governor Alex Castro bilang opisyal sa binuksan na Singkaban Festival 2026. Sa kanyang post, ibinahagi ni Alex ang pagdalo niya sa opening ng festival kasama ang mga kawani at lingkod bayan ng Bulacan. Sinimula ng selebrasyon sa banal na misa, sinunda naman ang parada ng mga karosa at marching band competition. At it looks like ready na ang Bulacan para sa isang buwan ng makulay na Setyembre. Samantala, work mode naman si actress at Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez. Legislation at serbisyo, yan ang bida sa kanyang latest post, kung saan binigyang diinikon si Aiko na hindi lang dapat sa mga talumpati naririnig ang mga mambabatas. Para kay Aiko, mas mahalaga ang may kasunod na aksyon at syempre, konkretong resulta para sa mga mamamayan. May seryosong diskusyon man sa sesyon at may konting

0: tawanan sa pagitan, one goal pa rin daw. Ang makapaglingkod ng may puso, prinsipyo at pananagutan. Trabaho muna, serbisyo palagi. Yan ang mantra ni Konzi Aiko. Para sa Politico Showbiz, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Bilang ng mga nasawi sa leptospirosis sa Manila, nasa 39 na. At Albay, inirekomendang ilagay sa state of calamity dahil sa dengue. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Politico Nightly.
2: Life isn't always picture perfect.
3: Sometimes it's loud.
2: Sometimes unexpected.
3: But somehow, that's how the best memories are made. We're not just husband and wife.
2: We're teammates.
3: Parents.
2: Travel buddies.
3: And partners in everything. Some days we're chasing personal best.
2: And other days, we're just trying to keep up with our kids.
3: Can a half Czech, half Pinoy?
2: And a half French, half Pinay?
1: Build a home in the Philippines. Namataan umano si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Ninoy Aquino International Airport at patungo sa Singapore. Ayon sa post ni Politico Talks host and political commentator Attorney Jess Falsis, bandang 6:10 p.m. ngayong araw nakita si Cayetano sa may Gate 109 ng Paliparan. Sa pagsisiyasat ni Falsis, may isang flight na Singapore Airlines SQ921 na umalis ng Maynila bandang 6:35 p.m. Dagdag pa niya, baka naman maikling bakasyon lang ito ng senador at babalik naman sa Pilipinas. Patuloy pang kinukumpirma ng Billionaire News Channel kung talagang lumabas ng bansa si Cayetano.
4: Kinumpirma ng Provincial Veterinary Office ng Oriental Mindoro ang kaso ng African Swine Fever o ASF sa San Jose, Occidental Mindoro nito lamang a 5 ng Setyembre. Dahil dito, pansamantalang pinagbabawal ang pagpasok sa Oriental Mindoro ng mga buhay na baboy mula Occidental Mindoro. Gayon din ang pork meat at processed pork products tulad ng longganisa, tocino at ham. Isinasagawa na ang surveillance at pangongolekta ng blood samples upang matukoy ang lawak ng posibleng pagkalat ng sakit. Ayon sa Provincial Veterinary Office, layunin ng hakbang na maprotektahan ang hog industry ng Oriental Mindoro at maiwasan ang pagkalat ng ASF. Nanawagan ang ahensya sa mga hog raisers, traders, stakeholders at mga lokal na pamahalaan na higpitan o maghigpit na umahigpit na sundin ang biosecurity measure.
1: Mula showbiz tungo sa serbisyong publiko, siya ang unang artistang naging alkalde ng Pola at sa ilang taong panunungkulan, hinarap niya ang malalaking hamon ng bayan mula sa oil spill at kabuhayan ng mga mangingisda hanggang sa pagpapaunlad ng agrikultura, turismo at serbisyo sa mga barangay. Sa Politico on the Spot, Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Ina Alegre Cruz. Magandang gabi po, Mayor. Si Raya po ito ng Politico Nightly.
5: Magandang gabi, Raya. Siyempre sa lahat po na nanonood ng Billionaire News Channel. Magandang gabi.
1: Mayor, isa sa mga tungkulin ng LGU ay tiyaking abot kamay ang mga serbisyong pangkalusugan. Sa Pola ho, ano-ano ho ang pangunahing serbisyong na ibibigay sa mga medical missions at health caravans at sino ho ang pangunahing nakikinabang dito?
5: Salamat po, ma'am. No. Sa last 2 days ago, conduct po kami ng medical mission kasama ang PCSO. And good thing po ang ating First Lady nagbigay po ng isang medical truck, no? At least yun po yung dinadala natin sa bawat barangay sa bayan ng Pola. So yung Laporol, yan po yung dinala natin sa bawat barangay at meron po kaming caravan every month. Dinadala po namin yung dentist natin, yung ating mga doctors. And libre naman po sa PCSO yung ating mga gamot. So thankful po tayo sa lahat ng mga tumutulong sa bayan ng Pola pagdating sa kalusugan. Isa po yan talaga sa napaka-importanteng bagay para sa isang public servant.
1: Mm-hmm. Mayor, bukod ho sa medical missions, ano ho ang mga pangmatagalang programa nyo para masiguro na accessible at tuloy-tuloy ang healthcare sa mga Pulawen nyo?
5: Inayos po natin yung facility natin, yung ating health center. Wala po kaming hospital sa bayan ng Puwala. Pero maayos po yung ating health center, kompleto po tayo sa gamot, kompleto rin po tayo, nandun po yung dalawang doctors natin, and nanganak lang isa ngayon. Pero after a week, babalik po yung isang doctor natin. And may mga doctors sa Dabaryo ang DOH na pinapadala sa atin. And that's why sobrang yung national government kasi maganda yung binibigay na tulong sa mga local government. Kapag wala tayong doctor, pinapadala tayo ng doctor. And yung mga budget natin for mga gamot nandoon. And maraming nagbibigay na like senador para dun sa ating MAIF, AIX, para kung pupunta sa malalaking hospital yung ating mga kababayan o kabarangay, pinapadala natin sa mas malapit na hospital para bigyan naman natin ng AIX. Although, siyempre kami as bayan ng Puwala, maliit na bayan, wala kaming hospital, hindi natin kayang gamutin kaagad. Kaya nag-request tayo ng mas maraming doctors. At least tatlo ang request natin ngayon sa DOH para mas matubunan yung mga mamamayan na bayan ng Puwala. Kasi liblib na lugar ang bayan ng Puwala. Pero napapanatili natin yung pagpasikaso sa ating mamamayan ng bayan ng Puwala.
1: Mayor, ang Puwala ho, as we all know, ay isang agricultural town. Gaano po kahalaga ang mga programa nga nagbibigay ng land titles, farm machinery at iba pa hong assistance sa mga magsasaka ng Puwala?
5: Malaking tulong po sa mga yung binibigay ng DAR. Last time, nagbigay po ang DAR ng mga land titles. Ang atin na agriculture, yung DA, nagbigay rin po ng mga yun mga paggamit sa atin mga magsasaka. May binibigay din po sila na pananim. So isa po yan sa napakalaking tulong kasi napakamahal po talaga ng mga, kung bibilin mo pa yan, yung mga gamit na yan sa pagsasaka, sobrang laking problema para sa isang nanunungkulan na tulad namin. Kasi second class municipality kami, 180 million lang yung pera namin na pinaghahati-hatian kaya hindi namin maibigay yung tama para sa magsasaka at sa fisher folks. Alam naman nating lahat na ang bayan ng Puwala po until now ay lumalaban pa rin po dun sa oil spill kasi hindi pa rin po masyadong nakakakuha ng isda, ang ating mangingisda sa ating dalampasigan. Kaya ito po talaga ay inilalaban at nilalaban ko bilang punong bayan na kailangan makakuha po kami ng proyekto sa national government, sa DA, sa DAR, at sa provincial government kung may maibibigay po sa atin. Siyempre, good thing lang po, meron po ang ating presidente na yung pabigas, no? Yung libreng bigas sa mamamayan ng bayan ng Puwala. Ang ginawa po namin, binigyan na po namin lahat. Before kasi, hindi po natin na... parang yung utos po, meron lang na hindi may mga tao lang na mabibigyan, pero ang ginawa po natin, dinagdagan natin yung budget para mas mabigyan lahat ng mga mamamayan ng bayan ng Puwala from quick response fund na ng MDR natin.
1: Opo. Mayor, bukod dun sa mga nabanggit nyo, ano pa ho ang mga hakbang ninyo para mas maging productive at mas kumita ho ang mga magsasaka?
5: Gusto natin pataasin yung ating turismo, no? Para mas matulungan yung ating mga magsasaka. Kung walang ani, at least meron po tayong kakaiba na tinaas po natin yun sa atin sa turismo pagdating sa dagat, sa atin mga dalampasi, sa atin mga bundok. So tinatry po natin yung agricultural na tourism. So para at least po yung ating mga nasa liblib na lugar, kasi lowland, upland, tapos meron po tayo na tabing dagat. So tinatry po natin yung best para mas matulungan yung mamamayan ng bayan ng Puwala. Kasi in fact, right now, yung ating bayan ng Puwala is medyo umaangat na yung pamumuhay kasi tinutulungan po ng maraming senador, marami pong mga ng national government, yung mga ayuda na kakatulong po talaga yung dole tupad sa ating mga mamamayan at unti-unti pong umaangat yung kanilang pangkabuhayan. Like for example, nabigyan ng 3,000 or 10,000, nagsisimula po sila maghahanap buhay ng maliliit na yung maliliit na tindahan para makatulong sa pag-aaral ng mga bata. Kasi sobra po yung, talo na sa matatabing dalampasigan, sobra po yung paghihirap nila kapag wala po na punta sa tabing sa Dalampasigan kasi malakas ang alon. Lalo pa ngayon, sobrang lakas ng hangin na to alon.
1: Opo. Good to know.

0: Ahong Mayor, na sa gitna ho ng krisis ng langis at tumataas na presyo ng mga bilihin ay umaangat yung antas ng kanilang kabuhayan. Sa information caravan at one-stop shop, 30 national government agencies ang naghatid ho ng serbisyo sa Pola. Gaano ho kahalaga na ang gobyerno mismo ang lumalapit sa mga mamamayan?
1: Thankful po kami talaga sa national government. Ang nag-start po nito ay yung PIA. So thankful po kami kasi binaba sa mga mamamayan yung serbisyo publiko, no, from national government. Ibinaba nila, pati may abogado na rin silang kasama. Isa yan sa napakalaking tulong pag ikaw ay local government official or chief executive. Parang ikaw na rin yung natulungan ng sobra. Mm-hmm. No? Yung pag natulungan yung isang mamamayan natin, may problema sa abogado, lalo na yung mga PSA natin. Importante yan sa mga mamamayan ng bayan ng Pola kasi pupunta pa sila, mamamasahe pa papunta sa Calapan City or mm-hmm. kung saan yung lugar na pwede silang kumuha. Mahal kasi ang pamasahe. Mm-hmm. Kaya itong tulong na to ay hindi maliit para sa isang mamamayan ng bayan ng Pola. Napakalaking tulong po sa mga mamamayan ng Pola. Kaya ako as bilang punong bayan, sobrang thankful po ako sa binibigay ng mga national government at ng mga taong nagbibigay ng pansin sa aming mga maliliit na bayan na kung saan ay ang hirap puntahan, pero naisip ng national government na ibaba ang serbisyo publiko. So thankful po talaga from the bottom of my heart. Maraming salamat po, lalo na po sa media, sa PIA. Maraming salamat po sa national agencies na pumunta sa Pola. Sobrang thankful po ako.
0: Mm-hmm. Mayor, sa healthcare, agriculture, food security, youth at government services, ano po ang pangunahing prioridad nyo para sa Pola sa mga susunod na taon? At ano ho ang gusto nyong maranasang pagbabago ng Polawen nyo?
1: Mas maganda po siguro madagdagan namin ang course sa aming eskwelahan, para kasi pag nakapag-aral, isang tool yan para mas mayangat ang pamumuhay na isang pamilya at makapagtrabaho sila. And mas dumami ang graduates sa Pola Community College kung malalagyan para natin, madagdagdagan natin yung budget for school. And yun atin magkaroon sana ng hospital sa bayan ng Pola at may mag-invest sa aming bayan. Isa yan sa mas makakatipid kami ng konti and siguro konting ayuda para mas lumaki yung ating mga kabuhayan para sa mamamayan ng bayan ng Pola. Konti siguro na tulong pa from national agencies kung mabibigyan kami at maayos yung ating mga farm-to-market roads, kasi meron pa kami mga liblib na lugar para mas mailabas yung ating mga kalakal mula dun sa ating upland ng bayan ng Pola na walang kalsada. So isa yan sa gusto natin para mas maingat pa natin yung kabuhayan at mas maging progresibo ang mamamayan ng bayan ng Pola.
0: Okay, with that, maraming salamat po, Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Ina Alegre Cruz.
1: Maraming salamat po.
2: Ibinasura ng Quezon City RTC ang reklamong isinampa ng asawa ni VP Sara kaugnay sa pagbusisi sa kanilang financial records. Dahil dito, magagamit na raw ang mga dokumento bilang ebidensya sa impeachment trial. Yan ang politiko update ni Isaiah Mirafuentes.
3: Ilang araw bago simulang talakayin sa impeachment court ang umano'y unexplained wealth ni VP Sara, kung saan tax at bank records ang ilan sa mga ebidensya, binasura ng Quezon City RTC ang reklamo ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio laban sa ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno. Kaugnayan sa pagbulatlat ng financial records ng mag-asawa sa pagdinigno ng House Justice Committee.
4: Inaasahan naman natin na ito'y talagang maliwanag na madidismiss, dahil unang-una ito'y maliwanag na harassment lamang sa amin sa paggawa ng aming o sa pagtupad ng aming tungkulin. Pangalawa, wala naman talagang basihan yung kanyang reklamo. At ikatlo ay ito'y ginawa namin in the line of work nung kami po ay nagko-committee hearing.
3: Para naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, tama lang na binasurang anya'y walang batayang kaso. Naniniwala rin siya na papaliit na ang mundo ng bise at ng kanyang asawa. giit pa ng prosekusyon nang dahil sa pagbasura sa reklamo, hindi na makakaangal ang depensa na gamitin ang mga bank at tax records ng mag-asawang Duterte bilang ebidensya. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ang mga unang testigo na ihaharap para sa unexplained wealth, pero magiging kaabang-abang daw ito. At base sa pre-trial order, kabilang si former Senator Antonio Trillanes sa mga titistigo para sa prosekusyon. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
0: Nasa ilalim na ng leptospirosis epidemic ang Maynila kasunod ng higit 1,000 na italang kaso sa lugar. Pero ang mas nakakabahala dito, umabot na sa 39 ang nasawi sa naturang sakit. Wala namang tigil ang paalala ng mga otoridad sa mga residente na umiwas na ma-expose sa baha. Yan ang Politico Update ni Pierre Pastor.
5: Umabot na halos 1,100 ang kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila matapos maitala ang 43 new cases. 39 na rin ang namatay dahil sa komplikasyon ng sakit. Nitong Lunes, nagdeklara ang LGU ng leptospirosis epidemic. Puno na ang ilang ospital ng mga pasyente tulad ng Ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Justice Jose Abad Santos General Hospital. Sa San Lazaro Hospital, isang infectious disease facility, may emergency room extension na, mga tent sa hospital grounds.
6: Basically, ma'am, kung ano yung gamit natin sa ER, we also put it in our ER tent. It's a good news that San Lazaro Hospital has its own hemodialysis unit. So we do our own hemodialysis here. We rarely do send out either to, yun, nabanggit mo ma'am, NKTI or to other hemodialysis center.
5: May regular ding dumadating na augmentation doctors and nurses mula sa iba't ibang ospital para tumulong sa San Lazaro. Bilang bahagi ng pagtugon sa sitwasyon ng LGU, namigay ng libreng doxycycline sa 44 health centers at 7 district hospitals sa Maynila para sa mga residenteng nangangailangan ng post-exposure prophylaxis. Inatasan din ang City Health Department at mga barangay official na direktang makipag-ugnayan sa mga residenteng na-expose sa baha para magbigay ng naaangkop na tulong medikal. Paalala ng mga doktor, huwag nang paabuting magka-problema sa kidneys at iba pang organs ang leptospirosis infection. Agad nang magpagamot. Para sa Politico Nightly, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Nasa 13 na ang nasawi sa dengue at higit 1,500 na ang tinamaan ng nasabing sakit sa Albay. Lagpas na sa epidemic level ang pag-surge ng dengue ngayong taon kumpara noong nagdaang 3 taon. Kaya naman ang rekomendasyon ng gobernador ng Albay, ilagay sa state of calamity ang lalawigan. May Politico Update si Rosas Olarte.
7: Lumampas na sa epidemic level ng Department of Health ang kaso ng dengue sa Albay, kaya inirekomenda na sa sangguni ang panalawigan ni Governor Noel Rosal ang pagdeklara ng state of calamity. 13 na ang namatay at 1,529 ang naitalang may sakit na dengue, kaya nagpatawag ng emergency meeting ang gobernador kasama ang Provincial Epidemiological and Surveillance Unit o PESU, Albay Board Members at DOH Director Voltaire Guadalupe. Pinag-usapan ang surge ng dengue cases ngayong taon kumpara noong nagdagdaang 3 taon. Mahigpit ang tagubili ng gobernador sa pagpapatupad ng LGU sa mga barangay ng abakada o ang aksyon sa barangay kontra dengue. Ito ang malawakang paglinis ng mga opisyal at residente upang makontrol ang pagtaas pa ng dengue cases. Matapos ang meeting ay pinuntahan ni Rosal ang Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDAF kung saan 16 na pasyenteng may dengue ang naka-admit. Hindi kasama ang JBDAP sa 6 na Sentinel Sites for Dengue ng DOH Bicol, ngunit may fast lane na ito para sa dengue patients. May dengue room din ang ospital kung saan naka-confine ang 16 na pasyente. Para sa Politico Nightly, Rosas Olarte, Billionario News Channel.
0: Nahatulan ng lokal na korte sa kasong illegal possession of firearms and ammunition ang 3 individual na naiugnay sa pagbaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo noong 2023. Guilty sina Jorick Garrido Labrador, Joven Calibho Javier at Benji Rodriguez sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa illegal possession of explosives. 8 to 10 taon na kulong ang hatol kay Labrador habang reklusyon perpetua naman ang ipinataw sa dalawa dahil sa illegal possession of explosives. Naka-recover sa mga akusado ang isang na-recover sa mga akusado ang kalibre 45 na pistol, 2 magazine, 14 na live ammunition at 2 hand grenade matapos ang pamamaril sa Pamplona Negros Oriental.
2: Magtutungo pa India si Pangulong Bongbong Marcos para makadalo sa BRICS Summit sa Sabado at Linggo. Inaasahan ding magsasagawa ng bilateral talks ang Pangulo kasama si Indian Prime Minister Narendra Modi. Layo nitong palakasin ang strategic partnership at economic cooperation ng dalawang bansa. Nakatakda ring i-follow up ni Ginoong Marcos ang nasa $5.8 billion investment pledges na kanyang nakuha noong 2025 state visit niya sa India. Bilang ASEAN Chair, isusulong din ni Pangulong Marcos ang mga prioridad pagdating sa ekonomiya, digital infrastructure at climate action.
0: Babala, nagparamdam na naman ang isang gabangkang haba na buwaya sa isang ilog sa Palawan. Ang naturang ilog ay pinamamahayan umano ng mga saltwater crocodile. Katunayan, may 3 nang naitalang nasawi dahil sa mga pag-atake ng buwaya. May politiko update si Romy Lozares.
8: Muling nasilayan ng isang napakalaking buwaya sa ilog ng Katagupan na Balabac, Palawan nitong Setyembre 8, 2026 ayon sa post ni Timothy Mislong. Mas mahaba pa umano ang buwaya kaysa sa sinasakyang bangka habang nasa ilog sila. Kilala ang ilog ng Katagupan bilang tirahan ng mga saltwater crocodile kung saan una rin nakita ang isa sa pinakamalalaking buwaya sa Balabac. 3 residente na ang naiulat na nasawi sa barangay Katagupan dahil sa pag-atake ng buwaya. Muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga residente at mangingisda na mag-ingat, iwasan ang paglapit sa mga ilog at dalampasigan, lalo na tuwing madaling araw at dapit hapon, at agad i-report ang anumang makita na buwaya. Samantala, namatay noong nakarang taon sa sakit na cancer si Pangil, ang isa sa pinakamalaking saltwater crocodiles na nahuli sa Pilipinas. Tinatayang may haba na 18 talampakan si Pangil na pumalit sa buwayang si Lolong na pumanaw noong 2013 bilang largest crocodile in captivity sa bansa. Para sa Politico Nightly, Romy Lozares, Billionaire News Channel.
2: Hindi katanggap-tanggap. Ganyan inilarawan ng Paris Mayor ang umano'y pagtatago sa ilang female staff sa Eiffel Tower habang bumibisita ang isang Hindu religious group. Kanya, malinaw na diskriminasyon ito. Ang balitang yan at iba pang Politico World Update ihahatid ni John Reese Galata.
9: Sinabi ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva na handa ang Brazil sa mga epekto ng El Niño. Sabi ni Lula, walang administrasyon sa kasaysayan ng Brazil na naging kasing handa gaya ng kanyang gobyerno sa pagsagupa sa epekto ng natural climate phenomenon. Ipinagtanggol din niya ang oil exploration ng kumpanyang Petrobras.
10: Petrobras isn't just the company with the most advanced deep water exploration technology. It's the company with the most responsible approach, one that understands the importance of using this oil in a way that doesn't pollute our water or destroy our forests.
9: Sa France, kinundena ni Paris Mayor Emmanuel Gregoire na anya'y hindi katanggap-tanggap ang umano'y pagtatago sa ilang women employees sa Eiffel Tower habang bumibisita ang isang Hindu delegation. Ayon sa alkalde, isa itong uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan na dahil may religious group, di umano'y sinabihan sila na maghintay sa hiwalay na room at pinalitan sila ng male staff.
11: It is unacceptable because it constitutes de facto discrimination, an act of violence against women in general and against the female staff at the Eiffel Tower.
9: 2 imbestigasyon ang inilunsad ng operator ng Eiffel Tower at ng pamahalaang lungsod ng Paris para alamin kung paano nangyari ang insidente at para matiyak na hindi na ito maulit. Nagdulot ito ng one-day strike sa Paris landmark matapos batikusin ng French politicians. Sa West Africa, nangako si Gambia President Adama Barrow na pagagandahin ang supply ng kuryente sa kanilang bansa. Umaabot sa 48 hours ang blackout sa ilang lugar na nagdulot ng mga protesta at nauwi pa sa karahasan.
12: I must admit, however, the shortcomings in our planet, power generation, I will not promise you what the government cannot deliver. But we commit that the electricity supply situation in the country will improve by the end of October 2026.
9: Para sa Politico Nightly, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
2: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik na Politico Nightly.

0: Para sa ating politiko lokal, sa Camarines Sur, umaasa si Governor L. Rey Villafuerte na magbibigay ng mas maraming trabaho at oportunidad sa mga Bicolano ang Camsur Uptown Project. Inilunsad ang proyekto kung saan mahigit 240 investors at business leaders mula sa ilang bansa at malalaking Filipino brands ang dumalo. Ayon kay Villafuerte, hindi lang isang development project ang Camsur Uptown, kundi isang hakbang para magkaroon ng mas maraming trabaho, kabuhayan at oportunidad sa probinsya. Layon din ang proyekto na magbigay ng long-term economic growth sa Camarines Sur at magbigay sa mga kabataang Bicolano ang pagkakataong umunlad hinang hindi na kailangang lumayo pa sa sariling probinsya.
1: Sa Negros Occidental, pinapasuri ni 3rd District Representative Javi Benitez sa Kamara ang reserve power charges na sinisingil sa mga consumer sa Visayas. Sa House Resolution Number 1430, hiniling ni Benitez na suriin kung magkano ang binabayaran ng mga consumer para sa ancillary services at kung talagang available at na-deliver ang reserve power na binili para sa grid emergencies. Batay sa resolusyon, tumaas ng 30.85% ang nationwide ancillary services rate ng NGCP mula sa 79.41 na sentimo patungong piso at 3.91 sentimo per kilowatt hour noong July 2026. Gusto ring malaman ni Benitez ang hiwalay na rate para sa Visayas at ang galaw nito bawat buwan mula Enero hanggang Agosto. Ito'y sa kabila ng paulit-ulit na red alert sa Visayas grid kung saan ilang libong megawatts ang hindi naging available dahil sa forced outages at deratings. Sa August 26 red alert, halimbawa, 938.9 megawatts ang hindi available. Kaya hiniling ni Benitez sa House Committee on Energy na ipaharap ang NGCP, ERC, DOE, IEMOP at ang power providers para malaman kung magkano ang siningil, magkanong binayad sa providers at kung ilang reserve power ang talagang available at na-dispatch. Git ni Benitez, bawat sentimong sinisingil sa mga consumer ay dapat ma-account at kung may reserve power na binabayaran pero hindi na ibigay, dapat umanong tukuyin kung may dapat ibalik na bayad o ipataw na penalty.
0: Sa Zamboanga del Sur, may bagong disenyo ng public transportation ang ipinakilala sa Pagadian City. Ipinakita ni Mayor Sammy Co ang bagong disenyo ng passenger vehicle na tinawag na Taxico, na may orange color scheme at rooftop signage. Bahagi ito ng hakbang ng lokal na pamahalaan sa pagmo-modernize ng public transportation sa Pagadian. Ang bagong disenyo ay inaasahang papalit sa tradisyonal na tricycle nga hangat na posibleng i-phase out sa mga kalsada ng lungsod. Mixed reactions naman ang natanggap ng bagong taxicle. May mga sumusuporta sa modernisasyon habang may ilan namang nangangalayo sa tradisyonal na tricycle na matagal nang bahagi ng Pagadian.

0: Pawas na para sa ating politiho. Sino o sino? Sino itong opisyal ng isang syudad sa Luzon na labas-masok o mano sa kasino kahit bawal sa mga tao ng gobyerno ang maglaro rito? Ayon sa ating polyboard, malaki na raw ang naipatalo ng ating politiho sa kasino. Pero kamakailan lang, abay, nakabawi umano matapos manalo ng milyon-milyong piso. Ba, paldo? Ang tanong ng mga Marites, saan kaya kumukuha ng ganong kalaking pangkasino ang isang opisyal na hindi naman ganon kalaki ang sweldo?
1: May mga usap-usapan din umanong ninenegosyo nito ang posisyon sa City Hall sa pamamagitan ng mga ghost employee. Kundas na pala. Hindi raw masibak sa pwesto ang opisyal dahil malakas umano ang kapit nito sa nakaupo ngayong mayor. May hinala pa raw na may napupunta umanong parte sa mayor wala sa umano'y kinikita sa mga ghost employee.
0: Oh, katatapos na ng August month.
1: Baka.
0: Oh, ayan, hula na.
1: Patapos pa lang.
0: Ay, eto,
1: pala.
0: May clue pa tayo.
1: Kaya may ano.
0: Oh. Ito may clue tayo.
1: Ano yung clue?
0: Hindi raw ganun kilala yung opisyal. Medyo may hirapan sila. Pero ang mayor ng syudad, yung mayor para malaman nyo, ay may letrang E sa pangalan. As in, magkano sa akin dyan? Hula na.
1: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Paluan time na, pero sa court ha, hindi sa Senado. Game na game si Senator Pia Cayetano sa padel. Ipinahagi niya ang kanyang training session kasama si Coach Mac. At kitang-kita, tungkol ensayo siya sa court. Aniya, marami pa siyang dapat matutunan pero tuli-tuli lang sa practice dahil practice makes perfect. Sa kanyang laro, makikitang hindi lang sa trabaho aktibo si Sen Pia. Game na game din sa sports. Samantala, bagong showmaking na ba si Aurora Isabella Mayor Niño Uy? Paano ba naman kasi pinakyaw ni Mayor ang tindang siomay sa isang school para ipamerienda sa mga bata? At syempre, nakipagtawaran pa nga si Mayor. Pero si Kuyang Tindero mukhang pumaldo pa rin.
3: Bigyan mo ko discount.
4: Sige, Toto
3: na lang. O sige.
4: 200 na lang.
3: Toto. O ito, 3,000. Okay na ba?
2: At love gets sweeter even after 3 decades of love, partnership at paglilingkod. Ipinagdiwang ni Lapu-Lapu Cebu Mayor Cindy King Chan at Congressman Junard Ahong Chan ang kanilang 30th wedding anniversary. Nagdaos ang mag-asawa ng misa pasasalamat kasama ang kanilang pamilya sa kanilang 3 dekadang pagsasama. Sabay na hinarap ni Mayor Cindy at Kong Ahong ang buhay pamilya, mga pangarap at paglilingkod sa mga opunganon. Siyempre, may sweet message din si Mayor Cindy sa kanyang baby ko.
5: Sa tanang panahon nga atong naagian, I am truly grateful to the Lord God that I have someone beside me who understands the demands of this life and who continues to stand with me through every season. Our journey has taught me that partnership is found in the quiet moments as much as in the difficult ones.
2: Kaya naman, happy 30th anniversary, Mayor Cindy at Kong Ahong. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Oh, bago tayo magtapos, Dexter, ingat ho kayo sa mga buwaya.
0: Ba?
1: Oo,
0: lumaki. Ang laki ng buwaya, no?
1: Nagsisilabasan sila ngayon.
0: Akala ko ba pumapasok?
1: Ah, saan?
0: Kapagamot.
1: Ah, okay. Oo. Iba yata yun.
0: Oo.
1: Okay, ano ba tinutukoy natin? Yung sa Palawan.
0: Sa Palawan. Oo, kasi mas Palawan. Malaki pa dun sa bangka. Grabe, no? Pag mga si crocodile talaga, lumalaki ng ganong kadambuhala.
1: Bakit kaya?
0: Marami kasing

0: Tingnan natin.
1: So, ingat po sa mga buhaya.
0: Kailan tayo magbabakasyon?
1: Na may bakasyon ba tayo? Ingat sa mga buhaya dahil lalo na ngayon. Ay, bumabaha.
0: Lumalabas pag lumalabas ang tubig.
1: At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat po sa inyong pagsama at sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Kaya naman kayo.
1: Malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.

0: Dalawang taong balita, isang agenda. Maghanap ng kasagutan, ihatid ang katotohanan.
1: Dalawang taong serbisyo, tuloy ang trabaho. Kung may dapat himayin o busisiin, ipaliliwanag namin.
2: Samahan niyo kami sa ilang taon pang balita at talakayan, brave, bold at beyond na pag-usisa sa bawat issue ng bayan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang ikalawang taon ng agenda. Jail warden at doktor ng New Quezon City Jail, pinatatawag na rin ang Sandigan Bayan. Kaugnay sa hirit ni Martin Romualdez na hospital arrest. Dating House Speaker, makakadalo kaya sa pagdinig? Exclusive, malaking bahagi ng tinaguriang Billionaire's Village sa Benguet, Gumuho. Isa pang exclusive, barangay sa Kalumpit, Bulacan, higit isang buwan nang lubog sa baha. Exclusive pa rin, malawakang dredging sa tila ghost town sa Zambales, konektado umano sa Chinese companies. Reklamo ni Attorney Man Scarpio, binasura ng korte. Financial records niya at ni VP Sara gagamitin na ba sa impeachment trial? At kapatid ni Kim Chu na si Lakam, nahaharap sa 124 counts ng qualified theft.

0: Tila ayaw tantana ng Office of the Ombudsman si former House Speaker Martin Romualdez hanggat hindi siya nakukulong sa kasong plunder. Kukontrahin kasi nito sa Sandigan Bayan ang hirit na hospital arrest ng pinsan ng Pangulo. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
1: Bukod sa mga doktor ni former House Speaker Martin Romualdez, inatasan na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang jail warden at doktor ng New Quezon City Jail Male Dormitory na dumalo sa pagdinig bukas kaugnay sa hirit na hospital arrest ng mambabatas. Ito'y sina Jail Superintendent Maria Lourdes Pasyon at Jail Chief Inspector Dr. Henry Fabro. Dito, posibleng matalakay ang kahandaan ng detention facility para ma-accommodate ang mga akusadong may iniintang karamdaman. Pinadadalo rin ang dating speaker mismo kung kakayanin na ito ng kanyang kondisyon. Ipinagutos din ng korte ang pagdalo ni PNP CIDG NCR Chief Colonel John Giyagi. Mariin namang tinutulan ng Office of the Ombudsman ang motion. Hihilingin daw ng mga prosecutor sa korte na hindi lamang isang doktor, kundi grupo ng government doctors ang susuri. Kung ang mga idiniklarang karamdaman ni Romualdez ay nangangailangan ng confinement o maaari itong gamutin sa labas ng ospital. Kung kaya naman daw gamutin sa labas ng ospital, maghahain ng motion ang prosekusyon na ilipat siya agad sa isang regular detention facility katulad ng iba pang mga nasasakdal sa non-bailable cases. Sa pagdinig bukas, posible ring matalakay ang paglilipat kay Romualdez sa PNP General Hospital mula sa Cardinal Santos Medical Center kung ihihirit man ito ng DILG sa korte. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na isa pa ring flight risk si Romualdez.

0: Testo ang dating speaker dahil sa kasong plunder. Kapwa akusado niya si fugitive at resigned Congressman Zaldico at dalawa pang individual dahil sa pagkubra umano ng 7.4 billion peso kickbacks sa flood control projects. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
1: Pinasusuri ng PNP sa independent doctor si former House Speaker Martin Romualdez. Layo nitong makumpirma kung physically fit na siyang humarap sa Sandigan Bayan. Narito ang Agenda Report ni Lade Cabagan.
2: Nakahanda na ang magiging kwarto ni former House Speaker Martin Romualdez sa PNP General Hospital sakaling katigan ng Sandigang Bayan ang mosyon ng DILG na ilipat doon ng presidential cousin mula sa Cardinal Santos Medical Center.
3: Health service already undertaken the necessary preparations for the possible transfer. Also, our doctors have been coordinating with the doctors of Cardinal Santos for practicing rights para po ma-assess din natin independently of their assessment, and then they will confer whether for us to be able to assess if the former speaker will be able to physically fit to face yung sa Sandigan Bayan po.
2: Giit ng PNP, walang magiging special treatment para kay Romualdez. Welcome din daw ang independent doctors na suriin ang kalagayan ng mambabatas.
3: To erase any doubts, any suspicion of special treatment, better po, the more the merrier po sa amin yan.
2: Bantay sarado pa rin ng PNP ang dating speaker habang siya ay nasa Cardinal Santos Medical Center.
3: Since he is already under custody, to ensure that he stays there, ang free movement niya lang po is within the hospital grounds, hindi siya pwedeng lumabas. So yun po, up to that point lang po ang sa PNP.
2: Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng PNP ang dalawa pang co-accused ni Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Wala pa rin natatanggap na surrender feelers ang mga otoridad. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
4: Hindi na raw mahalaga ang damdamin ni PBBM sa pag-aresto sa kanyang pinsa na si former House Speaker Martin Romualdez. Mas nangingibabaw daw kasi ang pananagutan sa batas para sa mga sangkot sa flood control scandal. Ang detalye sa Agenda Report ni Ivy Reyes.
5: Dalawang araw matapos ng pagkakaaresto, walang planong pagdalaw sa ngayon si PBBM sa pinsan niyang si former House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Bukod sa wala pa raw siyang naipapaabot na mensahe kung ano ang kanya saloobin, hindi naman na raw siguro importante kung ano ang nararamdaman ng Pangulo dahil ang mahalaga raw ay ang mapanagot, ang dapat mapanagot sa flood control scandal.
6: Hindi na po siguro makakaapekto kung ano man ang damdamin ng Pangulo. Masaya, malungkot, anuman. Hindi na po siya importante. Ang importante po dito ay gumagana ang ating hustisya at kung kailangan na siya ay masingil kung mayroon man dahilan. At ito ay makikita sa korte, hayaan na po natin ang korte na siyang humusga.
5: Wala rin daw special treatment ang gobyerno sa pinsan ng Pangulo.
6: Hindi naman din maipipilit ng PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertipikahan na hindi pa nararapat na tanggalin. Kung nasa ospital naman po yan, hindi naman po siguro yan makakatakas.
5: Bibigyan na lang daw ng benefit of the doubt ng palasyo ang mga doktor na nagpapatunay sa karamdaman ng dating speaker. Hindi rin naman daw kasi mapipigil ang mga eksperto kung talagang may nakikitang sakit sa kongresista. Salungat din sa puna ng mga kritiko, walang nangyayaring laglagan sa pagitan ng magpinsan dahil ang Pangulo sa ebidensya at proseso ng batas tumitingin. At ang kaso raw ni Romualdez ay base naman sa findings ng Office of the Ombudsman. Hindi rin daw natatakot ng Pangulo na maglabas ng pangalan si Romualdez. Ilang buwan kasi matapos dumutang ang pangalan nito, nangako ang kongresista na hindi siya babagsak na mag-isa. Encouraged niya na mailabas ang lahat ng nalalaman ng sinuman para matuntun kung sino ang dapat managot dito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
1: Tikumparin ang pamunuan ng Cardinal Santos Medical Center sa latest medical condition ni former House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok sa ospital si Isaiah Mirafuentes para sa kanyang Agenda Report. Isaiah, kumusta na ang sitwasyon dyan?
4: Marina, ikatlong gabi na ni former House Speaker Martin Romualdez dito sa Cardinal Santos Medical Center. Yan ay simula noong maihain sa kanya yung arrest warrant kaugnay nga sa kasong plunder. Alam mo ko rin within this whole day, no, wala tayong nakuhang impormasyon kung may mga kaanak o kaibigan ba sa Romualdez na nagtungo dito sa ospital. Yan ay dahil na rin sa higpit ng seguridad na ipinatutupad dito na maging kami nga na mga miyembro ng media ay hindi pinapayagang magtagal doon sa main lobby nitong ospital na ito. Katunayan, bantay sarado pa rin ng PNP ang loob at labas ng Cardinal Medical Center. Nakalatag ang mga pulis sa maraming bahagi ng ospital. Sinyalis na may binabantayang individual sa loob. Pero ang mismong pamunuan ng Cardinal Santos ay tahimik sa pagbibigay ng update kaugnay sa kondisyon ng dating House Speaker. Sa naunang assessment ay nilabas patungkol sa sakit ni Romualdez, nakararanas siya ng ilang karamdaman kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. At ito ang dahilan kaya humihiling ang kanyang kampo ng hospital arrest. Sa unang araw ni Romualdez dito, sinuri rin siya ng mga doktor mula sa PNP General Hospital. At kanila rin daw kinonsidera ang naging findings ng mga doktor ng Cardinal Santos Medical Center. Kunin na hanggang din sa mga oras na ito, wala pang inilalabas na formal na medical bulletin ng mismong ospital ng Cardinal Santos. No? At bukod dyan, inaabangan din natin kunin na bukas kung papayagan ba si former House Speaker Martin Romualdez ng kanyang mga doktor na makalabas dito sa ospital para nga mag-testify sa Sandigan Bayan kaugnay doon sa kanyang request na magkaroon ng sumailalim sa tinatawag na hospital confinement o hospital arrest. Kunin na.
1: Okay, maraming salamat Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Dahil questionable ngayon ang voting threshold to convict an impeachable officer, dudulog ng Senate Impeachment Court sa legal at constitutional experts. Yan ang agenda report ni Hannah D. live mula sa Senado. Hannah.
7: Pinky, ang pag-iimpita ng legal experts ng Senate Impeachment Court ay para mabigyang linaw daw itong voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Ilan doon sa mga posibleng sumulpot ay mga constitutional expert at mga dating justice ng Korte Suprema.
8: Nakakulong sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. On the run naman si Senator Bato de la Rosa habang nakalive pa rin si Senator Loren Legarda. Sa gitna ng pagka-no-show nila sa Senado, concern na ngayon kung kasama pa rin ba sila sa botohan para hatulang guilty o not guilty si VP Sara. 16 votes ang kailangan para i-convict ang bise. 2/3 yan ng buong 24-member Senate, sang-ayon sa konstitusyon. Habang nasa kustudiya ng Sandigan Bayan sina Marcoleta at Estrada, sabi ni Senate President Win Gatchalian, dapat ang dalawa raw ang humingi ng pahintulot sa korte para makadalo sa Senate proceedings.
9: Hindi sila ng permission sa korte dahil nasa jurisdiction sila ng korte. So, ang korte ang magde-decide kung merong justification na ipa-attend sila ng even the session. Mag-attend ng session or mag-attend ng impeachment.
8: Sa September 16, target ng korte na makinig sa 3-5 amici curiae o friends of the court, posibleng mga dating Chief Justice, Supreme Court Justice at iba pang kilalang constitutional expert ang susulpot para magbahagi ng pagtingin nila tungkol sa voting threshold. By September 23 naman, maglalatag ng legal arguments ang prosecution at defense kaugnay nito. Target din sa parehong araw na pagbutuhan kung dapat bang mabago ang threshold. Simple majority lang ang kailangan para rito. Kung ma-overturn ang 16, hindi pa automatic na may bagong number. Ibang usapan pa kasi kung kailangan pa rin sagutin kung sino ang isasama sa bilang. Kahit magdesisyon ang Senado, posibleng hindi roon matapos ang issue. Inaasahan ng merong dudulog sa Korte Suprema kaugnay nito.
10: Thirds of the figure or not less than 16 members.
7: Pinky, bending the law to the breaking point kung ituring ng PDP laban itong pagtalakay ng Senate Impeachment Court doon sa 16 voting threshold para hatulang guilty ang isang impeachable official. Sabi kasi ng PDP laban, malinaw naman daw sa konstitusyon na 2/3 ang kailangan out of the 24-member Senate. At yung pagbabago raw doon sa threshold ay pagtatangkang iligtas yung umano'y mahinang kaso ng prosekusyon laban kay VP Sara at inakusa rin nila nila na ang administrasyon daw ang nasa likod ng hakbang na ito. Sa September 23 ay inaasahan natin

0: na posibleng magkaroon nga ng botohan itong mga senator judge pagdating doon sa voting threshold. Balik sa iyo, Pinky.
1: Hana, dahil mainit na usapin ito, may mga senador na bang nagpahayag na huwag na lang nilang pagbotohan itong voting threshold at iwan na lamang siguro sa Supreme Court?
0: Pinky, ayon kay Senator J.V. Ejercito, kung siya raw yung tatanungin, mas maigi raw na Korte Suprema na lang yung mag-decide pagdating nga doon sa voting threshold when it comes to the conviction of the Vice President. Kasi raw para maiwasan itong gulo dito sa Senado at kasama niya itong si Senator Raffy Tulfo para raw maiwasan na yung away at confusion among the senator judges pagdating nga doon sa numero when it comes to the voting. Balik sa iyo, Pinky.
1: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Dalawang taon ng agenda, dalawang malaking storya.
1: Mula sa gumuhong alyansa hanggang sa Pilipinas sa ilalim ng baha.
2: Parang fairy tale na nag-umpisa sa Once Upon a Time. Ang unit team ni na PBBM at VP Sara. Pero hindi nauwi sa And they lived happily ever after. Wala pang isang taon matapos magsanib para sa 2022 elections, unti-unting lumabas ang bitak sa political marriage ng dalawang makapangyarihang political dynasty. Isa mula sa norte at isa mula sa katimugan. 2023 nang magbitiw si Duterte sa Lakas CMD na pinamumunuan ng pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez dahil sa anyay political toxicity. May ilan pang hindi pinagkakasundo ang politikal ang lumutang. Pero 2024 nang tila naging personal ang away ng lantarang atakihin ng ama ng bise ang Pangulo.
3: May drug addict tayo na presidente.
2: At marahil, lalong naging mas personal ang hidwaan ng arestuhin ng ICC si FPRRD noong Marso 2025 dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa kanyang War on Drugs. Sino rin ang makakalimot sa explosive online press conference ni VP Sara noong November 2024 kung saan pinagbantaan niya umano ang first couple at si Romualdez.
4: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke.
2: At ngayon, impeachment na ang umano'y pagbabanta ng bise, paglustay sa confidential funds at unexplained wealth kabilang sa articles of impeachment. So, ano nga ba talagang dahilan ng kanilang hiwalayan? Ika nga, in politics, there are no permanent friends or enemies, just permanent interests.
5: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha.
6: Diyan humantong ang expose ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa bilyong-bilyong budget insertions. Kabilang dito ang naglalakihang alokasyon para sa flood control projects. Ang multi-billion peso scandal unti-unting lumitaw matapos ang mga audit, inspeksyon, whistleblower testimony at congressional insertions. Ang tanong, saan napunta ang pera para sa mga proyektong sasalba sa mga Pilipino sa paulit-ulit na problema sa baha? Mula project proponents at contractors hanggang sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, lahat nakaladkad. Ilan sa

0: figures ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Si resigned Congressman Zaldy Co, na dating chairman ng House Appropriations Committee, Bugante. Si Senador Jinggoy Estrada, kulong sa plunder. Si former Senator Bong Revilla, out on bail. At si dating Speaker Martin Romualdez, kamakailan lang ay kinasuhan ng Ombudsman for plunder bilang isa sa mga tinatawag nitong big fish sa flood control scandal. At habang inaanod ng korupsyon ang mga proyekto, taon-taon, lubog pa rin sa matinding baha ang maraming Pilipino.
1: Dalawang taon na rin kaming naghahatid sa inyo ng mga expose at mga exclusive, and today is no different. Naaalala niyo pa ba ang binansagang Billionaire's Village na Alpha Land sa Benguet? Hindi rin ito nakaligtas sa pagguho dahil sa higit isang buwan ng pag-ulan. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman.
2: Wasak ang kalsada at natapyasan ang bundok na pag-aari ng Alpha Land Baguio Mountain Lodges matapos ang pagguho nito lang August 29. Tatlong bahay sa Sitio Tolebeng, Luangkan ni Togon ang natabunan. Wasak din ang apat na greenhouse ng mga magsasaka. Limang pamilya ang apektado. Pansamantala silang nakikisilong ngayon sa mga kamag-anak. Si Nerson, napapailing na lang habang tinatanaw mula sa bakuran ng kamag-anak ang kanyang bahay na nilamon ng mga lupa't bato.
3: Hindi maintindihan eh. Lalo na nasa ospital yung anak ko noon. Hindi ko alam yung buwan. Umiyak talaga ako, sir. Hanggang ngayon hindi ko pa alam kung paano magsimula.
2: Bukod sa bahay, wasak din ang kanilang kabuhayan na taniman ng gulay.
4: Masakit, sir. Hindi ma-accept kasi matagal na kami tumira doon sa bahay, sir.
2: Nagsagawa na ng inspeksyon sa lugar ang makinaukulang ahensya. Namigay na rin ng relief packs at sinagot ng DSWD ang renta na mga nawala ng bahay para matukoy ang halaga ng pinsala. Nagsagawa din ng initial assessment ang local government unit ng Itogon.
5: Nakita ko lang mga aabot yata ng 6 million. Pero under review. Kasi pinakita ko lang, kaya pinatawag ko yung engineer para kausapin yung mayari kung talagang yon ang lumabas o hindi.
2: Bukod sa danyos, nais din ng mga residente na maibalik ang kanilang kabuhayan at mahanapan sila ng lugar na mapagtatayuan ng kanilang bagong bahay. Takot na kasi silang bumalik sa lugar, lalo na't kinumpirma ng LGU na hindi ito ligtas na mapatayuan ang bahay.
6: Umaapila ngayon sa pamunuan ng Alpha Land ang mga pamilyang apektado ng pagguho na sana sa lalong madaling panahon ay matugunan ang kanilang mga hinaing.
2: Pagbubunyag ng mga opisyal ng barangay at ayon mismo sa mayor, hindi ito ang unang pagkakataong gumuho ang lugar.
5: Last year pa yan, gumuho. Pero hindi yata naasikaso ng Alpha Land kaagad, kaya ngayon na lumaki na yung damages.
2: Ang Alpha Land Baguio Mountain Lodges ay pag-aari ng Alpha Land Corporation. Nagtungo ang Billionaire News Channel sa kanilang tanggapan sa Itogon para makuha ang kanilang panig, pero hindi pinapasok ang news team sa isang pahayag. Sinabing ito ay nakikipag-ugnayan sa LGU para matulungan ang mga apektado at para sa kaligtasan ng lahat. Ang exclusive resort ay pansamantalang isinara sa publiko, empleyado, contractor at maging sa homeowners. Nang pumutok ang flood control scandal, ang Billionaire News Channel ang nagpaputok sa balitang ilan umano sa mga nadawit, gaya na lamang ni Quezon City Representative Arjo Ataide at Congressman Eric Yap ay may mga mansyon sa nasabing exclusive resort. Madalas din daw pumasyal dati rito si resigned Congressman Zaldy Co. At dito rin nagdiwang ng wedding anniversary si na Heart Evangelista at Senator Francis Escudero. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Benguet.
1: Ilang ospital sa Maynila puno na ng leptospirosis patients. At Congressman Brian Po at DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez ikinasal na. Susunod yan sa Agenda.
7: On your anniversary, a more power to you, particularly to your hosts, Ma'am Corina Sanchez, Ms. Pinky Webb, and Willard Cheng. More power in the future. keep delivering

0: Baha pa rin ang ilang bahagi ng kalumpit sa Bulacan. Ang isang barangay doon, higit isang buwan nang lubog sa tubig. Yan ang exclusive agenda report ni Vito Bamba.
1: Kaba at lungkot ang hatid ng ulan sa mga residente ng Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Kada patakasi ay pagtaas ng baha ang kanilang inaasahan. Higit isang dekada na raw silang nakararanas ng pagbaha, pero ito na raw ang pinakamatindi dahil higit isang buwan na silang lubog sa tubig. Imbes na kotse, bangka na raw ang pangunahing mode of transportation.
2: Kapag nagbabangka, tulad ng mga batang pumapasok sa school, hinahatid lang dun sa metulay, nakabangka.
1: Kalbaryo rin ang dinaranas ng mga PWD tulad ni Orlando. Pahirap na nga raw ang iniindang karamdaman. Doble dagok pa ang baha.
3: Tanggap ko na ng ganito. Tanggap ko na rin kung palalin ko'y matigok. Papalalin ko'y mabuhay. Nasana sa kanya na nun.
1: Ayon sa punong barangay, sanay naman na sila sa ganitong sitwasyon tuwing tag-ulan. Pero tila mas tumindi raw ang kanilang kalagayan nang pumutok ang flood control scandal. Para sa mga residente, hindi dapat inaabuso ng mga nasa pwesto ang nakasanayan na nilang pagbaha dahil tungkulin ng pamahalaan ang iahon sila sa malawater world nilang pamumuhay. Para sa Agenda, Vito Bamba, Bilyonaryo News Channel.
0: Pinalalaki ng gobyerno ang pondo para sa flood control projects ng mga LGU. Layon daw nitong masolusyunan ang malawakang pagbaha sa Pampanga. Narito ang agenda report ni Paolo Santos ng CLTV 36 News.
4: Halos isolated pa rin ang ilang komunidad sa Pampanga 4th District matapos ang malawakang pagbaha at pagkasira ng mga flood control infrastructure sa kasagsagan ng habagat. Partikular na naapektuhan ang mga bayan na malapit sa mga pangunahing river system na tumatanggap ng malaking volume ng tubig mula upstream areas. Sa bayan ng Minalin, wasak ang isang check gate at mahigit 200 metrong bahagi ng tail dike na nagsisilbi ring alternatibong ruta ng mga residente. Dahil dito, hirap pa rin ang ilang mga pamilya na makapasok at makalabas sa kanilang mga komunidad. Maging ang ilang pampublikong sasakyan ay hindi na makapasok dahil sa mataas na tubig at putol na access road.
5: Pati po dyan sa amin, eh, talagang punlakpas ng madalum. Madalumdom talaga pong ang mga bahay. O po, tsaka yung mga bahay talaga. Wala na po silang nasalba, kaya nagpapasalamat po. Pamagalaga kami sa Panginoon na ganun na lang po na walang mga namatay.
4: Sa flood management meeting kasama ang 8 local chief executives ng Pampanga 4th District, sinabi ni DPWA Secretary Vince Leeson na isa sa mga direksyong itinutulak ngayon ng administrasyon ang pagpapalaki ng Local Government Support Fund o LGSF. Layunin itong mapabilis ang pagpupondo sa mga agarang infrastructure requirement ng mga lokal na pamahalaan, kabilang ang rehabilitasyon ng mga nasirang flood control facilities at iba pang flood mitigation project.
6: Pero kung financial, magiging financial package po, lead-guide ng ating Pangulo through the Local Government Support Fund, I mean LGSF, na ibigay po sa Pampanga, sa mga mayors ng Pampanga, at sa provincial government at sa ating mga LGUs sa mga susunod na araw.
4: Kasama rin sa tinalakay ang mas malawak na flood management strategy para sa Pampanga River Basin. Nabuksan ang posibilidad ng paggamit ng mas maraming water impounding at detention facilities para pansamantalang saluhin ang malaking volume ng tubig bago ito dumiretso sa mga downstream communities. Kabilang sa mga lugar na binanggit sa diskusyon, ang Candaba Swamp na matagal nang nagsisilbing natural na catchment area ng tubig mula Pampanga River System.
7: Pero at sabi naman ng mga consumer natin, kung wala tayong bahasin pa natin, pwede naman maraming maluwin. Takit, lawag niya pa, pwede tayo yung basin.
4: Bahagi rin ng flood mitigation strategy ng DPWH ang mas malawakang dredging at clearing ng mga pangunahing river channel at waterways. Partikular rin na binabantayan ang daluyan ng tubig na may epekto sa NLEX Corridor matapos ang pagbaha sa San Simon na nagdulot ng matinding trapiko at pagkaantala sa galaw ng mga motorista at economic activity sa Pampanga. Para sa Agenda, Paolo G. Santos, CLTV 36 News.
0: Ramdam na ramdam ang leptospirosis epidemic

0: sa Maynila. Umabot na kasi sa 39 ang namatay sa sakit. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor.
1: Umabot na halos 1,100 ang kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila matapos maitala ang 43 new cases. 39 na rin ang namatay dahil sa komplikasyon ng sakit. Nitong Lunes, nagdeklara ang LGU ng leptospirosis epidemic. Puno na ang ilang ospital ng mga pasyente tulad ng Ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Justice Jose Abad Santos General Hospital. Sa San Lazaro Hospital, isang infectious disease facility, may emergency room extension na, mga tent sa hospital grounds.
2: Basically, ma'am, kung ano yung gamit natin sa ER, we also put it in our ER tent. It's a good news that San Lazaro Hospital has its own hemodialysis unit. So we do our own hemodialysis here. We rarely do send out either to, yun nabanggit mo ma'am, NKTI or to other hemodialysis center.
1: May regular ding dumadating na augmentation doctors and nurses mula sa iba't ibang ospital para tumulong sa San Lazaro. Bilang bahagi ng pagtugon sa sitwasyon ng LGU, namigay ng libreng doxycycline sa 44 health centers at 7 district hospitals sa Maynila para sa mga residenteng nangangailangan ng post-exposure prophylaxis. Inatasan din ang City Health Department at mga barangay official na direktang makipag-ugnayan sa mga residenteng na exposed sa baha para magbigay ng naaangkop na tulong medikal. Paalala ng mga doktor, huwag nang paabuting magka-problema sa kidneys at iba pang organs ang leptospirosis infection. Agad nang magpagamot. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
0: Kinumpirma ng DOTR na walang privatization na mangyayari sa EDSA Busway anytime soon. Ang hiling ng ahensya 1.7 billion peso funding para sa proyektong ito sa 2027. Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
3: Binasag ng DOTR ang mga usapang isa sa pribado ang EDSA Busway, kaya walang budget allocation para rito sa 2027. Malayo pa raw ito sa realidad ayon kay Transport Senior Undersecretary Steve Pastor. Sa panayam ng BNC Mobility, inamin niyang nagkaroon ng usapan ukol dito a couple of years back. Bagamat in-entertain ng gobyerno, under study pa rin daw ito sa ngayon ng PPP Center.
4: It's not really within the horizon of the department probably this year and especially even the first half of next year. So kinakailangan po talagang may pondo dito sa EDSA Busway para patuloy po yung improvement ng ating mga bus stations.
3: One with the commuters, civil society organizations, and even lawmakers daw ang DOTR sa pagtulak na magkaroon ng pondo ang busway. Base sa National Expenditure Program ng Department of Budget and Management ang kawalan ng alokasyon para sa proyekto. Wala raw binigay na partikular na rason ang DBM, pero maaaring dahil daw sa limited fiscal space. Kaya naman humingi ang DOTR ng assistance sa mga mambabatas sa naganap na budget hearing last week.
4: Ito pong hinihingi po naming pondo na 1.7 billion ay para po isaayos yung natitirang 12 stations po natin na hindi pa nare-rehabilitate at gayon din po yung pambayad po natin sa security services at gayon din po sa janitorial. Gagawin natin uniform na yung mga stations. May improve din natin yung accessibility especially for our PWDs na magkaroon po ng elevators and man lifts kung saan po ito pwedeng ilagay. At gayon din yung mga pag-improve natin ng stations mismo by putting up yung mga upuan po para sa mga PWD or even yung mga kababayan natin nag-aantay ng biyahe.
3: Kasama rin daw sa mga initiative ang pagpapalawak ng sidewalks sa EDSA kasama na ang bike lanes na mga alternative modes of transportation. Kung maisa sa pribado man ang busway, magkakaroon ng predictability of travel at single point of responsibility sa magiging concessionaire. Isa pang concern sa privatization ay ang inaasahang taas pasahe. Ayon kay Susek Pastor, too early pa raw ito sagutin pero kailangang alalahanin na may regulatory body na LTFRB. Kung sakali man, main focus daw ang cost of operation.
5: Pandemic baby ang EDSA Busway Project na nagsimula noong June 1, 2020. 6 years after, umaabot na raw sa 200,000 passengers ang gumagamit nito araw-araw. Noong 2025, tumalo ng 6%

0: to ang ridership nito to 66.67 million mula lamang sa 63 million noong 2024. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
1: Nagbabalik ang sikat na Love Bus, pero ngayon, mas upgraded na. Nakiisa naman si FL Lisa sa pag-inspeksyon sa mga bagong proyekto ng MMDA. Narito ang Agenda Report ni Micah Razon.
2: Inilunsad ng MMDA ang tatlo nitong bagong proyekto na Annex Building, Interactive Gallery at ang pagbabalik ng Love Bus na pinuntahan mismo ni First Lady Lisa Araneta Marcos kasama ang mga Metro Manila Mayor. Sumakay ang First Lady sa bus at sinubukan ang 3D features na Interactive Gallery kung saan makikita ang iba't ibang proyekto, pasilidad at serbisyo ng ahensya.
3: I'm a great believer in the importance of museums in teaching our children, lalong-lalo na na ma-appreciate talaga nila yung ginagawa natin sa larangan ng flood control, garbage disposal.

0: Simula na ang libreng sakay ng MMDA Love Bus. Magsisimula ito sa Robinson's Galleria Ortigas, patungong Eastwood Mall sa Pasig City.
1: Kailangan lang daw mag-download ng Love Bus app para makasakay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ang biyahe.
2: Yan po ay libreng sakay all throughout. Wala pong sisingiling pamasahe. Ang ruta po ng Love Bus natin ay from Robinson's Galleria, dadaan po dito sa MMDA, Arcobia City, C5, Bridgetown, Eastwood. Then pabalik po may mga stops kasama sa Tendisitas. Since we're offering it for free, kailangan wala po kaming maaagawan na prangkisa ng public transport kasi kawawa naman po yung mga naghahanap buhay doon.
1: Sa ngayon, merong available na 6 na unit ang Love Bus. 4 ay donated ng private sector. Ang 2 naman ay bigay ng Antipolo at Rizal LGU. Bibili rin daw ng 3 pa ang MMDA. Inaasahang magseserbisyo ang Love Bus hanggang matapos ang termino ni PBBM. Para sa Agenda, Mike Carason, Billionaire News Channel.
3: Kinasal na sina Congressman Brian Polio Manzares and Justice Undersecretary Margarita Gutierrez. The two tied the knot in a star-studded ceremony at Santuario de San Jose in Mandaluyong. Kabilang sa principal sponsor sina First Lady Lisa Araneta Marcos, Senator Tito Soto, Manila Mayor Isko Moreno, and Quezon City Mayor Joy Belmonte. Kasama rin sina Lance Gokongwei, Ramon Ang, at Tessie C. Cosot. Spotted din si House Speaker Boji D. Ginanap ang wedding reception sa Foro de Intramuros in Manila. Binati ni F. Eliza ang newlywed couple sa Instagram. Mensahe niya kay Brian and Margarita, may they always be each other's best friend. Formal nang kinasuhan ang older sister ni Kim Chu na sila Kambini dahil ito sa umano'y qualified theft o pagkuha niya ng milyon-milyong piso pondo mula sa kanilang bag business. Ang detalye sa Agenda Report ni Teen Matro.
4: Nahaharap sa 124 counts ng qualified theft ang nakatatandang kapatid ni Kim Chu na sila Kambini o Lakam Chu. Kaugnay ito ng umano'y pagkawala ng mahigit 44.3 million mula sa corporate funds ng kanilang negosyo. Batay sa 21-page resolution ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City, may sapat umanong basihan para ituloy ang kaso laban kay Lakam matapos suriin ang mga dokumento at salaysay ng magkabilang panig. Base sa resolution, umabot sa 44,396,331.65 ang pondong umano'y kinuha o nailipat sa 124 na magkakahiwalay na transaksyon mula sa bank accounts ng House of Little Bunny Philippines Incorporated. Ayon kay Kim, natuklasan niyang malalaking withdrawals noong 2025 at kalaunay inamin ni Lakam ang paggamit ng pera sa casino-related activities at personal na obligasyon. Pero mariing itinanggi ito ni Lakam. Depensa niya, co-owner, incorporator, director at shareholder siya ng kumpanya at hindi umano nangangailangan ng hiwalay na authorization ng kanyang mga transaksyon dahil joint accounts ang kanilang ginagamit. Sinubukan ng Billionaire News Channel na hinga ng pahayag ang kampo ni Kim pero tumanggi itong maglabas ng statement dahil gumugulong na di umano ang kaso. Ibinasura naman ng piskal ang reklamo laban sa accountant ni Kim na si Elena Tayag dahil walang sapat na ebidensyang naguugnay sa kanya sa umano'y pagkawala ng pondo. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
5: PBBM biyahing India para sa BRICS Summit. At reklamo ni Attorney Manz Carpio kaugnay sa bank records disclosure, ibinasura ng korte. Susunod yan sa Agenda.
6: Sa lahat po ng bumubuo ng programang Agenda sa Billionaire News Channel, happy second anniversary po sa inyong lahat. 2 years na pala kayo nagbibigay ng hindi lang ho napapanahon, pero totoong balita. Lalo na po sa hanay ng transportasyon. Napakalaking tulong po ninyo sa ating mga commuters. At ang kagandahan po dito, and what makes you really special, is that your broadcasters have credibility, integrity, and reputation po. Panalangin po namin na sana ipagpatuloy nyo at pangalagaan nyo po ang inyong kredibilidad, integridad, at reputasyon. Kina Ma'am Corina, Ma'am Pinky, Ma'am Erica, bukod po sa napakaganda ninyo, pati na rin po kay Sir Willard at kay Sir Raymond, pogi na rin po kayo. Kami po ay taus-pusong na

0: nagpapasalamat sa suporta po ninyo sa Department of Transportation. Again, happy second anniversary po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.
1: Hello sa buong Agenda family. Congratulations on your second anniversary. 2 years may seem short, pero sa panahon ngayon, every year that an organization continues to grow, serve, and stay true to its purpose is already something worth celebrating. Sana patuloy kayong maging boses ng makabuluhang usapan, magagandang mga idea, at mga kwentong nakakatulong sa ating mga kababayan. Again, happy second anniversary, Agenda!
2: Happy second anniversary, Agenda, and love to all the Billionario families, Politico, Abante, sa mga idol ko, si Ray, tsaka si Hill, at sa lahat po ng Billionario and Politico staff. Happy, happy anniversary po. Happy anniversary, Agenda. Esensya na po, minsan di ko kayo nasasagot, pero anytime po, nandito naman po ako para sa inyo at paghatid ng informasyon. Thank you. God bless po sa ka. Thank you.
3: Nope. Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
4: It's another four more gunshots, guys!
5: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng Pangulo.
6: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
3: Because at BNC, young minds mean fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel. Get ready for a night packed with knowledge, excitement, and stories beyond the action. Put your knowledge to the test with Billionario Quizby and see who has what it takes to rise to the challenge. Then the action continues on Beyond the Game, bringing you the stories, personalities, passion, and moments that go beyond the final score. From the thrill of the quiz to the stories beyond the action, your exciting primetime lineup starts here. 2 exciting shows, 1 channel, only here on BNC, the Billionario News Channel.
7: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate naman ang northbound lane. Tumaas ang ranking ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA 2025. Pero sapat ba ang achievement na ito para dinggin ang Kongreso ang hiling na dagdag pondo ng DepEd para sa 2027? Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
8: Sa lahat ng domain, science, reading, and math, tumaas po tayo. So ito na po ang pinakamataas na performance ng Pilipinas as mentioned.
9: Sa resulta ng PISA 2025, pang 77 ng Pilipinas sa 91 countries pagdating sa science, pang 74 naman tayo sa mathematics at 72 sa reading out of 90 countries. Isa itong malaking tagumpay para sa DepEd dahil noong 2018, literal na pangalawa sa huli ang Pilipinas sa tatlong larangan. Isa rin tayo sa nasa dulo ng listahan noong 2022.
10: Little reforms like making sure na wala masyadong administrative work yung teachers, they can focus on teaching. Sabi ni Presidente, let's focus on the basics, reading, writing, arithmetic.
9: Pero aminado pa rin ng DepEd na marami pang kailangan gawin at habulin. Ang average score kasi ng bansa na 373 sa science, 371 sa mathematics, at 367 sa reading ay mababa pa rin kumpara sa average score na binigay ng OECD na 482 sa science, 463 sa mathematics, at 461 naman sa reading.
11: Saya rin ito, no, na at least meron tayong ganitong maliit na achievement, no? But the same, malaki pa rin yung issue natin sa yung problema natin sa education system, no? At hindi rin naman natin to pwedeng ipagdiwang na ito ay representation ng buong system ng ating public education, no? Specifically dahil maliit na representation lang itong mga nag-take ng PISA.
12: Panawagan ng DepEd sa Kongreso ay kusidera ang naging improvement sa PISA results ng bansa sa hiling itong dagdag budget para mapondohan ang aral program o learning recovery program at iba pang unfunded mga proyekto ng ahensya.
9: Sa proposed 2027 budget ng DepEd,

0: ng nakalaan para sa pag-hire ng mga bagong guro at walang budget din para sa aral programa. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchaliana magiging gabay ang PISA 2025 results sa deliberasyon nila sa 2027 budget para sa isang estudyante na nag-take ng PISA. Naging susi raw ang pagtulong ng mga guro sa kanilang tagumpay.
1: Preparation po kasi, marami pong tumulong sa amin na teachers, na parents po, and ini-integrate po nila yung PISA-like questions sa mga exams po namin. So, medyo hindi na din po kinabahan.
0: Kada 3 taon ginagawa ang PISA at mga 15-year-old student na kumukuha ng assessment exam. Kinilala naman ni PBBM ang pagtasang ranking ng bansa sa PISA at nangako ipagpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon. Para sa Agenda, Chad Gatchaliana, Billionaire News Channel.
2: Hinimok ng ilang senador si VP Sara na humarap sa kanyang impeachment trial. Mas magiging mabilis at malinaw daw ang paglilitis kung ang bise mismo ang sasagot sa mga alegasyon laban sa kanya. Narito ang agenda report ni Hannah T.
3: Makakasagot daw ng tama si VP Sara sa mga alegasyon kaya maiging sumipot siya sa sarili niyang impeachment trial. Para yan kay Senator Raffy Tulfo.
4: Ideally, yes, mas maganda para from the horse's mouth, masasabi niya lahat ng mga katulungan namin, hindi masagot-sagot ng mga tao niya.
3: Inihayag na ng House Prosecution na gusto nilang iharap bilang testigo si VP Sara sa sarili niyang paglilitis. Bagamat wala pa silang formal request for subpoena, tinutulan na ito ng defense panel dahil may right against self-incrimination ang bise. Proper forum naman ang Senate Impeachment Court para sa pagpapaliwanag ng VP ayon kay Senator Erwin Tulfo.
5: Kasi kung alam, usong-uso ngayon yung trial by publicity, lalo na sa social media, maski na fake news nga, pag mabilis yung fake news at kumalat, eh talagang nahusgahan ka na, na magnanako ka, inutil ka, etc. Now, this is the proper forum, the court to explain your side, di ba?
3: Pero may courtesy raw na maaaring ipaabot sa pangalawang pangulo.
5: Pwede mo isabina, pero yung sinasabi na parliamentary courtesy, ganito din, ganun din ito dahil second highest official of the land po siya, hindi ko namin pipilitin, pero pwede.
3: Sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, hindi rin naman daw ito sumipot. Sa gitna ng mga ito, umaasa ang mga senador na bago matapos ang taon, may verdict na sa impeachment trial.
6: Hopefully before December matapos na namin. Hopefully,
7: my verdict, sir.
6: My verdict. Hopefully, ah. Pag nakikita niyo nagpapalit ng timetable, depende sa prosecution, depende sa defense, depende kung sino yung represent nila.
3: Nag-drop na rin kasi ang prosekusyon ng mga testigo na daan daw para umiksi pa ang paglilitis. May 2 reklamo pang hindi natatalakay, ang umano'y unexplained wealth ng bise at ang panunuhol umano sa DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel.
2: Ibinasura ng Quezon City RTC ang reklamong isinampa ng asawa ni VP Sara kaugnay sa pagbusisi sa kanilang financial records. Dahil dito, magagamit na raw ang mga dokumento bilang ebidensya sa impeachment trial. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
8: Ilang araw bago simulang talakayin sa impeachment court ang umano'y unexplained wealth ni VP Sara, kung saan tax at bank records ang ilan sa mga ebidensya, binasura ng Quezon City RTC ang reklamo ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio laban sa ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno. Kaugnayan sa pagbulatlat ng financial records ng mag-asawa sa pagdinigdo ng House Justice Committee.
9: Inaasahan naman natin na ito'y talagang maliwanag na madidismiss dahil unang-una ito'y maliwanag na harassment lamang sa amin sa paggawa ng aming o sa pagtupad ng aming tungkulin. Pangalawa, wala naman talagang basihan yung kanyang reklamo. At ikatlo ay ito'y ginawa namin in the line of work nung kami po ay nagko-committee hearing.
8: Para naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, tama lang na binasura ang anya'y walang batay ang kaso. Naniniwala rin siya na papaliit na ang mundo ng bise at ng kanyang asawa. Giit pa ng prosekusyon nang dahil sa pagbasura sa reklamo, hindi na makakaangal ang depensa na gamitin ang mga bank at tax records ng mag-asawang Duterte bilang ebidensya. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ng mga unang testigo na ihaharap para sa unexplained wealth. Pero magiging kaabang-abang daw ito. at base sa pre-trial order, kabilang si former Senator Antonio Trillanes sa mga titistigo para sa prosekusyon. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.

0: Aprubado na ng NCR Regional Wage Board ang panibagong hirit na minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon sa Labor Department na ipasa na sa naipasa na sa National Wages and Productivity Commission, ang proposal na 60 pesos na dagdag sahod. Inilabas ang bagong wage order habang nakabinbin ang implementasyon ng 85 peso salary increase. Nasa NWPC na raw ang desisyon bago tuluyang maipatupad ang 60 peso wage hike.
1: Dadalo si PBBM sa 2026 BRICS Summit sa India para ihain ang mga prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN chair. Magiging miyembro nga ba ang bansa sa non-Western Economic Bloc? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
2: Pinag-aaralan pa ng Pilipinas kung sasali ba ito sa BRICS, isang organisasyon ng emerging non-Western economies gaya ng Brazil, Russia at India. Kailangan pa raw obserbahan ng pamahalaan ang developments ng ASEAN countries na sumali sa BRICS bago magdesisyong sumali rin sa 11-member organization. On September 12 to 13, nasa India si ng PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos para dumalo sa 2026 BRICS Summit.
3: Magkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos Jr. na ipaliwanag sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair. Ang mga prioridad na ito ay umiikot sa larangan ng peace and security, people empowerment at prosperity.
2: Strategic opportunity kung tawagin ng DFA ang pagpunta ng Pangulo sa BRICS Summit dahil dito raw susubaybayan ng pamahalaan ang koordinasyon ng ASEAN at ng BRICS pagdating sa ekonomiya. Bukod kay Indian Prime Minister Narendra Modi, makakapulong ni PBBM ang business executives ng host country, lalong-lalo na ang leading economies ng India sa larangan ng technology, health at infrastructure. Samantala, bagaman isang malaking paksa ang peace and security sa summit, wala raw balak mag-set ng kahit na anong bilateral alignment ang Pilipinas sa China o anumang bansa. Ito ang sagot ng DFA pagdating sa patuloy na maritime dispute ng Beijing at Manila. Isa ang China sa founding members ng BRICS. Makakasama naman ang first couple sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Finance Chief Frederick Goh. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
4: A massive sinkhole swallows the driveway ng coastal mansion in Nicolas Cage. No one was said to be inside the house at the time. Reports say the collapse also caused a gas leak that temporarily shut off natural gas services sa bahagi ng street in Malibu, California. Under control na ang leak ayon sa authorities, but an evacuation order was issued in the area amid fears na mag-expand ang sinkhole. This followed a weekend of high tides and flooding due to Hurricane Marie. Nirelease na ni Liza Soberano at HER ang kanilang collab track na BRB. Naglabas din ang dalawa ng teaser for their music video na umaapaw ng Pinoy Pride. The clip shows them enjoying Filipino activities like riding a jeepney, playing in the streets, and doing karaoke. May special appearance din ang sinigang. BRB is part of the soundtrack ng upcoming DreamWorks film na Forgotten Island na pinagbibidahan nina HER and Liza.
5: Exclusive, tatlong high-end road bike na ninakaw sa Quezon City na bawi na. At anak nina Prince William at Kate Middleton na sa Eton College na. Susunod yan sa agenda.
6: Hi, happy second anniversary to Agenda. More power to you.
7: Bumabati po ako sa second year anniversary ng Agenda. Ipagpatuloy niyo po ang napakaganda niyo pong nasimulan. Napakalaking serbisyo publiko po sa ating mga kababayan. At syempre, napaka-informative po kasi sa ating mga host. Lagi po sana kayong bibiyayaan ng malusog na pangakatawan at saka po syempre yung kaisipan. Good luck po and again, congratulations. Maraming salamat po.
8: Congratulations, Agenda, on your second.

0: Ranger Anniversary, thank you for keeping the people informed and updated. More power to you and more success. Cheers to your success.
1: Mga kwento humuhugog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
2: This is great for all the Filipinos. Yeah!
1: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
3: So let everybody know what happens in the Philippines.
1: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
4: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
5: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
6: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
7: Actually, mahirap patunayan.
8: The paper trail catches the lawyer.
4: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
9: Abogado Thursday,
10: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
11: Isa pa ang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Di lang daw environmental concerns ang dapat bantayan sa massive soil erosion sa Zambales. Konektado kasi sa Chinese operations ang mga kumpanyang sangkot sa malawakang dredging sa lugar na itinuturong sanhi ng pagguho ng mga infrastruktura doon. Dinedepensahan naman ng Zambales Provincial Government ang nasabing operasyon. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
12: Ito na ang itsura ng Liwliwa Beach sa San Felipe, Zambales sa pagbisita ng Billionaire News Channel nitong September 8. Malagos town at gumuho na ang maraming establishmento. Mahigit isang buwan ng tigil operasyon ang maraming resorts at businesses dahil sa walang tigil na pag-ulan. Mas pinalala rin daw ng masamang panahon ang sinasabing massive soil erosion sa lugar na nagsasanhi ng pagguho at pagtumba ng maraming istruktura na tila kinakain ng dagat. Ayon kay Heidi Fernandez ng Zambales Ecological Network, isang non-government organization na nagmo-monitor sa environmental issues ng lalawigan, ang malawakang dredging sa bunganga ng mga ilog sa Zambales ang sanhi ng massive soil erosion sa Liwliwa Beach.
13: Many people have been negatively affected by that already, but they continued to dredge in Santo Tomas River and in Maloma River.
12: Parte ang dredging ng 2019 DENR Administrative Order 13 na layong i-restore at i-rehabilitate ang tatlong malalaking ilog sa Zambales, kabilang dyan ang Santo Tomas at Maloma Rivers sa San Felipe at ang Bukaw River sa Botolan. Matapos kasi ang apat na dekada mula nang pumutok ang bulkang Pinatubo, nananatili pa rin daw ang banta ng lahar at sediment buildup sa malalaking ilog na siyang nagsasanhi ng pag-apaw ng mga ito tuwing may malakas na pag-ulan. Ayon kay Zambales Provincial Engineer Domingo Mariano, malaki ang naitutulong ng dredging sa flood control measures ng buong Zambales.
14: May mga kulay na ito ang inabot ng ating baha nung araw nang hindi pa namin naliligyan ng river restoration. At walang no amount of funds ng national government na kaya i-sustain para maligyan namin yung both side ng slow protection.
12: Nanindigan si Mariano na walang koneksyon ang nagaganap na dredging sa pagguho ng mga istruktura sa Liwliwa Beach dahil sa bunganga ng ilog lang naman daw nagaganap ang mga operasyon. Pero tanong ni Fernandez,
13: every year naman, pag may bagyo, nagkakaroon kami ng erosion. Pero pag summertime na magkakaroon na yan, madadagdagan na naman kami ng sand. No? And we're not losing buildings, houses, mga ganyan sa shores natin. No? Ngayon lang talaga when they were dredging.
12: Paliwanag ni Mariano, accretion ang Liwliwa Beach. Ibig sabihin, bago pumutok ang Mount Pinatubo, wala pa ito sa mapa. Dahil sa patuloy na pag-ulan, nadadala ng tubig sa mga ilog ang lahar at buhangin mula sa paanan ng bulkan papunta sa bunganga ng mga ilog na siya namang nadidistribute sa coastal areas at nagsasanhi ng paglawak nito sa pagdaan ng panahon. Sa yearly monitoring ng Provincial Engineering Office, ipinakita sa amin ni Mariano na maraming mga establishmento ang nakatayo sa mga lugar na dati ay bahagi pa ng dagat. Paninindigan niya, hindi dapat nagtayo ng mga establishmento sa beach area dahil ito ay unclaimed public lands na walang mga titulo at nananatiling

0: and stable ayon sa pagtatala ng DNR.
1: Dito sa may likuran ko, makikita ninyo, ito na yung pinakabunganga nung Santo Tomas River patungo doon sa may West Philippine Sea. Kasalukuyan, nandito tayo sa may San Felipe sa may Zambales. Ngayon kapag binaybay mo ng kaunti, makikita ninyo na nandito na sa loob nung Santo Tomas River o kapantay na halos nung coastline ng beach yung mga higanteng dredging vessels na ito. Ngayon, ayon doon sa mga nakausap natin ng mga residente, minsan kapag mataas yung tubig, umaabot dito sa may looban pa ng Santo Tomas River itong mga dredging vessels na ito para maghukay ng buhangin.
0: Nilinaw ng Zambales Ecological Network na suportado nila ang River Restoration Program ng pamahalaan. Pero kine-question ng organisasyon kung bakit sa mga bunganga lang ng ilog nagaganap ang dredging activities at hindi raw pumapasok sa loob ng river systems kung saan marami rin aniyang matatagpo ang lahar. Base raw kasi sa isang pag-aaral ng St. Louis University, ang dredging sa bunganga ng ilog ang nagsasanhi ng paglubog ng coastal areas. Paninindigan pa ni Fernandez, hindi na lang dredging ang tawag nila sa mga operasyon, kundi sand mining na, dahil ginagawa umano itong komersyalisado. Ang mga hinuhukay kasi na buhangin, dinadala patungo sa ilang massive reclamation projects sa Luzon, kabilang na sa Bulacan at sa Manila Bay sa Pasay City. Sa datos ng Philippine Ports Authority, aabot na sa 57.8 million metric tons ang dami ng dredged sand mula sa Botolan at sa San Felipe mula 2020 hanggang 2025. Nasa 68 Chinese dredging vessels din ang naitala ng ahensya na nag-dredge sa lugar sa loob ng 5 taon. Karamihan sa mga ito ay pagmamay-ari ng state-owned China Harbor Engineering Company. Isang bagay na dapat din ang pagtuunan ng pansin ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
2: Hindi naman ito outrightly na pinagbabawal natin, but again, there are different regulatory bodies at the local and national level na may mga binibigay na mga clearances o mga permits na dapat ito ay matupad, masunod. Sapagkat ito ay posible maging isang concern din natin, pag ma-red flag ito, it could become a threat to national security.
0: Sa isang house hearing nitong Agosto, sinabi ni Central Luzon Mines and Geosciences Bureau Regional Director Glenn Noble na walang Chinese firms na nagde-dredge sa Zambales. Inilahad din niya kung ano ang mga kumpanyang nag-ooperate sa bawat ilog. Para sa Santo Tomas River na binisita ng aming team, Shuafol Resources Incorporated ang kumpanyang nagsasagawa ng dredging operations. Bagaman Philippine-owned ang kumpanya, ayon sa Securities and Exchange Commission documents nito, natuklasan ng BNC na ang pinakamalaking shareholder ay ang United Philippines China Mining Corporation. Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari naman ng mining tycoons na sina Neil Andrew Kirkwood Munro, isang Pilipino, at ni Luis Fabregaco, na isang Chinese. Isa si Ko sa mga negosyanteng malapit kay former Duterte Presidential Economic Advisor at alleged drug lord Michael Yang. Paninindigan ng Provincial Engineer ng Zambales, dumadaan sa tamang proseso ang Chinese dredging vessels na ginagamit sa lugar. Nilinaw rin niya na hindi umano dapat magkaroon ng diskriminasyon pagdating sa mga proyekto ng pamahalaan dahil ang Chinese firms o Chinese nationals ang namamahala sa mga ito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
3: Nabawi agad ng mga otoridad sa Quezon City ang 3 nakaw na high-end road bike na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ito'y matapos ang mabilis na intel operation laban sa 5 suspect na karamihan ay repeat offenders. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
4: 3 high-end road bikes na tinatayang 200,000 pesos ang halaga ang nabawi ng QCPD. Na-recover ito sa 5 tumangay at nagbenta sa mga bisikleta. September 4 nang pasukin ng mga suspect ang isang storage room sa isang subdivision sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Pero hindi nagtagal ang kanilang pagtatago.
5: Within 24 hours, through intel-driven operation, na-identify natin at na-apprehend natin yung 5 suspect and also the recovery of 3 bicycles. During the conduct isab verification, sa 4 yung repeated offenders. So 3 yung may previous case na drugs and yung isa ay mayroong previous case na sugal.
4: Natunto ng high-end bikes matapos makita ng biktima ang mga ito na ibinibenta online. Gumugulong na ang inquest proceedings para sa 5 suspect sa kasong robbery. Sa kabila ng krimen, tuloy pa rin ang ilang bike enthusiasts sa pagbibisikleta, pero mas maingat na raw sila.
6: Stress reliever siya, tapos at the same time, napupuntahan mo nung mga malalayong lugar. health benefit. At the same time, nakapunta ka dun sa ano, na-enjoy mo nung outdoors. So parang naging lifestyle na rin. Hindi naman karera itong hanap eh.
4: Aminado si Dennis, may risks din ang pagbibisikleta. Kaya importante raw ang road safety, lalo na sa gabi. Helmet, ilaw at pagiging alert. Yan ang ilan sa mga paalala niya sa kapwa bike enthusiasts. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
7: Binaliktad na ang Korte Suprema ang graft conviction ng Sandigan Bayan laban kay former First Lady Imelda Marcos. Kaugnay ito sa alegasyon ng financial interest ng dating unang ginang sa ilang pribadong foundation sa Switzerland. Una siyang sinentensyahan ng 6 to 11 taong pagkakakulong sa bawat count at perpetual disqualification. Nagsimula ang kaso noong nanungkulan pa siya bilang gobernador ng Metro Manila sa administrasyon ng kanyang asawa na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
8: Prince George begins school at the prestigious Eton College. On his first day, sinamahan siya mismo ng kanyang parents na sina Prince William and Kate Middleton at sinalubong ng head teacher ng Eton. Both William and George's uncle, Prince Harry, attended the elite school, which is located close to Windsor Castle. The tuition there is about £65,000 a year, or over 4 million pesos. Si George ay 13 years old at second in line to the British throne. On to the latest of Venice Film Festival, the psychological thriller Bunker received a 16-minute standing ovation, the longest applause so far this year. Present sa premiere ang mga bida ng film at mag-asawang sina Penelope Cruz and Javier Bardem. Umattend din ang fellow cast members na sina Paul Dano, Patrick Schwarzenegger, and Stephen Graham. As a supportive brother naman si Ben Affleck as he joined the debut of his brother's film titled Company. Si Casey Affleck ang nagdirect ng pelikula, which also stars both of his sons, Atticus and Indiana. The gothic thriller follows a woman who arrives uninvited to a party and tells the story of an aging hermit. Nakakuha ito ng halos 5 minutes na standing ovation. Matinding pagbaha naranasan sa Nagoya, Japan. At Jimmy Kimmel Live, canceled na nga ba? Susunod yan sa Agenda.
9: Congratulations, first of all. Happy second anniversary to you, Agenda. Congrats, Karina, Pinky Willard, Raymond, and of course, Billionaire News Channel. On your second year. More power, guys.
10: Hey guys, it's Eric Harris. I just want to greet you. Happy second anniversary, Agenda Billionaire News Channel. Congrats to Karina, Pinky, Willard, and Raymond. Have a good one.
11: What's up, everybody? This is Chris Newsom from Give Us Pilipinas, and I want to give a second year anniversary to Agenda. You guys are doing great. God bless always.
12: Hey, this is Sean Chambers, Mr. 100% from Alaska, assistant coach for Gilas. Want to say a happy anniversary to everything you guys are doing out there. You're doing wonderful work, and I love watching you guys on the internet. Congratulations.
13: Hi, this is Tim Cole from Inevera. I just want to greet you. Second anniversary. Anniversary for Agenda. All the best, guys.
14: Happy second anniversary po sa Agenda. Grabe po na it's only been 2 years, pero parang part of the furniture na po talaga kayo na hindi ko ba imagine kung ano yung itsura ng public life natin kung wala kayo. Congratulations po, and keep fighting the good fight. Keep holding all of our public officials accountable, especially the ones that I like. So happy anniversary again po, and more power po sa inyo.
15: A political reckoning, a nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Billionario News Channel will be there with comprehensive expert analysis and real-time updates. VP Sara on trial, a BNC impeachment coverage. before the markets react.
16: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
15: Before the headlines shape the conversation.
16: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit

0: Get fresh perspectives on the latest developments.
1: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
0: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Brave insights.
2: That's why I hate Ayuda.
3: Ang mga kalokohan nasa baba.
4: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
5: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
6: Ano makakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
7: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
8: Sino mga hula mong kakasuan?
9: Hindi man kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
10: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.
11: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Malamang na hindi raw mabibigyan ng political asylum ang mag-inang sina Senator Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Pati na rin ang dating mambabatas na si Zaldico sa Pransya. Ayon sa ekspertong legal, kailangan munang maestablisa ang umano'y political persecution at malino na banta sa kanilang buhay. Anybody from the Philippines?
12: Sa programang memo, sinabi ni dating Law Dean ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Judd Roy, na malabong maaprubahan ang political asylum para kay Senadora Loren Legarda, ang anak niyang si Congressman Leandro Leviste, pati na rin ang resigned na mambabatas na si Zaldico dahil hindi sila umano mga biktima ng political persecution. Binanggit ni Ombudsman Boying Remulla na may impormasyong nag-a-apply umano for political asylum ang tatlo sa Europa dahil sa kasong naghihintay sa kanila sa Pilipinas. Kinasuhan na si Congressman Ko ng plunder na may kaugnayan sa flood control projects. Si Legarda naman ay pinahaharap sa preliminary investigation para sa graft at plunder na kaugnay sa plunder case din na hinaharap ng kanyang anak na si Congressman Leviste. Si Leviste ay kinasuhan din ng human trafficking. Ang plunder at human trafficking ay kapwa non-bailable na mga kaso, nang ibig sabihin ay makukulong habang nililitis ang kanilang mga kaso.
13: It's possible, but it's unlikely. Kasi ito, while there is the political difference, it doesn't necessarily follow that the political difference pertains to a political philosophy.
12: Ayon kay Dean Roy, ang mga kasong ito'y walang kinalaman sa tinawag niyang political persecution at wala rin malinaw na banta sa kanilang mga buhay na mga basihan para maaprubahan ang political asylum sa ibang bansa.
13: There was no showing that it constituted political persecution. Iba yung kinasuhan ka dahil kalaban ka sa politika. Iba yung kinakasuhan ka dahil sinusupil o pinapatay yung iyong paniniwalang political. Pag inipit mo yan, pinatay mo yan, and usually it happens as a class, di ba? Isang grupo ng mga tao yan. Yan ang political persecution. If there is an apparent attempt or effort, mga revolutionary sila, di ba? Or freedom fighters, sabi nila, oppressive itong government ni Bongbong Marcos. Maybe, pwede na sabihin nila Loren na, we're being persecuted.
12: Ani Dean Roy, walang extradition treaty ang Pilipinas sa Pransya na dahilan kung bakit ang bansang ito ang pinaghihinalaang takbuhan ng mga may kaso sa Pilipinas. Nagpahayag na ang magkapatid na sina Ombudsman Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla na sila ay lilipad papuntang Pransya para kumbinsihin ang gobyerno nito na huwag pagbigyan si Legarda, Leviste at Co. sa kanilang aplikasyon para sa asylum.
13: Walang napagkasunduan between the Philippines and France ukol sa extradition at hindi sila maaring abutin ng mga arrest warrant ng Pilipinas doon. Yung sa Interpol, ang primary operational na effect ng Interpol, no? Dadakipin ka pag nagtangka ka na bumiyahe. Sa border nila kinokontrol yan eh. Well, magastos pa yun eh.
12: Wala pang kumpirmadong pahayag kung ano ang aktwal na lokasyon ngayon ni Co, Legarda at Leviste at kung hindi na nga sila

0: babalik sa Pilipinas.
1: Sa mga kababayan natin sa Nagoya, Japan, ingat po sa mga pagbaha. Nasa highest emergency alert level 5 ang Nagoya dahil sa tinatawag na autumn rain front na nagbuhos ng halos 5 inches of rain sa loob lamang ng isang oras. Ito raw ang pinakamalakas na naitala sa kasaysayan ng Nagoya mula pa noong 1890 dahil dito umapaw ang mga ilog at binaha ang mga kalsada. Sinuspindi muna ang operasyon ng mga subway at bus line, kaya naman stranded ang libo-libong pasahero. Inasok din ng baha ang ilang pasilidad para sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games na nakatakdang magsimula sa September 19. Dandang atleta rin ang inilikas mula sa kanilang tinutuluyan.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison, kamusta naman dyan sa Zamboanga City?
3: Pinky, andito ako ngayon sa Zamboanga City sa Mindanao kung saan patuloy pa rin ang mainit at maaraw na panahon sa maghapon. Samantala, base po sa ating latest satellite animation, wala naman tayong namamataan sa paligid na Philippine Area of Responsibility na anumang low pressure area or bagyo. Subalit ngayong Webes, posible pa rin po na may mabuong low pressure area sa may West Philippine Sea, kaya ka-weather manatiling tumutok sa updates ng ahensya. Sa susunod na 24 oras, halos 30 lugar na ang maaaring makaranas ng delikadong ulan dahil pa rin po sa Southwest Monsoon o habagat na siya nagpaulan sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas ngayong araw. Kabilang na dyan ang Pangasinan, La Union, gayon din ang ilang pambahagi ng Cordillera Region, Nueva Vizcaya and Quirino, buong Central Luzon, buong Calabarzon, buong Mimaropa, halos buong Bicol Region, gayon din ang Aklan, Antique at Metro Manila. Nasa around 50 to 100 millimeters ang posibleng dami ng ulan sa susunod na 24 oras at pinakamalaki pa rin dito sa may parting Zambales or Occidental Mindoro na hanggang 200 millimeters. Posible pa rin po magkaroon sa mga lugar na iyan ng rainfall advisories at heavy rainfall warnings. Kaya patuloy na maging alerto sa banta ng flash floods, pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa. Bukas, September 10, araw ng Huwebes, madaling araw pa lamang may chance na po ng moderate to heavy na ulan dahil sa habagat sa mga nabanggit natin na lugar kanina dito sa Luzon, including Metro Manila. Habang bago magtanghali, may aasahan na rin moderate to heavy rains sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. The weather, posibleng magtagal pa ang pag-ulan sa Luzon hanggang sa paglalim ng gabi. Kaya huwag pong kalimutan ang inyong payong o kapote at tumawag sa mga kinuukulan sakaling kailanganin ng rescue o evacuation. Sa paglawak ng epekto ng habagat bukas, may aasahan na rin pong moderate to heavy na ulan simula bukas ng madaling araw sa may Aklan at Antique. Habang meron namang light to moderate rains sa umaga sa natitirang bahagi ng Visayas at dito rin po sa may Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon at gabi, posibleng mabawasan na ang ulan dito sa may Visayas at sa may Region 9. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, buong araw ng Huwebes, mananatiling maaraw at mainit ang panahon. Matindi pa rin po ang heat index hanggang 42 to 44 degrees Celsius, maliban na lamang sa mga biglaang thunderstorms dito sa may Northern Mindanao at Caraga. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po niya ka-weather Benison Estareja na nagsasabi, ang swerte darating sa tamang panahon.
4: The end is near na ba for one late night era? Ayon kasi sa Page 6, hindi na i-renew ang kontrata ni Jimmy Kimmel sa ABC once it runs out next May. But an ABC spokesman denied this sa E-News. Any reports daw about the future of the show are purely speculative. Jimmy Kimmel Live has been on air for 23 years. Last September, nasuspend ito ng ilang araw after Kimmel discussed the killing of conservative activist Charlie Kirk. Bago tayo magtapos, may humahabol pa sa greetings for Agenda's second anniversary. Let's watch this.
5: Billiard Cheng po! Special shout-out kay Willard Cheng! Congratulations and happy second anniversary, Agenda! Ito po si Pinky Wave. Pansamantala ko munang iniwan ang aking pag-uulat live mula sa Hague para bumati po sa Team Agenda ng isang very, very happy second anniversary.

0: anniversary. Sa ngalan din po ito, of course, ng aking mga kasamang sila Billiard Cheng at si Miss Cortina Sanchez Rojas. May your reportage continue to be bold, may your analysis continue to be brave, and may your beauties always be bonggang, bonggang, bongga. Cheers! Pansamantala po kaming gumigate crash sa broadcast ng Agenda para po makabati ng isang taus-pusong happy second anniversary mula po sa Team Aganda. Sa ngalan po ng aking po mga co-anchors at ng milyon-milyong Pilipinong na aabot ninyo sa pamamagitan ng inyong first-rate hard-hitting copy. Ito po ang inyong second-rate trying hard copycat na bumabati ng cheers, congrats, at maraming salamat sa inyo.
1: Parang kuha-kuha niya si Billiard. Si Billiard, panalo ka talaga. Oh, oh. Billiard, panalo ka dyan.
2: Kasi Pinky Wave na bumangon na.
1: Oo, oh, galing talaga sa sahig. Ganun pala yun, ano? Oh. Talagang ano.
3: Thank you, John Santos.
2: Thank you.
4: Yeah, but happy anniversary to you guys. Kasi kayo talaga yung pioneer here. I'm just the new kid on the block. But congratulations to you guys. Second year. And I'm sure a lot more stories, adventures, and, you know, issues to tackle.
1: I know. I can't believe it. Biro mo, from day zero, nakapag, ano na tayo, nakapag-eleksyon, nakapag-install na ng bagong Santo Papa, may bago ng Pangulo, nakapagpakulong ng dating Pangulo, may ini-impeach ng pangalawang Pangulo, pagkatapos, nag-break na si Vincent at si Bea at nagkabalikan na, kinasal na. Pagkatapos, meron pa, ang dami.
2: Parang 20 dami. Years na yan.
1: Ano? Parang 20 years, oo. Feels like, oo. Feels like. Pero kami po'y at your service habang kayo po'y nandyan.
3: Pero syempre, kailangan din tayo mag-thank you to everyone sa booth, behind the scenes, yeah, right. Our executive producer, our producers, our writers, our editors, graphics, lahat po sila. And syempre, yung ating magagaling na mga reporter at mga boss.
1: Yes.
3: Oh. Sip-sip. Oh.
1: Sabi mo naman ang mga pangalan nila. Ha? Mm-hmm. Ayaw ba nila?
4: Mysterious.
3: Let's
4: Mysterious.
3: Keep them anonymous.
2: Oh, yeah. At syempre sa mga nanonood at nakikinig sa atin, from day zero, sabi nga ni Corina, dumadami na sila, hindi lang pamilya ko at mga kapitbahay. Oh. Pero mga nakasalubong ko, sabi nila, Agenda talaga at BNC na pinapanood nila. At pinapakinggan sa radyo.
1: Wow.
2: Maraming salamat po sa inyo.
4: Marami tayong loyal watchers and viewers, including my parents. Yes, who's watching right now. Yes. Hi, Mom and Dad. And of course, sa lahat ng sa North America.
1: Yeah.
4: Diba? We're expanding our viewership there. So, hello sa inyong lahat.
1: Oo, at lahat ang mga nasa France.
4: Mm. Diba? Na walang extra, ano pala, extradition,
1: walang
4: diba?
1: Extradition oh. Doon. Oo. Bonui. Bonui is good night.
2: Okay. Bonui, uwi na kayo.
1: Oh, uwi na tayo.

0: building na pinapatayo ng mother ko, yun doon kami gumagawa ng sticker. So growing up talaga, very business and sticker talaga yung kinalakihan ko.
1: When was the time na, di ba sabi mo, napapaligiran ka nitong nung business nyo, no? Yung stickers and lahat. When was the time that you initially participated in the business? Yung talagang, ma, pwede bang makialam ako dito? Pwede bang mag-drawing din ako or ganon? Kailan to?
0: Okay, so, well, yung time kasi na yun, parang Gen Z mahilig. Yung nakapanahon na namin yung mga coach yung laruan. Tapos yung PlayStation, nalaro ko yung Gran Turismo. Tapos parang doon ko na ano, na mahilig ako sa kotse. The same time, nung medyo elementary, mahilig ako mag-drawing, mga anime. So parang yung dalawa kong trip. And then at the same time, since yung business namin more on basically automotive-centric siya, every now and then, nakakita ako sa shop, may mga nagpapagawang kotse, hanggang from typical silkscreen sticker na kinakamay hanggang computerized na. Parang na ano ako, parang naku-curious ako. Then eventually, high school, after high school, medyo meron kami konting financial problems sa business. Pinag-stop ako ng mother ko. So sabi ko din sa mother ko na siguro kung gusto mo, kunin mo na lang ako as artist. So naging operator ako ng machine, hanggang ako'y naging artist. Tapos dun ko siya parang medyo na-enjoy. Kasi minsan as a creative, parang gusto mong meron kang gawin eh. So, nagkataon lang yung pinaka-media ko is sticker. And then, yung nilalagyan ko is yung mga kotse. Then, eventually yun, parang nakakatuwa kasi na-enjoy ko siya. Yun yung trip kong gawin talaga. Kumbaga, yun yung canvas ko yung kotse.
2: So, sa simula, out of necessity, nung sumali parang ka sa ganun, family business.
0: Yes, sir. Parang more on, kailangan ko tumulong sa family para matuloy namin yung business. And at the same time, nagkataon din na I'm very passionate on those type of approaches, yung mga design tasks ilipat mo sa kotse, parang ganun.
2: So, pero kailan nagsimula yan? Because na-mention mo kanina, kayo gumawa ng mga sticker sa mga gasoline, diesel, ganun,
0: yes,
2: diba?
0: Sir,
2: pero naging special, naging, I guess, specialization nyo, yung mga kotse. Kailan nagsimula?
0: There was a time na talagang uso talaga yung ano eh, yung mga vehicles eh. Typically yan, naalala ko noong time na yun. Wala pa kasi internet. Uso pa noon yung mga magazine, mga street tuner magazine. May mga kliyente kami, darating sila, papakita nila sa magazine. Kasi nga, wala kasi talaga nagbebenta naman ng mga automotive stickers nandito eh. So kami talaga lagi yung kumukopya. Ni-scan namin sa scanner, kinukopya namin. Yun, so...
2: So dyan nagsimula?
0: Doon nagsimula. Tapos, nagkataon na may time na uso yung mga nagda-drag racing, motorsports. So lagi sila nagpapagawa sa shop. Hanggang nag-evolve na, hanggang naging nauso na yung car show. Hanggang yun, nagtuloy-tuloy. At a certain point din, kami lang din talaga yung medyo willing, kumbaga magtsaga, copying. Kasi wala, kami, in a sense, kami talaga yung nagsimula mag-graphics ng kotse. Inas, papunta sa kinukupit like sa mga car show, parang gano'n.
1: Gaano ba katagal yung trabaho niya? Halimbawa, yun nga, sabi mo, may dalang magazine page, di ba? Pakigaya naman to, gano'n. O sige, give me X number of days or weeks. Gaano katagal yun?
0: Dati sir, matagal. May point pa nga dati. Yan po yung stencil namin eh. Tapos kinakamay. Nung nagkaroon na ng machine, medyo bumilis. Eventually, nung nagkaroon na kami ng mga files, mas mabilis na. Pero pag mga customize, naalala ko noon yung time ng Fast and the Furious eh.
2: Oo.
0: Lahat ganun gusto ko tsura ng kotse. Typically, pag mga ganung graphics, it only takes one day to complete. Pero minsan yung design itself, mas matagal sa mismong pag-decade, pag-produce eh. Yun yung typical
1: Pero mas mabilis nga ngayon, sabi mo, dahil may computers na, di ba?
2: Pero, may machine na.
0: Yes, pero ngayon kasi mas mga wild na yung design.
2: Okay.
0: So, may mga process na it takes one week. Pero medyo mas sanay kami talaga sa medyo quick strike ng mga project. So, typically, mga ganon, ginagawa namin hanggang madaling araw, 2 to 3 days.
1: Ano yung quick strike projects?
0: May mga project na minsan late na sinagawa. Minsan, kailangan mo pa i-secret. So, hindi mo pwedeng gawin na umaga. May mga ganon. Kasi minsan, ina-unveil yan eh. Like nitong last, may project kami sa Hot Wheels. So, hindi siya pwedeng picturean. Tapos, binigil lang kami ng 3 days to basically wrap the whole car and the design.
2: Okay. Is it still a family business or solo,
0: yes.
2: Solo mo lang?
0: So, yung shop namin, yung pinang main branch, I manage that. Yung mother ko, she's still do stickers pero more on mga corporate side.

0: mga bus, mga giveaway stickers, mga ganyan. Yung ate ko naman, more on sa mga ano siya, sa mga pan-delivery, like yung mga e-commerce na nagde-deliver, like Dali, mga ganyan. So, gumagawa.
1: Ayun, like pinapakita ngayon sa screen, no? So you also do commercial applications, like
0: for
1: businesses.
0: Yung business namin, ang scope namin hindi lang ako, well, ako I focus more on car customization, yung mga pinaka-car. So, pero ang scope namin hindi lang dun, more on sa ano din, kumbaga commercial, mga vehicle branding, kasi may business ka, gusto mo i-promote. Pati sa mga industrial din, minsan gumagawa rin kami ng mga stickers sa mga wall, salamin. Iba-iba, sir.
2: Medyo
0: maraming variety yung pag when it comes to stickers.
2: Oh, napaka-diverse. Eh, yan yung menu nga.
1: Oo, oh, menu.
2: Napakita namin ngayon eh. But yeah, apart from that, kailan umasayin sa yung business? Because na-mention mo, you had to stop going to school para tumulong. At what point na did you decide na okay na ako dito? I can actually make a life out of this.
0: Ang nakakatawa kasi parang since pasyo lang siya nung una, parang di kasi ako nagtatrabaho eh. Parang mag-enjoy lang ako. Tuloy-tuloy lang.
2: Di mo naramdaman na mahirap.
0: Yes. And nagka-family ako maaga eh. So parang okay. So I might as well do my best na lang dito sa ginagawa ko. Eventually, nakakatawa kasi nung una, sinasama lang ako ng mga customer ko sa car show. Tapos nagkaroon ako ng kotse from that. So parang okay to ah. So, pwede siya. And then, medyo, eventually, na-meet ko yung mga malalaking brands. Nagtuloy-tuloy. So, eventually, kinausap ko yan ng parents namin na parang, sige, magtayo doon lang yung sarili yung shop din.
2: Mm-hmm.
0: And then, yun, eventually, nag-grow na yung pinaka-shop.
1: Can you describe yung market, yung merkado ngayon ng mga customers nyo? Ano ba ang gusto nila? Ba't sila lumalapit sa'yo? I mean, nabanggit mo, car shows. Siyempre, yung iba niya, alam naman natin may competition dyan. Pero yung, let's say, an average person, bakit, why would they want to go to you? Ano ang gusto nila mangyari sa sasakyan nila?
0: Mostly, sir, bukod sa styling, is more on giving character to their car. So, yung iba gusto, limbawa, ayoko na masyadong plain. O kaya, yung iba talaga gusto mag-stand out. Lalo na ngayon sa social media, siyempre. Pag may mga events, gusto mo yung kotse may medyo mapapansin. At same time ngayon, yung kotse pwede na sumika sa social media itself. So, kami, more on, we focuses on parang one-off design. Kumbaga, kung gusto mo ng design na medyo kakaiba, most of the time, kami lang din halos yung, well, from idea to design, di-design natin, to execution. Kaya medyo kami yung go-to shop when it comes to mga livery sa medyo mga wild na approach sa mga kotse.
2: So, original and unique siya.
0: Yes, sir. Yun po yung focus namin.
2: May mga design ba na na-reject mo dahil for, well, whatever reason or purpose, may mga na-reject bang designs?
1: Sir, sorry, pero ang baduy nung gusto nyo mangyari sa kotse. Actually, I don't want you to do that to yourself.
0: Yun yung mahirap na part eh. Kasi at a certain point, may mga client na medyo, kumbaga, iba yung preference niya. Pero then, again, at the end of the day, business ka eh. Minsan, pag may request ka, di mo pwede tanggihan yung client. So, kailangan mo lang matuto, ilagay siya sa borderline ng medyo simple and yung medyo baduy.
2: Yeah.
0: Kumbaga, nandun ko lagi sa linya. So, kailangan mo din matuto na sabihin sa kliyente na, sir, parang hindi bagay ito. Mas maganda gantong style.
2: Parang kung gusto nila yung baduy.
0: Minsan, sir, may
2: ganun eh, di ba?
0: Oo, sir. May ganun. Hindi natin may iwasan. Minsan, namabash din ako minsan, lalo sa social media. Pero at the end of the day, ang focus mo kasi namin talaga, sir, hindi naman to please yung mga tao eh. Okay. Ang focus namin, masatisfy yung client eh. If you can only advise, ano yung pinaka... Pero kung ayaw talaga nila, wala kayong magagawa.
2: Oh, at the end of the day, coach nila yun eh. Diba?
1: Tsaka business yun eh.
2: Yeah, that's true. Alright, we're gonna have to take a quick break for the meantime. Mamaya pag-usapan natin, yung mga coach mo rin. Kasi
0: yes,
2: I'm curious kung napapressure ka o hindi. And we'll take a short break. When we return, we'll go deeper into the world of car customization, where design meets car culture, and how a simple idea can turn into a head-turning build. Stay with us. We'll be right back. You're still tuned in to BNC, the Billionaire News Channel, and Mellow 947 BFM. First, a word from our sponsor.

0: sino protect yung paint. Pag tinanggal mo, nasisira pa. So,
1: iba-iba rin ba klase ng stickers? Ang baka kung yung suppliers?
0: Maraming glasses are actually ngayon, lalo na the age of, may siyempre, medyo trend siya ngayon. Meron mga murang material just to cope up with the demand. So minsan, not necessarily mas cheaper, mas okay. Kami naman, ang approach namin lagi is, basically, pag nag-price kami, medyo nasa gitna kami. Mm-hmm. Hindi rin sobrang mahal. Mm-hmm. So, well, they can check naman kung ano yung typical objective.
1: Anong basic or entry level, ano mo? Let's say, cost. Si Paolo, gusto pumunta sa inyo para magpa-decal.
0: Yes.
1: What's the basic package for you? How much would that be?
2: Kung ako yun, libre, di ba? Or, yeah. Or discounted, ano?
1: Yeah. Let's take that offline. Sabi nga nila. Sige,
0: it depends eh. Kung mga simpleng design lang, alibaba, let's say you have a Mustang, gusto mo lang lagyan ng racing stripes. Mm. That typically costs around mga 7 to 10,000.
2: Okay.
0: Pag gusto mo na medyo unique na design, halimbawa, unless may ginawa rin kami Mustang Land Lightning McQueen, mm-hmm. So, pinopen namin yung design nun, yung sa car. So, yun, naabot siya ng mga 30 to 40K.
1: Karong ganda nun, no?
2: Oo. May mga design ka ba na masasabi mo na, oh, ito yung favorite na gawa ko?
1: You're most proud of?
0: Gusto ko yung mga medyo, ano eh, napapaisip yung tao, meron ako dating ginawa doon sa kotse ko. Kasi sinali namin siya sa competition.
2: So, kotse mo, ha? Let's be specific here. Kotse mo to.
0: Sa kotse. Okay. Kasi yung iba, hindi rin kaya yung ano yung trip ko eh. So, may ginawa ko yung kotse ko, ginawa ko siyang parang mukhang kalawang.
2: Ha?
0: Yeah, ginawa ko siya parang luma. So, parang tawag doon rat look. Ang gusto ko doon sarap na yun kasi, una, pag sa mga event, may mga nag-aaway dyan. Hindi, nag-aaway sila kung totoo bang kalawang o hindi. So, doon pa lang, visually, masaya na ako. Pero hindi ko makalimutan yun, kaya gusto ko yun. Kasi may time na may kliyente o nanonood, hinawakan niya yung rap. Tinignan niya kung may kalawang. Inamoy niya. And yung huli, tinakman niya pa. Para lang masyon niya na. Hindi talaga kalawa.
1: May face
0: so,
1: test.
0: So, doon napatunayan niya, sticker lang. Doon, medyo nakakatawa. Yun yung mga medyo gusto kong project. Yung napapaisip sila kung sticker
1: mo siya ba yun. No?
2: So, dapat yan yung susunod mo na product eh. Yung flavored na yung decal eh, di ba? Para, ano to, next time.
1: Or scratch and sniff.
2: Oh, pwede rin, di ba? Okay, Why not?
1: Kalawa.
2: But, how would you characterize yung taste ng Philippine market? Ano ba gusto nila typically?
0: Iba-iba eh. Actually, ngayon, dalawa. Lalo na ngayon, medyo influence ng tao eh, through social media din. Meron mga talagang gusto nila yung medyo unique.
2: Oh.
0: Medyo nag-stand out. Meron naman yung mga lumang style, ang gusto niyan, clean look lang. Dapat ganito lang, ganyan lang. Naalala ko nga nitong lately, meron kaming ginawang Innova. Vlogger to eh, from Japan. Gusto niya yung Fast and the Furious. So yung kotse ni Paul Walker doon is a Skyline, a Nissan.
2: Yes.
0: Pero ang didikitan niyang kotse, kasi ang kotse lang nila, family car, Innova.
2: Okay.
0: So ngayon, nilipat ko yung design. Pero sinabi lang ko siya, sabi ko sa kanya, ninyo, okay lang ba sa'yo na hindi lahat magugustuhan ito kasi dalawa nga eh. Oh. May magugustuhan siguro na tinutupad mo yung pangarap mo. Meron naman sasabihin, ba't papakailaman mo yan?
1: Yeah, ikaw though, personally, nung nag-approach siya sa'yo, tapos gano'n ang gusto niya, na diskumpiyado ka ba? Parang, teka, paano ko gagawin to?
0: Well, tinanong ko muna kung matapang ba siya.
2: So, matapang
1: good,
2: naman.
1: Good question.
0: Yeah, kumbaga, can you accept accountability na bibigyan ng opinion?
2: Oo.
0: Lalo na ngayon, may mga peking account, di ba? Hindi mo, di ba, kung ano lang sasabihin, asa rin ka lang.
2: Oo.
0: So, sinabi niya naman, sir, kaya ko yan. Talaga yun yung gusto ko eh. Bata ako, sir, pangarap. O, sige, ganito gawin natin. Kailangan natin i-execute ng tama. So, dapat, aside from sticker, kailangan dapat nakasabay yung mags mo. Ito dapat meron ka rin ganito. Ito yung effect, etc. Overall, I can honestly say, nung natapos namin, medyo nagbigay siya ng trend. Pero I can honestly say, siguro mga 70% naman yung masaya.
2: 70%?
0: Pero 30%
2: okay.
0: Talaga. May type mga nagagalit sa akin yung mga tao. Eh.
2: Kasi pumayag ka.
1: How would you? Ano?
0: Pero hindi lang yun.
1: How would you?
0: Yeah. Pero again, ang focus naman natin is basically yung babigay natin sa client yung gusto nila.
2: Uh-oh.
0: Importante masaya sila. Not necessarily naman that masaya yung mga nanonood. Parang gano'n.
2: No, pero okay rin yan. May advice ka rin for yung mga bashers.
0: Yes.
2: Kasi hindi yung maiiwasan eh. The thing with art is that you can't please everyone.
1: Yes, exactly.
2: So, normally, ano yung sinasabi mo sa mga kliyente mo or even sa mga artists under your mga katrabaho mo to be able to handle yung criticism na yun? Kasi I can only imagine na marami kang hater din eh, no?
0: Yung mga kakaibang build.
2: Okay. Yung mga build.
0: Hindi kasi sa Pilipinas, kasi kapag maganda yung coaching ginawa mo, okay na eh.
2: Okay.
0: pag basic car like yung Innova, medyo dami

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Galibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Maikling bakasyon, Senator Alan Peter Cayetano lumabas umano ng bansa pa Singapore.
0: Ayaw lubayan, hospital arrest na hiling ni Romualdez, pipigilan ng ombudsman. Pangulong Marcos, wala pang planong dalawin ang pinsan.
1: Korte Suprema, binaliktad ang hatol na guilty laban kay dating First Lady Imelda Marcos.
0: Reklamo ni Man Scarpio laban sa mga mambabatas, ibinasura na ng QCRTC isang linggo bago ang pagtalakay sa unexplained wealth sa impeachment.
1: Spotted, dambuhalang buwaya nagparamdam sa isang ilog sa Palawan.
0: Kumpiyansa, administrasyon ni Brazilian President Lula handa sa mga epekto ng El Nino.
1: Tila hindi titigilan ng Office of the Ombudsman si former House Speaker Martin Romualdez hanggat hindi ito nakukulong sa kasong plunder. Babanggain kasi ng ahensya sa Sandigan Bayan ang hirit na hospital arrest ng pinsan ng Pangulo. Yan ang Politico Update ni John Rees Calata.
2: Bukod sa mga doktor ni former House Speaker Martin Romualdez, inatasan na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang jail warden at doktor ng New Quezon City Jail Male Dormitory na dumalo sa pagdinig bukas kaugnay sa hirit na hospital arrest ng mambabatas. Ito'y sina Jail Superintendent Maria Lourdes Pasyon at Jail Chief Inspector Dr. Henry Fabro. Dito, posibleng matalakay ang kahandaan ng detention facility para ma-accommodate ang mga akusadong may iniintang karamdaman. Pinadadalo rin ang dating speaker mismo kung kakayanin na ito ng kanyang kondisyon. Ipinagutos din ng korte ang pagdalo ni PNP CIDG NCR Chief Colonel John Giyagi. Mariin namang tinutulan ng Office of the Ombudsman ang motion. Hihilingin daw ng mga prosecutor sa korte na hindi lamang isang doktor, kundi grupo ng government doctors ang susuri. Kung ang mga idiniklarang karamdaman ni Romualdez ay nangangailangan ng confinement o maaari itong gamutin sa labas ng ospital. Kung kaya naman daw gamutin sa labas ng ospital, maghahain ng motion ang prosecution na ilipat siya agad sa isang regular detention facility katulad ng iba pang mga nasasakdal sa non-bailable cases. Sa pagdinig bukas, posible ring matalakay ang paglilipat kay Romualdez sa PNP General Hospital mula sa Cardinal Santos Medical Center kung ihihirit man ito ng DILG sa korte. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na isa pa ring flight risk si Romualdez. Inaresto ang dating speaker dahil sa kasong plunder. Kapwa akusado niya si fugitive at resigned Congressman Zaldico at dalawa pang individual dahil sa pagkubra umano ng 7.4 billion peso kickbacks sa flood control projects. Para sa Politico Nightly, John Rizgalata, Bilyonaryo News Channel.

0: Dalawang araw matapos maaresto, wala pa raw planong dalawin ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pinsan niyang si former House Speaker Martin Romualdez sa ospital. Iginit ng palasyo na hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman ng Pangulo dahil ang mahalaga ay mapanagot ang dapat managot sa flood control scandal. Narito ang politiko update ni Ivy Reyes.
1: Dalawang araw matapos ng pagkakaaresto, walang planong pagdalaw sa ngayon si PBBM sa pinsan niyang si former House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Bukod sa wala pa raw siyang naipapaabot na mensahe kung ano ang kanya saloobin, hindi naman na raw siguro importante kung ano ang nararamdaman ng Pangulo dahil ang mahalaga raw ay ang mapanagot, ang dapat mapanagot sa flood control scandal.
2: Hindi na po siguro makakaapekto kung ano man ang damdamin ng Pangulo. Masaya, malungkot, anuman, hindi na po siya importante. Ang importante po dito ay gumagana ang ating hustisya at kung kailangan na siya ay masingil kung mayroon man dahilan at ito ay makikita sa korte, hayaan na po natin ang korte na siyang humusga.
1: Wala rin daw special treatment ang gobyerno sa pinsan ng Pangulo.
2: Hindi naman din maipipilit ng PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertipikahan na hindi pa nararapat na tanggalin. Kung nasa ospital naman po yan, hindi naman po siguro yan makakatakas.
1: Bibigyan na lang daw ng benefit of the doubt ng palasyo ang mga doktor na nagpapatunay sa karamdaman ng dating speaker. Hindi ni naman daw kasi mapipigil ang mga eksperto kung talagang may nakikitang sakit sa kongresista. Salungat din sa puna ng mga kritiko, walang nangyayaring laglagan sa pagitan ng magpinsan dahil ang Pangulo sa ebidensya at proseso ng batas tumitingin. At ang kaso raw ni Romualdez ay base naman sa findings ng Office of the Ombudsman. Hindi rin daw natatakot ng Pangulo na maglabas ng pangalan si Romualdez. Ilang buwan kasi matapos dumutang ang pangalan nito, nangako ang kongresista na hindi siya babagsak na mag-isa. Encouraged niya na mailabas ang lahat ng nalalaman ng sinuman para matuntun kung sino ang dapat managot dito.
3: Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
4: Nakaantabay na ang kwarto sa PNP General Hospital na magsisilbing selda ni dating House Speaker Martin Romualdez. Tiniyak ng pulisya na walang ibinibigay na special treatment kay Romualdez. Narito ang politiko update ni Laid Cabagani.
5: Nakahanda na ang magiging kwarto ni former House Speaker Martin Romualdez sa PNP General Hospital sakaling katigan ng Sandigang Bayan ng Mosyon ng DILG na ilipat doon ng presidential cousin mula sa Cardinal Santos Medical Center.
6: Health service already undertaken the necessary preparations for the possible transfer. Also, our doctors have been coordinating with the doctors of Cardinal Santos for practicing rights para po ma-assess din natin independently of their assessment, and then they will confer whether for us to be able to assess if the former speaker will be able to physically fit to face yung sa Sandigang Bayan po.
5: Giit ng PNP, walang magiging special treatment para kay Romualdez. Welcome din daw ang independent doctors na suriin ang kalagayan ng mambabatas.
6: To erase any doubts, any suspicion of special treatment, better po, the more the merrier po sa amin yan.
5: Bantay sarado pa rin ng PNP ang dating speaker habang siya ay nasa Cardinal Santos Medical Center.
6: Since he is already under custody, to ensure that he stays there, ang free movement niya lang po is within the hospital grounds, hindi siya pwedeng lumabas. So yun po, up to that point lang po ang sa PNP.
5: Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng PNP ang dalawa pang co-accused ni Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Wala pa rin natatanggap na surrender feelers ang mga otoridad.
7: Para sa Politico Nightly, Laid Cabagani, Bilyonar News Channel.
0: Malaking hamon ang mapanatiling maayos at mapayapa ang makasaysayang parliamentary election sa BARM. Pero gaano nga ba kahalaga ang kauna-unahang parliamentary elections at ano nga ba ang parliamentary government? Yan ang politiko update ni Elmar Acon.
8: Masusubok ang gobyerno ng Pilipinas sa magaganap na kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro, Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARM sa darating na Lunes, Setyembre 14. Malaking hamon kasi na mapanatiling maayos at mapayapa ang makasaysayang parliamentary elections. Ano nga bang parliamentary government? Sa simpleng paliwanag, mula sa ihahalal na 80-member Bangsamoro Parliament, sila ang pipili ng kanilang sariling leader o kaya naman ay chief minister. In other words, unicameral system. Taliwas ito sa umiiral sa atin na presidential system kung saan taong bayan mismo ang direktang maghahalal ng presidente at merong bicameral system, may kamara at senado. Take note, not only once, twice, but four times na rin nagkaroon ng postponement para sa landmark vote o real itong na-schedule noong taong 2022, 2025 at pinagpaliban din noong March 2026. Throwback tayo. Ang BARM ay nabuo matapos ang ratifikasyon ng Republic Act No. 11054 o Bangsamoro Organic Law noong taong 2019. Pinawalang bisa nito ang Republic Act No. 6734 o Organic Act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao at Republic Act No. 9054. Naalala niyo ba ang ERMM o ARM noon? Ngayon naman, ang BARM ay naglalayong palakasin at palawakin pa ang naturang Organic Act. Bago pa man ito, way back 2014, nilagdan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB CAB sa pagitan ng pamalaan ng Pilipinas at ng IMILF na naglalayong wakasan ang ilang dekada na ring hidwaan. Habang inaantay ang Halana Transition, itinatag na ang Bangsamoro Transition Authority o kinaman ay BTA. Dito naman tayo sa by the numbers. Just imagine, may 600 candidates ang mag-aagawan sa 80 lamang na upuan sa Bangsamoro Parliament. May 2.3 million registered voters ang BARM ngayon. Sa ihahalal na 80 miyembro ng parlamento, binubuo ito ng 40 representatives sa regional political parties, 32 representatives sa parliamentary districts at 8 representatives mula sa sektor ng youth, women, settler communities, traditional leaders, non-Moro indigenous peoples at ulama. Sa ngayon, sakop ng BARM ang mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi. Gayon din ang Cotabato City at 63 mga barangays na kabilang sa Special Geographic Area. Ang halalang magaganap ay malaking hakbang mula sa interim government at sa BTA patungo na sa elected regional administration. Kaya naman, tuduapila ang BARM interim minister na si Abdul Raub Makakuwa para sa maayos at tahimik na halalan.
9: Mga padda mga partido na di mo atakan ka progressive party na yanin mo pulo na si Don Long akrasmita mi sa 300 kano kinatraining kami. Yanin mana na yatalagoy ng gulanta no sa guna na mbitiran ikapya na platform of government kaandu gailay no tao ipunten ikapakay abutuan nila. Kagina kinapananggit sa MILF umunggo kinapaninindag dano na dama pamilya siya iyabo na nininindag na si MILF, dama pamilya siya MILF. Lang-lang ang tanong na nininindag.
8: Para sa Politico Nightly, Ilmaracol, Bilyonaryo News Channel.
0: Nakatakdang humarap si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court o RTC Branch 98 sa Biyernes, September 11, alas 8 ng umaga para sa kanyang arraignment kaugnay ng 3 bilang ng grave threats na isinampa laban sa kanya. Ayon sa kanyang defense spokesman na si Attorney Michael Poa, personal na dadalo si Duterte sa pagdinig kung saan formal na ipaalam sa kanya ang mga kasong kinakaharap at pagkakataon upang ihayag ang kanyang plea. Ang arraignment ay kasunod ng pag-issue ng Quezon City RTC ng warrant of arrest laban kay Duterte noong September 4. Nag-ugat ang mga kaso sa mga pahayag ni VP Sara kung saan sinabi niya umano na nakipag-usap siya sa isang assassin at nagbigay ng instruction kaugnay ng pagkitil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay masawi. Una nang itinanggi ni Duterte ang mga alegasyon at sinabi ng kanyang kampo na gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo laban sa mga kaso.
4: Pinaliktad ng Korte Suprema ang naging hatol na guilty ng Sandigan Bayan laban kay dating First Lady Imelda Marcos sa desisyon na inilabas ng First Division ng kataas-taasang hukuman. Pinawalang bisa nito ang conviction sa 7 counts ng graft. Ito'y kaugnay sa aligasyon ng financial interests ng pribadong foundation sa Switzerland na kinakitaan ng kakulangan sa ebidensya para siya ay mahatulang may sala. Inilabas ang desisyon noon pang June 10, 2026, pero ngayong araw lamang isinapubliko. Ang ponente ng desisyon ay si Associate Justice Rodil Zalameda. Una siyang sinentensyahan ng 6 hanggang 11 taong pagkakulong sa bawat count at perpetual disqualification. Nagsimula ang kaso noong nanungkulan pa siya bilang gobernador ng Metro Manila sa administrasyon ng kanyang asawa na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tuloy ang pagbusisi ng Senado sa panukalang 2027 National Budget. Pero kailangan muna nitong habulin ang oras dahil kasabay nito ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Target ng Senate Finance Committee Chairperson J.V. Ejercito na makumpleto ang report nito sa November. Narito ang aking political update. Tuloy-tuloy ang pagbusisi ng Senado sa panukalang 2027 National Budget habang target ng Committee on Finance na matapos ang committee report sa November. Sabi ni Senator J.B. Ejercito, nakatakdang talakayin bukas ang budget ng Judiciary at DILG kung saan posibleng abutin na maghapon ang DILG dahil sa malawak na usapin sa PNP, BFP at iba pang ahensya. May panukalang 86.27 billion pesos na budget ang judiciary kung saan 45.9 billion pesos ang nakalaan para sa adjudication at court operations. Samantala, 332.5 billion pesos naman ang panukalang budget ng DILG. Pinakamalaki sa budget ng DILG ay para sa PNP na may 242.5 billion pesos para sa pagdagdag ng personnel, police operations at mga bagong pasilidad. Target ng Senado na isang araw lamang ang pagdinig sa bawat ahensya para hindi maantala ang pagpapasa ng 2027 budget.
10: Mabilis lang, usually judiciary mabilis lang naman yun. No? Hindi ILG siguro, baka may take the whole day kasi marami issue dyan. PNP, BFP at iba pa.
4: Inaasahan din ang pagpapatuloy ng budget hearing sa susunod na linggo kabilang ang mga ahensyang nasa ilalim ng DOTR na may panukalang 300.96 billion pesos na panukalang budget. Halos 197.3 billion pesos dito ang nakalaan sa rail transport program, kabilang ang North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway. Tatlong ahensya na ng gobyerno ang pumasa sa committee level. Dalawa ang nakatakdang isalang bukas. Target ng Finance Committee ng Senado na tapusin at kumplituhin ang kanilang committee report sa November. At may isa batas ang panukalang 2027 National Budget sa loob ng taong ito. Ayon kay Ejercito, mahalagang maayos ang schedule dahil kasabay ng budget ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: Sunod-sunod naman, inaano lang namin yung scheduling kasi nga because of the with the impeachment na by October straight eh. So yung inaayos namin na hindi naman madelay because we do not want, the last thing we want is a reenacted budget.
4: Sa susunod na linggo, sisimulan na ng Finance Committee ang pagsasagawa ng budget hearing kasabay ng plenary session ng Senado. Una nang inaprobahan ng Senado ang pagsuspende sa Senate Rule No. 14 para mapayagan ang Finance Committee na magsagawa ng pagdinig kasabay ng regular na sesyon.
0: Wedding bells naman ang umalingaw-ngaw para kay Congressman Brian Paul Yamanzares. Samantala, festival mode naman si Bulacan Vice Governor at actor Alex Castro. Silipin natin yan at iba pang update sa politiko showbiz ni Carol D.
11: Mula sa panday to groom. Iba naman ang role ni FPJ Panday Bayanihan Partylist Representative Brian Paul Yamanzares ngayon. Tumiyak na ang kanyang love story matapos siya at si DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez ay magpalit ng I do sa isang wedding ceremony sa Santuario de San Jose sa Mandaluyong nitong Martes. Si Brian ay apo ng legendary actor na si The King Fernando Poe Jr. at ng iconic actress na si Susan Roses. Samantala, si Margarita naman ay anak ni dating DOJ Secretary at dating Ombudsman Meseditas Gutierrez. At hindi rin basta-basta ang mga nakisaya sa kanilang big day. Kasama sa mga dumalo ang ilang politiko gaya nina Congressman Sandro Marcos, Congressman Ryan Christian Recto at Manila City Mayor Isko Moreno. May showbiz royalty din sa guest list, kabilang sina Lovie Poe. Primetime King Coco Martin at Julia Montes. Pati ang bilyonaryong si Ramon Ang nakisama rin

0: it's a special occasion. From wedding bells, punta naman tayo sa festival vibes. May sariling celebration mode si actor at Bulacan Vice Governor Alex Castro bilang opisyal sa binuksan na Singkaban Festival 2026. Sa kanyang post, ibinahagi ni Alex ang pagdalo niya sa opening ng festival kasama ang mga kawani at lingkod bayan ng Bulacan. Sinimula ng selebrasyon sa banal na misa, sinunda naman ang parada ng mga karosa at marching band competition. At it looks like ready na ang Bulacan para sa isang buwan ng makulay na Setyembre. Samantala, work mode naman si actress at Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez. Legislation at serbisyo, yan ang bida sa kanyang latest post, kung saan binigyang diinikon si Aiko na hindi lang dapat sa mga talumpati naririnig ang mga mambabatas. Para kay Aiko, mas mahalaga ang may kasunod na aksyon at syempre, konkretong resulta para sa mga mamamayan. May seryosong diskusyon man sa sesyon at may konting tawanan sa pagitan, one goal pa rin daw ang makapaglingkod ng may puso, prinsipyo at pananagutan. Trabaho muna, serbisyo palagi. Yan ang mantra ni Konzi Aiko. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Billionaire News Channel.
1: Bilang ng mga nasawi sa leptospirosis sa Manila, nasa 39 na. At Albay inirekomendang ilagay sa state of calamity dahil sa dengue. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Namatao naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Ninoy Aquino International Airport at patungo sa Singapore. Ayon sa post ni Politico Talks host and political commentator Attorney Jess Falsis, bandang 6:10 p.m. ngayong araw nakita si Cayetano sa may Gate 109 ng Paliparan. Sa pagsisiyasat ni Falsis, may isang flight na Singapore Airlines SQ921 na umalis ng Maynila bandang 6:35 p.m. Dagdag pa niya, baka naman maikling bakasyon lang ito ng senador at babalik naman sa Pilipinas. Patuloy pang kinukumpirma ng Billionaire News Channel kung talagang lumabas ng bansa si Cayetano.
1: Kinumpirma ng Provincial Veterinary Office ng Oriental Mindoro ang kaso ng African Swine Fever o ASF sa San Jose, Occidental Mindoro nito lamang a 5 ng Setyembre. Dahil dito, pansamantalang pinagbabawal ang pagpasok sa Oriental Mindoro ng mga buhay na baboy mula Occidental Mindoro. Gayon din ang pork meat at processed pork products tulad ng longganisa, tocino at ham. Isinasagawa na ang surveillance at pangongolekta ng blood samples upang matukoy ang lawak ng posibleng pagkalat ng sakit. Ayon sa Provincial Veterinary Office, layunin ng hakbang na maprotektahan ang hog industry ng Oriental Mindoro at maiwasan ang pagkalat ng ASF. Nanawagan ang ahensya sa mga hog raisers, traders, stakeholders at mga lokal

0: na pamahalaan na higpitan o maghigpit na umahigpit na sundin ang biosecurity measure.
1: Mula showbiz tungo sa serbisyong publiko, siya ang unang artistang naging alkalde ng Pola at sa ilang taong panunungkulan, hinarap niya ang malalaking hamon ng bayan mula sa oil spill at kabuhayan ng mga mangingisda hanggang sa pagpapaunlad ng agrikultura, turismo at serbisyo sa mga barangay. Sa Politico on the Spot, Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Ina Alegre Cruz. Magandang gabi po, Mayor. Si Raya po ito ng Politico Nightly.
2: Magandang gabi, Raya. Siyempre sa lahat po na nanonood ng BNR News Channel. Magandang gabi.
1: Mayor, isa sa mga tungkulin ng LGU ay tiyaking abot kamay ang mga serbisyong pangkalusugan. Sa Pola ho, ano-ano ho ang pangunahing serbisyong na ibibigay sa mga medical missions at health caravans? At sino ho ang pangunahing nakikinabang dito?
2: Salamat po, ma'am. No. Sa last 2 days ago, conduct po kami ng medical mission kasama ang PCSO. And good thing po ang ating First Lady nagbigay po ng isang medical truck, no? At least yun po yung dinadala natin sa bawat barangay sa bayan ng Pola. So yung Laporol, yan po yung dinala natin sa bawat barangay at meron po kaming caravan every month. Dinadala po namin yung dentist natin, yung ating mga doctors, and libre naman po sa PCSO yung ating mga gamot. So thankful po tayo sa lahat ng mga tumutulong sa bayan ng Pola pagdating sa kalusugan. Isa po yan talaga sa napaka-importanteng bagay para sa isang public servant.
1: Mm-hmm. Mayor, bukod ho sa medical missions, ano ho ang mga pangmatagalang programa nyo para masiguro na accessible at tuloy-tuloy ang healthcare sa mga Pulawen nyo?
2: Inayos po natin yung facility natin, yung ating health center. Wala po kaming hospital sa bayan ng Pola. Pero maayos po yung ating health center, kompleto po tayo sa gamot, kompleto rin po tayo, nandun po yung dalawang doctors natin, and nanganak lang isa ngayon. Pero after a week, babalik po yung isang doctor natin. And may mga doctors sa the barrio, ang DOH na pinapadala sa atin. And that's why sobrang, yung national government kasi maganda yung binibigay na tulong sa mga local government. Kapag wala tayong doctor, pinapadala tayo ng doctor. And yung mga budget natin for mga gamot nandoon. And maraming nagbibigay na like senador para dun sa ating MAIF, AIX, para kung pupunta sa malalaking hospital yung ating mga kababayan o kabarangay, pinapadala natin sa mas malapit na hospital para bigyan naman natin ng AIX. Although, siyempre kami as bayan ng Pola, maliit na bayan, wala kaming hospital, hindi natin kayang gamutin kaagad. Kaya nag-request tayo ng mas maraming doctors. At least 3 ang request natin ngayon sa DOH para mas matugunan yung mga mamamayan na bayan ng Pola. Kasi liblib na lugar ang bayan ng Pola, pero napapanatili natin yung pagpasikaso sa ating mamamayan ng bayan ng Pola.
1: Mayor, ang Pola ho, as we all know, ay isang agricultural town. Gaano po kahalaga ang mga programa nga nagbibigay ng land titles, farm machinery at iba pa hong assistance sa mga magsasaka ng Pola?
2: Malaking tulong po sa mga yung binibigay ng DAR. Last time, nagbigay po ang DAR ng mga land titles. Ang atin na agriculture, yung DA, nagbigay rin po ng mga yun mga panggamit sa atin mga magsasaka. May binibigay din po sila na pananim. So isa po yan sa napakalaking tulong kasi napakamahal po talaga ng mga, kung bibilin mo pa yan, yung mga gamit na yan sa pagsasaka, sobrang laking problema para sa isang nanunungkulan na tulad namin. Kasi second class municipality kami, 180 million lang yung pera namin na pinaghahati-hatian kaya hindi namin maibigay yung tama para sa magsasaka at sa fisher folks. Alam naman nating lahat na ang bayan ng Pola po until now ay lumalaban pa rin po dun sa oil spill kasi hindi pa rin po masyadong nakakakuha ng isda, ang ating mangingisda sa ating dalampasigan. Kaya ito po talaga ay inilalaban at nilalaban ko bilang punong bayan na kailangan makakuha po kami ng proyekto sa national government, sa DA, sa DAR, at sa provincial government kung may maibigay.

0: ibigay po sa atin. Siyempre, good thing lang po, meron po ang ating presidente na yung pabigas, no? Yung libreng bigas sa mamamayan ng bayan ng Pola. Ang ginawa po namin, binigyan na po namin lahat. Before kasi, hindi po natin na... parang yung utos po, meron lang na hindi may mga tao lang na mabibigyan. Pero ang ginawa po natin, dinagdagan natin yung budget para mas mabigyan lahat ng mga mamamayan ng bayan ng Pola from quick response fund na ng MDR natin.
1: Opo. Mayor, bukod dun sa mga nabanggit nyo, ano pa ho ang mga hakbang ninyo para mas maging productive at mas kumita ho ang mga magsasaka?
0: Gusto natin pataasin yung ating turismo, no? Para mas matulungan yung ating mga magsasaka. Kung walang honey, at least meron po tayong kakaiba na tinaas po natin yun sa atin sa turismo pagdating sa dagat, sa atin mga dalampasi, sa atin mga bundok. So tinatry po natin yung agricultural na tourism. So para at least po yung ating mga nasa liblib na lugar, kasi lowland, upland, tapos meron po tayo na tabing dagat. So tinatry po natin yung best para mas matulungan yung mamamayan ng bayan ng Pola. Kasi in fact, right now, yung ating bayan ng Pola is medyo umaangat na yung pamumuhay kasi tinutulungan po ng maraming senador, marami pong mga ng national government, yung mga ayuda nakakatulong po talaga yung dole tupad sa ating mga mamamayan at unti-unti pong umaangat yung kanilang pangkabuhayan. Like for example, nabigyan ng 3,000 or 10,000, nagsisimula po sila maghanap buhay ng maliliit na, yung maliliit na tindahan para makatulong sa pag-aaral ng mga bata. Kasi sobra po yung, talo na sa matatabing dalampasigan, sobra po yung paghihirap nila kapag wala po na punta sa tabing sa dalampasigan kasi malakas ang alon. Lalo pa pa ngayon, sobrang lakas ng hangin at alon.
1: Opo. Good to know, Home Mayor, na sa gitna ho ng krisis ng langis at tumataas na presyo ng mga bilihin ay umaangat yung antas ng kanilang kabuhayan. Sa Information Caravan at One Stop Shop, 30 national government agencies ang naghatid ho ng serbisyo sa Pola. Gaano ho kahalaga na ang gobyerno mismo ang lumalapit sa mga mamamayan?
0: Thankful po kami talaga sa national government. Ang nag-start po nito ay yung PIA. So thankful po kami kasi binaba sa mga mamamayan yung serbisyo publiko, no, from national government. Ibinaba nila, pati may abogado na rin silang kasama. Isa yan sa napakalaking tulong pag ikaw ay local government official or chief executive. Parang ikaw na rin yung natulungan ng sobra. Mm-hmm. No? Yung pag natulungan yung isang mamamayan natin, may problema sa abogado, lalo na yung mga PSA natin. Importante yan sa mga mamamayan ng bayan ng Pola kasi pupunta pa sila, mamamasahe pa, papunta sa Calapan City or kung saan yung lugar na pwede silang kumuha. Mahal kasi ang pamasahe. Mm-hmm. Kaya itong tulong na to ay hindi maliit para sa isang mamamayan ng bayan ng Pola. Napakalaking tulong po sa mga mamamayan ng Pola. Kaya ako as bilang punong bayan, sobrang thankful po ako sa binibigay ng mga national government at nung mga taong nagbibigay ng pansin sa aming mga maliliit na bayan na kung saan ay ang hirap puntahan pero naisip ng national government na ibaba ang serbisyo publiko. So thankful po talaga from the bottom of my heart. Maraming salamat po, lalo na po sa media, sa PIA. Maraming salamat po sa national agencies na pumunta sa Pola. Sobrang thankful po ako.
1: Mm-hmm. Mayor, sa healthcare, agriculture, food security, youth at government services, ano po ang pangunahing prioridad nyo para sa Pola sa mga susunod na taon? At ano ho ang gusto nyong maranasang pagbabago ng Polawen nyo?
0: Mas maganda po siguro madagdagan namin ang force sa aming eskwelahan para kasi pag nakapag-aral, isang tool yan para mas mayangat ang pamumuhay na isang pamilya at makapagtrabaho sila. And mas dumami ang graduates sa Pola Community College kung malalagyan para natin, madagdagdagan natin yung budget for school. And yun atin magkaroon sana ng hospital sa bayan ng Pola at may mag-invest sa aming bayan. Isa yan sa mas makakatipid kami ng konti and siguro konting ayuda para mas lumaki yung

0: ating mga kabuhayan para sa mamamayan ng bayan ng Puebla. Konti siguro na tulong pa from national agencies kung mabibigyan kami at maayos yung ating mga farm-to-market roads kasi meron pa kami mga liblib na lugar para mas mailabas yung ating mga kalakal mula doon sa ating upland ng bayan ng Puebla na walang kalsada. So isa yan sa gusto natin para mas maingat pa natin yung kabuhayan at mas maging progresibo ang mamamayan ng bayan ng Puebla.
1: Okay, with that, maraming salamat po, Puebla Oriental Mindoro Mayor Jennifer Ina Alegre Cruz.
0: Maraming salamat po.
2: Ibinasura ng Quezon City RTC ang reklamong isinampa ng asawa ni VP Sara kaugnay sa pagbusisi sa kanilang financial records. Dahil dito, magagamit na raw ang mga dokumento bilang ebidensya sa impeachment trial. Yan ang politiko update ni Isaiah Mirafuentes.
3: Ilang araw bago simulang talakayin sa impeachment court ang umano'y unexplained wealth ni VP Sara kung saan tax at bank records ang ilan sa mga ebidensya, binasura ng Quezon City RTC ang reklamo ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio laban sa ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno. Kaugnayan sa pagbulatlat ng financial records ng mag-asawa sa pagdinig doon ng House Justice Committee.
4: Inaasahan naman natin na ito'y talagang maliwanag na madidismiss dahil unang-una ito'y maliwanag na harassment lamang sa amin sa paggawa ng aming o sa pagtupad ng aming tungkulin. Pangalawa, wala naman talagang basihan yung kanyang reklamo. At ikatlo ay ito'y ginawa namin in the line of work nung kami po ay nagko-committee hearing.
3: Para naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, tama lang na binasura ang anya ay walang batayang kaso. Naniniwala rin siya na papaliit na ang mundo ng bise at ng kanyang asawa. Giit pa ng prosekusyon nang dahil sa pagbasura sa reklamo, hindi na makakaangal ang depensa na gamitin ang mga bank at tax records ng mag-asawang Duterte bilang ebidensya. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ang mga unang testigo na ihaharap para sa unexplained wealth. Pero magiging kaabang-abang daw ito. At base sa pre-trial order, kabilang si former Senator Antonio Trillanes sa mga titistigo para sa prosekusyon. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
1: Nasa ilalim na ng leptospirosis epidemic ang Maynila kasunod ng higit 1,000 na italang kaso sa lugar. Pero ang mas nakakabahala dito, umabot na sa 39 ang nasawi sa naturang sakit. Wala namang tigil ang paalala ng mga otoridad sa mga residente na umiwas na ma-expose sa baha. Yan ang politiko update ni Pierre Pastor.
5: Umabot na halos 1,100 ang kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila matapos maitala ang 43 new cases. 39 na rin ang namatay dahil sa komplikasyon ng sakit. Nitong Lunes, nagdeklara ang LGU ng leptospirosis epidemic. Puno na ang ilang ospital ng mga pasyente tulad ng Ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Justice Jose Abad Santos General Hospital. Sa San Lazaro Hospital, isang infectious disease facility, may emergency room extension na, mga tent sa hospital grounds.
6: Basically, ma'am, kung ano yung gamit natin sa ER, we also put it in our ER tent. It's a good news that San Lazaro Hospital has its own hemodialysis unit. So we do our own hemodialysis here. We rarely do send out either to, yun, nabanggit mo ma'am, NKTI or to other hemodialysis center.
5: May regular ding dumadating na augmentation doctors and nurses mula sa iba't ibang ospital para tumulong sa San Lazaro. Bilang bahagi ng pagtugon sa sitwasyon ng LGU, namigay ng libreng doxycycline sa 44 health centers at 7 district hospitals sa Maynila para sa mga residenteng nangangailangan ng post-exposure prophylaxis. Inatasan din ang City Health Department at mga barangay official na direktang makipag-ugnayan sa mga residenteng na-expose sa baha para magbigay ng naaangkop na tulong medikal. Paalala ng mga doktor, huwag nang paabuting magka-problema sa kidneys at iba pang organs ang leptospirosis infection. Agad nang magpagamot. Para sa Politico Nightly, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Nasa 13 na ang nasawi sa dengue at higit 1,500 na ang tinamaan ng nasabi.

0: maraming sakit sa Albay. Lagpas na sa epidemic level ang pag-surge ng dengue ngayong taon kumpara noong nagdaang tatlong taon. Kaya naman ang rekomendasyon ng gobernador ng Albay, ilagay sa state of calamity ang lalawigan. May politiko update si Rosas Olarte.
1: Lumampas na sa epidemic level ng Department of Health ang kaso ng dengue sa Albay, kaya inirekomenda na sa sangguni ang panalawigan ni Governor Noel Rosal ang pagdeklara ng state of calamity. 13 na ang namatay at 1,529 ang naitalang may sakit na dengue, kaya nagpatawag ng emergency meeting ang gobernador kasama ang Provincial Epidemiological and Surveillance Unit o PESU, Albay Board Members at DOH Director Voltaire Guadalupe. Pinag-usapan ang surge ng dengue cases ngayong taon kumpara noong nagdagdaang tatlong taon. Mahigpit ang tagubili ng gobernador sa pagpapatupad ng LGU sa mga barangay ng abakada o ang aksyon sa barangay kontra dengue. Ito ang malawakang paglinis ng mga opisyal at residente upang makontrol ang pagtaas pa ng dengue cases. Matapos ang meeting ay pinuntahan ni Rosal ang Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDAF, kung saan 16 na pasyenteng may dengue ang naka-admit. Hindi kasama ang JBDAP sa 6 na Sentinel Sites for Dengue ng DOH Bicol, ngunit may fast lane na ito para sa dengue patients. May dengue room din ang ospital kung saan naka-confine ang 16 na pasyente. Para sa Politico Nightly, Rosas Olarte, Billionario News Channel.
2: Nahatula ng lokal na korte sa kasong illegal possession of firearms and ammunition ang tatlong individual na naiugnay sa pagbaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Guilty sina Joric Garrido Labrador, Joven Calibho Javier at Benji Rodriguez sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa illegal possession of explosives. 8-10 taon na kulong ang hatol kay Labrador, habang reklusyon perpetua naman ang ipinataw sa dalawa dahil sa illegal possession of explosives. Naka-recover sa mga akusado ang isang na-recover sa mga akusado ang kalibre 45 na pistol, 2 magazine, 14 na live ammunition at 2 hand grenade matapos ang pamamaril sa Pamplona Negros Oriental.
0: Magtutungo pa India si Pangulong Bongbong Marcos para makadalo sa BRICS Summit sa Sabado at Linggo. Inaasahan ding magsasagawa ng bilateral talks ang Pangulo kasama si Indian Prime Minister Narendra Modi. Layo nitong palakasin ang strategic partnership at economic cooperation ng dalawang bansa. Nakatakda ring i-follow up ni Ginoong Marcos ang nasa $5.8 billion investment pledges na kanyang nakuha noong 2025 state visit niya sa India. Bilang ASEAN Chair, isusulong din ni Pangulong Marcos ang mga prioridad pagdating sa ekonomiya, digital infrastructure at climate action.
2: Babala, nagparamdam na naman ang isang gabangkang haba na buwaya sa isang ilog sa Palawan. Ang naturang ilog ay pinamamahayan umano ng mga saltwater crocodile. Katunayan, may 3 nang naitalang nasawi dahil sa mga pag-atake ng buwaya. May politiko update si Romy Lozares.
3: Muling nasilayan ng isang napakalaking buwaya sa ilog ng Katagupan na Balabac, Palawan nitong Setyembre 8, 2026 ayon sa post ni Timothy Mislong. Mas mahaba pa umano ang buwaya kaysa sa sinasakyang bangka habang nasa ilog sila. Kilala ang ilog ng Katagupan bilang tirahan ng mga saltwater crocodile kung saan una rin nakita ang isa sa pinakamalalaking buwaya sa Balabac. 3 residente na ang naiulat na nasawi sa barangay Katagupan dahil sa pag-atake ng buwaya. Muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga residente at mangisda na mag-ingat, iwasan ang paglapit sa mga ilog at dalampasigan, lalo na tuwing madaling araw at dapit hapon, at agad i-report ang anumang makita na buwaya. Samantala, namatay noong nakarang taon sa sakit na cancer si Pangil, ang isa sa pinakamalaking saltwater crocodiles na nahuli sa Pilipinas. Tinatayang may haba na 18 talampakan si Pangil na pumalit sa buwayang si Lolong na pumanaw noong 2013 bilang largest crocodile in captivity sa bansa. bansa. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, Billionaire News Channel.

0: Hindi katanggap-tanggap. Ganyan inilarawan ng Paris Mayor ang umano'y pagtatago sa ilang female staff sa Eiffel Tower habang bumibisita ang isang Hindu religious group. Anya, malinaw na diskriminasyon ito. Ang balitang yan at iba pang Politico World Update ihahatid ni John Reese Galata.
1: Sinabi ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva na handa ang Brazil sa mga epekto ng El Niño. Sabi ni Lula, walang administrasyon sa kasaysayan ng Brazil na naging kasing handa gaya ng kanyang gobyerno sa pagsagupa sa epekto ng natural climate phenomenon. Ipinagtanggol din niya ang oil exploration ng kumpanyang Petrobras.
2: Petrobras isn't just the company with the most advanced deep water exploration technology. It's the company with the most responsible approach, one that understands the importance of using this oil in a way that doesn't pollute our water or destroy our forests.
1: Sa France, kinundena ni Paris Mayor Emmanuel Gregoire na anya'y hindi katanggap-tanggap ang umano'y pagtatago sa ilang women employees sa Eiffel Tower habang bumibisita ang isang Hindu delegation. Ayon sa alkalde, isa itong uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan na dahil may religious group, di umano'y sinabihan sila na maghintay sa hiwalay na room at pinalitan sila ng male staff.
3: It is unacceptable because it constitutes de facto discrimination, an act of violence against women in general and against the female staff at the Eiffel Tower.
1: Dalawang imbestigasyon ang inilunsad ng operator ng Eiffel Tower at ng pamahalaang lungsod ng Paris para alamin kung paano nangyari ang insidente at para matiyak na hindi na ito maulit. Nagdulot ito ng one-day strike sa Paris landmark matapos batikusin ng French politicians. Sa West Africa, nangako si Gambia President Adama Barrow na pagagandahin ang supply ng kuryente sa kanilang bansa. Umaabot sa 48 hours ang blackout sa ilang lugar na nagdulot ng mga protesta at nauwi pa sa karahasan.
4: I must admit, however, the shortcomings in our planning, power generation, I will not promise you what the government cannot deliver. But we commit that the electricity supply situation in the country will improve by the end of October 2026.
1: Para sa Politico Nightly, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
0: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik na Politico Nightly.

0: Para sa ating politiko lokal, sa Camarines Sur, umaasa si Governor L. Rey Villafuerte na magbibigay ng mas maraming trabaho at oportunidad sa mga Bicolano ang Camsur Uptown Project. Inilunsad ang proyekto kung saan mahigit 240 investors at business leaders mula sa ilang bansa at malalaking Filipino brands ang dumalo. Ayon kay Villafuerte, hindi lang isang development project ang Camsur Uptown, kundi isang hakbang para magkaroon ng mas maraming trabaho, kabuhayan at oportunidad sa probinsya. Layon din ang proyekto na magbigay ng long-term economic growth sa Camarines Sur at magbigay sa mga kabataang Bicolano ang pagkakataong umunlad hinang hindi na kailangang lumayo pa sa sariling probinsya.
1: Sa Negros Occidental, pinapasuri ni 3rd District Representative Javi Benitez sa Kamara ang reserve power charges na sinisingil sa mga consumer sa Visayas. Sa House Resolution Number 1430, hiniling ni Benitez na suriin kung magkano ang binabayaran ng mga consumer para sa ancillary services at kung talagang available at na-deliver ang reserve power na binili para sa grid emergencies. Batay sa resolusyon, tumaas ng 30.85% ang nationwide ancillary services rate ng NGCP mula sa 79.41 na sentimo patungong piso at 3.91 sentimo per kilowatt hour noong July 2026. Gusto ring malaman ni Benitez ang hiwalay na rate para sa Visayas at ang galaw nito bawat buwan mula Enero hanggang Agosto. Ito'y sa kabila ng paulit-ulit na red alert sa Visayas grid kung saan ilang libong megawatts ang hindi naging available dahil sa forced outages at deratings. Sa August 26 red alert, halimbawa, 938.9 megawatts ang hindi available. Kaya hiniling ni Benitez sa House Committee on Energy na ipaharap ang NGCP, ERC, DOE, IEMOP at ang power providers para malaman kung magkano ang siningil, magkanong binayad sa providers at kung ilang reserve power ang talagang available at na-dispatch. Git ni Benitez, bawat sentimong sinisingil sa mga consumer ay dapat ma-account at kung may reserve power na binabayaran pero hindi na ibigay, dapat umanong tukuyin kung may dapat ibalik na bayad o ipataw na penalty.
0: Sa Zamboanga del Sur, may bagong disenyo ng public transportation ang ipinakilala sa Pagadian City. Ipinakita ni Mayor Sammy Co ang bagong disenyo ng passenger vehicle na tinawag na Taxico na may orange color scheme at rooftop signage. Bahagi ito ng hakbang ng lokal na pamahalaan sa pagmamodernize ng public transportation sa Pagadian. Ang bagong disenyo ay inaasahang papalit sa tradisyonal na tricycle nga hangad na posibleng i-phase out sa mga kalsada ng lungsod. Mixed reactions naman ang natanggap ng bagong taxicle. May mga sumusuporta sa modernisasyon habang may ilan namang nangangalayo sa tradisyonal na tricycle na matagal nang bahagi ng Pagadian.
1: Oras na para sa ating politiho. Sino itong opisyal ng isang syudad sa Luzon na labas-masok umano sa kasino kahit bawal sa mga tao ng gobyerno ang maglaro rito? Ayon sa ating polyboard, malaki na raw ang naipatalo ng ating politiho sa kasino. Pero kamakailan lang, abay, nakabawi umano matapos manalo ng milyon-milyong piso. Ba, paldo? Ang tanong ng mga Marites, saan kaya kumukuha ng ganong kalaking pangkasino ang isang opisyal na hindi naman ganun kalaki ang sweldo?
0: May mga usap-usapan din umanong ninenegosyo nito ang posisyon sa City Hall sa pamamagitan ng mga ghost employee. Undas na pala. Hindi raw masibak sa pwesto ang opisyal dahil malakas umano ang kapit nito sa nakaupo ngayong mayor. May hinala pa raw na may napupunta umano

0: parte sa mayor wala sa umano'y kinikita sa mga ghost employee.
1: Oo, katatapos na ng August month.
0: Baka.
1: Oo, ayan, hula na.
0: Patapos pa lang.
1: Ay, eto,
0: pala,
1: may clue pa tayo.
0: Kaya may ano.
1: Oo. Baka eto, may clue tayo.
0: Ano yung clue?
1: Hindi raw ganun kilala yung official. Medyo may hirapan sila. Pero ang mayor ng syudad, yung mayor para malaman nyo, ay may letrang E sa pangalan. As in, magkano sa akin dyan? Hula na.
0: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Paluan time na, pero sa court ha, hindi sa Senado. Game na game si Senator Pia Cayetano sa paddle. Ipinahagi niya ang kanyang training session kasama si Coach Mac. At kitang-kita, todo ensayo siya sa court. Aniya, marami pa siyang dapat matutunan pero tuli-tuli lang sa practice dahil practice makes perfect. Sa kanyang laro, makikitang hindi lang sa trabaho aktibo si Sen Pia. Game na game din sa sports. Samantala, bagong showmaking na ba si Aurora Isabella Mayor Niño Uy? Paano ba naman kasi pinakyaw ni Mayor ang tindang siomay sa isang school para ipamerienda sa mga bata? At syempre, nakipagtawanan pa nga si Mayor. Pero si Kuyang Tindero mukhang pumaldo pa rin.
3: Bigyan mo ko discount!
4: Sige, toto na lang, Mayor!
3: Toto na lang! O sige!
4: 200 na lang!
3: Toto! O ito, 3,000! Okay na ba? Sige, pamerenda kayo lahat! Merenda kayo lahat!
2: At love gets sweeter even after 3 decades of love, partnership at paglilingkod. Ipinagdiwang ni Lapu-Lapu Cebu Mayor Cindy King Chan at Congressman Junard Ahong Chan ang kanilang 30th wedding anniversary. Nagdaos ang mag-asawa ng misa pasasalamat kasama ang kanilang pamilya sa kanilang 3 dekadang pagsasama. Sabay na hinarap ni Mayor Cindy at Kong Ahong ang buhay pamilya, mga pangarap at paglilingkod sa mga opunganon. Siyempre, may sweet message din si Mayor Cindy sa kanyang baby ko.
5: Sa tanang panahon nga atong naagian, I am truly grateful to the Lord God that I have someone beside me who understands the demands of this life and who continues to stand with me through every season. Our journey has taught me that partnership is found in the quiet moments as much as in the difficult ones.
2: Kaya naman, happy 30th anniversary, Mayor Cindy at Kong Ahong. At yan ang ating political good vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
0: Oh, bago tayo magtapos, Dexter, ingat ho kayo sa mga buwaya.
1: Ba?
0: Oo,
1: lumaki. Ang laki ng buwaya, no?
0: Oo, nagsisilabasan sila ngayon.
1: Ah, akala ko ba pumapasok?
0: Ah, saan?
1: Kapagamot.
0: Ah, okay. Oo. Iba yata yun.
1: Oo.
0: Okay. Ano ba tinutukoy natin? Yung sa Palawan.
1: Sa Palawan. Yun. Kasi mas malaki pa dun sa bangka. Grabe, no? Pag mga si crocodile talaga, lumalaki ng ganong kadambuhala.
0: Mm-hmm. Bakit kaya?
1: Eh, marami kasing bastante. Sapat ng mga dami nilang supply ng pagkain sa dagat. Oo. At hindi lang pala si Senator Alan pala ang umalis.
0: Mm-hmm.
1: Kasama si Senator Pia. May mm-hmm. video na nilabas sa Abante na kasama si Senator Pia doon sa airport.
0: Mm-hmm.
1: Or kaya inihatid kaya?
0: Sabi, baka naman
1: maglalaro ng pickleball sa Singapore.
0: Pwede, diba? Dahil lahat into pickleball ngayon sa paglalaro ng pickleball.
1: Tsaka wala namang session tomorrow. Kanina yung last na session. Balik sila sa Monday.
0: Baka nga, ano, maikling bakasyon?
1: No, maikling bakasyon siguro. Tingnan natin.
0: Ingat ho sa mga buhaya.
1: Kailan tayo magbabakasyon?
0: Ah, may bakasyon ba tayo? Ingat sa mga buhaya dahil lalo na ngayon. Ay, bumaba.
1: Lumalabas ang tubig.
0: At nagdana naman ang isang araw. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play

0: BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Crave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mong kakasol?
8: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
9: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: Talaga ito, for the people of Manila.
1: At least nakikita nyo na, na-acknowledge yun yung ginagawa niya.
2: Pero, Kobeli, I hope you don't mind me saying, you're a pastor, di ba? Siyempre, you turn the other cheek. Yeah. Ipapati na kayo.
1: Christian po kayo, di ba, Kang Benny, no?
0: Ano, mayroon akong tinawagan, sabi ko.
1: Love your enemy rin, eh.
0: I'm willing to talk na.
1: Okay. Ayan. Ay, mas maganda rin po to humble yourself since you're saying po, di ba, you're Christian.
0: Yes.
1: Ayan.
2: Good point.
1: Di ba?
2: Do you have a special message? Dito ang camera na yun. Do you have a special message for
1: Mayor
2: Isko?
1: For Mayor Isko?
0: Well, to Mayor Isko, ako naman, I'm willing to talk. I'm willing to just discuss things with him. I'm willing to reconcile with him, no, for the sake of the Manilans.
1: So ito na po yung way nyo to reach out to him, no? In a way, you're reaching out to him already.
0: Ngayon, we have been together for quite some time. Mm. Naging magkasama kami, no? And being the mayor now, binoto siya ng taong bayan, no? I don't have any right at all to be against him. In personally, whatever it is, no? Basta for the Manileño, Mayor.
1: Ang magbe-benefit, mga taga-Manila.
2: Yan.
1: Thank you so much.
2: Maraming salamat po,
1: kay Mayor Isko, we hope you're listening. Ayan po, maraming salamat po kay Congressman Benny Abantes. Thank you so much.
2: Political loyalty should never come before the truth.
1: Justice is applying the same standard whether the accused is an ally or an adversary. I'm former spokesperson Relly Fajardo. To God be the glory.
2: I'm former Secretary Edwin Lacerda, and we are
1: The Spokes.
3: We privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial. Hawak ng privado, hawak ng China.
4: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
5: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
4: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
6: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
7: Yeah.
6: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
4: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawa.

0: kuryente. Sa Pilipinas, hindi ganyan. Paano mo alam pag may kuryente? Hintayin mo lang magpalakpaan yung kapitbahay. May kuryente na. Minsan, may happy birthday pa. Pero, mataas talaga ang singilan dito eh. In fact, pag pipintahan mo ngayon yung ano mo, yung bill mo, para kang nasa game show. Pagbukas mo, tatakpan mo muna yung figure. Tapos isa-isa mong ano, isa-isa mong ginagano, no? Parang ganyan, no? Pinipinta mo per digit, oh. Yan, bilang titigil mo. Oh, nako, eto ah. Pero hindi pokit mataas ang singilan ng kuryente sa Pilipinas, eh gagawa ka ng illegal. Huwag yun. Kasi minadaanan ako, nag-aaway, magkaibigan. Yung isa, naiki-jumper doon sa kaibigan niya. At galit na galit pa yung naiki-jumper. Sabi doon sa kaibigan niya, huy, naputulan ka raw. Alam mo naman, pag naputulan ka, wala rin kami kuryente. Ba't ka naputulan? Pwede mo magtrabaho ka mabuti? Work harder? Naapektuhan kami naiki-jumper eh. Wow, siya pa yung galit. Power! Okay ba yung point ko? Dito Ron?
1: Ay, nako. Talaga, hindi mo alam kung kailan may ilaw or hindi. Di ba? Ay, nako. Pero ngayong gabi, hindi lang knowledge sa kuryente. Kundi pag-unawa kung paano ito gumagana. Bakit ito ganito kamahal? At ano ba ang pwedeng gawin ng bawat consumer tungkol dito? Yan ang pag-uusapan natin dito sa
0: What's the point?
2: Dahil sa mataas na singil dito, maraming Pilipino nga daw ang nakukuryente dahil sa mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Pataas ng pataas ang electric bill, kaya lang hindi natin naiintindihan. Bakit? Mahal na nga, hindi pa lubos na nauunawaan ano ba yung mga binabayaran. Generation charge, transmission charge, distribution charge, system loss, universal charges, taxes, subsidies. At sa dami nito, ang tanong, lahat ba talaga ay dapat ipinapasa sa bulsa ng mga consumer?
3: Pababain ang presyo ng kuryente sa bansa.
2: Matapos mabigyan ng standing ovation sa SONA 2026, paano nga ba mapapanindigan ng administrasyon ang pangakong mapagaan ang bayarin sa kuryente? Paano nga ba aalalayan ng gobyerno ang mga ordinaryong Pilipino?

0: Ako ang inyong lingkod, si Ronnie Puno, at kasama ko pa rin sa diskusyon ang sikat na sikat, nag-iisang si Alex Calleja.
1: Good evening, Tito Ron. Napaka-electrifying ng episode natin ngayon. At hello sa lahat ng manonood sa atin ngayon. Importante itong pag-uusapan natin dahil tinatakasan natin ito lahat kapag due date na. Ito na si, ang electric bill. Di ba guys? Di ba? Judith. Si Judith. Paano? Masakit talaga sa ulo kapag bayaran na. Kahit anong tipid mo sa kuryente sa bahay, pagdating ng bill, mataas pa rin at pataas pa ng pataas. Parang spaghetti. Ang sakit-sakit na, Tito Ron. Parang sa relasyon, di mo na alam kung paano mag-a-adjust.
0: Nako, yan talaga ang sentimento ng mga kababayan natin, Alex. Lahat tayo may kailangan bayaran. Pero gaano ba talaga natin nauunawaan ang nasa likod ng electric bill natin? Yan ang sasagutin natin ngayong gabi sa What's the Point of Power in the Philippines? At makakasama natin ngayon para sagutin yan ang Administrator ng National Electrification Administration or NEA, si Mr. Antonio Mariano C. Almeida.
2: Magandang araw po, Manong Ronnie.
0: At kasama rin natin si Attorney Francis Nino Juan, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng Energy Regulatory Commission o ERC. Welcome, Chairman.
3: Magandang gabi, Tito Ron.
0: Bago natin sagutin ang mga tanong ng mga kababayan natin, pag-uusapan natin muna ang inyong mga ahensya. Kasi hindi siguro naiintindihan ng tao, ano yung ERC, ano yung NEA, ganyan. Ano, ha? Hindi nila alam napaka-importante ng papel nitong dalawang ahensya na ito. No? Kapag sinabi natin ang NEA at ERC, ano ang dapat malaman ng ordinaryong Pilipino tungkol sa inyo, no? Halimbawa, totoo ba na kung sa malalaking kumpanya, ERC ang kausap? Totoo yun? Yung mga Meralco, Aboitiz, mga ganun. Kayo o sa ERC ang medyo sumusubaybay sa kanila? Totoo ba yun?
3: Opo, totoo po yun. Kami ang sumusubaybay, nagbabantay sa kanila. At dahil sila ay may mga distribution utilities, kami rin ang nagtatakda ng singil nila.
0: Maraming lugar sa Pilipinas, hindi siniservisyohan ng mga pribadong sektor, di ba? Kahit naisip ng gobyerno panahon pa ng unang Pangulo Marcos na siguro magkaroon ng tulong ang gobyerno sa pagpadala ng kuryente sa mga liblibyan na lugar. Okay. Ang tinakda nilang organisasyon noon para gawin ito, yung National Electrification Administration. Administrator Nani, ikaw ngayon ang bahala doon sa mga lugar na hindi sineserbisyo ng mga Meralco, Aboitiz, yung mga malalaking kumpanya, di ba?
2: Tama po yun, Manong Ron. Sa buong Pilipinas po ay merong 121 electric cooperatives.
0: Wow.
2: Ito po ay may mga prangkisa. Ang operations po nito are outside the private DUs. Yung okay. Meralco, Veco, Davao Light. Basta ho, pag hindi na private at electric cooperative, ako na ho ang nasa mandato ko na po yun.
0: Okay.
2: At kasama rin po sa mandato ng NEA ay yung pag-manage or pag-roll out ng original vision and mission, which is total electrification.
0: Okay.
2: NEA po ang nagmamanage ng pondo ng gobyerno or national subsidy para ibaba sa 121 electric cooperatives para makarating ang kuryente sa sulok-sulukan at yung mga liblib na lugar ho sa mga probinsya. Dito sa 121 electric cooperatives, non-stock, non-profit to eh.
0: Mm-hmm.
2: So ang kanilang rate setting na ibinibigay ni ERC, ni na Chair Nino, ang tinatawag nating cash flow methodology.
0: Mm-mm.
2: Kung magkano lang ang kailangan nila para i-operate, panweldo, yun lang ho ang pwede nilang tingilin sa mga kanilang subscriber or kanilang consumer. Mm. Iba ho dun sa private deal. Oh.
0: Sino mga miyembro ng cooperative ba, Admin?
2: Lahat ho ng consumer or subscriber are membro ng electric cooperative.
0: Mm. At sino nagpapatakbo niyan?
2: Meron ho silang board, which is the policy making, at meron din yung management. Yun ang aming sinusubaybayan.
0: Uh-huh.
2: No? Yung conduct of business ng board, board of directors, at papaano ginagawa ng management ang pagpapatakbo.
1: Uh-huh. Kaya attorney naman yung sa ERC po, sir, kailan po naman pumapasok yung, parang saan yung boundary ng ERC, alam ko sa Meralco and sa mga kumpanya. Ano pa po yung function ng ERC?
3: Saklaw ng ERC ang buong

0: value chain ng ating power industry mula generation hanggang distribution papunta sa consumer. Yung distribution sector, nariyan yung mga electric cooperatives na ina-administer naman ng ating NEA. Pero ang aming kapangyarihan, hindi lang sa mga pribado na kumpanya. Sumasaklaw din yan sa mga electric cooperatives.
1: Okay.
0: So lahat ng distribution utilities, sila ay nakapaloob sa aming kapangyarihan pagdating sa pagtatakda ng singil, pagdating sa pagdetermina kung ano yung naaayon na kalidad ng kanilang serbisyo. Pero, syempre, kakailanganin na mayroon katuwang ang ERC at ito nga ang NEA pagdating sa pag-a-administer sa mga electric cooperative.
2: Ngayon, sagutin naman natin ang tanong ng mga naliritong Pinoy katulad ko na parang na-hold up one buwan dahil sa taas ng kuryente at naghahanap ng mga sagot. Kaya hindi ko na papatagalin pa, sagutin na natin ang tanong nila. Ano ba talaga?
3: Nakakalito kung bakit buwan-buwan tumataas ang bill namin sa Meralco. Ano ba talaga ibig sabihin ng mga linya na to? At saan ba talaga napuputa at kinikita ng Meralco?
4: Sagutin natin yung tanong ng ating tagapanood doon. Ano, ha?
1: Oh.
4: Ano ang generation transmission, system yan. Loss, distribution, universal charge? Pero pa dating feed-in tariff, parang ganun?
0: Opo, hanggang ngayon kasama ganun. Yan.
4: Ano ba yun?
0: Ito yung iba't ibang mga charges na dati, nung bago nag-ipira, isa lang o dalawa lang yung nakikita natin, yung power adjustment.
4: Ano yung ipira?
0: Yung batas na ito, nag-restructure sa power industry. At sinabi dito sa batas na ito, yung ating power industry, ating himayin sa apat. Yung generation, transmission, distribution, at supply.
1: Hmm.
0: At ang layo naman ito ay i-identify kung ano dito sa mga sektor na ito, dito sa apat, ang pwedeng magkaroon ng kompetisyon. At ito na nga yung generation at transmission.
4: Okay.
0: Kaya itong mga singil na ito na nakikita natin sa bill, ito lang ay kumakatawan doon sa iba't ibang mga serbisyo at produkto na nakakarating sa atin. Ang produkto, syempre, yung kuryente. Pero ang kuryente, kailangang dumaloy doon sa transmission at sa distribution na linya bago makarating sa atin. So yung serbisyo naman ng transmission at distribution, ito ay may separate din na singil.
1: Uh-oh.
0: At lahat ng ito ay kinokolekta lang sa atin ng ating distribution utility. Pero ang talagang para sa distribution utility ay yun lang distribution charge. At all others ay mga pass-through charges na ibinabayad naman doon sa mga ibang nagbigay ng serbisyong ito or yung produkto na kuryente.
2: Ito, Tito Ron, may hawak ako ng actual house bill of lights. ito ha, generation po, nakalagay dito 1,993.99. Ano po yung generation?
0: Ito yung produkto, yung kuryente.
2: Kuryente,
0: mismo.
2: Okay po. Transmission po.
4: Yan? Mga planta, coal plant, mga ganon, hydro. Mga windmill, gano'n, doon.
0: Tama
4: po.
0: Yun
4: ang generation.
2: Yan po ang generation. Ang transmission po?
0: Yung transmission, ito naman yung linya ng NGCP. Ito yung serbisyo naman ng pagpapadaloy ng kuryente na yan sa mga linya ng transmission.
4: Yung nakikita
0: ito,
4: natin mga kabling matataas pag dumadaan tayo sa highways.
0: Sa highway.
4: Yung mga matataas
2: 322
4: na
2: gano'n. 322 yung niya doon.
4: Transmission yun.
0: Opo.
4: Energy source, pagkatapos yung transmission. Ngayon, distribution. Di ba yun ang ano?
0: Para sa mga utilities, Meralco, o kaya yung mga electric cooperatives.
4: Co-op,
0: dahil yung kuryente, dadaan niya sa transmission, mataas ang voltahe nun, pabababain yung voltahe para makadaan doon sa mga distribution wires hanggang papunta sa cost.
4: Para hindi masunog yung bahay mo. Ganun.
2: Ito, subsidies. Maliit lang to, 0.24 lang. Ano po yung ibig sabihin ng subsidies?
0: Itong subsidies na ito, ito yung mga nasa batas na kakailanganing ibigay na tulong sa ating mga ibang kababayan tulad nung sa feed allowance, GEA allowance, yung sa lifeline rate at saka senior citizen.
4: Korean. Senior citizens, kasi pag singit sa senior citizen, binabawasan, ganun?
0: May discount. Opo, may discount. Kapag
4: tapos babawiin dyan.
0: Meron pong,
4: so kung may lolo ka sa bahay, babawasan siya, dadagdagan ka. Ganun.
2: Parang ganun.
0: Yung mismong bill nung senior citizen na yon, na nakarehistro bilang senior citizen, may diskwento siya. Pero yung pambayad noon, nung diskwentong yun, nanggagaling sa ibang mga customer nung utility na yun.
4: Maganda yan kasi parang pinapaalam natin sa publiko kung ano mga different elements na yun. Mga elemento ng kanilang mga billing, di ba? Sige, tama
2: ito, yan. Malinaw Alex. To. Government taxes.
0: Yan na yung value added.
4: Bayad tayo lahat dyan.
2: Yan.
0: Yan na yung value added.
2: Ito, universal charges, 83.94. Ayan. Pang-universe na to. May mga alien ang sagot dito.
0: Ibig sabihin na ito, itong singil na ito ay pare-pareha sa lahat ng mga consumers ng bansa. Ito naman, may iba't ibang mga pakay, yung universal charge na yan. Uh-huh. At isa dito yung universal charge for missionary electrification. Okay. Ito naman yung para sa subsidies natin sa mga off-grid areas, yung mga isla.
2: Ito, pagsabayin ko na. Fit all, renewable, ayan, open and close parenthesis, 52.49. Tapos, GEA all, renewable, 9.68.
0: Ito rin ay similar sa universal charge. Pero nung nagkaroon ng Renewable Energy Act noong 2008, sinabi kasi doon, mayroong programa na incentive ito para sa mga renewable companies para mag-put up ng kanyang generation facilities. At saka later on, ang DOE, nag-roll out siya ng programa niya, yung Green Energy Auction Program. Para masuportahan itong mga programa na ito, kinailangan na mag-establish ang ERC ng ganitong singil na tawag ay Feed-in Tariff Allowance at saka Green Energy Auction Allowance.
4: Sabi sa'yo, Alex, mano-nosebleed tayo ngayong umaga.
2: Sobra!
4: Teka, yung FIT, no, Feed-in Tariff, yan ang pondo na linaan ng gobyerno para ganahan yung mga tao magtayo ng solar, for example. Di ba? Para hindi laging langis o bunker fuel ang ginagamit natin or coal. Kasi ang mundo nagbabago, naghahanap tayo ng mas malinis na klima. Ito ang ginagawa ng gobyerno, ang pamamaraan niyan yung FIT.
2: Yan. Meron pa pong huling-huli na lang, applied credits.
0: Ito naman yung iba't ibang kadahilanan kung kasi nagpalabas ang ERC ng amended Magna Carta at sinabi namin na yung mga refund ng mga bill deposit, ito ay dapat na i-credit kung pupwede nang isoli yung deposit na yan. So, ibabawas na sa singil ng kuryente. Oh,
2: babalik pala sa atin to. Kaya pala naka-negative. 0.84 nga lang. Ang tanong, tayo naman lahat to, nagbabae dito, no? Malamang nanonood sa atin. Marami ng paniki ngayon, Tito Ron. Ang bait paniki, but ako ang magbabayad. But kami. But ganun po? But po may mga ganun?
0: Sinabi doon sa batas kung ano talaga yung takdang gastos doon sa pag-produce ng kuryente at pag-deliver nito, ito ang kailangan bayaran natin. Walang manggagaling sa gobyerno na subsidy except yung mga ilang ina-allow tulad doon sa senior citizen, sa lifeline rate. Pero ang subsidies na ito ay nanggagaling nga sa ibang consumers.
4: So kung talagang nakinig kayo, maintindihan nyo na ngayon yung paano babasahin yung electric bill ninyo. Tuloy pa natin ang mga tanong na ating mga kababayan dito. Sunod na natin yung susunod.
1: Lagi kong nakikita sa bill ng kuryente ang system loss. Kung kuryente ito na nawawala bago pa makarating sa consumer, bakit ako ang nagbabayad? Bakit hindi na lang ito sagutin ng distributor?
2: Bago yung sagutin yan, ha? Yung bill pala, nagpinapaliwanag din sa likod. May paliwalad na English nga lang sa record.
4: Kasi
2: baka na doon yung systems loss.
4: Pero sinong gustong sumagot niyan? Alam ko, Nea, ayaw ninyo yung systems loss na tatanggalin ng singil, di ba?
5: Let me qualify, Manong. After the SONA, when the President mentioned yung system loss, agad-agad kami ho ni Nanino, ni Secretary Sharon, ni President Coco Nograles, ay nag-usap-usap po kami. Gumawa ho kami ng plano, no? Gumawa ho kami ng plano kung paano i-implement yung binanggit ng presidente. At sa pagpaplano na yon, hiniwalay namin ho yung system loss at technical at non-technical. Yung technical po, iniwan mo muna namin kay Nino, no? Pero yung non-technical ay ginawan ho namin ng plano, programa, dahil una hong maapektuhan dito ay ang mga electric cooperative.
4: Correct.
5: Gaya nga po ng sinabi ko kanina, ang mga

0: electric cooperative naman ho, hindi nag-ooperate for profit. Tama-tama lang ho yung singil nila, yung distribution. So kung yan pong systems loss ay tatanggalin, at para ma-address ko po yung tanong ng ating viewer kanina, bakit hindi pabayaran sa distribution company, which is in the case of the electric cooperative, wala akong pagkukuhanan. Kaya ginawan ho namin ng plano, gaya ng NEA, gumawa ho kami ng programa kung saan, paano i-address yung pagnanakaw ng kuryente, yung theft, at yung mga illegal connection. No? Para mapatigil natin or makontrol natin ang illegal connection, hanapin natin yung mga consumer na walang metro, metrohan natin.
1: Yun.
0: Para maging legal.
1: Kasi kasama sa binabayaran ng systems loss yung ano eh, pagnanakaw ng kuryente. Ano bang kaso ng mauhuli para malaman din nila kung mga jumper diyan, ano bang kaso sa pareho lang ba?
2: May kulog 'yan dahil pagnanakaw 'yan. Hindi lang yung kuryente, yung pati yung mga kawad ng kuryente.
1: Uh-oh.
2: So doon sa anti-pilferage law natin, may mabigat din ng mga parusa 'yan.
0: Actually, Manong Ron, hihingi kami ng tulong sa iyo. Maybe through your political party, makahingi kami ng suporta. It's about time, amendahan na natin yung anti-pilferage law natin.
1: Mm.
0: Medyo matagal na ho yun eh. I think, siguro, if I may suggest, no, lagyan ho natin ng konting pangil. No?
1: Yeah.
0: Kasi yung mga tao po, hindi na natatakot magnakaw eh.
1: Mm.
0: Alam niyo po, gusto ko rin malarinig ng mga televiewers natin, akala natin, minsan, pag illegally connected tayo, mas mura binabayaran natin. Hindi po totoo yun. Mas mahal ho ang binabayaran ninyo. Dahil yung nagpapabigay ho sa inyo ng kuryente, dapat ho silang kumita. At yun po ang aking panawagan sa mga nakakapanood sa atin ngayon, na kung kayo ho ay illegally connected, tigilan na ho natin yan. Pwede naman ho kayo pumunta sa electric cooperative nyo or sa private DU, mag-apply ho kayo ng legal. Kasi, yung illegal connection, dyan sa mga jumper, dyan nagmumula yung sunog.
1: Correct.
0: Ha?
1: Tama.
0: Dyan nagmumula yung illegal connected ka na. Minsan, nangyayari sa barangay, medyo ito ay local government issue. Yung barangay captain, nakaisip magnegosyo, yung kuryente ng barangay, ko-connect niya ron sa mga illegal settlers doon sa lugar niya at siya mangongolekta ng kuryente.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ho tamang singil yon. Mas mahal ho ang binabayaran ng mga yung illegal settlers. Saka siguro po, yung batas na kailangan merong kang titulo or contract of lease, siguro i-accommodate na natin yung illegal settlers.
1: Okay.
0: Kasi hindi ho makapag-apply ng connection kung wala kang contract of lease or titulo sa lupang kinatatayuan mo, marami na ho sa atin yung mga illegal settlers. So gusto naman magbayad, no?
1: Tama.
0: So they are left with no choice but mag-illegal connection siguro sila. Pwede naman ho siguro natin pag-aralan kung paano natin ma-accommodate itong mga tao ito.
2: Maganda ito mga nasabi mo. Totoo yan.
1: Dito na pasimplihin ko lang ha, bilang marami siguro nagtatanong. Kasi ang kuryente, mahirap imagine yung nanakaw eh. Sinasabi ko kasi, yung walang metro, system loss yun, kasi gumagamit ng kuryente, hindi na mo-monitor, hindi na babayaran. Pero kasama ba sa system loss nyo, halimbawa, yung kuryenteng nawawala, lumalabas dahil wala lang monitoring, sinisingit pa rin sa amin yun? O lagi lang yan sa nakaw?
0: Hindi, yun naman ang tinatawag nating technical system.
1: So, sa technical yan. So, sa ERC.
2: Yun, importante yung distinction na yun eh.
0: Distinction na yan.
2: Kasi yung technical, yan yung sa makina nila, sa mga kable nila, sa mga ganun na pagka nag-generate ka dito, ang dadating doon sa kabila, hindi yung inaasahan mo.
1: Kaya
2: yung mababawasan ng konti yun.
1: Yung nawawala na yung
2: system loss.
1: Sinisigil sa atin.
2: Oh.
1: Okay. Marami pa tayong pagkukwentuhan. At alam ko, yung mga nanonood sa atin ngayon, shock na shock sa mga information. Pero dapat bago talaga tayo magbayad, naiintindihan mo ang babayaran mo.
2: Susunod, alamin natin, ano ba ang karapatan mo bilang consumer? At posible ba na humingi ng discount sa kuryente mo? Sagutin natin yan sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Welcome back to you sa What's the Point? Balikan ko lang mga sir, ha? Pwede bang alisin ang singil sa systems laws? Attorney Nino?
1: Pwede yan eventually, pero ayusin lang natin yung underlying cost para pagpapababa na ito to the barest minimum, kung tanggalin man yung system loss charge, ay hindi ito makaka-apekto sa operasyon ng ating mga utilities. Pero kasi yung singilan sa system loss, ito ay kinukonsidera ngayon na pass-through. Dahil yung system loss ay talagang para sa generation cost ito doon sa kuryenteng pin-procure ng utilities, pero hindi lahat ng kuryenteng yon na babayaran niya sa generation companies ay naibebenta niya sa mga customers niya dahil nga may nawala.
2: Kasi ang iniisip pa, chairman ng mga tao dyan, ano, kung bumili ka ng mga makina dyan, tapos hindi mo nakuha yung 100% efficiency dyan, di ba kasalanan mo yun? Bakit kami magbabayad ng depekto ng makina mo? Bakit dahil hindi ka nakapagrating ng sapat na kuryente doon sa kabila, kami na magbabayad? Di maghanap ka na mas magaling na sistema. Yun ang iniisip nila.
1: Pero kasi ang sistema natin ngayon, yung mga utilities, hindi talaga sila ang bumibili ng kuryente tapos nire-resell nila sa consumer. Kumbaga, ang utilities natin, nagpo-procure sila ng kuryente on behalf of the consumers. So, kaya nila pinapass-through kung ano yung dapat nilang bayaran sa generation.
2: Pero di ba ang principle dyan, you pay for what you get?
1: Opo.
2: Why should you pay for what you did not get?
1: Kaya po ang basihan ng system loss ay yung cost ng generation, dahil yung ating kuryenteng actual na ginamit, ang halaga niyan per kilowatt hour ay yung katumbas noong generation charge at yung system loss charge.
2: In-average out mo na.
1: Opo, kasi kasama talaga yung halaga ng system loss doon sa halaga ng kuryenteng actual natin na ginamit.
2: Bakit hindi sabihin na lang na ganun?
1: Opo, dati nung hindi ina-unbundle yan, yung system loss ng ating mga utilities, nire-recover nila rin sa power purchase adjustment sa PPA. Dahil nga ito'y talagang kasama or kaparte ng generation cost ng ating mga utilities.
0: Ano lang ba yan? Pilipinas lang ba yan? Pilipinas ng bank systems loss? Or
1: buong ito. Oo. At hindi lang naman Pilipinas ang nagpapa-recover nito from the consumers. Lahat din ay mayroon din na nasisingil para sa kanilang system loss mula sa consumers din.
0: Ito ha, tapos na natin intindihan ng charges sa electricity bill. Ngayon naman, ano ba ang dapat gawin kapag sobrang taas na nito? Ito ang tanong ng kababayan natin.
3: Napakamahal na ng kuryente. May discount ba o subsidy ang gobyerno para kapag hirap na magbayad? Ano ba talaga?
4: Marami namang subsidy available. No? May tinatawag tayong lifeline subsidy. Yung mga konsumidor na below 50 kilowatt below ay nililibre na yon. Yun yung lifeline subsidy. Meron naman din na tinatawag na subsidy na galing sa 4Ps, no? Yung mga member ng 4Ps, na yung 50 kilowatt below, sinasubsidize na rin, libre na rin. Ngayon, ang mga seniors discount, may 5% as long as hindi ka lalagpas ng 100 kilowatts, no? Tapos, meron din naman, may mga LGU rin naman na nagbibigay rin ng subsidy sa kakayahan ng kanilang sarili-sariling LGU. So, yun ho, ang mga available subsidies na meron sa mga konsumidor, just in case, hindi ho nila alam.
0: Yung, ano ba po, PWD, pasok po niya sa discount? Senior citizen, pasok po sa discount? Kailangan po bang pumunta para sabihin, may senior sa amin?
4: Kailangan ng consumidor mag-apply.
2: Mag-apply.
4: Mag-apply. Kailangan ipagbigay alam nyo sa electric cooperative na kayo ay kwalifikado under the lifeline subsidy program, gaya ng sa 4Ps. Ang kailan lang po, last year lang po ay nagpirmahan po ang NEA at ang DSWD at ang electric co-op kung paano ang magiging sistema na kapag may nag-avail nito, DSWD ho ang magbabayad sa co-op.
0: Yan. Okay. Hindi lang kuryente ang tumataas ngayon, Tito Ron. Pati BP ko at mga viewers natin. Pero mas ma-high blood ka kapag ito ang nangyari sa iyo.
5: May viral case.

0: ng isang residential account na umabot ng halos 94,000 ang bill nila sa isang buwan. Pag nangyari sa akin yon, nang hindi naman ako sikat sa social media, paano ko ipapacheck ang bill ko nang hindi ko kailangang mag-viral?
1: Kontakin nyo kagad yung utility nyo. Minanduhan namin lahat ng utilities na magkaroon dapat sila ng mga consumer welfare desk. So parang ito yung unang dapat nilang pinupuntahan. Pero kung hindi naman sila makontak o hindi sila pansinin ng utility, pwede silang dumulog kagad sa aming tanggapan. Meron kaming website, pwede nyong check doon ang aming mga contact details. Idiretso nyo sa amin yung reklamo nyo at yon ay papasagot namin doon sa utility.
2: Ito, Tito, posible ba to? Paano na malalaman yung tama yung bill meter reading versus bill? Di ba, metro?
3: Yeah.
2: May nagbabasa dyan na ano eh. May nagbabasa tapos doon yung lumalabas. Paano po na yung malalaman? Siguro malalaman mo, pag mataas yung, ano, yung bill mo, yung metro mo, may hangin na nilalabas. Yan, masyado nang mabilis yan. Pero ano ba, paano mo pag may hangin na doon, ibig sabihin magtipid ka na. Paano po ba malalaman kung tama?
1: Unang pwedeng i-monitor mo yung meter readings. Sa tuwing magkakaroon ng pagbabasa ng metro mo, pwede mong sabayan, tingnan din, at picturean mo. Para lang sa ganun, makikita mo, makukumpara mo kung ano yung lumabas sa pag picture mo ng metro at saka yung reading na nandoon sa bill mo.
3: Yan. Kung nanalitrato yung metro.
2: Oo. Di ba may mga metro sa taas na ngayon? Tapos dikit-dikit. Paano ginagawa
1: yun doon? Yung mga elevated meters, ito yung mga clusters ng meters, ito ay strategiya rin naman para pababain yung system loss. Kasi kung dito sa area na to, mas prone sila doon sa illegal connection. So itinataas ang mga metro para mahirap abutin doon sa may mga
3: itataas mong bansanas para hindi pitasin.
2: Oh, pero sasabay ka sa taas pag gusto mong mag-meter reading din sa kasama na ganun ka doon sa taas. Agad ka rin. Anyway, yung pala yun. Kasi ako nahihirapan ako. Nakikita niyo yan, di ba, sa taas?
3: Kung bawa, ano, kung nagre-reklamo sa billing, habang pending ang dispute, kailangan bang bayaran ng buong amount muna bago, ano, bago magpag-diskusyon?
1: Depende kasi doon sa complaint. Kung ito ay complaint na mayroong kinalaman doon sa high billing, doon sa aming Magna Carta, sinasabi doon na kung unusually tumaas yung pinapabayad sa iyo ngayon, pwedeng ang babayaran mo lang muna ay yung average nung last year mo or 12 months. Para nang sa ganon, habang hindi pa nare-resolve ba yung issue na kung talagang tama yung ni-register na konsumo ng metro, hindi ka mapapagbayad nung yung hinihingi mas malaki.
3: Kung gano'n nagawin mo, Chair, tapos pinutol ka pa rin?
1: Hindi pwedeng magputol kasi pagka mayroon...
3: Violation sa magkakarta yun.
1: Opo, violation yun ng utility.
2: Ito pa, at Tito Ron, halimbawa nag-brown out, power interruption, alam ko, mababawasan naman yung kuryente mo noon. Di po ba? Power interruption eh. Pero pwede po ba magreklamo sa pagka-abala? Halimbawa sa trabaho, dahil sa naputol yung ano yung kuryente, di ba ba ano obligasyon magbigay ng kuryente? Paano po, ano ba ang trabaho ko, nag-i-involve ng kuryente, work from home ako? Ano, tumatanggap ba kayo ng mga ganung reklamo na naapektuhan ng aking trabaho?
1: Sa ngayon, wala pa tayong talagang relief na naibibigay pagdating dyan. Kasi may mga allowances na inaallow para doon sa mga outages, hindi lang sa mga utilities, ganun din sa ating mga generation companies and transmission dahil talagang hindi nila maggarantihan na all the time available yung serbisyo nila, available yung kuryente. Ito yung mga allowable na outages, pero kung lumampas naman sila doon, mayroong mga pwedeng ma-impose sa kanilang penalties.
3: Ano reasonable period? Gano'ng katagal ang pag-ayos ng complaint?
1: Dapat ay sa loob ng maikling panahon lang nare-resolvean ng utility ang complaint na ilalagak sa kanila. At kung walang action o kaya yung consumer ay hindi satisfied doon sa resolusyon ng CWD officer ng utility, kaagad silang pwedeng magpunta sa amin para kami ang mamagitan. At kung wala pa rin, ay ina-advise namin yung consumer na mag-file ng verified complaint sa amin para ang commission naman makapag-desisyon. Parang korte, kami ay magpapalabas ng desisyon kung sino man ang nasa tama sa kanila. So yun ang magiging desisyon batay doon sa ebidensyang isusumite ng magkabilang parties.
3: Okay. Pero alam mo Alex, may isang sitwasyon na mas mabigat pa sa pagtanggap ng malaking bill. Yan ang mawalan ng kuryente. Oh, ito ang susunod na tanong natin.
4: Kapag hindi nakabayad on time, pwede ba talaga putulan agad ng kuryente o dapat may notice muna? May karapatan ba bago putulan ng kuryente? Ano ba talaga?
5: Ang electric co-ops ay pag binigyan ka ng notice ng regular billing, yeah, you have 9 days to pay. Ngayon, kapag dinigyan ka na ngayon ng notice of disconnection, you have 48 hours to settle.
2: Ah.
5: Ngayon, kapag hindi ka nakapag-settle, it's a policy na puputulan ka talaga.
2: Mm-mm.
5: Pag nagbayad ka, kailangan, minsan may mga reklamo kaming natatanggap. O nagbayad ako ng alas dos ng hapon, alas 6 na ng gabi, wala pa kaming kuryente. Ang mga electric cooperatives po are directed to reconnect after 24 hours na nakapagbayad ka.
2: Wow.
5: Minsan, napapabilis. Minsan naman, kung mas sa malayong lugar, ay siyempre pupuntahan po. But the electric op are given 24 hours para i-reconnect ko after nagbayad yung
3: consumer. Bigyan mo ng konting oras yung co-op dahil di total, ikaw naman ang hindi nagbayad. Gagamutin na nga nila yung problema. Parang ganun.
2: Ano nang pinakamalagang consumer rights sa ilayon ng Magna Carta for residential electricity consumers na dapat alam ng bawat Pilipino?
1: Siyempre, yung right to electric service, yun nga yung nabanggit ni Nani na noong una, kailangan meron kang titulo, meron kang contract of lease para makapag-apply. Pero kamakailan lang, binago na namin to, medyo niluwagan namin. Kasi nga, gusto rin namin na makonsidera yung sitwasyon ng mga kababayan natin na napipilitan naman na makikabit or mag-enter doon sa mga redistribution na arrangement. So gusto natin na sila ay makapag-apply ng kanilang sariling linya at maka-benefit din doon sa mga iba pang karapatan under the Magna Carta.
2: Ayan, ako. Bilang consumers, dapat alam talaga natin ang mga karapatan natin. Dito kasi sa Pilipinas, ang napansin ko, kulang tayo sa consumer empowerment. Big word. Nababaon tayo sa pagbabayad ng hindi natin alam, ano ba ang karapatan natin? Kaya maraming salamat sa mga sagot nyo, mga sirs.
3: Kaya dito sa show natin, gusto natin malaman ng mga Pilipino, ano ba talaga ang dapat para sa kanila? Ituloy natin ang pagtalakay sa iba pang mga katanungan sa pagbabalik natin sa
2: What's the Point?

0: Welcome back dito sa What's the Point. Kasama pa rin natin sa talakayan si Administrator Almeida at Chairman Juan.
1: Oh, masingit ko lang na ang pangalan ni Sir Ernie Sir is Nani. Oh. Tapos Nino. Oh, ang abakada dito, Nani, Nino. Oh,
0: lagi ganyan eh.
1: Yan, pambreaker lang 'yon sa tension natin nating kwentuhan ngayon. Mula sa mataas na electric bill hanggang sa disconnection.
0: Malaking perwisyo ang maputulan ng kuryente. Pero paano kung renter ka at nagka-problema ka sa landlord mo?
1: Nako.
0: Pakinggan natin 'to.
2: Kapag pinatayan ako ng kuryente ng landlord ko dahil may hindi kami pagkakaunawaan, pwede niya bang gawin 'yon para mapalis ako?
1: Malamang dito nung jowa niya yun eh. Nagka-split sila nung rent.
0: Ay, nako.
1: Paano gagawin doon?
3: Ito, aware na tayo doon sa ganitong mga arrangement na pinapasok ng ilan nating kababayan. Sila yung either renter lang o nangungupahan nga. At yung talagang registered customer ay yung may-ari nung apartment o kaya yung nagpapagamit nung koneksyon. Yun ay pwede rin na idulog sa amin, mag-complain sa amin yung nangungupahan na yan. Nang sa ganon ay, kasi while ang aming talagang direktang nire-regulate ay yung utility, pero yung landlord na yan, siya'y customer naman ng utility.

0: activity. So pwede namin na maabot ng kapangyarihan namin yung landlord na yan through the utility.
1: Marami na tayong napag-usapan. Bill, charges, consumer rights, disconnection, reconnection. Pero sa lahat ng ito, may isang mas malaking tanong na siguradong naisip ng maraming Pilipino. Eto.
2: Ang hirap talagang mabuhay dito sa Pilipinas. Kaya pa bang pababain ang bill ng kuryente? O ito na ba ang bagong normal?
1: Ano po bang sagot doon sa tanong ng ating kababayan? Ano ba talaga?
0: Nabanggit ko, pinakamalaking component nito yung generation. So, hindi naman overnight talaga na masosolusyonan nito na bababa. Kasi para bumaba yung generation, kailangan bumaba yung gastos doon sa pag-degenerate ng kuryente. At dumami din yung supply. Kasi dumadami nga yung nagtatayo ng planta, pero dumadami din naman yung konsumo. So, naghahabulan lang at dahil para makapagdagdag ka ng mga planta, kailangan mo rin ng dagdag na transmission, distribution. So, parami ng parami yung pangangailangan at para magawa mo lahat yan, kailangan kang merong puhunan. At yung puhunan na yan, kailangan mong malikom mula sa mga pribadong kumpanya. At yung mga pribadong kumpanya, siyempre maghahanap yan ng magandang kita. Pero kung marami na talaga yung supply, bababa at bababa yan dahil yung competitive forces talagang mapipilitan magbaba ng presyo yung mga generation.
1: Tito Ron, may isa lang akong tanong Nani, Sir Nani. Kasi kanina pa sabi na ang kooperatiba walang masyadong kita. Ano pong ano nyo? Ano pong driving force nyo? Alam ko yung mabigyan ng mga kuryente, pero ano po yung talagang naghihikayat sa inyo para pasukin yung mga ganyang mga...
3: Bukod sa pagmamahal sa bayan.
1: Pagmamahal sa bayan.
4: Kasi, well, dito sa industriya ng electric co-op, which na-realize ko rin, nakasama na rin ako, yung advokasya na makapagbigay ng kuryente. Kasi yung kuryente para sa amin, hindi ito necessity. Ano to? Karapatan ng isang tao to. Sana ma-experience mo yung na-experience namin na kapag nakapagpailaw kami ng mga tao sa bundok, yayapusin ka ng mga matatanda at sasabihin ng abot ng pasasalamat sa iyo. At akala nila mamamatay sila, hindi sila makakakita ng ilaw ng bumbilya. Mahahabag ka talaga. I mean, these are the things na drives us para abutin yung mga taong nasa bundok, nasa malayo, lalo na yung mga IPs natin. Power precedes progress. Pag walang kuryente, wala tayong pag-uusapan progreso. So, kailangan natin maabot ng kuryente ang mga bawat lugar.
3: Sa mga darating na taon, no? Anong pwede natin sabihin sa ating mga kababayan? Anong pwede nilang asahan sa mga darating na taon? Let's say 3 to 5 years from the private sector at saka from the electric co-ops.
0: Lahat ng maaaring gawing pulisiya at yung mga implementing na regulasyon naman, ito ay pinagtutulungan ng Department of Energy at ng ERC. Nang sa ganon, ay makatiyak tayo na patuloy na dadalo yung mga investment, yung pamumuhunan sa ating industriya at magkakaroon ng sapat na supply sa susunod na 3 hanggang 5 taon. At kung mayroong sapat na supply, ay magkakaroon ng mas maayos na kompetisyon na magpapababa naman sa presyo.
3: Kasi tuloy-tuloy yung mga gera, tuloy-tuloy yung mga problema sa mundo, yung mga sakuna natin, mga klima sumasama. Yung private sector, kailangan kumita pa rin. Yung mga co-ops, hindi naman kailangan kumita yan. Kaya kung anong sisingil nila, alam natin na malamang yan talaga. So anong pwedeng gawin natin, Chairman, para ipaghanda yung ating mga kababayan sa mga darating na taon?
0: Yung ating mga private na mga utilities, ngayon nga ay inaayos na natin yung kanilang singil dahil sa loob ng mahigit isang dekada, hindi yan na sa katuparan. Kung maayos yung kanilang magiging singil at maayos sila makapag-ooperate, mas magiging epesyente ang kanilang operasyon, mas maganda yung serbisyo. At the same time, mas mayroon silang abilidad ngayon na makapag procure ng kuryente, yung murang kuryente para sa kanilang mga consumers.

0: sa mga electric cooperative in the point of view, Nea, siguro sa gitna ng mga sakuna ng nangyayari ngayon, ng gera, ng mga epekto ng climate change, dun ho sa mga hindi nakakaluwag sa buhay, siguro kailangan manggaling sa sarili natin yung responsibilidad para magtipid sa kuryente. Kasi ho, dito sa industriya ng energy, lahat ho yan ay napag-aaralan. Meron hong polisiya in place. Eh. No? So, kung paano ho mapagbababa ang kuryente, yan ho ay ginagawa na ho ng paraan ng the whole energy family. Maganda ho ang samahan namin sa energy family ngayon. Sa aming Sekretaryo Sharon Garin, lahat ho kami ngayon ay nag-uusap-usap paano i-address ang sitwasyon sa Visayas, for example, sa nangyayaring power crisis ngayon sa Visayas, at sa mga darating na panahon. Na itong ito naman hong sigurong administrasyon ni Presidente BBM, maybe hindi nyo mararamdaman ang epekto ngayon. Baka sa mga darating na panahon, masasabi nyo, plinano at ginawa ni Presidente Bongbong Marcos.
1: Next 1 year or 2 years, ganun.
2: Napaka-informative na naging diskusyon natin. Talagang knowledge is power. Di ba, guys?
1: Maraming salamat sa inyo, no? Administrator Nani Almeda, my good friend, at Chairman Juan, maraming salamat. You have been very helpful and I'm sure naliwanagan lahat sa ating pag-uusap ngayong araw.
2: Medyo may liwanag na ang buhay, tulad nga ng tagline ng Meralco. Pero sana di mahal, di ba, Tito Ron?
1: Yan talagang pangarap ng lahat, Alex. At magandang pagkwentuhan natin yan sa pagbalik ng What's the Point?

0: Tito Ron, aaminin ko ha, bago pa ang lahat ng to, ang electric bill para sa akin, may isang go lang. Bayaran. Pero ngayon, mas interesado na ako sa bakit. Kasi may mga charges pala na may pinagmulan. At may mga termino na dapat talagang itindihin. Kaya ang ating what's the word for the day ay systems loss. Yan. Yung pala, talaga palang di may iwasan yun, no, Tito Ron? Kahit anumang gawin natin, talagang meron talagang systems loss.
1: Sa isang banda, yung technical, hindi talaga. Dahil, alam mo, yung kable na lang, pag maglagay ka ng kuryente sa isang dulo, pagdating sa kabilang dulo, mababawasan talaga yun. At iba-iba sa haba ng kable, kaya hindi naman pwedeng ipareho mo sa lahat. Kaya yung sa atin, nagkakaroon ng percentage na systems loss. Kasi yun ang, kumbaga, yung katumbas nung dapat napunta sa'yo na nawala dahil sa kable, sa hindi kasalanan ng tao. Yung non-systems loss, yung mga nanakaw daw, no, mga ganyan-ganyan, alam mo, dahil karamihan yan, nandun naman sa electric co-ops, ano, ikawang gawa na rin yan. No? Kaya tama yung solusyon nila, na kabitan na lang ng metro, magbabayad naman yung mga yun. Diba?
0: Kasi tama rin naman yung tanong niyo, ang reaction niyo kanina, Tito Ron, yung ba't kami magbabayad? Hindi ba parang sa ano yan? Hindi ba parang pag nagdinegosyo ka, Tito Ron? Sa restaurant, hindi naman sinisigil sa kakain yung nabulok po yung ano namin yung karne namin eh. Yung gastos nun, sisigilin namin sa inyo.
1: System loss.
0: System loss. Pero Tito Ron, alam ko, nag-uusap na tayo sa mga bagay tungkol sa billing. Ako naman, ang natutunan ko dyan, siguro, para dun sa kaya nating makontrol, kasi ano yan gobyerno yan, Meralco yan, o kaya sa kooperatiba yan, yung ating makukontrol, yung pagtitipid ng kuryente. Ngayon, kasi nung 80s, laking 80s ako, laking 90s ako, wala namang, di ba uso yung mga charger na yan. Tapos ang kuryente nun, debunot wala namang remote dati. Ang napansin ko, ang malakas kumonsumo, yung tinatawag nilang mga vampire, ang tawag vampire Tito Ron, ano yun? Pag yung TV nyo, in-off nyo, di ba? Off. Naka-off. Pero meron siyang pula. Nakasaksaka rin
1: Tama.
0: May pula. Nag-experiment ako sa

0: bahay. Pinatay ko lahat ng kuryente, pero iniwan ko yung mga TV. Tapos yung ang charger kasi dito ron, may ilaw yan na sinasabing charging ka.
1: Correct.
0: Pag nakasaksak yan, kahit wala nakasaksak ng cellphone, may pulang ilaw yan. Ilaw. Titignan ko yung metro ko tumatakbo.
1: Ha, ganun?
0: At nag-i-experiment ako kung anong pinakamalakas na konsumo. Ito ha, sariling experimentation ko lang to. Pinatay ko lahat, pati yung mga binulot ko lahat, iniwan ko yung rep. Malakas ang rep. Ano siya, pero pinakamalakas sa lahat, yung TV kong malaki. Wow. Yung 65 inches. Nagpabilis yun. Talagang gumanon yung tingin ko dun sa metro.
1: Talaga?
0: So, inaaral ko yung malalakas. Aircon, malakas yan. Kaya lang, bihira lang naman yung... Pero may konsumo. Kumukonsumo siya. Ang tawag doon, vampire na... So, ako, nag-ano ako eh. Kasi ang tingin namin sa sarili natin, hindi tayo nakaka-contribute sa yung konsumo ng buong mundo. Ako, ginagawa ko, pag umaalis ako, ensyo na bunot. Kasi ingat din, sa sunog yan eh.
1: Tama.
0: Dito rin, galing ako sa Australia. Siyempre, magkukumpara-kumpara sa bansa natin. Alam nyo, ano eh, kayang-kaya natin eh.
1: Yeah.
0: Talagang kung magtutulungan lang. Sabi ko, sana magkaroon tayo ng pride na yung bansa natin, talagang ang ganda ng bansa natin. Sana simulan na natin sa kuryente. Mayroon pa palang mga porsyento ng mga tao na sa probinsya na wala pang kuryente.
1: Marami-rami pa.
0: Mahalaga yun para sa pagkalat na impormasyon eh.
1: Tama.
0: Ang kuryente, naglalagay ng mga impormasyon eh. So, Tito Ron, kayo, parang yung topic natin yan sa ano eh. Yung sa flood control na yung ano eh, paggawa ng master plan, na may budget pala. Kailangan ganitong budget. Ito rin pala.
1: Sa kuryente, sa tingin ko, yung master plan nila, medyo mas ayos na. Kasi ang laki ng kontribusyon ng private sector dyan. So talagang nasa interest nila na gumawa ng magandang master plan. Mm-hmm. Sa buong bansa, meron na ako ng mga nakikitang ganyan na may plano na talaga. Yung malaking mga pinag-iisipan pa ngayon kung ano yung source, yung power generation source. No? Mm-hmm. Mas okay ba mag-nuclear? Mas okay ba mag-solar? Kasi yung mga bunker fuel, yung coal, mga ganyan, medyo nakakasira sa environment natin. Malayo na yung tao dyan. Kaya lang yung mga ibang mga alternatibo natin, mas mahal. No? Kaya yung mga feed-in tariff, pumapasok yung ganyan. Pero sa Pilipinas, alam mo, ang bilis ng paglawak ng ano ngayon, ng solar, araw yan eh, di ba? Dadating ang araw, yung bahay mo, diretso kang nakakonekta sa enerhiya dahil sa araw. Sana dumating na kagad yun, di ba?
0: Yan. So, ano niya, Tito Ron, ang dami na nating napagkwentuhan. Ano nga ba ang point ng power sa Pilipinas?
1: Sasagutin na natin yan. Susunod na.
0: What's the point?

0: Anako, ito lang masasabi ko sa usaping power. Sana may power ako. Tayo, para mapababa ang singil sa kuryente. Kaso ang reality, wala tayong power sa power. Bukod sa privately owned siya, wala tayong choice. Kung meron kasi, pwede tayong mamili kung sino mababang maningil. Kaso wala. Yun ang power nila sa atin. Dahil wala tayong magagawa eh. At ayaw naman nating wala tayong kuryente. Sasabay lang tayo sa pagtaas ng singil nila. Ang daming nakasalalay sa power, gaya ng ilaw, ng mga appliances, at ngayon, pati internet. Kaya di tayo pwedeng mag-boycott, kundi apektado ng buhay natin, pati trabaho. Ayaw natin ma-disconnect. Hindi naman natin sinasabing sagutin ng gobyerno ang bayarin natin sa kuryente. Sana lang ay matulungan nila tayo na kayanin natin ito. Kundi bababa ang singil sa kuryente? Beke naman, sana sumasabay sa pagtaas ito ang pagtaas ng sweldo. Sana dumami ang opportunity sa trabaho para magkaroon ng kakayahan ng mga kababayan natin na makapagbayad kahit na mataas ang bill nila sa kuryente. Sana dumating ang panahon na kahit na wala ng power ang kababayan natin, sana gamitin ng gobyerno ang power nila kahit gaano pa ito kalimited para mapababa ang singil sa kuryente. And that's my point.
1: Ang power ay hindi lang tungkol sa kuryente. Ang power ay may kapangyarihan.

0: baguhin kung paano tayo mamumuhay. Kapag maaasahan ng kuryente, may pagkakataon tayong magtrabaho, magnegosyo, pag-aaral, at mabigyan ng pamilya natin ng mas maayos na buhay. Kaya ang pagkakaroon ng maaasahan at accessible na power ay hindi dapat pribilehyo lang ng ilan. Karapatan ito natin lahat ng bawat Pilipino. And that's the point.
1: Maraming salamat, Tito Ron. Napakaganda na naman ang iyong mensahe. Muli, ako si Alex Calieja. At sa inyo lahat, sa susunod na paghawak nyo ng electric bill, sana hindi lang total ang tignan nyo. Tignan din natin kung ano ang nasa likod nito. Kasi may mga bagay na mas madaling harapin kapag naiintindihan natin.
0: At kapag may tanong, huwag matakot magtanong. Dahil ang impormasyon ay hindi lang para sa mga expert. Para ito sa lahat ng taong araw-araw na umaasa sa kuryente. We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dahil dapat lahat tayo ay may alam at matutong makialam, because that's the point. Magandang gabi ulit sa inyong lahat at ako muli si Ronnie Puno. Magkikita tayo ulit dito sa What's the Point?

pag-ibig bilang paraan ng pamumuhay. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit, pandasal na tayo. Ano ang katangian ng pag-ibig na hinihingi ni Kristo sa atin? Hindi lamang po tayo tinuturuan ni Jesus na magmahal ng mga taong nagmamahal sa atin, ang kanyang utos ay higit na radikal. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo, at ipanalangin ninyo ang umaapi sa inyo. Sa pananaw ng Kristiyano,

ay hindi lamang nasusukat sa kanyang pananalangin at debosyon, kundi sa paraan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga may hirap, sa mga may sakit at nangangailangan. Ang kanyang pag-ibig sa Diyos ay naging konkretong pag-ibig sa kapwa. Kaya ang tanong para sa ating lahat ay hindi lamang po sino ang mahal ko, kundi anong uri ng pag-ibig ang ipinapakita ko sa aking kapwa. Ang pag-ibig ba natin ay nakadepende sa kapalit? Nakadepende ba ito kung paano tayo tratuhin? Ang tunay na Kristiyanong pag-ibig ay hindi lamang tugon sa kabutiang natanggap natin. Ito ay nakikibahagi sa mismong pag-ibig at awa ng Diyos. At sa buhay ni San Nicolas, ipinakita niya na ang kabanalan ay hindi lamang pagiging malapit sa Diyos, kundi pagiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga saksi ng iyong pag-ibig, mapagmahal, maawain at marunong magpatawad. Amen.

Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga, bago yan ang headlines. Malacanang, hiniit na hindi nilaglag ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. 5 nasawi matapos masunog ang isang barko sa Palawan. Batangas Representative Leandro Leviste, posibleng sampahan ng ethics complaint dahil missing in action. At tech giant Apple, sumali na sa foldable phone bandwagon. Bumuwelta ang Malacanang sa pahayag ng ilang kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos na nilaglag umano nito ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez

0: mag-iimbita ang Senate Impeachment Court ng 3 hanggang 5 prominent constitutional law experts, former Supreme Court justices o legal scholars, bilang amici curiae o friends of the court. Ito ay para talakayin kung ilang boto ang kinakailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na makatutulong ang mga ito para matukoy kung sa full 24-member roster na mga senador pa rin ba dapat nakabatay ang 2/3 requirement for conviction kahit absent ang 4 na senator judges. Sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta ay nakakulong dahil sa kasong plunder. Si Senador Ronald Bato de la Rosa ay nagtatago sa gitna ng arrest warrant sa ICC habang si Senador Loren Legarda ay naka-extended medical leave abroad. Nakatakdang humarap sa impeachment court ang mga imbitadong legal experts sa September 16. 5 ang nasawi habang 42 ang patuloy na pinaghahanap ng Philippine Coast Guard matapos masunog ang isang barko sa karagatan ng Coron, Palawan. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Chill M. Prido.
1: Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard matapos masunog ang MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan nitong Miyerkules, September 9. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, umabot na sa 42 katao ang nasagip hanggang alas 11 kagabi habang 5 nasawi ang unang naitalang biktima ng insidente. Dinala ang mga nasawi sa Barangay Turda Covered Court sa Coron at nakatakdang i-turnover sa Coron Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para sa kaukulang proseso. Samantala, nagpapatuloy ang Coast Guard District Palawan at iba pang responder sa masusing paghahanap sa mga posibleng nawawala sa karagatang sakop ng Coron. Sumiklab ang sunog sa isang barko na MV June Aster sa karagatang nasa humigit-kumulang 1.2 nautical miles hilagang silangan ng Barangay Marsilya, Coron, Palawan kahapon. Para sa Metro Morning, Chilem Prido, Billionaire News Channel.
0: Suspendido ang pasok sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno sa ilang bahagi ng bansa bunsod ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
2: Walang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan ngayong Huwebes, September 10 sa Metro Manila at 13 mga lalawigan at salip ay magpapatupad ng alternatibong mga paraan dulot ng patuloy na malakas na ulan dahil sa epekto ng habagat. Batay sa Memorandum Circular No. 135 na pinirmahan Executive Secretary Ralph Recto, ang alternatibong pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at pasok ng mga mag-aaral ay batay sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang sa mga magpapatupad ng alternative work at learning arrangement ay ang National Capital Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Hindi kasali dito ang mga ahensyang tumutugon sa mga paunahing serbisyo tulad ng serbisyong pangkalusugan at tumutugon sa mga kalamidad. Ang alternative learning modes ay papatupad sa lahat ng antas pampubliko at pribadong paaralan. Maaring magpatupad ang mga lokal na opisyal ng kahalintulad na hakbang sa mga lugar na hindi kasali sa 13 mga lalawigan. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Billionaire News Channel.
0: Hindi basta-basta may haharap bilang testigo si Vice President Sara Duterte sa sarili niyang impeachment trial ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol. Anya, dapat munang marinig ang magkabilang panig sa pamamagitan ng oral arguments. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
3: Sa gitna ng nakabinbin pang desisyon ng prosekusyon kung ipapasa pina ba nila si VP Sara para tumistigo sa kanyang impeachment trial, sinabi ng impeachment court na hindi ito ora-oradang didesisyonan. Sabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, kapag hiniling ang pagpasampina kay VP Sara, maaari itong mahalin tulad sa hiling ng prosekusyon noon na ipasampina ang financial records ng second couple. Binalikan ni Atty. Tonggol ang naging pasya noon ni Presiding Officer Chisi Escudero sa hiling na ipasapina ang bank records ni BP na idinaan muna sa oral arguments.
4: Mukhang ganun ang ating patutunguhan, no? Dahil katulad nung sa subpoena, do sa stecum, nung mga

0: bank records, nagkaroon tayo ng oral arguments. So malamang ito ay isang importanteng question na dapat malaman ng sambayanan pati ng ating mga senator judges na maringgan yung magkabilang panig regarding the possible request for subpoena for the respondent.
1: Una nang naghayag ang magkapatid na Senator Raffy at Erwin Tulfo na umaasa silang personal na humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ang impeachment court daw kasi ang tamang forum para marinig ang panig ng Vice Presidente, lalo na sa gitna ng laganap na fake news at trial by publicity sa social media. Pero gate ni Senator Erwin, hindi dapat pilitin si VP Sara na tumestigo. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
2: Posibleng aksyonan ng House Committee on Ethics and Privileges ang patuloy na pag-absent ni Batangas Representative Leandro Leviste sa trabaho. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, ito ay kung hindi magpapaliwanag si Leviste. Unang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na umalis ng bansa si Leviste at kanyang inang si Senator Loren Legarda noong August 2 at huli umanong na-monitor ang kongresista sa Germany. Wala pa rin inilalabas na impormasyon ng Kamara kung nabigyan ng travel authority si Leviste. Si Leviste kasama si dating Negros Oriental Representative Jing Paras at iba pa ay nakatakda umanong kasuhan ng NBI ng qualified human trafficking kaugnay ng umanoy honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Bukod dito, iniimbestigahan din sina Leviste at Legarda sa Office of the Ombudsman kaugnay ng hindi natupad na commitment sa solar energy. Dismayado ang civil society group na August 21 movement sa desisyon ng Korte Suprema na baliktarin ang naunang hatol ng Sandigan Bayan kay dating First Lady Imelda Marcos sa kasong graft. Matatanda ang sinentensyahan ng guilty ng Sandigan Bayan noong November 2018 ang ina ni Pangulong Bongbong Marcos ng 7 counts of graft na may kulong na 6 hanggang 11 taon niyang may kinalaman sa Swiss Foundation. Ngunit ayon sa inilabas na desisyon ng SC, nabigo ang prosekusyon na patunayan na may sala ang dating unang ginang. Ayon sa grupong Atom, hindi man nakamit ng taong bayan ng hustisya, tatandaan nila ang ginawang desisyon na ito ng Korte Suprema. Nagbabala ang Malacañang sa mga opisyal ng gobyerno na huwag harangin ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa kontrobersyal na reclamation project sa Taguig. Kasunod ito ng paghahain ng reklamo dahil sa umunoy panghihimasok ng mga tauhan ng Public Order and Safety Officers ng Taguig City sa investigasyon ng Ombudsman. Git ni Malacañang Press Officer Claire Castro, walang dapat ikatakot ang mga opisyal na sumasa ilalim sa investigasyon kung wala silang ginawang paglabag sa batas. Binigyang diin din niya na hindi nais ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng pagtatakip sa mga isyu ng anomalya, lalo na kung may kinalaman sa korupsyon. 8 ang umano'y illegal na reclamation project sa Laguna de Bay na sakop ng Taguig City at baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ika-59 ang Pilipinas sa 100 at 33 bansa sa 2026 Chandler Good Government Index at ika-6 naman sa 8 bansa sa Southeast Asia. Nangunguna lamang ang Pilipinas sa Cambodia at Laos sa rehiyon. Nanguna naman ang Singapore sa global rankings. Sinusuri ng index sa mga bansa gamit ang 35 indicator na sumusukat ng 7 aspeto: leadership and foresight, robust laws and policies, at strong institutions. Kabilang din dito ang financial stewardship, attractive marketplace, global influence and reputation, at helping people rise. Kapansin-pansin na pinakamalakas ang performance ng Pilipinas sa financial stewardship na sumusukat kung gaano ka-epektibo ang pamamahala sa kabanang bayan. Bantay sarado ngayon sa social media ang magkapatid na Cayetano kasunod ng isang post ni Politico Talks host at political commentator Jess Falsis na nagsasabing at naglalaman ng mga litrato ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano na magkakasama umano sa Changi Airport sa Singapore. Ayon sa post ni Falsis, pasado alas 10 kagabi, nang makita umano ang magkapatid sa naturang paliparan. Matatanda ang nasasangkot ngayon si Senator Alan sa ilang political controversies, kabilang ang umano'y mga anomalya sa flood control at reclamation project sa Taguig, pati na ang 2019 SEA Games. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Lanes. Moderate to heavy na ang daloy ng traffic sa southbound lane habang magaan pa ang northbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, magaan pa ang magkabilang lane papuntang Antipolo at Cubao. Susunod sa Metro Morning, pinsala sa agrikultura mahigit 4 billion na dahil sa sama ng panahon. At tech giant Apple sumali na sa foldable phone bandwagon. Tapin muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: million doon, no, kalahati ay nasa sektor ng Palay. Again, we do not see impact nito doon sa presyuhan because in terms of volume, this is within the estimated losses natin na natatanggap every year because of typhoon, flooding, and other calamities of 500 to 600,000 metric tons. This is about only 60,000 or 70,000 metric tons ng losses.
1: Ayon sa DA, makikita ang epekto ng pinsala sa presyuhan ng gulay kagaya ng talong. Pero kumpara sa ibang mga pananim, mas mabilis naman daw ang recovery ng mga gulay. Ayon din sa DA, hinihintay pa nila ang disbursement ng 6.2 billion pesos na pondo sa ilalim ng Uplift Committee para sa fertilizer at fuel assistance ng mga magsasaka. Isa pa kasing hamon na hinaharap ng mga magsasaka ang mataas na presyo ng fertilizer. Naglalaro na sa 2,300 pesos ang presyo ng isang sako ng fertilizer. Halos doble na sa dating 1,500 pesos bago sumiklab ang gyera sa gitnang silangan.
0: Ang nangyayari ngayon sa merkado, yung fertilizer dati nakaka-access directly tayo sa China. Ngayon, binababa nila doon sa ibang ASEAN countries. Doon tayo kumukuha na. So, kaya medyo may konting dagdag yon na movement.
1: Inaasahan daw ng ahensya na mararamdaman pa sa unang bahagi ng 2027 ang epekto ng El Nino sa industriya. Kaya naman humihiling ito ng 10 bilyong pisong pondo sa NEP bilang paghahanda sa matinding tagtuyod. Pero ayon kay Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor, tila kulang at hindi pa nakakarating sa maraming magsasaka ang mga naunang assistance mula sa pamahalaan.
2: Promises but not actual delivery. kasi ang nangyari ata sa fertilizer, hindi na-release yung budget nila or partially lang. So many farmers are complaining why they are getting only, I think, one sack per hectare of free fertilizer. They used to get 2 to 4.
1: Dagdag ni Montemayor, huli na kung ngayon pa lamang ipapamahagi ang abono para sa current crop season. Magsisimula na kasing mag-ani ang mga magsasaka sa huling bahagi ng Setyembre, bago ang peak harvest sa Oktubre at Nobyembre. Para sa Metro Morning, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Suportado ng gobyerno ang pagtangkilik ng mga Pinoy sa electric vehicles bilang alternatibong transportasyon. Narito ang Metro Morning Report ni Janse Makahilas.
4: Bunsod ng patuloy na pagtangkilik ng mga Pilipino at pagsuporta ng Department of Energy sa paglawak ng electric vehicle o EV ecosystem sa Pilipinas, inanunsyo ng Energy Department na bubuksan sa Oktubre 22 hanggang 24 ang 40th Philippine EV Summit o PEVS sa Pasay City. Kasabay ng selebrasyon ng World EV Day, inanunsyo ng Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP ang pagbubukas ng registration para sa summit na may temang Driving ASEAN Forward, Building an Integrated Electric Mobility Ecosystem. Ayon kay EVAP President Willie Q. Titen, higit dumoble ngayong 2026 ang bentahan ng electrified vehicle sa bansa kahit bumaba ang kabuang new car sales. Pabor naman dito ang driver na gumagamit ng degasolina sa sasakyan na si Joel Tan sapagkat malaki ang maiuwi niya sa kanyang pamilya na maipambibili ng pagkain o kaya naman ay baon ng kanyang mga anak. Lalo pa at sumisipa uli pataas ang presyo ng gasolina at diesel na malaki na naman ang magiging epekto.
5: Para sa akin po, apakaganda ngayon sa panahon ngayon kasi sobrang mahal ng gasolina natin ngayon. At least ngayon, pagka mag-electric ako, mayroon pa ako maiuwi sa pamilya ko, di ba? Kesa na maipanggas ko pa yon. At least, mas nakakatipid ako pag-electric. Sana maipagpatuloy para makatulong tayo sa ekonomiya ng ating bansa.
4: Ayon naman sa Department of Energy, todo suporta sila sa electric vehicle makarang ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging EV efficiency at sustainable mode of transportation na sa bansa ang mga modernong dekuryente na sasakyan. Tampok sa PEVS ang mga bagong EV model, electric two-wheelers at e-tricycles charging solutions, financing at insurance options, gayon din ang mga polisiya at regulatory roadmap para sa EV industry. Target ng Department of Energy na umabot sa 50% ang EV penetration sa mga sasakyan sa Pilipinas pagsapit ng 2040. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Bilyonaryo News Channel.
3: Umatake ang Houthi rebels sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia. dose-dosena ang sugatan

0: Marami rin ang nasirang mga bahay, gusali at mga oil facility. Ayon sa opisyal ng koalisyon na pinangungunahan ng Saudi Arabia, handa silang gumanti sa mga Houthi na suportado ng Iran. Inaatake na ng Iran ang mga kapwa nitong Middle Eastern countries bilang sagot sa pag-atake ng Amerika. Dahil sa gulo, lagpas $100 per barrel na ang presyo ng langis sa world market. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Joel Caballero.
1: Gumanti ang Iran sa atake ng Amerika sa mga oil tanker nito. Tinarget ng Iran ang US military base sa Jordan, pati na din ang mga barko. Babala ng Iran, titirahin din ito ang mga oil tanker sa Kuwait at Bahrain. Ini-eskorta na ng Amerika ang mga oil tanker na dumadaan sa Strait of Hormuz para madagdagan ang oil supply sa world market. Ayon kay US President Donald Trump, matatapos ang gera sa Iran kapag nairaos na ang midterm election sa Amerika.
2: I think the war is going to end immediately after the election. I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
1: Nag-anunsyo naman ang sanctions ang U.S. Treasury Department laban sa mahigit 12 ng airlines ng Iran. Bintang ng Amerika, tumutulong ang mga pribadong airline sa pag-transport ng mga armas. Sa South Korea, naglunsad naman ang mga protesta laban sa posibleng pagpapadala ng mga tropa sa Strait of Hormuz. Panawagan nila sa gobyerno huwag bumigay sa pressure ng Amerika na sumali sa military operations.
3: U.S., do not force us to deploy to the Strait of Hormuz. Lee Jae-myung government must firmly reject it. With the strength of sovereign citizens, we must stop South Korea from joining a war of aggression.
1: Dahil dito, nagbabala ang Iran sa South Korea na huwag nang sumali sa gera. Para sa Metro Morning, Joel Caballero, Bilyonaryo News Channel.
0: Nagpatupad ng evacuation order ang Malibu sa California. Ito ay dahil sa coastal erosion na naging sanhi ng malaking sinkhole sa bahay ng Hollywood actor na si Nicolas Cage. Giit ng mga lokal na opisyal, posibleng maapektuhan ng sinkhole ang mga katabing bahay. Ayon sa otoridad, mahigit 30 mga bahay ang hindi ligtas na tirhan. Idinaos ang funeral service para kay King Harald V ng Norway sa Oslo Cathedral. Ito'y matapos ang 13 days of mourning para sa hari. Kasama sa dumalo sa service, sina Prince William at Princess Anne ng UK, Crown Prince Akishino at Crown Princess Kiko ng Japan, ang royal family ng Sweden at iba pa. Pagkatapos ng service, dinala ang hari sa kanyang huling hantungan sa Royal Crypt sa Akershus Fortress.
4: Vi er dypt takknemlig.
5: We are deeply grateful for King Harald's 35 years as King of Norway. But above all, we are grateful for the way he fulfilled that role. He brought a human touch to the formal. When we rejoiced, he rejoiced with us, laughing and with a twinkle in his eye. And when sorrow struck, such as after July 22nd, Oslo and Utøya attacks in 2011, he mourned alongside us.
0: Ipinasilip na ng Apple ang kanilang bagong foldable iPhone Duo na nagkakahalaga ng $1,999. Halos kasing hugis at kasing laki ito ng isang passport at may round edges. Nabubuksan ito horizontally pero pwede pa rin magamit vertically. Mayroon din itong mas maliit na screen kapag naka-fold. Kapag ito ay naka-unfold, ito ang pinakamanipis na phone ng Apple. Bukod sa iPhone Duo, ipinasilip na rin ng Apple ang kanilang iPhone 18, AirPods 5, Apple Watch Series 12, at Apple Watch Ultra 4.
6: Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. This results in a square screen that's poorly suited for the way people use them. Scrolling through vertical content feels compromised, and movies are boxed in by oversized black bars, making a larger screen feel much smaller.

Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo.

tayo sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

Ang ating memo speak sa araw na ito o word of the day ay voting threshold. Ang ibig sabihin po nito sa ating diksyonaryo ay ang nakaka-stress na pag-isip kung ano na nga ba ang bilang ng botohan ng senator judges sa impeachment trial. Ang boto na kinakailangan para ma-convict ang isang impeachable official. Ano ba ang katumbas ng 2/3? Kaya naman nakaka-stress na ang pagko-compute. At ano naman ang nakasulat sa ating memo ngayon? Una sa lahat, nakatakdang magsagawa ng oral arguments ang Senado bilang impeachment court tungkol sa kinakailangang bilang ng boto para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Either ma-acquit or ma-convict ang nakasalang or ang akusadong impeachable official. Makikinig ang korte sa mga legal experts sa September 16 bago pagbotohan ang issue tungkol dito sa voting threshold sa September 23 naman. Pangalawang issue, ang pagsipa naman ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa pagsadsad na rin ng piso kontra dolyar. Ilan lang yan sa mga dahilan na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ano na nga ba ang lagay ng ating ekonomiya? Aalamin natin mamaya. At malaki ang itinaas ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong July 2026, kung kailan umakyat sa 6% ang unemployment rate ng bansa ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority nitong Martes, September 8. Lahat ng yan bubusisiin at lahat aalamin at lahat babalansihin dito sa Memo.

0: apat na senador ang hindi nakakadalo sa nagpapatuloy na impeachment trial ni VP Sara. Ang ilan ay nakakulong, ang iba ay nagtatago. Kaya naman usap-usapan ngayon ang pagpapababa bilang ng mga boto para makonvict ang pangalawang pangulo. Nang tanungin namin ang taong bayan sa isa pang issue, kung kumbinsido pa kayo na guilty si VP Sara matapos ang testimonya na ang recipients ng secret funds niya ay patay na o walang record, ang sabi nila.
1: Tingin ko, guilty siya. Kasi may patotoo eh. Ngayon, karapatan naman niya yun na ipagtanggol ang sarili niya. Abogado naman siya eh. Kung wala siyang kasalanan, patunayan na lang niya.
2: Wala tayong karapatan na magkomento or mag-judge sa tao na hanggat wala pa tayong napapatunayan. Ang pwede lang sa ating mag-judge ay ang korte.
3: She's not guilty for me. Because I know Sara Duterte is very, humanitarian. And I don't hear any corruption from that girl.
0: Para talakayin ang isyong ito at iba pang mga isyu sa impeachment trial, makakasama natin ngayon via Zoom si Associate Dean Paolo Tamase ng UP College of Law. Welcome back to Memo, Associate Dean Tamase, at good morning.
4: Morning, Willard, at sa inyo mga taga-subaybay.
0: Attorney Tamase, isa po sa mga usapin ngayon ang pagpapababa sa conviction threshold sa impeachment dahil may mga senador na hindi nakakadalo sa trial. Ano po sa tingin ninyo ang magiging direksyon ng Senado patungkol dito?
4: Mahirap for now to guess no kung ano yung sasabihin ng Senado, whether masaya or sapat na yung two-thirds nung nakadadalo or pupunta sila doon sa mas striktong pagbabasa ng Constitution na two-thirds noong buong membership ng Senado, so 16 votes talaga. I think ang inaantabayanan lang natin kasi at this point ay ano pa ba yung mga argumento for either side. Narinig naman na kasi natin, and I think nabanggit natin dito sa programa niyo before, no, yung conventional na pagbabasa ng Constitution na mahirap talaga yung itinakda na conviction for impeachment, and therefore dapat 16 of the 24 iyon. Pero nakikita din kasi natin yung wisdom na parang bagaman mahirap yung pag-convict ay hindi naman itinakda na imposible yung conviction, at ngayon na mayroong at least 3 senators na nasa kulungan, nag-aantay ng pag-delete sa kanilang criminal trial, plus a few senators na out of the country, parang kung imposible na yung pagboboto for impeachment dahil lang sa absences ng senators na iyon, ay yun ba ang itinakda ng saligang batas na maging imposible yung isang proseso? So excited personally to hear some of the arguments, not just from the council, but from the amicus curiae or the amici curiae na tatawagin ng ating Senado.
0: Mm-hmm. Meron ho bang tatawagin Friends of the Court mula dyan sa UP College of Law, sir?
4: Well, hindi pa namin alam no, kung may nag-reach out naman from the Senate. Or at least hindi pa umabot sa amin yung information. But based doon sa sinasabi kasi nila, ang hinahanap talaga nila ay senior na experts on constitutional law, potentially some of the framers. Base lang to doon sa mga nabanggit na ni Senator Escudero noong last impeachment trial din.
0: Oh, patungkol sa timing din, dito na pinag-uusapan ng issue na yan sa gitna ng presentation of the case. Tama lang ho ba na pag-usapan na yan at isettle ng mga senator judges ang issue habang hindi pa nagbobotohan?
4: I think yung may views na sinasabi

0: sabi na mabuti na, na ma-resolve siya this early. Yung personal view ko, pagbabasa din at pag-aaral ng issue na ito ay baka masyado pang maaga. Naiintindihan ko yung impulse or desire na laging maayos na yung patakaran ukol dito. Pero yung tentativeness ko kasi kung ito na ba yung tamang panahon nang gagaling sa chiefly dalawang bagay. Una, mukhang hindi pa in my view ripe yung issue dahil importante lamang yung issue ng boto sa rules ng Senado kapag naipresenta na yung ebidensya ng prosecution at ng depensa sa lahat ng articles of impeachment. Ibig sabihin nun, between now and probably 2 or 3 months down the road, ang dami pang pwedeng mangyari. Pwedeng payagan sila ni Senator Jinggoy na mag-attend ng hearing ng korte sa Digan Bayan. Pwede ding may dumagdag pa na senators na mawawala, no? Hindi na natin ma-locate. So yung ganoon na circumstances, parang bahagi kasi sila ng malinaw na pagbabasa ng saligang batas natin kung ano siya in operation and hindi lang in the abstract. So habang hindi pa ganoon kalinaw yung circumstances o yung sitwasyon, no? At nag-evolve pa siya, maganda na i-delay sana yung decision on when to vote doon sa dulo and instead focus on, or how much to vote, Willard, no? Doon sa dulo. And focus instead doon sa kalidad ng ebidensya. Kasi kung nadidistract tayo dito sa legal issue kung ilan ba talaga yung kailangan bumoto, baka gamitin yun na excuse na hindi maging as porsigido yung prosecution and yung depensa doon sa ebidensya na gusto nilang ihain. Yung second na reason kung bakit nag-aalinlangan ako na pag-usapan na siya ngayon, based lang dun sa pagbabasa din ng legal developments in the last 2 years, is sigurado tayong aakyat sa Korte Suprema more or less yung decision ng impeachment court on this. And delikado yun kasi nakita naman natin kung ano yung effect ng pagpasok ng Korte Suprema sa impeachment. Una sa lahat, parang nagkakaroon kahit papaano ng avenue of doubt doon sa proseso ng Senado or yung proseso ng Kongreso kasi nagaantay tayo ngayon sa Korte Suprema na maglalatag ng patakaran para sa kanila. But the second is it also transforms impeachment further away from a political process of truth-telling and accountability na palapit ng palapit doon sa judicialized na proseso na mas mahirap unawain ng taong bayan. And yun yung pinakadelikado na drift or trend, no, ng impeachment in the last 2 years. So kung madedelay sana yung usapin dito, baka mas makabuti para sa Senado at para din doon sa institusyon nitong mekanismo na ito.
1: At looking ahead din, kapag halimbawa umabot na ang issue sa Korte Suprema, lalo na kung ano man yung magiging desisyon ng impeachment court sa dulo, ibig sabihin hindi magiging immediately executory po ito kung ang desisyon man ay guilty or not guilty?
0: Well, yun yung isa na potential na delay, no? Yung parang kung sa dulo siya aantayin, iaakyat sa Korte Suprema to, hindi ba effective right away? Siguro pwede tayo tumingin sa impeachment practice natin for that. Noong 2012, I think, nagkaroon ng attempt na i-atakihin via the Supreme Court yung impeachment proceedings laban kay Chief Justice Corona. After maglabas ng Senate, Senado, no? Nung desisyon nila, naglabas yung Supreme Court ng desisyon, yung tawag ay Corona versus Senate, kung saan dinismiss na lang nila yung kaso kasi naging moot na siya. So ano yung mahahango natin dito sa experience na ito? Una, pinapangalagaan ng Korte Suprema yung institutional reputation and legitimacy niya na hindi siya manghihimasok doon sa impeachment kapag napagdesisyonan ng Senado yung gagawin nila. Malinaw naman yun in practice, no? Kasi alam din nila na politically yung proseso at generally yung courts natin maingat na mahila, no, dito further into a political process. But yung second na, or yung pangalawa na mahalagang insight from that incident is kaya hindi ma-question yung boto kay Chief Justice Corona ay una, sobrang linaw nung votes. I think 2 or 3 lang dun sa senators yung who voted not to convict. At nangyari yun dahil sobrang linis ng presentation ng ebidensya sa dulo. No? Naging malinaw yung ebidensya sa Senado sa dulo. So rather than fixate about yung legalities ng proseso, yung direksyon ng Senado noong 2012 ay una, pinapangalagaan nila yung proseso na sa kanila iyon, maingat, no, jealous sila na hindi sila diktahan kung paano babasahin yung saligang batas ukol sa impeachment. At pangalawa, nag-focus talaga sila dun sa trabaho nila to ensure na yung publiko nakikita yung ebidensya, whether for or against Chief Justice Corona din. I think yun yung better direction for impeachment rather than focusing on the legalities, so to speak. Mm-hmm. Na parang ilang beses na rin nagka-come up dito sa proseso na ito.
1: Oo. Attorney, dako naman ako doon sa napag-usapan na sa impeachment trial, particular sa issue ng alleged misuse of confidential funds. Sinabi na kasi ng depensa na yung mga pangalan sa acknowledgement receipts ay mga alias. May kailangan pa ho bang gawin ang prosecution para ma-establish kung sino talaga ang tumanggap ng mga confidential funds na to?
0: Siguro iibahin ko ng konti, Willard, yung tanong, no? Mas more of ano na ngayon yung burden ng depensa na nailabas na ng prosecution yung ebidensya nila ukol doon sa missing names, missing birth records, marriage records, death records. Tapos ibabangga mo yun doon sa failures in the liquidation process na na-testify nung COA. So kung ang problema lang kasi natin ay yung alias na allegation, or yung problema lang natin ay yung missing names sa civil registrar, kahit pa paano masasagot nung alias yun, no? Pero kung ibabangga mo na siya doon sa iba pang ebidensya na naipakita na, yung fact na, for example, napunta yung cash or yung cash advance sa mga opisyal na hindi authorized under the joint circular to receive it, nagkaroon ng mga lapses in liquidation documents, na-audit sila ng COA, parang yung kaso, nagsishift yung tinatawag natin na burden of evidence doon sa depensa. So, hindi siya burden of proof. In the final analysis, pagdating doon sa huling boto, burden pa rin ng prosecution na patunayan yung impeachable offenses laban kay VP Sara. Pero ngayon na nakita na natin yung ebidensya laban sa kanya, yung dapat natin tanongin ay mayroon bang paliwanag para dito. At yung pagpapaliwanag nung alias, pagpapaliwanag na hindi naman namin nilabag yung joint circular, na posible naman mapatunayan ng depensa, nasa kanila na yon, nasa ebidensya na nila yon. So hindi dapat i-cast doon sa prosecution yung burden na patunayan na totoo yung alias. Burden siya ng depensa kasi sila yung nag-allege na alias yung idedepensa nila laban dito sa missing records.
1: Oh, given that, attorney, hindi na kailangan iharap talaga si Mary Grace Piatos.
0: I think so, no? It's good theatrics, good drama siguro ng impeachment na nagpatawag ng isang, naglabas ng subpoena para sa isang tao na ina-allege na hindi totoo, tapos walang magpapakita, meron kang empty seat doon. Ganda siya for drama. Pero dahil nauubusan na tayo ng oras for that, no, and medyo nag-fifin yung pasensya ng Senado dito sa trial na ito, I think yung strategy that may best, no, prosecute the prosecution's case, if I can suggest that, is to just focus on the evidence. Ilabas yung ebidensya na malinaw. And yung ebidensya na malinaw ay nasa dokumento. Nasa testimonya sila ng mga opisyal ng bureaucracia na hindi natin kine-question yung objectiveness and yung paggawa ng trabaho nila. Nakita natin yun sa COA, nakita natin yun sa civil registry. Yung expertise na ganoon from established workers in government, nakakatulong sila in the sense na hindi naman natin kine-question madalas kung tama yung trabaho ng civil registrar kung naglalabas siya nitong mga dokumento na ito. So yung ganun na type of evidence, baka mas persuasive siya than the drama of calling Mary Grace Piatos.
1: Oh. Meron din pong isa pang issue, yung kagustuhan ng prosecution na ipatawag si Vice President Sara Duterte sa witness stand. Sa tingin niyo ay paano ito makakatulong or makakaapekto sa kaso ng prosecution?
0: I think makakatulong siya in the sense na lahat ng tanong ng senators ukol doon sa sino ba talaga yung nakatanggap ng confidential fund, sino ba talaga yung nakakuha nitong ganitong disbursement. Kung hindi nila makuha yon from witnesses na, for example, si SDO Fajarda na suffered a stroke, definitely makukuha nila from the respondent herself in impeachment. And kahit kunin pa siya na hostile witness ng prosecution, mababa yung risk kahit papaano na hindi nila alam yung isasagot niya kasi nagpakita si VP Sara sa House hearings. So kahit papaano may pwedeng ibangga na prior statement sa kanya to keep her consistent. Yung demeanor also of an impeachable officer whether she submits herself to the process, kung combative yung vice president, then baka hindi siya makita as somebody who is willing to accept accountability or defend her actions in office. But all of that said, meron na namang legal issue dito. Kasi hindi pa natin nakikita in the past na yung isang impeachable officer ay pinatawag mismo ng prosecution. Usually, ang nangyari kay Chief Justice Corona ay nagboluntaryo siyang nagpakita, no, to the defense nung nagpepresenta na sila ng ebidensya. And mayroong issues about the right to self-incrimination, kung pwede bang ipatawag yung isang respondente sa impeachment, yung own na pagbabasa ko ay pwede, no, na constitutionally hindi nag-a-apply yung rule na hindi siya pwede magpakita dahil specific yun to criminal cases. And therefore, she should at least be present in the trial kung ipapatawag siya ng prosecution, subject na lang dun sa kung i-invoke niya yung karapatan na iyon kapag nakaupo na siya doon sa witness stand.
1: Pa-elaborate lang nun, attorney, doon sa argumento na right against self-incrimination. So, pwede? Pwede po itong i-invoke ng depensa kapag ka nandun na siya?
0: So, yung right against self-incrimination, Article 3, Section 17, I think, ng Saligang Batas, ang sinasabi kasi doon ay hindi mo pwede pilitin ang isang tao na tumistigo laban sa sarili niya kung magdudulot ito nung exposure niya sa isang criminal offense. So ginawa yung karapatan na iyon or ini-invoke yung karapatan na iyon kasi ayaw nating gamitin yung mga legal na proseso upang ipitin yung isang testigo and therefore itulak siya na baka magsinungaling siya. Diba? Kung may incrimination risk siya or exposure, ang baka kasi gawin niya ay magsinungaling siya on the stand. And therefore, iniiwasan na natin entirely yung ganoon na sitwasyon. Pero generally, yung karapatan na iyan, pwede mo yan i-invoke, pwede mo siyang erase kapag naitanong na sa'yo yung incriminating question. Ibig sabihin nun, kailangan mo pa rin magpakita. No? So sa House Committee hearings, sa Senate investigations, sa courts, sa administrative tribunals, bagaman may right against self-incrimination, inilalabas siya usually kapag nakaharap ka na doon sa korte at nasumpaan ka na, na magsasabi ka ng totoo. May narrow na exception dyan for criminal cases. So pag criminal cases at ikaw yung akusado, yung right against self-incrimination mo, humahantong hanggang doon sa hindi ka kailangan magpakita at all. Hindi mo kailangan maging testigo at all for the prosecution. Kasi malaki yung rights at risk pagdating doon sa criminal case. So babalik tayo ngayon doon. Ano ba yung impeachment? Criminal ba siya na kaso? Civil ba siya na kaso? Yung assessment natin lagi ay sui generis or katangi-tangi. And I think dapat iwasan natin yung extension ng criminal rules kasi hindi naman natin pinag-uusapan yung kalayaan or pagmamayari or property ni Vice President Duterte. Pinag-uusapan natin yung fitness niya to hold public office. And kung lumampas na sa impeachment threshold sa House, at least on the part of the Vice President, and titignan natin itong proseso ito bilang mekanismo ng pananagutan or accountability, then parang yung pagbabasa, at least on my part, yung right of self-incrimination ay pwede siyang ipatawag ng prosecution, pwede siyang isumpina ng prosecution, kailangan niyang humarap kung tatawagin siya, pero pag may tinanong na incriminating question sa kanya, ay pwede niya sabihin na she invokes her right against self-incrimination. So, Willard, mabilis na nadagdag. Yung effect ng invocation ng right na iyon, pinagbabawal yung Senado or pinagbabawal yung tribunal from making inferences dahil lang hindi siya sumagot. So, ibig sabihin nun, hindi pwede dahil, for example, i-invoke ko yung right against self-incrimination ko, iisipin ng korte, tribunal, or ano pa man, no, na siguro guilty siya kasi hindi siya sumagot. So, bahagi ng protection ng right against self-incrimination yun na bawal niyang sagutin iyon. Now, of course, political itong proseso na ito. Nakikita siya ng publiko. And kung paano mag-interact yung safeguard na iyon, yun I think yung isa sa pwedeng ilabas ng depensa. Na siguro yung, kabagaman sui generis itong proseso at may right against self-incrimination, dahil pampubliko yung teatro, no, pampubliko yung presentation ng ebidensya, then baka magkaroon ng risks na ma-undermine yung innocence ng Vice President if hahayaan siya na, or if yung publiko magdodraw ng conclusions from her silence.
1: Oo. For discussion's sake, attorney, kung kayo po ay abogado ni VP Sara, ano po ang ipapayag niyo sa kanya? Siya po ay humarap sa witness stand or wag na lang?
0: So, while avoiding being an armchair lawyer, no, for yung either side, bihirang bihira for a defense counsel to actually ask yung kliyente niya to be present on the stand. And may dahilan doon, hindi dahil hindi magsasabi ng totoo yung defense counsel, yung

0: yung accused rather. But ang pinakamahalagang importante doon ay gusto mo pangalagaan yung well-being niya. Gusto mo rin pangalagaan yung kaso ninyo. And kung kaya talaga magpakita naman ng depensa niya through other witnesses, mas mabuti yon than calling the defense mismo. So, two quick things. Una, if tignan nyo yung kay Chief Justice Corona, again, noong 2012, noong tinawag siya, noong una maganda sana yung presentation. Pero at some point, parang inatake siya nung, I think, blood sugar niya. So, nagkaroon ng biglaang walkout from the Senate. I think itong napapakita sa feed nyo, no? Parang nag-walkout na lang siya bigla. And nakasira yun objectively from the public perception doon sa kaso niya. Kasi parang tumataka siya ngayon mula doon sa questioning. When I think that may not have been the case at the time. So may risks na ganun. Hindi natin alam kung ako yung defense counsel, kung paano magre-react yung kliyente ko. Pag example, inipit na siya ng prosecution or worse, inipit siya ng isang senator judge. Lalaban ba siya to the point na parang hindi ako mananagot para rito? The second quick point is that kung kaya niyo ipakita sa ibang ebidensya yung defense ninyo, then gawin siguro ninyo yun. Pwedeng ganoon ang abiso sa kanila. So, yung Senado, hinahanap for example si Colonel Chica, hinahanap yung iba pang opisyal sa OVP or DepEd, kasi pwedeng potentially sila yung makapagpaliwanag, no, kung paano talaga ginastos yung confidential funds. So kung kaya nila patawagin yun instead na yung vice president mismo, then baka mas makabubuti on the part of them. No? It doesn't mean that yung vice president should not appear in trial. At some point, I think maganda for her to respect the process, to attend at least one of the trial dates, to show na kaya niya managot, no, and kaya niya papanindigan yung decision niya sa OVP and sa DepEd. But even that kasi is not required under our rules.
1: At kahit pa, attorney, yung Senate Impeachment Court mismo ang magpatawag kay VP Sara, not the defense or prosecution. May bigat ba kung yung Impeachment Court mismo ang mag-summon kay VP Sara?
0: Of course, and I think dito mo makikita yung uniqueness ng proseso. In a normal court, a regular court, bagaman may reserve power yung court at least based sa US practice to call a witness on their own. So usually hinahayaan kasi natin yung magkabilang panig na tumawag ng testigo. Hindi pa natin nakikita yun dito sa konteksto ng impeachment. Hindi natin siya nakita in the last two impeachments na yung court mismo yung nagtawag o yung Senado mismo yung nagtawag ng kanilang testigo. And I think interbranch courtesy might deter yung Senado from calling the accused herself, the respondent herself, si Vice President Duterte, if in their view, hindi naman kailangan or if napatunayan ng either side yung depensa or yung kaso nila.
1: Meron din pong usap-usapan tungkol sa posibilidad na skip na yung article patungkol sa bribery at dediretso na ang prosecution doon sa article dealing with unexplained wealth. Tingin niyo ba, Atty. Tamase, ito ba ay right move na skip na itong bribery article at diretso na doon sa allegation na hindi maipaliwanag ang yaman ng VP?
0: I would defer yung decision whether to drop article yung the bribery article subject kung ano yung makikita natin doon sa unexplained wealth. Kasi sa totoo lang, sa lahat ng allegations doon sa vice president, yung bribery actually yung pinaka-sensational. Yung iba kasi lagi kang ma-excuse it. Sa Article 4, freedom of speech lang. Sa Article 1, lax lang siguro sa proseso or negligence. Pagdating sa unexplained wealth, pwede mo lagi ituro yung asawa niya, di ba, na businessman naman, baka naman maipaliwanag. Pero kung yung allegation na suhol talaga, bribery, parang sobrang linaw nung malis doon. No? Wala kang maibibigay ni excuse sa isang suhol. So, or mahirap magbigay ng excuse sa isang suhol. So siya yung pinaka, I guess, potent na charge kung mapapatunayan nila. And yun yung nagiging problema ngayon. Ang mahirap sa bribery ay, kung lalo na kung cash and transactions, mahirap itrack yung transfer ng pera. Mahirap din itrack kung may tumanggap ba talaga at kung sino yung naging middleman, if ever. And therefore, kailangan mo ng usually testigo. Hindi siya kaya patunayan ng dokumento lamang. At kung magtatawag ka ng testigo, dahil dun sa nature ng bribery, kailangan secure ka talaga na totoo yung testimonya niya, na kaya niyang panindigan or patotohanan, na walang risk na magsisinungaling siya on the stand. Kasi kung bumaliktad siya on the stand mismo, mahirap i-control yung dynamics and optics noon. So kung hindi sila makakuha ng secure